0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Publiko.
0: Serbisyo.
6: Bayang
0: Mahal. News Nationwide.
11: Balitang pambansa.
2: Sa ulo ng ating
11: pinakamalawang pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
2: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
12: Magkaisa.
13: Pagtulungan.
12: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
2: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: And The Capital.
2: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3 The Capital.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
17: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
0: Bangon, bayang mahal.
2: Bangon,
0: bangon, bayang mahal.
2: Pag-uusapan,
0: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
2: Tatalakayin,
0: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
2: At sasagutin,
0: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
2: 738
0: AM.
17: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Karamihan sa ating mga kababayan, bumabangon pa rin doon sa naging epekto ng pagbabaha nitong mga nakalipas na araw. Siguro yung iba sa ating mga kababayan ngayon, nagpapatuyo na no, ng kanilang mga gamit. Ito po, sa may bahagi ng Quezon City. Pagyang sumikat si Haring Araw. Paraan para, makapagpatuyo ng kaunti yung mga gamit-gamit ng mga kababayan po nating nasa lanta ng pagbabaha. In any case, mga kababayan, sana po na lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Meron kagandahan sa Pilipino kahit na nabaha na at lahat. All smiles pa rin. Ipaalala nga pala doon sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay lumusong sa baha at kayo may kahit siguro wala kayong sugat, pero mas imperative kapag may sugat po kayo sa lower extremity ng inyong katawan at kayo po nalusong sa baha, nalublob sa baha yung inyong sugat, manghingi po tayo sa ating mga barangay health clinic, ating mga municipal health clinics nung kung tawagin doxycycline prophylaxis. Basan po natin mga kababayan, nabaha ka na, magkakasakit ka pa, double whammy. Mag-iingat po tayo mga kababayan. Lalong-lalo na po ngayon. Sunod-sunod yung mga pag-uulan pa rin. In fact, we're not so sure na kung ito yung... ang tinutukoy lang naman natin dito sa lungsod Quezon. Binabanggit ko lang naman din kasi, taga dito tayo. Alam kung magtatagal itong sikat ng araw. Samantalahin na po natin mga kababayan. Bing 2 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Bayanan po mamaya ang ating panayam. Mula po sa ating mga local government units, makangamusta po tayo sa ating mga kababayan. Ano na nga ba ang lagay ng ating mga kabaro, ng ating mga kababayan? Iba't ibang bahagi po, iba't ibang lalawigan at iba't ibang mga bayan dito po sa ating bansa. Pero bago yan mga kababayan, narito muna ang ulat ng ilan po sa ating mga kasamahan sa labas pa rin ng ating himpilan. Pananaw ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa transparency misplaced ayon kay Prosecution Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Tawag ni Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers na misplaced o mali ang pananaw ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa usapin ng transparency sa mga ahensya ng gobyerno. Reaksyon ito ni Barbers matapos ireklamo ng Vice Presidente na tila sinisingle out o pinag-iinitan siya ng palasyo nang i-anunsyo ng Malacanang sa publiko ang kanyang planong biyahe patungo Japan na kalaunan ay kinansela base sa inilabas na statement ng Office of the Vice President. Giit ni Barbers walang mali sa ginawa ng Malacanang dahil layunin lamang nito maging transparent sa publiko. Ikinumpara rin ni Barbers ang biyahe ng pangalawang pangulo sa foreign trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palagi rin namang inaanunsyo bago umalis ng bansa. Muling binigyan din ng dating mamabatas ang kontrobersya sa timing ng nakanselang biyahe ni VP Sara na naganap sa gitna ng matinding pagbaha at dilubyong kinaharap ng bansa. Narito ang pahayag ni House Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers.
9: People must know where you are kasi sa panahon na merong dilubyo kagaya nitong nangyayari sa atin na baha, bagyo, hindi naman pwedeng magpawalang kibo na lang ang ating mga officials sa gobyerno. And that's exactly why perhaps there was an announcement made by the USEC of PCO, si Attorney Claire Castro. So, I guess kung sinasabing sinisingle out, when the president travels, every time he travels, sinasabi naman kung saan siya din pupunta. So there's no difference actually. And this is part of the transparency that this government is now espousing. So sabihin ko, walang ano, I think misplaced yung ganung pananaw, yung ganung statement.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: House Panel Chair nanawagan sa Philippine National Police ng Nationwide Firearms Safety Drive matapos ang pamamaril sa isang paralan. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nanawagan si House Committee on Public Order and Safety Chair Rolando Valeriano sa PNP na magsagawa ng Nationwide Firearms Safety at Compliance Drive kasunod na rin ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Partikular anya dapat tutukan ng PNP ang mga licensed gun owners na may kasama mga batang nasa school age sa kanilang tahanan upang matiyak na ligtas sa nakatago at hindi naabot ang mga minor de edad ang kanilang mga baril. Ayon kay Valeriano, dapat beripikahin ng PNP, Firearms and Explosives Office kung nananatiling rehistrado ng maayos yung mga baril at paalalahanan ng mga gun owner na kailangan ligtas na itago ang mga ito at hindi dapat mapunta sa kamay ng mga bata. Git naman ni Valeriano na hindi na dapat ituring na isolated incident lamang ang nangyaring pamamaril dahil mas mapanganib na anya ang panahon ngayon lalo na para sa mga kabataan. Diin din niya na police matter ang usapin ng gun safety at hindi ito dapat gawing isyong politikal o gamitin para itulak ang pagkakaroon ng confidential funds ng DepEd. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Paglaban sa stress, sa baha at pagulan, ipinaalala ng Department of Health. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagpaalala ang Department of Health at DOH ng mga paraan upang makontrol ng stress at anxiety sa panahon ng bagyo at pagbaha. Pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na weather at local alerts, ngunit magpahinga muna sa panonood at paggamit ng gadgets kung nakadaragdag ito sa pagkabalisa. Na makatutulong din nila ang simpleng pag-stretch o paglalakad sa tuyo at ligtas sa lugar upang mabawasan ang physical na stress. Kapag nakakaramdam naman ng matinding pagkabalisa, maaaring dahan-dahang huminga ng 4 na segundo, pigilin ang sandali ang paghinga at saka marahang huminga palabas. Hinikayat din ng DOH ang publiko na makipag-usap sa pamilya, kapitbahay o community responders at tumawag sa National Center for Mental Health o NCMHC Crisis Hotline 1553 kung kinakailangan ng agarang suporta. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Department of Agriculture naglaan ng 210 milyon pesos na agri-inputs para sa mga magsasakang apektado ng habagat at mga bagyo. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Umabot na sa 210 milyong halaga ang agricultural inputs na inihanda ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at ng mga bagyong Luis, Maymay at pati na ng Neneng. Kabilang dito mga binhi ng palay, mais, gulay at ganyan din ang ipapang agri inputs mula sa mga regional field offices ng kagawaran. Bukod dito, mahigit 3,000 bags din ng poly-milled rice ang inilaan ng National Food Authority o NFA para sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Maropa. Samantala, nasa higit 35 milyong piso na rin ang indemnification na nakahanda para sa 5,000 insured farmers at fisherfolk sa pamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Kasabay nito, pinakikilos na ng DA ang mga regional field offices para sa logistical support kabilang ang paggamit ng kadiwa trucks at patuloy na pakipag-ugnayan sa mga disaster response agencies. Patuloy din ang monitoring sa DA sa presyo at dali ng mga pangunahing agri commodities para maiwasan ang profiteering at matiyak ang sapat na supply sa mga pamilihan. Pati sa pinakauling assessment ng DA, umabot na sa 1.73 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agri-sector kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Apektado rito ang mahigit 50,000 magsasaka. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: 19 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa punto pong ito, makikipag-ugnayan po tayo mismo sa ama ng Occidental Mindoro, Governor Eduardo Gadiano. Governor Gadiano, sir, magandang umaga po.
21: Magandang umaga, Christopher.
17: Gov, si Al po ito. Si Al Corpus po ng Radyo Pilipinas. Opo, Gov.
4: Al, magandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Radyo, no?
17: Opo,
4: Radyo
17: Gov, Pilipinas. At maraming salamat po ano, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Alam naman po namin, napaka-busy po ninyo dyan sa Occidental Mindoro. Pero bigyan niyo po kami ng pagkakataon na kamustahin yung inyo pong mga nasasakupan dyan sa Occidental Mindoro. Kayo na rin po as well. Kamusta po kayo, Governor Gadiano, sir?
4: Okay naman. At kahapon ay punta lang kami dun sa Abradilog at nare-channel yung tubig na Buabangga dun sa bahayan. May mga bahay na rin natibag. Kaya kawawa yung mga tao dun.
17: Opo. Gano'n po karami itong mga bahay na nasira dito po sa Abradilog?
4: Alam ko, dalawang bahay yung bumagsak doon tapos may anim pang nasa danger na ulit nakahang na yung ibang porsyon ng kanilang bahay.
17: Opo. At pansamantala, saan po nanunuluyan yung mga kaanak po ng ating mga kababayan na nandyan sa Abradilog, yung mga nasiraan po ng bahay?
4: Sa kamag-anak naman nila. At saka yung iba naman ay nasa evacuation. Pero yung iba nasa kamag-anak lang nila.
17: Mm-hmm.
4: Yung iba naman, nakabantay pa rin sila sa bahay nila.
17: I see po. So hindi pa po umaalis yung ilan sa ating mga kababayan. Gaano po karami yung mga kababayan natin na nasa evacuation center pa po?
4: Sa ngayon, nag-uwi na rin. Kunti na lang yung natitira. Dahil gumanda ang panahon kahapon. Pero ngayon, umulan na ulit ng malakas. Orange sa rainfall ulit kami dito sa Occidental.
17: Mm-hmm. Opo. At kung ganun po pala, ano po bang magiging direktiba ninyo sa ating mga kababayan? Pababalikin pa ba natin sila, yung mga evacuees? Pababalikin pa ba natin sa kanilang mga bahay? Sige po.
4: Sa ngayon naman ay kuwan ang Malacanang na walang pasok ngayon. Yung mga talagang low-lying areas namin na talagang pinuporce evacuation namin ay mangyayari, ganun ulit yun. Mayroon ng order naman ako na doon sa mga low-lying areas na laging flooded areas namin ay pag ganito talagang orange rainfall, talagang force evacuation na ini-evacuate yung mga tao.
17: Mm-hmm. At ano po ba yung mga tulong na ibinaabot natin sa ating mga kababayan sa mga in-evacuate natin, whether voluntary or forced evacuation? Ano pong ipinaabot nating tulong mula po sa pamahalang paglalawigan?
4: Kung sila, alaga sila ng ating MSWD at saka PSWD at saka may representative din ng DSWD. Pinagtutulong-tulungan yun doon sa evacuation center. Lahat naman, mga pagkain, almusal, tanghalian, hapunan, kumpleto yun. Tapos pagka umuwi, binibigyan pa namin sila ng mga relief goods.

0: ang mga kwan, alam ko Santa Cruz na risk na rin. Yung isa lang kami, may isa kaming tinamaan ng kidlat sa dagat. Patay.
1: Nako. So, so ilan po ang casualties natin?
0: Isa lang casualty namin, yung nga tinamaan ng kidlat.
1: I see. Nakakalungkot naman pong balita yun, ano? Especially do sa ating mga nasasakupan dyan. Gov, gusto lang po namin malaman, may nai-report na po ba sa inyo gaano po kalaki yung damage na tinamo ng Occidental Mindoro dahil sa mga nakalipas na mga bagyo?
0: Kasalukuyan nag-assist kami yan kasi lahat ng report, pati sa health, sa impra, sa agriculture, lahat ay ina-assist natin ngayon. Tinitignan natin kung there is the possibility na magka-declare ng state of calamity ang province. Mm-hmm. Pero kung depende naman yan sa damages, ay makita natin at malalaman din naman ninyo pagka nakumpleto na lahat yung data.
1: Mm-hmm. Pero wala pa po tayong initial na estimate or initial assessment dun sa damages? Wala pa po?
0: Hindi ko hawak yung data pero yung huling nakita ko more or less parang 13 million yung kwan eh. Pero yung unang kwan pa lang yung bugsuan pero itong huli mas marami na kasi lubog lahat ang kwan eh. Lubog lahat ang karamihan ang mga bukid, mga yung iba 5 days ng lubog. Siyempre kwan yun. Mamamatay na yung halaman pagka ganon o kaya pagka may mga kuhol naman ay di ubos yung mga halaman. Mm-hmm. So ang immediate na kailangan namin dyan siguro mga binhi, mga ganon, mga fertilizer ulit, so mga farmers okay. Para matulungan ulit yung kanilang pagre-replanting ulit.
1: Mm-hmm. Gov, may nakipag-ugnayan na po ba sa inyo mula po sa Department of Agriculture ano po para matulungan naman yung ating mga magsasaka? At yung pagsasaka po ba yung pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng ating mga kababayan dyan?
0: Oo, pagsasaka lang at saka sa kwan. Pagsasaka at saka sa fishery. Tapos sa tourism, siyempre negosyo, ganun. Pero number one dito ay yung pagsasaka at saka sa dagat. Mm-hmm. Ang sa mga kapatid nating mangingisda kasi kasama sila dun sa mga affected na mga residents natin dahil halimbawa to 1 week na itong araw ng umuulan at hindi sila nakakalaot, bawal lumaot kasi pinagbabawalan, edi hindi na sila nakakapaghanap buhay. Sila yung isa sa binibigyan ng pansin ngayon na bigyan ng tulong. Ang DSWD tumutulong na diretso kagad dyan sa munisipyo. Pero kami, may request din kami para doon sa mga unserved naman na mga kapatid natin dito na mga affected nitong itong nangyaring mga bagyo, Maymay, kay ito hanggang dito sa Habagat at itong kay Neneng.
1: Mm-hmm. Gov, yung binabanggit po nating unserved na ating mga kababayan, ito po ba yung mga malalayong lugar, yung hindi madaling mapuntahan, ano po? Or ito yung mga areas na hindi natin madaanan dahil naharangan ano, ng mga debris yung ating mga daan? Ano po bang ibig sabihin natin doon sa unserved?
0: Sa unserved, ibig sabihin hindi pa sila nakatanggap ng mga goods, mga relief goods na galing sa mga binibigay ng mga assistance. Kasama na dyan number one din siyempre yung mga hindi na naabot ng ating kon dahil apektado dun sa kalsada, diba? At buhabaha, ganun nga, hindi sila makababa. So kasama sila doon. At meron pa rin talaga na mga kapatid tayong mga ngisda na hindi pa talaga nabibigyan. Ito, tuloy na namang ulan, bawal pa rin lumaot. So ilang araw na to, 7 araw na yata itong ganito, talagang hindi na sila nakapaghanap buhay. Alam mo naman yung mga kapatid natin mga isda, yung iba, hand to mouth yan. Pag nakahuli ng isda, saka lang may pambili ng bigas, pambili ng ulam. Kung ganito hindi sila makapaglaot, yun lang naman yung kanilang hanap buhay, talagang kailangan na rin ng assistance, ng ayuda mula sa gobyerno.
1: Mm-hmm. At gaano po karami yung ating mga, may datos po ba tayo, gaano karami na yung mga isda, mga magsasaka, na lumapit po sa inyong tanggapan para manghingi po ng tulong?
0: Inireconcile lang namin yung data na nabigyan at saka doon sa may dromic na tinatawag eh. Yung dromic kasi ito, yung listahan ng mga apektadong mga tao doon sa nangyaring kalamidad na ito. Ay buhat doon sa

0: or sa list na yon, ilan na yung nabigyan, ilan pa yung hindi nabigyan. Yun yung mga unserved na tinatawag natin.
1: Opo. At makikibalita rin po kami, Gov, dun sa ating mga bayan-bayan dyan sa Occidental Mindoro. Dun, when it comes to infrastructure, kadalasang natatanong dyan, yung sa mga flood control projects, mga dike na ipinatatayo, no? Ito po ba gumana o nasira pa rin itong mga itinayo na mga flood mitigation projects?
0: Mayroon namang gumagana rin, pero marami yung nawasak, nasira. Yun yung naging cause nga ng pagbaha pa dun sa mga barangays. May mga pictures kami dyan. Sabi ko nga, kung nagamit sana ng ayos at tama yung flood control, palagay ko yun ang nakatulong sana para hindi bahain yung mga barangay na pinaprotektahan ng mga flood controls. Pero yun ang naging sanhi patuloy para mas lalo silang bahain dahil hindi nagawa ng maayos yung mga flood controls.
1: Opo. Gov, kung nasa inyo pong pagkakataon ngayon, kung meron po tayo mga pangangailangan na hihingin from the national government, kung nakikinig po sa atin ngayong umagang ito, ang atin pong Pangulo, ano pong kinakailangan ngayon ng Occidental Mindoro?
0: Ganun pa rin. Talagang hindi makapagtrabaho ang tao dahil sobrang lakas ng ulan dito. Orange rainfall, talagang binabayo ng ulan na malakas. Hindi makapagtrabaho. Ganun pa rin kahit nakakapapano yung mga talagang affected. Masuportahan man lang ng ayuda. Alam ko naman nagkakausap naman kami ng DSWD, ng ating regional director, ng ating kay Yusek Dayan, Kahipe, ng central office. Nakakausap ko naman sila at nakadirect tayong nakahingin ng tulong. Pero doon sa mga unserved, ang aking pinakapakausap, sana mapagbigyan pa rin na mabigyan ng tulong sila para sa gayon ay makasabay sila sa takbo ng buhay ngayon at talagang mahirap talaga ang kalagayan ngayon. Tapos yung pagkatapos ng assessment namin with regards dun sa mga affected sa mga agricultural sector natin, sana yun, may submit naman namin ito sa Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture, umaaksyon naman agad yan, basta submitted lahat ng report sa kanila. Maraming salamat.
1: Opo, at maraming salamat din po, Gov. Eduardo Gadiano. Sir, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan?
0: Yun lang, sa ating mga kababayan na manatiling mag-ingat at lumayo sa mga danger zone na mga maitibag, ganyan, palagi ang binabaha ay mag-evacuate na at alam natin tuloy-tuloy naman itong ulan na to. Ay huwag mo nang mga sa bumalik at bumalik ulit doon sa evacuation center at kami naman ay nandiyan nakandang malalit at kayo ay tulungan. Huwag, pangalagaan po natin ang ating buhay muna bago yung ating kabuhayan at kalamidad po kasi itong nangyayaring ito. Kaya ito yung panawagan na mag-ingat ang lahat at tayo po yung magtulong-tulong. Maraming pong salamat.
1: Maraming salamat po at Gov, dalangin po namin ang inyong kaligtasan, ng inyong pong pamilya at ng ating mga kababayan sa Occidental Mindoro. Mabuhay po kayo sir at magandang umaga po.
0: Magandang umaga po, maraming salamat.
1: Maraming salamat po mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Governor Eduardo Gadiano mula po sa Occidental Mindoro.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At 22 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Imagine, narinig niyo yun mga kababayan. And I hope, ano po, hindi lang ito bagay na nabanggit na narinig natin. And sana mas pag-isipan po natin. Ito pong sinabi ni Governor Gadiano. Ang ating mga kababayan, yung mga magsasaka, yung pong mga mangingisda, ay kadalasan po yan, isang kahig isang tuka. Sabihin, kanilang buhay, depende kung nakakapaghanap buhay po sila. Nakakakain sila, depende rin kung makakapalaot po sila o makakapagtanim po sila. Nakakalungkot lang, ano po, kasi parang napipilitan yung ating mga kababayan. Well, it's not something na gusto ng ating mga kababayan. Sabi nga ni Governor Gadiano, sakuna naman talaga ito. No, and we understand that. Ano po? Pero yung hirap ka na nga maghanap buhay, babahayin pa yung bahay mo, masisira pa. Ano? Gaya nung mga kababayan natin sa Abra de Ilog, parang dobleng pasakit naman yun, ano, sa ating mga kababayan. Kaya sana po, yung mga susunod nating mga tatayo, ano, ng mga flood control projects, sana up to standards na. Ganon, okay, bagong tayo pa raw yung isang bahay doon sa Abra de Ilog. Well, nasira din agad. Ay, nakakalungkot po. Ang oras po natin, 34 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang makapaalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa pambawas ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Bangon.
2: Bangon.
11: Bayang mahal.
2: Bangon. Bayang mahal.
11: Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
1: 40 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, muli pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagang mga pag-uulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Digital forensics sa mga ebidensya kaugnay ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga, sinimulan na ng Philippine National Police. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
2: Report.
12: Al sinimula na nga ng Philippine National Police ang digital forensics sa mga ebidensya kaugnay ng malalim na pamamaril sa Ateneo sa Zamboanga University nitong Martes. Bagi ito ng malalimang imbisigasyon na isinasagawa ng pulisya upang matukoy ang ugat ng pangyayari. Ngayon pumanaw na rin ang pangunahing sangkot sa krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Cartatez Jr., nais niya malaman kung ano ang nagtulak sa nasa Winchali in conflict with the law para gawin ang karumaldumal lakbang. Batay sa ulat ng Zamboanga City Police Station, naka-recover ng isang cellphone at iba pang personal na gamit ng mga pulis mula sa grade 8 student na siyang nagpaputok ng baril noong Agosto 18. Isang estudyante naman ang napatay at ilang iba pa ang nasugatan bago nagpakamatay ang suspect. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Politik.
1: Mantala, tauhan at mga kagamitan ng pulisya sa Metro Manila nakaposisyon na sa epekto ng bagyo at habagat ayon sa NCRPO. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
2: Report.
13: Yes, kinakapatid na alya, nakahanda na ang puwersa ng pulisya sa buong Metro Manila para sa posibleng epekto ng bagyong Neneng at Pinsala na dulot ng ilang araw ng pag-uulan dulot ng habagat. Ito'y ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, strategically deployed o nakaposisyon na ang kanilang mga tauhan, particular na ang search and rescue team. Ganon din ang kanilang mga assets at equipment sa mga flood-prone communities o bahaing lugar sa Metro Manila para responde sa anumang emergency. Saad pa ng NCRPO, nakikipag-ugnay na rin sila sa mga LGU para sa suporta at kinakailangan tulong. Paalala naman ng NCRPO sa publiko, i-monitor ang lagay ng panahon, iwasan ang hindi mga kinakailangang biyahe sa mga lugar na may banta ng bagyo at habagat at tumayo sa mga tabing ilog, daluyan ng tubig o bahaing lugar. Maganda ng emergency kit at sumunod at makipagtulungan sa evacuation order. Samantala, sa lagay naman ng panahon dito, Bossing Alian, bagamat medyo sumitak na si Haring Araw, particular dito sa lungsod ng Maynila at lungsod ng Quezon kanina, habang buhabiyay tayo patungo dito sa ating kinalalagyan ngayon sa Jokno Boulevard, ay wala tayong nararanasan na pag-uulan sa mga oras na ito. Kaya kapatid na Alian, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, particular dito sa Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ano ka lang permanenteng merit scholarship para sa mga kwalipikadong estudyante na ipresenta na sa plenaryo ng Senado? Ang ulat niyan mula kay Nifa Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isinusulong ni Senator Joel Villanueva ang institutionalization ng Government Merit Scholarship Program para mabigyan ang permanenteng pagkakataon sa dekalidad na edukasyon ng mga matatalino at masisipag na estudyanteng kapos sa pera. Sa sponsorship speech para sa Senate Bill 2410 o ang proposed Presidential Merit Scholarship Program Act, sinabi ni Villanueva na layan ng panukala na gawing permanenteng National Scholarship Framework ang umiiral na Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Sa ngayon, nasa 20,000 scholars nationwide ang benepisyaryo ng programa. Sa ilalim ng panukala, bukas ang scholarship sa mga kwalipikadong senior high school graduates mula sa public at private schools. Para sa higher education track, kailangan kabilang ang aplikante sa top 1% ng kanilang graduating cohort na may general weighted average na hindi bababa sa 95%. Para naman sa TVET diploma track, kinakailangan ng G1 na hindi bababa ng 85%. Maaari rin makatanggap ang mga scholar ng living at transportation stipends, book at connectivity allowances, educational assistance at suporta para sa internship, thesis, research at board examination. Sa bilang sa mga prioridad na larangan ng programa ang healthcare, agriculture, science and engineering, education and research, artificial intelligence, cybersecurity, advanced manufacturing at iba pang emerging industries. Maaari rin kumuha ang mga scholar ng priority undergraduate program sa mga kolehiyo at universidad o priority diploma program sa TESDA. Sa ilalim din ng panukala, kailangan magsagawa ng return service sa Pilipinas ang mga scholar sa pamamagitan ng trabaho, professional practice, research, teaching, community engagement, public service o pagtatrabaho sa mga industriyang mahalaga sa pambansang kaunlaran. Dinit ni Villanueva na mahalagang gawing batas ang programa para hindi ito maapektuhan ang pagbabago ng administrasyon at taunang policy priorities. Binigyan din ng senador na ang scholarship ay hindi lang ayuda sa mga estudyante kundi puhunan rin para sa kinabukasan ng bayan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Police Regional Office 6, sinikayat ang kooperasyon para sa kaligtasan at seguridad sa mga paaralan. Ang ulat niyan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sinimok ng Police Regional Office 6 sa mga pamunuan ng pamalaan, mga magulang at iba pang stakeholder na magtulungan upang matiyag ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa Western Visayas. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randy Manyo, inatasan na niyang lahat ng police units na panatili ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, magsagawa ng regular na pagpapatrolya, palakasin ang pangangalat na impormasyon at makipag-ugnayan ng full authority para sa patuloy na pagsusuri at pagpapahusay ng security measures. Himok din ang mga magulang at guardian na panatiling bukas ang komunikasyon sa kanilang mga anak at maging mapagmatsyag sa anumang senyales ng pagkabalisa, pagbabanta o kahina-hinalang pag-uugali. Pinag-ingat naman ang mga administrator, guro, magulang at mag-aral na agad i-report sa mga otoridad ang anumang banta, kahina-hinalang aktibidad o impormasyon maaaring makaapekto sa kaligtasan sa paaralan. Samantala, pinaalalahanan ng PRO 6 sa mga may-ari ng baril at yaking maayos na nakatago ang kanilang mga armas na dito maapot ng mga bata o ng mga hindi otorisadong tao. Binigyang din ni Tuanyo na responsibilidad ng lahat ang pagpamanatiling ligtas ng mga paaralan upang magkaroon ang mga mag-aral ng ligtas at maayos na lugar para matuto at umunlad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Republiko, Iloilo.
1: Ambush sa convoy ng BARM Chief Minister, may persons of interests na ayon sa COMELEC. Ang ulat niyan mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: All my persons of interest na ang mga otoridad sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa Datu Odin Siswat Maguindano del Norte noong Sabado, Agosto 15. Sa Panem kay Commission on Elections o COMELEC Spokesperson Director Attorney John Rex Lodianco, sinabi niya na tinututukan na ang isang alias na Nico batay sa impormasyon ng hindi bababa sa 5 saksi at mga basyo ng bala na na-recover sa pinangyarihan ng ambush. Anya, itinuturing ng COMELEC na election-related incident ang pananambangan dahil naganap ito sa election at campaign period at kasunod ng pagdalo ni makakuha sa aktibidad ng kanyang political party. Bagamat isolated at generally peaceful ang buong Bangsamoro o Burma, hiniling ni Laudianco sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation na pabilisin ang investigasyon at panagutin ang mga nasa likod nito upang mapalakas ang kumpiyansa ng publiko. Gitnya, hindi dapat magdulot ang insidente ng maling impresyon na magulo ang buong Burma dahil naganap lamang ito sa isang lugar. Al, nanawagan naman si Laudianco sa mga nakasaksi na makipagtulungan sa mga otoridad at magbigay ng impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Samantala, una ng tinyak ni Chief Minister Makakuha na hindi makakahadlang ang insidente sa kanilang paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections at magpapatuloy ang serbisyo ng pamahalaang Bangsamoro. Alian muna update mula rito sa Iligan City para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Sharif Timhar. Samantala, 94 anyos na lola nasawi sa sunog sa Daraga, Albay. Ang ulat na yan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP Daraga na isang 94 anyos na lola ang nasawi sa naganap na sunog dakong alauna 18 kaninang madaling araw, August 2026 sa Purok 3, Barangay Tagas, Daraga, Albay. Ayon sa initial report ng BFP, idinaklarang fire under control ang sunog alauna 46 ng madaling araw at fire out naman ang alauna 53. Anim na katawang nakaligtas sa loob ng bahay, kabilang ang tatlong babae at tatlong lalaki. Dalawang aso rin ang naiulat na natrapa sa loob ng bahay. Samantala, isang kotse ang napinsala habang isang motorsiklo naman ang tuluyang nasira dahil sa sunog. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente at ang kabuuang halaga ng pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Diana Mendez. Bugalyon, Pangasinan, sinailalim na sa State of Calamity. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayub.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Formal lang dineklara ang munisipalidad ng Bugalyon, Pangasinan sa ilalim na State of Calamity sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan Resolution No. 123 Series of 2026 na inaprubahan nitong August 19. Layunin ng deklarasyong ito na bigyang daan ng pamalang bayan na mabilis na ma-mobilize sa mga kaukulang pondo at mapabilis ang relief at response operations para sa mga apektadong residente. Nanawagan ang lokal na pamalaan sa lahat ng mga kababayan na manatiling alerto, mapagmatsyag at patuloy na makapagtulungan sa mga otoridad. Tiniyak ng pamalang bayan ng Bugalyon na patuloy sila na nakagapay at magbibigay ng kinakailangang tulong sa bawat mamamayan sa gitna ng kasalukuyang kalamidad. Batay sa tala ng disaster management, ang barangay Lagit, Padilla ay nakaranas ng matinding pagbakunsa ng mga kalsada ay nabalot ng maputik na tubig na nagdulot ng hirap sa pagbiyahe ng mga malilit na sasakyan. Sa barangay Umanday ay kinailangang ilikas sa mga residente dahil sa pagdas ng tubig at ang barangay Kabayawasan ay isa sa mga barangay na sumailalim sa pag-aaral tungkol sa flood preparation and mitigation dahil sa pagiging madalas nitong apektado ng baha. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Turukan sa malawakang bakunahan kontra measles at rubella sa Region 2, nasa 40% na. Ang ulat na yan mula kay April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mahigit 40% na ng target ng mga bata sa Lambak, Cagayan ang nabibigyang proteksyon sa nagpapatuloy na bakunahan kontra measles at rubella. Ayon kay Jermaine Ligayo, ang National Immunization Program Coordinator ng Department of Health o DOH Cagayan Valley, sa unang linggo ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA, nasa mahigit 126,000 na batang 6 to 59 months old na ang natuturukan mula sa target na 309,000. Mula lamang ito sa apat na lalawigan at hindi kabilang ang Batanes na una nang nagsagawa ng bakunahan noong Hunyo. Pinakamarami sa nabakunahan ay mula sa Isabela na nasa mahigit 63,000. Ayon kay Ligayo, partikular na tinutukan dito ya ang mga lugar na mataas ang vaccine hesitancy kung saan ilang teams na mula sa regional office ang na-deploy upang palakasin ang information drive sa mga ito. Samantala, maliban sa pampublikong health facilities, patuloy na nakakatuwang ng DOH sa bakunahan ng mga pribadong ospital sa rehiyon sa pangunguna ng Philippine Pediatric Society. Libreng nagbibigay serbisyo ang mga ito at walang anumang halagang sinisingil. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Alamin naman natin ang sitwasyon sa Back 3 Drive, Barangay 190 sa lungsod ng Pasay, kung saan nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Tripa de Galina Pumping Station. Naroon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alvin. Kaya Alvin. Okay, babalikan natin si Kuyang Alvin Baltazar. Tabayanan po natin ang ulat ng ating kasamang si Alvin Baltazar hinggil nga po sa pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Po ay gagawin sa lungsod ng Pasay. Nakatakda nga pong inspeksyonin ng Pangulo ang Tripa de Galina Pumping Station. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
19: Talalayan, magandang umaga. Bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong Tripa de Galina Pumping Station dito sa Barangay 190 sa lungsod ng Pasay. Tol, ang pumping station na ito ay sinasabing isa sa pinakamalaking pumping station dito sa National Capital Region. Kapag malakas ang ulan, nagbabilis na tumataas yung tubig sa mga estero at drainage system ay kinokolekta nito. At binobomba yung tubig palabas ng drainage area para mabawasan yung pagbaha sa mababang lugar, particular ng Pasay, ng Makati at bahagi ng Taguig. Sinasabing kapag siya nagka-problema yung pumping station na ito ay maaaring maapektuhan ang Zero Tag sa Metro Manila. Sa ngayon, Tol, na gumaganda ang panahon dito sa lungsod ng Pasay. Mainit, tirik na tirik ang araw. At inaasahan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paparating maya-maya lamang, insakto, mga alas 10 ng umaga inaasahan si Pangulong Marcos dito. At kanina nakita na rin natin ang ilang mga opisyalis ng MNDA katulad ni General Manager Nicolas Torre III. Iatid natin ang gabuhan ng balita nito maya-maya lamang, Tolalian. Nagulat, wala pa rin dito sa Lunsa na Pasa ay Alvin Borgosara do Pilipinas sa nagigil dito.
1: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. Tabayan na po natin ang isa sa gawang presidential event na yan sa lungsod ng Pasay. And again, mga kababayan, gusto ko pong magpasalamat sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. And of course, sa ating pong nakapanayam kanina, no, si Governor Eduardo Gadiano mula po sa Occidental Mindoro. And of course, maraming salamat din sa ating mga walang sawang nakakatuwang dito po sa ating technical and production side. Inong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Boss Mark Bukiron at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula sa Production Division, Christopher Tirambulo, Miss Glory Fe Bagon at ang ating bagong kasamahan, Miss Ellen Buena. Bayan na po ang mga balita, ihatid sa atin ni Ms. Zef Busongan mula po sa ating PBS News Division. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga sa ating lahat.
11: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Philippine Standard Time, 8:58.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. 26 na electric cooperatives minomonitor ng National Electrification Administration dahil sa epekto ng habagat. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Patuloy na minomonitor ng National Electrification Administration o NEA ang nasa 26 na electric cooperatives sa 14 na probinsya dahil sa epekto ng malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa NEA Disaster Risk Reduction and Management Department, 3 electric cooperatives ang nakararanas ng partial power interruption. Kabilang dito ang Batelec 2 sa Batangas, Beneco sa Benguet at Pelco 2 sa Pampanga. Samantala na ibalik ng supply ng kuryente sa lahat ng 243 apektadong munisipalidad habang nagpapatuloy ang restoration efforts para naman sa natitirang 1,000 consumer connections na wala pa rin kuryente. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Party list Solon, iginiit na dapat ilagay sa program budget ang malalaking proyekto para maiwasan ang pagbabayad ng commitment fees. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Umapila si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula sa mga kasamahang mambabatas na ilagay sa program appropriations ang mga prioridad na proyekto sa 2027 budget upang matiyak ang maayos na pagpapatupad naman ito at maiwasang masayang ang binabayaran ng commitment fees. Ito tapos kumpirmahin ng Department of Budget and Management at Department of Finance na gumagamit ang pamahalaan ng pondo para sa commitment fees ng mga proyekto kabilang yung mga nasaan.
11: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
23: Pagpalang pagbate at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula sa production side ng ating executive producer, si Ms. Jam Season, and of course, sa ating Master Control, kasama natin si Hero Lucero sa Wirecast, si JP Lumuntad. Ang programang Global na Tayo, itong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay maaari po niyong mapanood at masubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit po ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi magpapahuli ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang mga pamamaraan para kami inyo masubaybayan at mapakinggan. Ah, saan man kayo panig ng Pilipinas naroroon, nasaan man kayo ng mundo naroroon. Sa edisyong ito ng Global na Tayo, of course, tinututukan po natin yung nangyari sa Zamboanga at iba pa. Pero sa unang bahagi ng ating programa, kakamustahin muna natin ano po ang kalagayan. Siyempre, yung kalagayan ng ating mga nasugatan sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Kung may naihatid na bang tulong, ano po ang LGU at national government dito sa kanila. Ganyan na rin po ang yung mga seguridad sa mga paaralan sa Zamboanga City matapos ang nangyaring shooting incident na ito. Kasama po natin mismo ang ama ng Zamboanga, Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso. Magandang morning po, Mayor Olaso. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
0: Yes, good morning sir. Magandang umaga rin sa mga nakikinig po sa inyo itong umaga na to sa buong Pilipinas po. Ito po si Mayor Kimer Olaso ng Zamboanga City. Nang musta po sa inyo. Although hindi po magandang nangyari sa atin itong linggo na to, pero we're praying and hoping that everything will be okay and everything will be stabilized soon, sir.
23: Yes, yes.
0: Walang may gusto nito, sir, bilang ama. Alam niyo po, kahit sinong ama, ayaw mangyari to sa mga anak nila. And sometimes things happen that it is beyond our control. Kaya sabi ko nga, masakit, sir, eh. Sa lahat ng mga magulang,
23: totoo.
0: Masakit. And to the parents na mga nawala ng ano, yung namatayan, opo, condolence to them. I know how hard they feel. Masakit yan.
23: Yes, at alam nyo, Mayor, napag-uusapan nga lagi na it was nakagulat-gulat dahil itong estudyante natin na namaril, biro inyo, ano pala to? Top lagi sa klase. Parang walang problema sa pag-aaral.
0: Tapos, walang problema, mga honor student yung mga bata, matatalino.
23: Ayun na nga eh.
0: Minsan nga sir, ito nangyayari, pag sobrang talino, alam nyo, mostly of the suicide case, mga matalino eh.
23: Oo, parang...
0: Ever since before the social media came into force, dati kung sa mga newspaper na binabasa natin,
23: pero
0: ang mga nakukumit ng mga matalino eh.
23: Okay.
0: They never achieve things.
23: Opo.
0: But we know one day with the inclusion of the Western culture, nag-iba na yung kultura natin, sir. Nagbabago lahat.
23: Yes, that's true. That's true. Malaking
0: influence. Kaya sabi ko, the national government shall implement immediate action on this. Kailangan action ng ng kongreso natin at senado, gumawa tayo ng batas. Within 2 months na pwedeng gawin yun. Ang action ng kagad, sir, kasi pag iwanan natin to, dadamay pa ng marami to.
23: That's true. Yun ang pinapangabal.
0: Kasi magiging trend siya, sir, eh. Kaya ako as mayor, I'm just doing it my own capacity. Nag-offer naman din kami ng tulong sa family, but medyo they want, gusto nila na magkaroon muna ng sa kanila privacy. So, yes, hindi muna tayo nakikipasok talaga, sir. No? We respect to that.
23: Alright. Now, having
0: but
23: said...
0: But then, we're calling on all principals today. By 3 o'clock, we'll have meeting together with the city director. We'll discuss about their security matters in Zamboanga.
23: Alright.
0: Kung ano po yung security prevention.
23: Pero, Mayor, kamustahin ko muna, Mayor, ang... mga pamilya nang nasawi. Alam ko, siyempre, of course, bukod doon sa shooter.
0: Siyempre, sir, masakit sa kanila, sir, na di matanggap. Oh. Masakit, sir.
23: Yes.
0: Di matanggap, masakit. Naramdam ko yung bilang tatay. We'll not talk much about them, sir, kasi masakit.
23: Yes, yes.
0: Maybe we can talk on other matters. Okay lang po, sir, kasi yes, they okay ask for privacy.
23: Pero kahapon, meron silang tinatawag na day of mourning. Tama po ba yon, Mayor?
0: Yes, ako yun. Nag-declare po ako na day of mourning para sa mga namatayan. Pinapasa ko ng executive order para mag-holiday muna.
23: Alright. Ano lang yan? Para kahapon lang yon, Mayor? O may ilang araw yung gagawin?
0: Kahapon, sir. But we're still under observation, sir. Every moment natin under observation. Tinitingnan natin yung situation. Kung ano yung status, but then later on, now we can discuss kung anong pwedeng gawin, sir. Right after the meeting with the school heads mamaya, we will discuss with you, sir.
23: May pasok pa po ba sa Ateneo de Zamboanga? May pasok na po
0: wala.
23: Ba?
0: Sa Ateneo, sir, wala muna, sir. Abang matapos yung investigation, pag kompleto na po, then may, ano, mag-resume tayo. Hanggang hindi pa po natatapos and under healing pa po, kawawa rin yung mga tiyatiniyo, most especially the children's na yung ano talaga dun sir eh, yung naka-experience.
23: Trauma, na trauma yun. Trauma, traumatic yun.
0: Trauma talaga, it's very traumatic ha. Kailangan talaga yan o sila sa neuro and then ano, para yung traumatic effect na mawawala yun sir.
23: When we say, when you say mayor, idadaan nyo sila sa neuro, parang isang form of assistance sa kanila yung neuro. Lahat ng estudyante ng Zamboanga, Ateneo de Zamboanga?
0: Hindi naman lahat sir, yung nasa classroom lang.
23: Classroom lang, yung mismong pinangyarihan
0: ng estudyante. And then for those who feel that they need to, then idaan natin.
23: Okay. Pero matanong ko din po, Mayor, yung reported din na nasugata, nasa ospital pa rin ano po?
0: Opo, sir. Under observation, pero so far okay naman siya, sir.
23: Mm-hmm.
0: Ayos naman, sir. But we don't want to disclose the ano naman, yung ano niya. Para the safety rin yung bata.
23: Mm-hmm, mm-hmm,
0: kasi hindi mo pwede, sir. May implication yan, eh.
23: Mm-hmm.
0: Baka mamaya meron hindi masaya. Bakit siya nakaligtas? Anak ko hindi. Parang ganun ba?
23: Nako, may mga lumalabas na ganun, Mayor? Meron ba?
0: Di ba? Baka may lalabas ba?
23: Nako, wag naman po
0: sana. Ganun, damay-damay. So, mabuti pa, we will not disclose that muna.
23: Yes, opo.
0: Muna sa yun, ano na lang muna natin, contingency plan, anong gagawin natin. So, yun sinasabi ko.
23: Okay.
0: We'll meet the higher halves of the school heads today. Mm-hmm. And we'll meet up with the city director. Together, we'll sit down and discuss a plan.
23: So you will meet with those officials today?
0: Yes sir, this afternoon sir.
23: Opo. Maaari po bang malaman bukod sa security arrangements, ano pa bang pwedeng yung pag-usapan sa kanila, Mayo?
0: Security arrangement and of course, ano kailangan na tulong nila from the LGU na pwede namin bigyan.
23: Mm-hmm. Nangyari itong incident ito sa Ateneo de Zamboanga. This is a private university. Kamusta kaya ang sitwasyon sa mga pampublikong paaralan natin, Mayo?
0: So far, okay naman sa pampubliko. Although may mga rumors na, may susunod dito sa eskwelahan na to, may susunod doon sa eskwela. May ganun lumalabas sa Facebook. Kaya nga sabi ko, we should be very responsible in posting.
23: Yes, yes,
0: kaya ngayon,
23: yes.
0: Pinapatrack down natin sa police natin kung sino mga yan. Sabi ko, hulihin nyo. I don't mind if they're minors. Hulihin nyo. Bigyan ko ng reaction mga yan. Hindi pwede ganun.
23: Ano yan? Para nagka-copycat sila.
0: Nagkakalan.
23: Nagka-copycat sila.
0: Tinatakot nila.
23: Ano ba yan? Ay, imbes na makatulong.
0: Kaya sabi ko, we should be responsible in posting things. Ito mga iba, sir, postang-postang din. Alam nyo naman. But then, sabi ko, pwede ipatanggal muna mga yan para mabura muna sa isip ng tao, sir. Kasi last 2-3 months lang ako, may ganun. Eh, ngayon, meron na naman, sir.
23: O nga po, so, kasi
0: sabi
23: talaga.
0: Sabi ko, the national government should act immediately upon this.
23: Mm-hmm.
0: I have to be decided. Ano,
23: is the national, nakikipag-ugnayan na po ba sa inyo, national government, tulad ng nababanggit po ninyo?
0: Nandito na po. But what I'm trying to tell you is from the Congress and Senate,
23: yes,
0: kailangan gawa ng batas immediately dito at isulong yung batas, ipasa kagad.
23: Oo.
0: This is an urgent bill. Kailangan ng urgent bill nito kasi 3 consecutive times na. Yung una, shooting sa Tacloma, tapos stabbing dito rin sa Zamboanga. Ngayon, shooting na naman dito sa Zamboanga. So, I cannot afford to happen those again. Kaya kailangan natin ng implementing laws from national government to secure all or schools perimeters natin. And what would we do? Diba? Kailangan natin ng tulong from the national legislation-wise and kailangan natin ng batas kaagad.
23: Si Secretary Angara po ng DepEd nagpunta dyan. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataong makapag-usap kayong dalawa?
0: Yes. He went here already. Nag-discuss naman pero since ang usap naman tayo over the radio, sinasabi ko lang din sa inyo para at least you can broadcast that na anong kailangan.
23: Yes, oo. E sa ngayon po ba, Mayor, bukod sa sigurado, ano po ba ang kailangan para ninyo dyan at ng ating mga...
0: Kailangan natin ng mga financial assistance sa mga naapektuhan, sir. Kailangan. We can give from the local government, it is much. But kung may tulong galing sa national government, pwede rin magano tayo, sir. Para mabigyan natin rin sa mga family.
23: Okay, hindi ko na ako kayo masyadong aabalahin, Mayor. Alam kong...
0: Yes, sir. Salamat talaga sa pagtawag, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat.
23: Maraming thank salamat you. Din po. Maraming salamat din. Dalangin po namin na makabangon po thank ang you. Ating bayan sa Zamboanga.
0: Opo, sir. Dalangin mamaya, after the meeting, pwede kayong tumawag ulit, sir.
23: Ayun, sige. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you very much.
0: Salamat okay. po. Thank
23: salamat
0: you, Baba.
23: Yan. Medyo kailangan natin kasing iksian yung ating panayam kay Mayor dahil nakaano siya eh. May meeting silang nakaschedule kasama ang mga school heads at iba pang mga concerned government agencies para ma-address nga ito, itong nangyaring ito sa Zamboanga. Dahil sabi nga ni Mayor Olasco, naintindihan ko yung sinasabi niya na hindi lang ito kayang solusyonan ng local government unit itong mga nangyayaring karahasan na ito sa loob ng ating mga paaralan. Eh, sabi nga ni Mayor, which is true, eh, mahigit isang halos dalawang buwan lang simula nung nangyari yung Tacloban, di ba? Yung dalawang estudyante naman ang involved doon, may mga namatay din, namaril din. Wala pang dalawang buwan, nangyari ulit itong sa Zamboanga. Okay? At hindi lang yon, in between nung Tacloban at saka ng Zamboanga, maraming mga karahasan na nangyayari, although hindi ito involving pamamaril. Stabbing, bugbog dito, stabbing dito, di ba? Yung ganun na mga nangyayari. So, alarming talaga para sa akin at para kay Mayor and I think, of course, in the general public, lalo na doon sa mga local government units, sa mga bayan, na pinangyayarihan itong mga ganitong klase ng mga insidente, talagang maaalarma ka. Di ba? Talagang maaalarma. Lalo na kung ikaw ay isang magulang. Di ba? Kung ikaw ay isang magulang, eh talagang maaalarma ka. Kaya tama naman yung sinabi ni Mayor na hindi ito kayang solusyonan lang ng local government unit. Kailangan din ito kailangan dito ang tulong, agarang tulong ng national government, which is ginagawa naman po ng national government. Nagpunta na po dyan ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Angara. Nagpunta po dyan ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Gatchalian. Ang Philippine National Police nakatutok na po dyan. Ang Malacanang nakamonitor at nakatutok din po dyan at iba't ibang mga ahensya. Maging ang siguro ang ating mga mambabatas, nagpalabas na rin po ng mga pahayag ang ating mga mambabatas dito sa House of Representatives na kinukondina yung nangyaring insidente na yan. At maaaring gumawa rin sila marahil sana ng bagong batas na pwedeng ma-implement agad. Ano po? Eh, sinabi nga ni, di ba, matatandaan nyo, sinabi ni DILG Secretary John Bicrimulia na baka kinakailangan revisahin na yung tinatawag na Robin Padilla Law. Alam nyo ba yung Robin Padilla Law? O, akala nyo, wala. Akala nyo, walang ganun. Meron po yun. Robin Padilla Law. O, yun po yung pagdating sa pagdadala ng mga pag-iingat at pagdadala ng mga baril. Kaya ako nakulong si Robin Padilla dahil dyan. Dahil if my memory serves me right, nahuli siya, ang dami niyang dalang baril sa kanyang sasakyan. Okay? Mga high-powered pa, mga long firearms. Kaya po siya nakulong. Kasi illegal possession yung ikinaso sa kanya. Nakulong siya. Napunta siya munti. Hanggang sa doon sa loob ng kulungan, nag-convert siya from Catholicism or tama to the Muslim faith, di ba? Doon siya nag-convert. Pero totoo po 'yon, mayroong tinatawag na Robin Padilla Law. Ayun po ay patungkol sa illegal possession of firearms. So pinaparibisa 'yan para mas lalo mabigyan ng ngipin, para mas lalo maging comprehensive at maging relevant sa mga panahon natin ngayon, lalo-lalo na 'yung mga kabataan. Hindi lang 'yan, pati do sa mga nagmamay-ari ng baril. Yung mga nagmamayari, wag mong sabihin porque registrado ang baril mo, wala ka ng maaring kaharaping obligasyon o asunto sa batas. Mas lalo kang dapat mag-ingat kung ikaw ay registradong gun owner. Lalong-lalo na sa pag-iingat ng mga baril na hindi dapat nakukuha yan ng mga menor de edad o kung sino man. Dapat yan properly kept, properly locked, properly hidden, na accessible lang sa iyo na pwede mong gamitin. Lalo tigit kapag ikaw ay tinatawag na nasa law enforcement agency. Ha? Nasa gobyerno at law enforcement agency. Yung mga baril na ini-issue sa inyo ng gobyerno, ng ahensya, dapat po yan talagang pinag-iingatan at sinisecure. At hindi lang iniiwan kung saan-saan. Tulad nung nangyari po dito sa Zamboanga. Ateneo de Zamboanga. Sasabihin ko na, nasa mga reports naman yan, lumabas na rin sa investigation at inamin na rin naman eh, nung ama, nung shooter. Naiwan niya yung kanyang baril sa kotse. O iniiwan niya, naiwan niya. Kaya nagkaroon ng access yung bata. And that could have given rise to the opportunity para gawin ng bata yung kanyang plano. Alright, pero syempre, patuloy-tuloy pa rin naman po ang investigasyon dyan sa kasong yan. At tinitignan pa rin ng ating mga otoridad yung mga iba't ibang mga angulo ano, tulad ng online gaming, Roblox, at kung ano pa. Meron pa nga sumulpot na ano, ano yan? Ano yan? Counter-Strike, yung mga ganun, nalaro. O, diba? So marami. Diba? So anyway, kaya't alamin natin kung ano ba ang ika nga dapat nating malaman. Pagdating naman sa mental ika nga state ng isang bata o ng isang tao sa mga ganitong klase ng sitwasyon, at what prods or what causes them to do such things. Nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating ano, ang ating psychiatrist, clinic psychiatrist and clinical psychologist. Walang iba kundi si Dr. Randy De Liosa. Dr. De Liosa, magandang umaga po. Si Ray Sampangpotot, welcome sa programang Global na Tayo.
3: Magandang umaga po at salamat Sir Ray sa pag-invite sa akin.
23: At maraming salamat din po sa pagpapaundak po sa aming imbitasyon. Ano po ang pagtingin ninyo sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga na involved muli ang isang estudyante, Dr. De Liosa?
3: Nako, Sir Ray, syempre nakakabahala no, dahil pangalawang shooting na to within 2 months. And hindi lang ito shooting, no? Ito ay nangyari sa prestigyosong school, na religious school, na top student pa siya, at unalive pa niya yung sarili niya.
23: Mm-hmm.
3: So ito yung mga karagdagang elemento na wala sa dating shooting. And also to think na tinuturing nating second home ang school.
23: Yes.
3: And ngayon, wala na palang safe kahit yung second home natin.
23: Kaya kanina po, Dr. De Liosa, yung kapanayam namin si Mayor Olosa na sa Buanga, ramdam ko yung anxiety and stress niya na sa nangyari. Ano? So nakikita natin yung epekto, hindi lang doon sa immediate family ng shooter at ng mga nasaktan o nasawi, kundi sa community as a whole, ano? Dr. De Liosa?
3: Lahat po ay apektado. At tignan niyo po, yung teachers, hindi na lang sila teachers. Ngayon ay meron na rin silang takot na anytime pwedeng mangyari ulit. Di ba? Pangalawa, yung mga parents, syempre, mababahala sila. Safe pa ba yung children nila? And even yung mga students, imagine yung killer ay sarili kapwa ng student nila, and ang pinatay ng kapwa student nila ay student rin. So, nakakabahala po para sa lahat.
23: That's true. Pero bilang isang psychiatrist, Dr. De Liosa, ano po nakikita niyong mga posibleng dahilan bakit nagawa ito ng estudyante? Kasi, you know, honor student tong bata. I think, valedictorian pa siya at one time. Tapos, wala namang record na may kaaway siya sa loob ng paaralan. Ano kaya mga posibleng dahilan? Ba't niya nagawa ito?
3: Bago ko po sagutin yung tanong nyo, na-mention yun na matalino yung bata, right? Valedictorian pa siguro, top student siya. Mm-hmm. So ang ibig sabihin, kahit top student, kahit performer siya sa school, hindi ibig sabihin mentally well siya. Hindi ba? Iba yung school performance, iba yung mental wellness or mental health. Okay. So anong mga causes? Marami pong causes. Pwedeng meron siyang puot. Tapos yung puot na yun, naipon, kinimkim, na walang outlet. Siyempre, yun ang unang isipin. Pangalawa, kahit ano pang condition ng mental health niya, gun access.
23: Yun.
3: Kasi kahit pag gusto niyang bumaril, kung walang baril, paano siya makakabaril? Diba? And bukod sa weapon access ay leakage.
23: Leakage.
3: Okay? Leakage na hindi pinatulan. Ibig sabihin, nagsabi na siya sa ibang tao na pwede niyang gawin, pero hindi na-pick up ng taong yon and hindi ni-report. Okay? Tuloy, nangyari dahil hindi ni-report eh.
23: Nako, Dr. De Liosa, parang ito yung batay dun sa mga initial reports na may sinabihan siya, naggalit siya sa mga kaklase niya, pero akala nila siguro nung mga magulang ay hindi nila sineryoso ito. Baka ito na yon.
3: Correct. So Sir Ray, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin sa school system, dapat merong reporting system na kung pwedeng pwedeng magsumbong yung student ng confidential. Kasi syempre matatakot rin yung student din na magsumbong. So kung may marinig sila, dapat may sistema na siguro ano, isang box doon o pwede silang may malapitan na confidential para gawat ka agad ng paraan. In fact, kung may leakage intention, leakage ng intention na may gagawing masama, dapat within that week, that day, that week, dapat meron ng gawing management yung school.
23: Oh, okay. Pero ganito, Dr. De Llosa, indulge me on this. Kasi, di ba may kasabihan minsan tayo na, ay, pag sinabi niya, papa, sorry for the word, ah, sasaktan kita, papatayin kita, yung mga pananakot na ganun. Minsan, binabaliwala natin kasi sinasabi ng iba, eh, hindi niya gagawin yan dahil sinabi na niya eh. So, hindi niya gagawin yan. Parang ganun. So, ngayon, kabaligtaran na nangyayari ngayon. Kapag may narinig tayo na ganun, eh, ba dapat nating seryosohin talaga?
3: Siguro, before the shootings, pwede pang isipin yung ganun.

0: malayong malayo ang comparison sa taksa Ateneo. So yung demographics, strategic o yung stratosphere ng level sa lipunan, wala na tong pinipili. Talagang kay ikaw ay nasa isang exclusive school o kay ikaw ay nasa isang public school, no discrimination intended or prejudice intended. Pero talagang widespread na ito.
1: Yun po yung nakakatakot dahil ang ibig sabihin kahit anong estado ng bata o ng pamilya, kahit anong religious education pa yan, hindi po siya nakaka-immunize. Hindi siya vaccination na magpe-prevent ng violence. So anong implication po nito? Dapat po gumawa na ng mga kakaibang strategy ang mga schools, kahit yung mga religious schools, para talaga bantayan na walang, unang-una, walang weapon access. Okay? And may reporting system.
0: Pero batay po sa naging inisa na investigasyon ng mga otoridad, posibleng may impluwensya rin yung tinatawag na online gaming. Sang-ayon po ba kayo sa ban ng social media at online gaming?
1: Hindi natin po pwedeng sabihin na yun ang primary, pinakaunang cause. Hindi po natin pwedeng sabihin na yun ang only cause rin. Pwede pong isang cause yun, pero hindi siya yung only. Ang mas importante po no, na dapat isipin ay kung anong community siya naglalaro. Okay, anong platform yon, and kung ano pa yung kultura doon sa platform na yon. Kasi alam nyo, kung naglalaro lang siya, milyon naman ang naglalaro ng Roblox eh. Or Counter-Strike or whatever. Milyon-milyon naman, hindi naman sila nagsushoot. Pero sa community niya, baka greenroom siya. Okay? Baka pinag-uusapan yung actual shooting. Baka nagbibigay pa ng tips. Di ba? Or pinupush pa siya na gawin yun. And ano po ang mga clues doon? Well, unang-una, naka-livestream siya.
0: Yes, yes. Oo.
1: Anong ibig sabihin nun? Di may following siya.
0: Yun
1: may
0: na.
1: Audience.
0: Wow.
1: Pangalawa, malakas ang loob niya. O di magiging parang hero pala siya. Gusto niya maging hero.
0: Okay, when you say hero, teka muna. When you say hero siya, paano siya naging hero, Dr. De Llosa?
1: Well, sa community nila, posibleng may mga nag-iisip lang na gumawa nun, pero siya talaga yung nakagawa. Di ba? O di siya yung idolo nila. Sa atin, syempre hindi siya hero, pero sa community niya siya ang hero. Kaya naman Sir Ray, ang pinaka-importante dito no, sa news reports, hindi siya gawing main character. Okay? Dapat walang pangalan, dapat as much as possible walang detalye na top student siya, consistent, di ba? Kasi iiduluhin siya eh.
0: Wow.
1: That's the problem.
0: Okay.
1: So blackout dapat. Pati na po yung ano, alam nyo ba, dahil lang palaging pinopost yung live stream video niya, hindi ba pag-aaralan yun ng mga kids?
0: Totoo.
1: Ay, ito pala, yun yung mali niya. Ay, ito pala yung dapat gawin. Ay, tama yung ginawa niya. Ay, exciting. Virtual reality yun na naging real reality eh.
0: So what, ano ang nangyayari sa isip, emotion ng isang bata ngayon, mga panahong ito, para masabi nila na, uy, pag napanood ko to, tulad nga sinasabi niyo, Dr. De Llosa, na, uy, mali yung, dapat pala ganito yung ginawa ko, o dapat pala ganito yung ginawa niya. Sa susunod, ako naman ang gagawa, ganito ang gagawin. What? Ano ang nangyayari sa kanila? Kasi bago pa itong Zamboanga, may Tacloban. Between Tacloban and Zamboanga, meron ding mga reported na mga karahasan mula sa mga estudyante na nanaksak, nambubugbog, etc., etc. What's happening to the younger generation today? May dapat bang tayong tignan na dapat gawin in terms of preventive by law, or sabi natin paano mababago yung mindset nila diyan, Dr. De Llosa?
1: Yun

0: Huwag mahirap dahil alam naman natin na ang platforms ay nasa online. And kapag nasa online, mahirap bantayan. Dahil syempre may pagka-private yung paglalaro nila, di ba? Private yung mga communities. E kung hindi alam ng parent, kung wala namang password, paano makakapasok at ma-monitor? So ito po yung pinakamadali muna. Yung madaling gawin muna. Unang-una, gun access. Okay, dapat ma-prevent ang gun access sa mga kabataan. Ang ibig sabihin, from now on, dapat isipin na natin kung may baril tayo, itatry ng bata, siguro out of curiosity, na kunin yon at laruan yung baril. So, it is our responsibility as adults na isecure talaga yung gun. Okay, I'm not against guns, ha. Kasi may use naman ng guns eh. Pero I'm against guns na hindi sinisecure ng parents. Pangalawa, gun access. Pangalawa, yung relationship sa family.
1: Yeah.
0: Kasi minsan na yung galit ng bata eh nanggagaling rin sa family. Kaya naman, nag-escape na lang sila through games.
1: Okay, alright.
0: And yung galit nila, doon nila linalabas sa gaming video.
1: Kumbaga, yun ang nagiging diba? Outlet nila, no?
0: Yes. And so, importante na bumalik tayo sa pinaka-basic na family relationship. Kung saan open yung bata, mabait yung parents, okay, nag-guide. Yun ang importante, open communication and loving communication.
1: Alright.
0: Belongingness.
1: Alright. Pero pabor ba kayo, Dr. De Llosa, or let me get your opinion on this. Yung unang-una pagbabago o revision sa juvenile justice system, pabor ba kayo dito?
0: Okay, I'll just talk about the juvenile system, no? Ang kailangan sa juvenile system ay palakasin ang programa nila. Okay. Hindi nga importante yung age. Okay, ang importante ay kung ano man yung existing program, palakasin nila, pero paano mapapalakas, paano mapapabuti ang program kung wala namang pondo? So, the government has to allot funds, for to strengthen the program. Sino ang mas importante?
1: Okay, so it doesn't age doesn't matter. Yung sinasabi nilang age of discernment, Dr. De Llosa.
0: Sir, I think that is a distraction. Kasi sa UN naman talagang 15 years old eh. Okay? Sabihin natin 15 and below, okay? 15 and below, nagfo-form pa yung morality ng bata. So, ibig sabihin, kailangan pa talaga ng guidance. And sa juvenile system, syempre merong hindi doon pwedeng walang parusa. In fact, yung rehab ay yung parusa na nila. Pero ang tawag dito ay rehabilitative.
1: Okay.
0: May purpose na i-rehabilitate sila para bumuti pa sila. Dahil po, kung sinama ka agad sa prison, ay magkakaroon na sila ng criminal identity na hindi na nila matatanggal. So ang kailangan lang ng parents no ng biktima ay may sense sila ng justice na merong sense of penalty na binigay sa batang nagkasala.
1: Pero may iba rin ako ng tanong ano po Dr. De Llosa. We're talking about itong mga kabataan pero ano kaya ang implikasyon naman sa mga magulang bilang isang psychiatrist? How do you deal or how do you ika nga talk to the parents na ika nga involved dito yung mga parents ng mga batang involved dito maging dun sa mga parents na nawalan ng kanilang mga anak.
0: Nako, mahirap pong sagutin yan dahil alam niyo bagong insidente lang to pati nga mga psychologist sa totoo lang nangangapa pa rin eh kung anong dapat gawin. Diba? Kasi po ang bilis ng takbo ng buhay. We don't know how to cope. Okay? Pero may mga basics naman. Like for example, sa mga kabataan, pwede namang kamustahin sila. Like, sabihin natin, narinig mo naman itong news na to. How are you? Ano bang nafe-feel mo? Anong naisip mo? Okay. Anong makakatulong sa'yo para mas mapanatag ka? Okay. And also, be truthful yung mga parents. Pati ako naman natatakot para sa atin. Di ba? But rest assured, kung ano man ang pwede natin gawin, gagawin natin, and we will support the school rin.
1: Okay. Pero do you think, Dr. De Liosa, dito rin papasok yung mahalagang role ng mga, let's say, guidance counselor sa mga schools?
0: Pati po guidance counselor, syempre takot. Di ba? Because they don't know what to do eh.
1: Nako.
0: How can you really prevent a person? What you can really do is, listen. Sana mag-vent, mag-rant na lang siya. Baka okay na yon, di ba? And kung may mahanap na parang depression o matinding galit, siguro i-refer na lang sa psychiatrist or psychologist.
1: Yes, oo.
0: Okay. Yes. Kasi po, alam nyo, yung sinasabi nating first psychological first aid o support group, reaction na lang yan eh. Nangyari na yung event, band-aid na lang yung ginagawa.
1: Nako.
0: Oh. So, ang importante po, bumalik tayo sa prevention at saka pag-identify, like pag-reporting, at saka management.
1: So tulad ng nabanggit nyo kanina, Dr. De Liosa, no, yung wala dapat walang access sa baril, wag access sa gun, wala dapat 'yon. Tapos pinabantayan din kung may mga leakage siyang inilalabas, tulad
0: Correct.
1: no, 'di ba? Ano pa
0: Yes.
1: ba, meron pa kayo nasabi, dalawa eh. Ano pa ba yung dalawa?
0: Gusto ko na lang sabihin yung tungkol sa school. Kasi importante ngayon sa school, ngayon alam na natin na sobrang kulang na yung pag-inspect lang ng bag.
1: Yun. Okay.
0: As if naman walang secret pocket no sa bag o hindi naman pwede.
1: Okay.
0: As if naman hindi pwedeng itago sa likod yung sa belt yung gun o sa wherever. So it's important maging high-tech na rin tayo. Kailangan mag-invest na yung mga schools ng high-tech equipment para malaman kung may mga metals, weapons, kumbaga parang sa airport na may X-ray machine, body
1: Yes.
0: scanners,
1: Yes.
0: CCTV, and dapat walang mga extra exit and entrance.
1: Dapat isa lang yung ingress tsaka egress, parang ganun, ano po?
0: Yes, correct.
1: Okay. Pero matanong ko lang to, Dr. De Liosa. This is I don't want to compare. Pero hindi maiwasang maitanong ito eh. Kamusta ang ganito klase ng sitwasyon sa inyong pag-aaral sa Pilipinas involving students kumpara sa ibang bansa, let's say dito sa Southeast Asia? Yung bang mga bansa sa Southeast Asia is also experiencing this type of violence sa mga schools nila?
0: Yes, I don't know too much, no. Pero dahil global citizens na tayo, alam naman natin, Sir Ray, pag napanood lang na tayo, natin sa social media, pumapasok na sa mind natin. And alam niyo, pinakakalaban talaga naman natin ay social media rin eh.
1: Wow, okay.
0: Sino po bang nagbibigay ng feed sa timeline natin?
1: Totoo.
0: Oh, kundi yung algorithm na rin nila.
1: Para oh, yung algorithm, pag madalas mo binibisita yung isang site, labas ng labas 'yan, 'di ba?
0: Alam niyo po, meron akong isang social media platform, isang pindot lang ha, ng isang video na nagkamali pa ako. Naku, hanggang ngayon, nagsisend pa rin sila ng videos na, I'm sorry to say, violence and self-harm videos pa.
1: Nako. Wow, pero balikan ko lang po ito, Dr. Randy. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, just to at least help them kahit papaano. Oh. Ano ba yung mga signs na may mental concern ng isang bata?
0: Okay. Marami pong mental science, no? Pero dahil ito ang topic natin ngayon, i-limit ko sa mental science ng shooting. Unang-una, kung alam natin na parang may galit o may poot yung bata, that's a red flag already. Kasi isang caution eh ng violence eh, aggression, syempre anger. Pangalawa, fascination with weapons. Alam naman natin hindi lahat ng bata may hilig sa guns. Pero kung magkahilig sa actual gun, that's a red flag. Pangatlo, fascination sa previous shootings. Kung pinag-aaralan niya, ina-idolize niya yung mga videos ng nakalipas na shootings o pinapanood niya yung news, eh ano pang ginagawa niya? Di pinag-aaralan. Di ba? And number four, yung leakage nga, ibig sabihin, meron na siyang sinasabihan na gusto niyang gawin. Okay? O gaganti siya. O di red flag yun. Pag pinagsama, and of course, access sa weapons. Pag pinagsama-sama to, kahit pa anong cause, basta may weapon, pwede niyang gamitin.
1: Alright. Eh ano naman ang dapat na gawin ng isang magulang o ng isang guardian o sabi natin kaibigan dito kapag nakita niya na itong mga ika nga signs and symptoms na ito, Doktor?
0: Unang-una, syempre, kausapin, tapos itry, medyo mahirap gawin to, pero itry na huwag maging judgmental, huwag mag-lecture. Dahil alam naman natin eh, Sir Ray, kapag sinabihan natin yung bata, alam niyo sa generation ko, ay nako, merong wall ka agad between the bata and the adult. Kasi ang generation natin ay hindi nila generation. Ibang-iba, hindi na sila makaka-relate sa atin. Okay? So ang kailangan lang ay yung pakikinig, walang judgment, at saka kung mag-guide man, okay, wag yung medyo ma-offend yung bata. Okay? May mga style eh. Like asking in question form. Like, Sir Ray, kung kayo yung bata, sasabihin ko, Ray, baka kailangan mong mas matulog ng maaga. Okay. So, hindi siya direct na advice, pero in question form. Mga style na ganun.
1: Or kumbaga hindi siya masyadong intrusive sa bata, no? Yung mga kasong
0: Yes.
1: ganun, oo.
0: Kasi alam naman natin, mas sensitive ang mga tao ngayon eh.
1: Parang ganun nga nangyayari, Dr. De Liosa, napapansin. Ewan ko lang, batay na rin sa observation ng iba. Iba't ibang mga generations, may iba't ibang mga, sabihin na natin, mga iba't ibang mga mindset, iba't ibang mga psychological makeup, ano po. Iba't ibang
0: Yes.
1: mga generation. Kaya yung sinasabi nga nila, yung generational gap, ano, Dr. De Liosa?
0: Generational gap, kaya hindi pwedeng itulad yung ibang generation sa generation ngayon. Kasi ito, tignan niyo po, ibang millennials, iba ang Gen Z, magiging iba rin yung Gen Alpha. Okay? So iba yung Gen Alpha, sila na yung pangit po sabihin eh. Sila na yung makakaroon ng maraming shooting incidents.
1: Wow, okay.
0: Kasi wala namang ganun sa Gen... ngayon, nagsisimula sa Gen Z. Mas lalo na sa Gen Alpha. Sana naman hindi mangyari.
1: Well, that will depend on how fast the government and other government agencies concerned, even the community, to adapt and put in place measures na ma-prevent ito together with professionals like you, yung mga psychologists and psychiatrists natin, even with the guidance counselors and everything. Hopefully, sana, Dr. De Liosa, yung Gen Alpha, maiwasan natin, maisave naman natin kahit papaano wag mangyari ito. Okay, Dr. De Liosa. With that, Dr. De
0: Yes.
1: Liosa, naku, maraming salamat po. Although gusto ko pang pahabain ang oras natin, very interesting ating pinag-uusapan. We just scratched the surface pa eh, pa lang dito. Marami pa tayong dapat pag-usapan dito. And I hope this will not be the last, first and last na makakausap namin kayo regarding dito sa mga matters na ganito, Dr. De Liosa.
0: Thank you po sa pag-invite sa akin and salamat po eh, na kayo rin ay isang mental health advocate na nagtatalakay ng mga ganitong mga topics.
1: Thank you very much po, Dr. De Liosa. Mabuhay po kayo.
0: Thank you.
1: Si Dr. Randy De Liosa, ang kilala po nating psychiatrist ano po, nakasama natin dito sa ating programa. Napakarami nating napakamahalagang impormasyon na kuha mula kay Dr. Randy De Liosa. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: So,
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
8: At
7: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
9: nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa bahaging ito ng ating programa, dadako naman tayo sa epekto sa ekonomiya nitong patuloy na nararanasan nating pag-ulan, habagat na nagiging sanhin ng mga pagbaha at pagkasira ng ikanga mga produktong agrikultural natin. No? Kamusta kayo dyan? Sa Benguet, sa Central Luzon, ano po, sa Region 1, sa Region 2, maging dito sa Western Visayas na nakararanas na rin po ng pagbaha dahil sa habagat. Meron tayong mga binabantayang bagyo, tatlong bagyo, sus Ginoo. So, pero ang mahalaga dito, malaman natin yung epekto sa pangkahalataan sa ating ekonomiya dahil yung pong mga agricultural products natin sa taas, sa highlands, hindi masyado makababa, nagiging resulta ng mataas na presyo. And of course, syempre, disruption na rin sa trabaho. Nasa linya po natin ng komunikasyon ng ating pong economist at kasama at katuwang namin sa paghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon tungkol sa ekonomiya sa ating programang Discarding Wise. Pero ngayon, nasa global na tayo siya. Walang iba, kundi si Jonas Rabelas. Jonathan, magandang umaga.
12: Magandang umaga, Ray.
1: Nako, thank you very much sa pagpapaunlak sa programang Global na tayo, Jonas. Jonas, ano bang bilang isang ekonomista, ano ang nakikita mong epekto ngayon nitong halos mahigit 2 linggo na itong pag-ulan, pagbaha sa Metro Manila, sa Region 1, Region 2, Central Luzon. Ito pa naman yung mga ano natin, mga agricultural basket region natin, Jonas.
12: Nako, ito talaga ay isang kahit na naranasan natin yung pagbaba ng inflation, no? Halos dadalawang buwan na, 6.8 naging 6.2, no? Pero nakikita pa rin natin yung pagtaas ng tulad ng bigas, no? Tumaas din siya year on year. Tapos yung fish, yung mga isda, at saka yung mga gulay. So ngayon hindi siya mas malaki yung ibinaba ng langis, no? Yung gasolina, kaya hindi siya masyadong na-highlight. No? Pero ngayon, dahil nga dito sa halos 3 linggo ng pag-ulan, talagang may tama sa atin 'yan.
1: Mm-hmm.
12: No? Ngayon, ang akala natin yung pagdating ng El Nino, no? Yun ang makakataas ng presyo, yung pala itong habagat, talagang mukhang ito yung heavy gut.
1: Nako.
12: Na pwedeng makapag-reignite ng inflation,
1: nako,
12: no?
1: Po.
12: Ngayon, hindi lang itong nararanasan natin na habagat at meron rin mga developments global, no?
1: Mm-hmm.
12: Kaya tayo halos kumatok na ang piso sa 62, no?
1: Yes, yes.
12: Kahapon.
1: 61, oo. I think 61.95 or 99 halos.
12: Oo. Oh, 61.99. Oo. Bakit siya ganon? Kasi nagsalita si Pangulong Trump na wala nang bagong negotiation sa Iran.
1: Ako.
12: No? Mm-hmm. So ngayon, umakyat na naman yung langis at nadagdag na naman yung uncertainty, ano? Sa ating bokabularyo ulit. Mm-hmm. Kasi akala natin matatapos na, and kaya nga bumaba yung langis nung Mayo, no? Kasi nakikita na natin na uy, parating na itong peace talks. So ngayon, kaya isa na namang pag-iisip kung tataas ba ito ulit ng halos 100 ulit yung oil kung magkaroon ng gera. Di ba? So ngayon, yan ngayon yung isa sa mga rason bakit halos sumampatay ng 62, no? Ngayon, mabuti na lang yung resulta ng meeting ng US Central Bank nung isang buwan, yung kanilang minutes ng FOMC ay na-release, sinabi nila na hindi pa buo ang loob ng mga members na biglang magtaas ng interest rate.
1: Okay.
12: No? Gusto pa nila makakita ng mga datos para makasuporta na malakas talaga yung US economy, no? Kasi tulad ng nangyayari sa atin, binabalanse ng US Fed o yun ang katumbas ng ating Bangko Sentral na merong growth at saka naaayos yung inflation, no? Sa Amerika, ang kanilang long-term target is 2%.
1: Alright.
12: Ang kanilang inflation is 3.4%. So medyo mataas din.
1: Yes, uh-huh.
12: Over the last 10 years, hindi nila nararating yung 2%. Eh tayo, sa isang, nung, kumbaga, titingin tayo ng last 1 year, nakakita tayo ng inflation na 1.7.
1: Yeah.
12: Diba?
1: Oo. Pero that's
12: pero dahil,
1: bago pa nangyari ito lahat na ito sa Middle East.
12: Oo, bago, oo, 'di ba? Kumbaga tayo, nakaranas tayo na gumanda yung inflation natin.
1: Mhm.
12: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
12: Kaso simula nung second half last year, papunta na nitong 2026, doon natin naranasan na nandito na naman tong threat ng inflation, ano? Dahil nga sa gera. So which is external. So ngayon, talagang kahit ang ating Bangko Sentral ay nahihirapan, ano? Kung paano to kikilos dahil kumbaga ang nararanasan ng Pilipinas ay tinatawag na stagflation, no? Ano ba yung stagflation? Ito ay kombinasyon ng mataas na unemployment rate at saka mababang GDP growth.
1: All right.
12: No?
1: Okay.
12: Tapos mataas din yung inflation. So kaya challenge ngayon yung paghina ng piso kasi nakakadagdag yung mga ayuda, no? Na kailangan gawin ng gobyerno, kailangan sa sitwasyon na nangyayari sa atin, hindi kasalanan ng gobyerno na kailangan niya gumastos, kailangan niya gawin. Kailangan yung big government kasi nahihirapan yung ekonomiya, yung mga negosyante, so kailangan siya yung magbanat ng buto.
1: All right.
12: Na ikaw muna. Kaya ngayon, binabalanse yung inflation at saka yung growth. Kaya ngayon, yung unang-una talagang bumibigay dyan minsan, yung exchange rate.
1: Now, itong nangyayari, itong nangyayari ngayon na Jonas, yung ito nga, yung halos kumatok na sa 62 pesos per dollar, ano, per dollar, yung exchange rate. Tapos yung problema na dulot ng pagbaha, pag-ulan, sa agricultural region natin, sa agricultural regions natin, which of course will reflect yung presyo niyan pagdating sa merkado, tsaka yung magiging pagtaas na rin na presyo ng produktong petrolyo sa mga pump, sa mga ano natin, gasolinahan. Will this add up to the pangkalahatang epekto sa overall damage sa economy natin, particular dito sa agricultural sector natin?
12: Ay oo, talaga. Kasi ngayon talagang ang kung pabalansehin natin, para ang shortcut diyan mag-import.
1: Nako.
12: Kaso pag nag-import ka, mm-hmm, 'di ba? Tulad ng sinasabi ko doon sa discarding wise, ang problema natin 5F.
1: Mm-hmm.
12: So, ano ba yung 5F? Food, fuel, and freight. Food, so lahat fuel, 'yan ini-import, okay, natin.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
12: So, pagkain, 'di ba? Pag sobrang mahina yung production natin ng bigas at kahit ano, nag-i-import tayo ng pagkain.
1: Mm-hmm.
12: Pangalawa, yung fuel, talagang 100% ini-import natin. Kahit nga yung coal, 'di ba? Para yung mas magandang coal makatulong sa pag-produce ng ating kuryente, meron tayong 1/3 na ini-import, na imported, na mas maganda yung quality.
1: Mm-hmm.
12: Pangatlo, syempre, ito na yung transport. Ito na yung mga diesel.
1: Mm-hmm.
12: So, lahat yan imported. So, mm-hmm, pag lumaki ang demand niyan, tataas din yung demand nung pangatlo, nung pang-apat na F, which is the forex rate.
1: Diba? Okay.
12: Mm-hmm. Diba? Ngayon, pag nahirapan ang tao, na nangyayari ngayon, nawawalan ka ng ganang gumastos,
1: mm-hmm,
12: kasi hindi tumataas sweldo mo,
1: mm-hmm,
12: yung negosyante, hindi rin siya nagaganahan kasi mahal ang mataas ang interest rate.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
12: Walang masyado, maatumal ang negosyo. Dito pumapasok yung tinatawag na fiscal policy ng gobyerno.
1: Yun.
12: So, kailangan siya yung magbit-bit ng buong ekonomiya.
1: Yan.
12: So, okay, kailangan niya gumastos.
1: Uh-huh. So, that's government spending.
12: That's government spending.
1: Mm-hmm.
12: Pero kasi, yung government spending, kung matatandaan mo yung sona ng ating Pangulo, sinabi niya na, ito, kailangan natin pagintingin ang gastos sa infrastruktura, lahat, tapos yung mga social services, 'di ba? So, kaso may mga sinabi din siya na medyo mababawasan yung mga taxes.
1: Okay.
12: Ngayon, okay naman 'yan. Walang problema 'yan kasi kumbaga, yung hindi mo nababayaran tax, lilipat 'yan sa ibang tax.
1: Mm-hmm.
12: 'Di ba? Kung exempted ka na dun sa 350,000,
1: mm-hmm,
12: 'di ba? Na kinikita mo.
1: Yes.
12: Yung whatever na tipid mo, gagastusin mo pa rin yan eh.
1: Pero, diba? Pero Jonas, paano babawiin ng gobyerno yung losses from the tax break na yan? Saan babawiin ng gobyerno yun? Malaking halaga, okay, rin yan?
12: Oo. Ito ngayon yung kailangan natin intindihin. Kumbaga sa negosyo, ngayon talo ako.
1: Mm-hmm.
12: Okay?
1: Mm-hmm.
12: Dahil nga mataas ang inflation, di muna ako gagastos. Pero may dagdag relief ako doon sa hindi ko pagbayad ng tax. Kaya ang ginagawa ng Bangko Sentral, paano niya i-control yung presyo?
1: Mm-hmm.
12: Di ba? Pag na-control niya yung presyo at ang ating mga may bahay, kampante na uling gumastos. Kung ano yung nawalang tax ng gobyerno pag bumili ka, yung mga gumagamit ng sales tax, VAT,
1: mm-hmm,
12: doon mo babawiin yan. Pero hindi mo agad-agad na, kunyari sa isang taon, mabawi mo yung foregone revenue o yung hindi mo na nakolekta. It will take maybe 12 to 24 months.
1: Okay.
12: So in the meantime, uutang ka ng medyo malaki para makabawi sila.
1: Mm.
12: Now, so hindi yan katulad na parang kumbaga binigyan ka ng gamot, makikita mo agad yung epekto, no? Kunyari parang pain reliever, hindi ganoon.
1: Mm-hmm.
12: So kailangan muna bumalik yung sigla ng economy. Yan ang ginagawa ng gobyerno. Pero yun lang, minsan may mga iba na talagang ang tinitingnan nila puro gastos ka eh.
1: Mm-hmm.
12: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
12: So, kumbaga, ang idea dito, parang pag hindi tayo kumilos, walang kikilos.
1: Mm-hmm. Now, that brings me...
12: Kailangan umikot yung economy. Uh-huh.
1: Now that brings me to napag-usapan natin government spending and then yung ito nga yung tax exemption ano sa mga 350 tama ba? 350,000 annual income. Now that brings me to the national budget. National Expenditure Program 2027 which Malacanang has presented already sa House na dinideliberate na nila ngayon. ₱7.2 trillion. How do you see that budget? Totoo ba doon sa sinabi nila na itong 7.2 trillion budget na ito is people-centered? Do you see that na people-centered itong 7.2 trillion peso budget for 2027?
12: Okay. Unang-una, para maintindihan ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano? Ang problema ng ating gobyerno at saka na, kahit sinong Pilipino, mas malaki yung gastos natin sa kinikita natin. So, pagtuunan pansin natin ang ating gobyerno. Ang gobyerno natin, ang laki ng expenditure natin is around 24%. Pero yung kinikita ng gobyerno ay nasa mga 14 to 15% lang. So, meron tayong kumbaga may shortfall tayo na between 9 to 10%.
1: Okay.
12: Dati, hindi tayo nangangamba kasi tumatakbo yung economy natin na mga 5 to 6% growth rate. Pwede kang, kumbaga, lalago ka kahit may utang ka.
1: Okay.
12: Wala tayong problema. Ngayon, parang nagkaroon lang tayo na parang nagbaliktad yung GDP at saka inflation. Yung inflation mo, parang GDP kasi nasa 6.2. Diba?
1: All right.
12: Eh dati, yung GDP naman na parang inflation na nasa mga 2-4% lang. Dahil nandun ang target ng central bank. Eh nasa 2.3 tayo. Kaya ngayon, medyo maraming, nangangamba na kaya ba natin ito? Wala pa tayong negative growth. Ha? Kahit na bumaba yung growth natin galing 5.5 mula nung second half of 2025 hanggang ngayon na 2.3, positive pa rin yan. Wala tayong contraction. Nag-grow yung economy. Yun lang, sanay tayo na ang takbo ng ating ekonomiya ay nasa mga 5 to 6%.
1: Yes.
12: It is tolerable. Ngayon lang, parang kumbaga, medyo bumagal lang talaga. Ngayon, ikukumpara mo sa mga G7 countries, yung developed economies, yung 2 to 3% is an acceptable growth. Okay? Yun lang, nasanay tayo na ganito yung tinatakbo mo. Kumbaga, malaki kinikita mo. Ngayon, kailangan natin i-break itong, kumbaga, itong uncertainty na ito. Yung 7.2, 7.3 na yan, kailangan ipagpatuloy yung infrastructure.
1: Okay.
12: Kasi kung wala kang infrastructure, paano ka makaka-attract ng foreign direct investments? May mga konting dumarating, pero, kumbaga, kailangan natin pababain yung presyo ng kuryente. Kailangan maganda yung infrastructure natin. Yung floodgate, kailangan ayusin. Di ba? Kasi pag hindi, mahirapan tayo. Taon-taon na lang itong habagat, hebigat. Di ba? So, kailangan tuloy-tuloy yung gastos ng gobyerno. Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, kaya siya, they say it's people-centered, is because dumalaki yung social services. Di ba? Yung mga binibigay ng gobyerno sa tao. Di ba? Kumbaga, kung hindi mo kayang magdilig, ako magdidilig. Di ba? Ganun, parang ganun ang concept ng gobyerno ngayon.
1: So, ibig sabihin, ibig sabihin, Jonas, although sinasabing people-centered ito, pero mahalaga pa rin na ibalik yung mga infrastructure projects, may pagpatuloy, yung tamang government spending lalo na sa mga flood control because this government spending will speed up the economy, pump prime the economy. Tama ba yung assessment na yun?
12: Correct. Oo, tama. Kailangan natin mag-pump prime para maka-attract ka ng investor, 'di ba? Kaya yung iba na natatatakot na yung peso nasa 62. Ako hindi ako natatakot diyan kasi isa siyang parang discount. No? pag mas mahina yung piso, mas attractive tayo sa foreign investor. Kaya importante lang talaga yung may makulong dito sa floodgate kasi para maniwala na meron tayong accountability. Alright. At saka, siyempre gusto natin makita na talagang ini-enforce ng gobyerno yung mga mali at kinukorek natin. Kaya nga, ngayon, lahat ng tao nakaabang sa impeachment, nakaabang kung ano ang news tungkol dyan sa floodgate. Kasi, pag may makulong yan, maniniwala lalo yung foreign investor na, uy,
1: yes.
12: Ginagawa seryoso, talaga
1: seryoso
12: nila.
1: Sila, so, diba? Seryoso sila, di ba? Seryoso
12: sila. Oo.
1: Okay.
12: So, well, yun ang gusto nilang makita. Kaya parang ngayon, kahit gutom ka na ayaw mo pang kumain, para ka nag-i-intermittent fasting. Inaantay mo na ano ba mangyayari, di ba?
1: Anyway,
12: kaya
1: Jonas.
12: Kaya parang, kumbaga, ang message lang dito sa ating justice, eh, bilis-bilisan nyo naman. Alright. Di ba?
1: Well, Jonas, I would like to extend this discussion. Napakaganda na usapan natin. Parang ano ko, parang umupo ako sa discarding wais. So, pero anyway, thank you so much, Jonas, sa lahat ng mga ibinibigay mong insights at sa mga matters being discussed. Very, very eye-opener yung mga nabanggit mo today dito sa ating programa. Thank you very much, Jonas.
12: You're welcome po. Salamat.
1: Ang ating pong economist, katuwang natin ano po sa ating programang Discarding Wise dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Mr. Jonathan Rabelas, nakasama naman natin dito sa programang Global na Tayo. Biruin niyo ha, ang ganda ng mga nabanggit niya. Sa akin, eye-opener yun. Ano po, and nakapagbigay linaw din sa ilang mga issue patungkol kung bakit humihina ekonomiya, anong dapat gawin, itong proposed budget for 2027 na sinasabing people-centered. Pero malinaw din na sinabi ni Jonathan na bukod sa magiging people-centered, dapat nandoon din yung mas pinaigting pang government spending. Dahil yung government spending, meaning yung mga infrastructure projects, and that might include yung mga flood control projects. Pero notably, dapat walang korupsyon. And that will pump prime the economy and will help create jobs and will help create income para sa gobyerno mapataas ang kabuhayan ng mga kababayan natin. With that, maraming salamat po sa ating global team, sa Master Control, si Hero Rosero, sa ating wirecast, si JP Lumuntad, and of course, ang ating executive producer, si Ms. Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
11: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman!
1: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsiserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: World News in 5.
5: Right now.
4: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host Steph Vicente. The Israeli military has confirmed for the first time that its forces opened fire on a car carrying 5-year-old Palestinian girl, Hind Rajab, who was killed along with 6 relatives in Gaza in the year 2024. The BBC reports Hind initially survived the attack and spent hours on the phone pleading with Palestinian Red Crescent operators for help as she described Israeli tanks near the vehicle. An ambulance sent to rescue her reportedly with coordination from the Israeli military was later shelled, killing 2 paramedics. The Israel Defense Forces, or IDF, said it will open a criminal investigation into the deaths of Hind, her relatives, and the paramedics, along with the March 2025 killings of 15 Palestinians, including medical workers and a United Nations employee. The IDF said its review found that troops fired at a vehicle traveling contrary to an advance notice issued to residents, while also citing alleged failures in coordinating the ambulance's movement. Hind's death drew international condemnation after recordings of her desperate calls for help were broadcast around the world. In other news overseas, the United States federal debt has reached a record $40 trillion, according to the U.S. Treasury Department, raising renewed concerns about the country's long-term fiscal outlook. According to CNN, the debt has been growing rapidly, with the total increasing by $1 trillion in just the past 5 months. Experts point to rising interest costs, an aging population, and increased spending on programs such as Social Security and Medicare as major factors behind the growing debt. Tax cuts and major spending packages approved in recent years, including pandemic relief measures, have also added trillions of dollars to projected federal borrowing. The federal government has already recorded a $1.8 trillion deficit during the first 10 months of the current fiscal year. Fiscal experts warn that without changes to spending and revenue policies, the growing debt burden could put increasing pressure on the U.S. economy and future generations. And finally, the United States and Canada are moving closer to a new trade agreement after several days of intensive negotiations aimed at resolving tariff disputes between the two countries. According to BBC News, U.S. Trade Representative Jamieson Greer said negotiators are confident they have reached an agreement that would protect American jobs and supply chains while strengthening the North American economy. President Donald Trump said Canada has agreed to eliminate tariffs affecting U.S. farmers, while indicating that Washington could slightly reduce some tariffs imposed on Canadian goods. Canadian Prime Minister Mark Carney said the proposed agreement would provide greater certainty and secure favorable terms for Canada's key strategic industries. Canada has been seeking lower U.S. tariffs on steel, aluminum, automobiles, and lumber, while Washington has pressed Ottawa for greater access to its dairy market and other concessions. The latest developments come after the Trump administration paused plans for new 50% tariffs on Canadian goods, giving negotiators more time to finalize the agreement. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
4: World News in 5.
5: Right now.
4: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
5: Online.
8: here on Radyo Pilipinas World Service.
9: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippine Embassy in Abu Dhabi, in partnership with the Department of Science and Technology, conducted a virtual orientation on the Balik Scientist Program for Filipino professionals in the United Arab Emirates. The August 15 session highlighted opportunities for Filipino scientists, engineers, and researchers abroad to share their expertise and support scientific advancement in the Philippines. The orientation featured Dr. Rebela Ragindin, the first Balik Scientist Program participant from the Middle East, who shared her experience in waste-to-energy research. Ambassador Alfonso Ver encouraged UAE-based Filipino professionals to consider the program as a way to contribute to national development.
8: DFA Online.
10: Online.
8: Here on Radyo Pilipinas World Service.
9: In our news, the Philippine Embassy and Migrant Workers Office in Jordan have extended legal and welfare assistance to a Filipino tourist detained in Irbid over an ongoing drug-related investigation. A team led by Philippine officials visited the Irbid Correctional and Rehabilitation Detention Facility on August 12 to check on the Filipino's welfare. The team coordinated with detention authorities to ensure the individual's health, safety, and rights are protected while in custody. The Philippine Embassy reminded Filipinos traveling to Jordan to strictly follow local laws and regulations and carefully vet their travel companions.
8: DFA Online.
10: Online.
8: Here on Radyo Pilipinas World Service.
9: Meanwhile, in Israel, the Philippine Embassy in Israel has opened an exhibit highlighting the historic rescue of more than 1,300 Jewish refugees during the Holocaust by former President Manuel Quezon. The exhibit was opened by Philippine Ambassador Aileen Mendiola as the country observes President Quezon's 148th birth anniversary. Among those present was Danny Weisler, whose father, Max, was among the Jewish refugees who found safe refuge in the Philippines. They later became known as the Manilaners. The exhibit seeks to preserve this important chapter in Philippine Jewish history and highlight the enduring friendship between the Philippines and Israel.
8: DFA Online.
10: Online.
8: Here on Radyo Pilipinas World Service.
9: In Hong Kong, the Philippine Consulate General in Hong Kong is reminding overseas Philippine workers to strictly comply with their conditions of stay. OFWs under the Foreign Domestic Helper and Enhanced Supplementary Labor Schemes may face penalties if they engage in paid or unpaid work outside the duties specified in their employment contracts. Those who overstay their permitted period in Hong Kong may also be held liable. Under Hong Kong's immigration ordinance, a breach may carry a fine of up to 50,000 Hong Kong dollars and imprisonment of up to 2 years. The rule does not apply to Filipino permanent residents with the right of abode.
8: DFA Online.
10: Online.
8: Here on Radyo Pilipinas World Service.
9: And to our kababayans in Cambodia, the Philippine Embassy in Cambodia is reminding Filipino parents to promptly register the births of their children born in the country. Under Cambodian regulations, births should be registered within 30 days with the local sangkat or commune where the child was born. The resulting birth certificate or notification, translated and attested by Cambodia's Foreign Affairs Ministry, is required for the child's report of birth with the Philippine Embassy. The embassy said timely registration will help facilitate the child's Philippine documents, including a possible passport application, and avoid additional procedures for late registration.
8: DFA Online.
10: Online.
8: Here on Radyo Pilipinas World Service.
9: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
8: DFA Online.
10: Online.
8: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
10: Online.
8: Here on Radyo Pilipinas World Service.
11: We'll be right back. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
13: Man, mas natututukan nila ito at nagagamit ang nahuhukay na lupa bilang pantambak sa mga lugar na dapat isaayos.
14: Ang puno yung bundok eh. Kaya kailangan dapat taniman talaga ng mga puno. Kaya yung banlek, yung putek, bumababa dito. Kaya bumababaw yung puno. Pero kung bumabaw man, dahil may sariling dredger ang Marikina at may administration, nagsanay din tayo ng mga taong pwede mag-operate ng dredging machine. Kaya hindi naman ganun kalaki yung nagiging gastos. At yung mga nahahapot na putik o bandik o yung buhangin sa ilog ay ginagamit na natin pantambak sa mga ibang lugar na kailangan matambakan at kailangan mayayos.
13: Si Marikina Representative Marcy Teodoro.
5: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
15: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
5: Report.
16: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong nito sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo at pinalakas na habagat. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng mahigit 928 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya kabilang na ang family food packs at iba pang relief items. Inilalapit na rin ang ahensya ang food assistance sa mga komunidad na nahihirapan pa rin lumabas ng kanilang tahanan dahil sa baha. Kaugnay nito, may ilang pamilya na rin ang inabutan ng DSWD ng financial assistance, partikular ang mga may totally damaged houses na tumanggap ng 10,000 pisong financial aid, habang 5,000 naman ang naipabot sa ilang pamilyang may partially damaged houses. Katuwa ang mga lokal na pamahalaan, patuloy na tinutukoy ng DSWD ang mga pamilyang nangangailangan ng kalagdagang suporta para matugunan ang kanilang pangailangan sa gitna ng epekto ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
13: Nananawagan po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng karagdagang mga volunteer para mas mapabilis pa ang produksyon ng family food packs na kinakailangan ngayong panahon ng kalamidad. Sa panayam ng Juan Trabajo kay DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna, sinabi nitong papalo sa 217 na volunteers ang kinakailangan nila kada araw para sa mga disaster resource center ng DSWD mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga requirement ay kailangang 15 gulang pataas ang volunteer at physically at mentally fit ang mga ito. Pagdating sa edad at estado ay wala rin silang diskriminasyon dahil kahit pa senior citizen o may kapansanan basta't kayang mag-repack ng family food packs ay welcome sa DSWD. Ayon pa kay Cabaluna, nananawagan sila ng dagdag na volunteer para mapataas pa ang kasalukuyang stockpile ng family food packs na ngayon ay ginagamit sa mga isinasagawang relief operations.
17: Kasalukuyan po, may 270 po kaming na requirement or at least na need ng mga volunteers every day. So yung mga qualifications po nito or requirements is dapat po ay at least 15 years old and above. Hindi po kami nag-discriminate kahit na senior citizen or PWD as long as kaya po yung mga activities po ng ating pag-repack po ating family food packs. And then also yun nga yung dapat physically fit and mentally fit. Ito fast pace po yung ating warehouses, yung ating production. So mas maaga po na mas mabilis din po yung kilos natin para mas mabilis din po yung maaga po na ating mga relief na mga initiatives and activities.
13: Si DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna.
5: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
15: Umabot na sa 210.93 million pesos ang halaga ng agricultural inputs ang inihanda ng Department of Agriculture o DA para sa mga magkasaka at mangingisdang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang agricultural inputs mula sa mga regional field office ng kagawaran. Bukod dito, may 3,631 na bags ng palay, milled rice ring na ilaan ang National Food Authority o NFA para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos din ang indemnification na nakalaan para sa 5,005 insured farmers at fisher folks sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kasabay nito, pinakikilos na ng DA ang mga regional field office para sa logistical support kabilang ang paggamit ng kadiwa trucks sa mga apektadong rehiyon. Patuloy din ang pagbabantay sa presyo at daloy ng mga pangunahing agricultural commodities. Batay naman sa assessment ng DA, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala at production losses sa sektor ng agrikultura kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha kung saan naapektuhan ng mahigit 50,000 magasaka.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng 24/7 monitoring sa Magat Dam sa Isabela, ganun din sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagbaba ng direktiba ang Pangulo para maprotektahan ang mga komunidad sa downstream areas. Base umano sa datos ng NIA, walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naitalang spillway discharge. Wala rin aniyang malawak ang pinsala sa mga taniman ng gulay o ng palay sa kabila ng patuloy na pag-ulan.
19: Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawak ang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilhad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka.
13: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Nadadagan pa mga dam sa Luzon na nakabukas ang gates at nagpapakawala ng tubig dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa ulat ng Pag-asa Hydro Meteorology Division kaninang alas 8 ng umaga, kabilang sa mga dam na may bukas sa control gates ang Ipo, ang Buklao at Binga Dam. Sa Ipo Dam, bukas ang isang gate na nagpapalabas ng 34.5 cubic meters per second ng tubig. Dalawa naman ang nakabukas sa Ambuklao Dam habang umakyat din sa tatlong gates ang kasalukuyang bukas sa Binga Dam na may discharge na 245.18 cubic meters per second. Patuloy naman binabantayan ng Pag-asa ang water level ng mga pangunahing dam lalo na sa inuulan dulot ng habagat. Samantala, umakyat pa sa 188.75 meters ang level ng tubig sa Angat Dam habang ang Lamesa Dam naman sa Quezon City ay bumaba na ang level na nasa 79.86 meters.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sa kaugnay na balita, walang patid ang isinasagawang monitoring ng National Irrigation Administration o NIA pagdating sa level ng tubig sa Magat at Pantabangan Dam na kapwa pinangangasiwaan ng NIA base na rin sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malayo pa naman sa flood season critical level ang tubig sa dalawang dam. Sa Magat Dam, nasa 10 metro aniya ang nalalabi bago ito umabot sa critical level, habang 30 metro pa ang kailangan bago maabot ng Pantabangan Dam ang danger level pagdating sa spilling capacity nito. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Guillen na bagamat may dalang pinsala ang mga serye ng bagyo at matinding ulan na dala ng habagat, ay naging napakalaking tulong naman ito para maibsan ang aalalahanin ng mga magsasaka sa patubig. Partikular na nagpasalamat ang mga magsasaka ng palay dahil naiwasan ang pagkasira at pagkatuyo ng kanilang mga ani.
20: Yung direktang patubig sa ating mga magsasaka, dahil alam nyo naman, planting season mo ngayon. Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, Hindi naman ho agad nasisira yan. Yung mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung ano eh, yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa masira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
13: Yan ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Pinalakas pa ng Philippine National Police o PNP ang kanilang operasyon para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.,

0: 164 relief operations sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Habang nasa 689 ng mga pulis ang minobolisa para magkasa ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Libo-libong individual inailigtas ng Philippine Coast Guard sa pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Maigit sa 10,000 residente ang inilikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat sa Luzon at sa Mindanao. Umabot sa 10,177 ang mga individual ang nailikas ito base sa pinakahuling tala ng Coast Guard. Pinakamarami ang naitala sa Coast Guard District National Capital Region, Central Luzon, kung saan 9,564 na katao ang inilikas sa mga binahang lugar sa Pampanga. Nagsagawa rin ng PCG ng rescue operations, libreng sakay at pamahagi ng relief goods, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa Batangas naman, 411 individual ang inilikas sa Lian, habang 222 ang tinulungan sa Zamboanga del Sur. Nakapagpakilos naman ang PCG ng 829 na deployable response group teams na binubuo ng mahigit 5,000 na mga responders sa iba't ibang lugar na apektado ng habagat. Natili namang naka-heightened alert ang mga response team ng PCG para sa posibleng karagdagang operasyon dahil sa pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ibinahagi ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na may binabalangkas na bagong executive order ang kagawaran kaugnay ng frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang walang bagyo. Ito ang niya ay bahagi ng learning continuing measures ng kagawaran kung saan mas localized na ang suspension ng klase at para sa mga lugar na talagang walang bagyo, pwede na kaagad mag-resume ng klase sa mga eskwelahan. Nilinaw din ang kalihim na may hiwalay na rules ang DepEd para sa mga pribadong paaralan.
4: Meron kaming dinedraft na executive order na dun sa frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang wala namang bagyo, pwede mag-resume kagad yung mga eskwelahan. At may separate rules tayo for private schools dahil sila, yung iba may sasakyan yung mga bata, at kahit konting ulan, kaya nilang tisin yun.
0: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sani Angara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Suportado ng Malacanang ang panukalan ng Department of Education o DepEd na gawing mas flexible ang suspensyon ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspensyon sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila niyan, dapat pa rin makipag-ugnayan ang mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin ani ang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
5: Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
2: Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa lagay ng panahon, bumili si Tropical Depression Neneng habang kumikilos sa karagatan ng Eastern Taiwan. Ayon sa PAGASA, habang nasa bansa si Neneng ay patuloy na magpapaulan at magadala ng malakas na hangin sa bansa ng habagat. Ganito anila ang inaasahang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Huling naispatan si Neneng sa 390 kilometers, hilaga ng Itbayat, Batanes. Kumikilos anila ito pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay anila ni Neneng ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 55 kilometro bawat oras.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba nating balita, maghahain ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman ngayong Huwebes ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kalakip nito ang sinumpaang

0: sign ng mga dating driver at security aide ni dating Congressman Elizalde Co. Ayon sa tagapagsalita ng dating House Speaker na si Attorney Ade Fajardo, isasama rito ang napabalitang pagbaligtad ni Orly Gutesa. Ayon pa kay Fajardo, walang nangyaring anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng pamahalaan. Wala rin anilang malinaw na ebidensya laban sa kongresista.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ombudsman iginiit na hindi nakasalalay sa iisang testigo lang ang investigasyon sa mga kaso laban kay former House Speaker Martin Romualde. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binigyang diin ngayon ng Office of the Ombudsman na hindi lang umiikot sa iisa o ilang testigo ang kanilang investigasyon sa mga hawak na kaso na may kaugnayan sa flood control mess. Naglabas ng pahayag ang ombudsman kasunod ng pagbawi ng dating sundalong si Orly Gutesa sa naunlang niyang testimonyo na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi na bago ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile cases at tinawag itong isang classic pressure tactic. Gayet nito, magpapatuloy ang paghahanap nila ng katotohanan sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng ilang testigo. Katunayan, meron pa umano silang 28 testigo na nakahandang magbigay ng direktang impormasyon kaugnay ng mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Romualdez. Nagbabala naman ang ombudsman na pananagutin sa ilalim ng batas ang sinumang magtatangkang humadlang o manggulo sa proceedings ng ahensya. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo ipauubaya na sa Ombudsman ang pagbabago ng testimonya ni Orly Gutesa. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ipapaubaya na nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development na pagrikant o pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Matatandaan si Gutesa ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan pa noon ni Senator Ping Lacson at nagpinalan dating umanong bagmed ni dating Congressman Zaldi Co na nagahatid ng mga flood control kickback sa ilang politiko. Ayon kay Tulfo, bahala na ang ombudsman sa pagbabago ng affidavit ni Gutesa. Ipinapasa na anya nila sa ombudsman ang lahat ng investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Paliwanag ng Blue Ribbon Committee Chairman, hindi lang kasi investigasyon ang habol nila, kundi accountability. At ang pinakamabilis na paraan anya para makamit ang accountability at may mapanagot sa issue ay ang ipaubayan na sa ombudsman ng investigasyon. Kung dadaan pa kasi anya sa Blue Ribbon Committee, ay aabutin pa ng 1 hanggang 2 buwan ang mga pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
5: Papasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? E mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman kasi kung
4: mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11.33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
7: Si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:36 ng umaga ng ating oras ay nating balita maliban sa pagsasagawa ng active shooter drill at iba pang security arrangements. Mahalaga rin ayon kay Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na bantayan ang psychological at socio-emotional learning ng mga mag-aaral. Pang matagalang suliran ni Naani ay itong dapat bantayan dahil hindi kontrolado kung anuman ang tumatakbo sa isip ng mga bata. Mahalaga aniya na mag-usap ang iba't ibang mga ahensya para tugunan ito lalo na sa banta ng mga online groomer gaya ng 764 Network.
10: It's only pag-external security. Dati nga natin, hindi lang yung backup, hindi lang yung security arrangements natin, pati yung psychological at saka yung socio-emotional learning tawag dyan. Talagang kailangan bantayan. Talagang core problem. Hindi natin nakokontrol yung isipan ng mga bata kung ano na lang kung susunod. May groomers tayo, may 764 Network. Yun, talagang kailangan mag-usap-usap ang lahat ng mga ahensya dito.
2: Samantala, hinihikayat din ni Secretary Angara ang publiko na iwasang maglabas ng mga pahayag o espekulasyon kung sino ang target ng menor de edad na gunman dahil hindi pa ito tukoy at hindi pa malinaw ang mga ebidensya. Nananatili pa rin misteryoso ayon sa kalihim ang motibo dahil hindi anya totoo ang mga kumakalat na impormasyon na biktima ng pambubuli o depressed ang bata. Hindi rin anya isinasantabi na posibleng may groomer ito online na naglason sa isipan ng bata kung kaya patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad.
10: Hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So huwag muna siguro mas maganda kung tayo magbigay ng conclusive remarks dahil kung hindi pa talaga klaro yung evidensya. Hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya ay depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. Yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, diba, sabi nga nung isang official dito, huwag natin i-rule out yung late rumor sa online. Hindi natin alam na kung totoo yun. Di pa conclusive yun. So, maaring, could be a fact, but we don't know this thing.
2: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nihilistic extremism sa likod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga hindi isinasandabi ng Department of Education. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Hindi isinasantabi ng Department of Education ang anggolong naiimpluwensya ng nihilistic extremist groups ang mga nasa likod ng malagim na pamamaril sa ilang paaralan, kabilang na ang pinakahuli sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, target kasi ng groomers na samantalahin ang tinatawag na disenchanted youth para galitin ang mga kabataan na magre-resulta naman sa malagim na hakbang. Panahunaan niyang bantayan ng mga magulang o guardian ang mga nakakausap ng mga bata online sa parehong paraan na ayaw nilang may masamang maimpluwensyahan na o may masamang impluwensyang lumapit sa mga bata sa pampublikong lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
10: Hindi natin ma-rule out 'yun kasi bahagi 'yun eh. Minsan 'yun yung naglalagay, 'yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, eh, di ba? Nakita ng mga groomer na galit 'to, disenchanted youth 'to.
12: ito maano natin to mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups eh talagang so dapat malaman din ng mga magulang na yan yung mga kausap minsan ng ating mga anak at kung hindi natin papayagan yan sa parke o kaya sa sari-sari store na yun ang kakausapin ng mga anak natin, huwag rin natin payagan na yun ang kakausapin ng mga anak natin online.
11: Yan ang tinig ni Education Secretary Sonny Angara. Tugma ito sa impormasyong inirabas ni Interior and Local Government Secretary John Wick Limulya na naimpluwensya ng mga kalaro sa Roblox ang grade 8 student na shooter sa Sambuanga. Paglilinaw ng kalihim, hindi ang laro kundi ang mga nakakausap dito ng mga bata ang siyang nag-uudyok sa mga ito na gumawa ng karumaldumal na mga gawain. Kaya naman una nang ipinanawagan ni Angara ang sa mga magulang na pakatutukan ang mga nakakausap ng kanilang mga anak online. Samantala dyan at Ched, pahingin lang ako ng isang flash report.
13: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
11: Kinapitulong ni dating Congressman Mikey Romero na nagbitiw at nagretiro na ito bilang reservist ng Philippine Air Force. Sa ipinadalang pahayag nitong kampo ni Romero sa Kampo Aguinaldo of relinquishment of duties and retirement sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagbitiw si Romero sa gitna na rin ng mga batikos na kanyang natanggap, dulot ng mga medalya at badges sa kanyang naging larawan kasama ang AFP Chief of Staff. Nabatid na si Romero ay may ranggong Brigadier General at Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Nagpasalamat naman si Romero sa AFP dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanya para makapagserbisyo. Epektibo ang retirement ni Romero sa AFP Reserve Force nitong Agosto 19 kahapon yan. Wala pang pahayag at reaksyon dito ang hanay ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: National Bureau of Investigation o NBI, mag-asagawa na rin ang investigasyon kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: AJ? AJ, go ahead.
14: Yes, Ched, magsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation kaugnay nga, Ched, sa nangyari pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na nakikipag-ugnayan na ang NBI sa pambansang pulisya na nag-iimbestiga na rin sa naturang insidente. Muli naman siniguro, Ched, ng Bureau na magbibigay sila ng pahayag kapag nagkaroon na kaagad ng resulta ang kanilang isasagawang investigasyon. Chet, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, nagbigay na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Psychological First Aid o PFA sa mga estudyante ng Ateneo de Zamboanga University na naapektuhan ng insidente noong Martes. Walong estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological intervention mula sa mental health professionals ng DSWD Field Office 9 itong Miyerkules. Layo ng intervention na mabigyan ang mga estudyante ng ligtas na espasyo para maproseso ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang trauma na dulot ng insidente. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services kabilang ang enhanced trauma-informed care, tulong medikal at parent effectiveness sessions para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Panel Chair, ikinalugod ang paglalabas ng 9.75 billion pesos para sa libreng kolehiyo ng 108 state universities and colleges. Ang report mula kay Melanie Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang paglalabas ng 9.7 billion pesos ng Department of Budget and Management. Ang naturang pondo ay para sa funding deficiencies ng 108 state universities and colleges sa ilalim ng free higher education program. Ayon kay Asidre, hakbang na ito ay malaking tulong upang mabawasan ang kakulangang pinansyal ng mga pampublikong pamantasan sa nakalipas na 3 taon. Binigyan din ni Asidre na upang mapanatili ang libre edukasyon sa kolehiyo, kailangan itong suportahan ng pamahalaan, hindi lamang ng mga mag-aaral kundi paging ang mga institusyon nagpapatupad nito. Nagpaabot din ng pasasalamat ang kinatawan ng Tingog Party List, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis at Unifies OIC Executive Director Attorney Septon De La Cruz sa mabilis na pag-aksyon sa mga kinakailangang pondo. Umapila si Asidre na may pararating agad ang pondo sa mga kaugnay na SUCs upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang mga campus. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Representative Chel Jokno nanawagan ng budget reprioritization para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na repasuhin mabuti ang panukalan ng 7.2 trillion 2027 national budget, partikular ang bawas pondo sa edukasyon, kalusugan at social protection. Sa budget hearing, binanggit ni Jokno na bababa ang pondo ng DepEd mula 961.3 billion patungo sa 916.7 billion habang ang SUCSO, yung State Universities and Colleges, mula 137.9 billion ay magiging 134.5 billion pesos na lamang. Aabot naman sa 30 billion pesos ang bawas sa DOH at merong 50 billion pesos naman sa PhilHealth. Ngayon nga, bagamat 6% ang itinaas ng kabuang budget, nabawasan naman yung pondo ng mga ahensyang direktang namumuhunan sa mga Pilipino. Paliwanag naman ng DBM na nakabatay ang mga bawas sa budget utilization, absorptive capacity at kahandaan ng mga ahensya na ipatupad ang kanilang mga programa. Ngunit tanong ng mga mabatas, bakit nagawang pondohan ng 112 billion pesos ang DPWH? Irit nga sa halip na magbuhos ng napakalaking pondo sa ahensya na hanggang ngayon ay talamak pa rin yung isyu ng katiwalian, gamitin na lang ito para sa pagpapaabot ng tulong at mapagaan ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na mga manggagawa at middle class. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Women hindi na maglalaro sa PBL Invitational Conference. Mula Sports Region 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
17: Hindi na matutuloy ang paglahok ng Alas Pilipinas Women sa darating na Premier Volleyball League Invitational Conference dahil sa ilang alituntunin mula sa International Volleyball Federation. Ito ang naging kumpirmasyon ni PBL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo. Para makapaglaro sa isang commercial tournament, dapat na ideklarang club team ang isang national team at alisin ang mga manlalaro mula rito. Batay pa sa FIVB 2026 Regulation Chapter 2.7.1.3, maaari lamang makipaglaro ang isang national team sa isa pang national team. Samantala, mag-uumpisa ang PBL Invitational sa August 31, tampok ang top 4 teams sa nakalipas na All-Filipina Conference. Ang Creamline, PLDT, Farmfresh at NextLed kasama ang dalawang foreign teams. Ang mga manlalaro mula sa local teams na ipinahiram sa Alas Pilipinas ay hindi rin makakasali dahil patuloy na naghahanda ang bansa para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, 13 job seekers sa Mountain Province na hired on the spot sa ginanap na job fair. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padain.
13: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
20: Pinayag ni Technical Education and Skills Development Authority C-Site Vocational Administrator 2 Proserpina Pacquiao na may bilang na 13 mga hard on the spot na job seekers sa katatapos lang na job fair sa 32nd anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority. Ang mga ito ay 5 aplikante na hard on the spot sa Rose Ann Looms and Art Gallery Incorporated. Sa Northland Technical Institute naman ay may isa naman sa Glam Beauty Loans and Aesthetic Incorporated, 2 naman sa Salt and Pepper Agricultural Learning Institute, at 4 naman sa Lipanto Consolidated Mining Corporation. Ayon naman sa mga nakuha, laking pasasalamat nila sa job fair na ito na tinaguriang World Cafe of Opportunity dahil sila ay may mapasukang trabaho simula ngayong araw. Para sa bagong Pilipinas sa Pulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
13: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas sa GOO, Philippine Coconut Authority, na mahagi ng agricultural grade salt fertilizer sa mga coconut farmers sa Basca, Aringay at La Union. Sa detalye, mula kay Antoinette Lingsit.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Matagumpay na ipinamahagi ng Philippine Coconut Authority ang 100 agricultural grade salt fertilizer para sa mga magsasaka ng niyog sa Barangay Basca, Bayan ng Aringay, La Union. Bahagi ito ng Coconut Fertilization Program ng PCA kung saan patuloy ang paghahatid nila ng serbisyo sa mga coconut farmers upang makatulong na mapalakas ang kanilang productivity, mas mapatatag ang kabuhayan at mas mapagtibay ang kapakanan ng kanilang komunidad. Magugunitang kabilang ang coconut industry sa top priority ng administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan binigyang diin niya na dapat matulungan ang mga coconut farmers. Samantala, maliban sa pamamahagi ng AGSF ay ipinagkaloob ang 4 na assistive devices sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng PCA ng serbisyo para sa mga magsasaka ng niyog at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
13: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
0: Samantala, pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan naghanda ng 10,000 relief goods para sa mga biktima ng kalamidad. Magbabalita si Grace Acquar ng Radyo Pilipinas Tayug.
13: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas Report.
22: Patuloy na nagsasagawa ng bayanihan at nagdutulungan ang makawani ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pagre-repack ng 10,000 relief goods na nakatakdang ipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad ng nagdaang bagyo at ng habagat sa lalawigan. Bahagi ito na relief assistance program ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon B. Gico III bilang paghahanda o pangmatsyak na agad na may pagkakaloob ang kinakailangang ayuda sa mga pamilyang nangangailangan lalo na sa panahon ng sakuna. Ang Katia Flores, ang head ng Emergency Operation Center ng PDRMO Pangasinan. Sa ngayon ay nasa 584 families o 2,088 individuals ang nanatiling nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ang mga bakwit ay nagmula sa bayan ng Bani, Aguilar, Binmali, Bugalyon, Mangatarem, Bautista, Calasiao, Malasiki at Alcala, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
13: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, 1.85 na milyong pisong halaga ng farm support sa 2 grupo na mag-asaka sa EB Magalona, Negros Occidental, ipinamahagi ng DAR. Si JP Erbas sa balita.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report. Na bahagi ng Department of Agrara Reform o DAR Negros Occidental 1 North ng 1.85 million pesos na laga ng suporta sa pagsasaka sa dalawang Agrara Reform Beneficiaries Organization sa EB Magalona. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga kagamitang pangsaka tulad ng floating tillers, hand tractors, mechanical rice threshers, knapsack sprayer at rice reapers. Tumanggap din ang mga magsaka ng 300 sakon ng organic fertilizer. Kasama rin sa proyekto mga pagsasanay at agricultural extension services tungkol sa climate smart agriculture, integrated pest at water management, business planning para sa rice trading, climate change at food production. Ayon sa DARLA, yun ang proyekto na mapahusay ang paggamit ng makinarya sa paghanda ng lupa at pagpapalakas ng ani sa kabila ng epekto ng pagbabago ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harva sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Balita naman sa Mindanao, 18 makinang pandagat ipinamahagi sa mga mangingisda sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: Report.
23: Ibinigay sa mga listadong mga mangingisda sa Milina Misamis Oriental ang 18 branyong makinang pandagat sa panguna ng LGU Medina at sa Municipal Agriculture Office. Malaking tulong ang inisiyatiba para mapalakas ang hanap buhay ng mga mangingisda at mapaunlad ang kanilang kapasidad sa pangingisda. Nalaman ang naturang makina ay Chris Marine Engine na mayroong 15 horsepower at kumplito sa mga underwater fittings. Layunin sa naturang proyekto ang pagtutulungan para sa kabutihan ng pamilyang Midihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
2: At mula naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, Lano del Norte, pinag-iibayo ang paghahanda para sa mga bagong proyektong pambahay. Sa ulat mula kay Alwidad Bashir.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: Report.
24: Tinitignan ng pamahalaang panlalawigan ng Lano del Norte ang mga posibleng programa at suporta para sa pabahay ng mga residente at empleyado ng buong lalawigan. Nakipagpulong kamakailan lamang si Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro kasama ang kanyang kapatid na si 2nd District Representative Siti Amina di Dimapuro sa National Housing Authority at Department of Human Settlement and Urban Development ng Region 10. Pinangungunahan ni Regional Director Paris Raymond Gabalo ang orientation hinggil sa mga available na housing programs ng pamahalaan. Kabilang sa tinilakay ang mga modelong ng bahay na maaring gamitin sa mga susunod na proyekto katulad na lamang ng GAA-funded housing programs, ang 4PH program, ang mga posibleng housing development kasama na ang Pag-ibig Fund. Nagbigay rin ng gabay ang mga ahensya para sa planong Employees Village, kabilang ang mga housing model, financing options at government assistance. Ayon kay Governor Dimapuro, makakatulong ang mga pinaigting na koordinasyon sa mga national housing agencies at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang maisulong ang disente, abot-kaya at accessible na pabahay para sa mga taga-Lanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 20, 2026. Ang ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
4: Nationwide.
25: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
10: sa training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
28: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
29: Radyo Pilipinas World Service.
28: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
29: Radyo Pilipinas World Service.
28: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
29: Radyo Pilipinas World Service.
28: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: kwenta mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, 4-piece fun run, isinagawa sa lungsod ng Lawag. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
2: Nagtitipon na kiti beneficiaryo iti 4-piece dito yung syudad Dilawag para iti Every Step Counts 4-piece fun run. Gagamtila sa fun run ang makaukunti pondo para iti panakatariman wano mang pasaya at iti pagtangan na kiti 4-piece beneficiaries dito yung Lawag City. Agarop walo gaso at akatao din na panagisali dito ay ken timmaray tinaso fun run particular iti 3K, 5K, 10K, ken 16K. Second kini Mayor James Brian Alcide, suportaran na dito yung programa para iti pagsayaatan titunggal Lawagenyos. Kamagpaiswanan na, malaksit iti natalga da kanasaya at apagtaangan ado pa iti maititad a livelihood programs, scholarships, trainings, the assistance to individual in crisis situation ang nakasentro kadagiti amin saan laeng a 4-piece. Namuan at tinasunga patray kaya't nagtitinulungan a binukal ti lokal na gobyerno kan iti Department of Social Welfare and Development. Maripot iti syudad Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Jude, balita pa rin sa Ilocos. Humigit 138,000 mga bata sa Ilocos Region na bakunahan na laban sa tigdas at tigdas hangin. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Itagtultuloy ang panakisayang kat ni Measles Rubella Supplemental Immunization Activity wino MRCA. Dumanunan ito 138,455 nga ubing it Ilocos Region tinabakunaan kontra iti kamuras ken kamuras angin. Sigon iti Department of Health, katukaday ito 31.1% iti target ang mabakunaan iti rakyon iti sidong ti kampanya. Kadagiti lugar et rehiyon, dumano nan iti 22,708 nga ubing dagiti na bakunaan dito'y La Union. Ejay Pangasinan kat 63,815. Ejay Dagupan City kat 3,014 nga ubing. Iti probinsya Talaco Sur kat dumano nan iti 23,706 nga ubing. Bayat nga ejay Ilocos Norte kat 25,212 nga ubing. Iti nagduduma apasat iti pagilian agtultuloy iti panakaipatungpal ti MRCA. Tapno maragpat ti target population kan masalakniban dagiti ubing kontra iti kamuras kan kamuras angin. Kas maitunos iti direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang masalakniban ti salunat ti tunggal Pilipino. Manipod Radyo Pilipinas Agoo. Siak ni Glando Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Glenda mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Pamahalaan, nagtayo ng bagong gusali para sa bubuksan na Maritime School sa Eastern Samar. Ang kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Official na nga igin turnover and phase 1 han maritime building ha Eastern Samar State University Giwan Campus kumusuportahan tutukuron nga maritime courses sa probinsya. Ginpangunahan ni Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzalez ngan House Minority Leader at un official nga inaugurasyon han bago nga pasilidad. Sumalak ang Congressman Gonzalez panuyon ni nga proyekto nga magkamayaadahin mas damo nga opsyon ha kolehiyon mga estudyante nga diri na kinahanglan gumawas sa probinsya. Hanag labay ng mga bulan, formal nga igin sa lawadan duha nga magbabalaod ang House Bill number 7693 para maabrihan aton College of Maritime Studies sa ISO. Tinambong hanasabi ng okasyon ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan, ISO President Dr. Andres Pagatpaten Jr., Campus Administrator Jari Darim Silis, upod aton mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga magturutdo ngan sugad man mga estudyante. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Daisy mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Mga school principal, binigyang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro na magsuspinde ng klase. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Ryan Carbon mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
5: Gihatag sa lokal nga karamhanan, pinanguluhan ni Mayor Orlando Oy ang katungod sa mga school principal sa pagsuspindi sa klase kung taas na ang heat index level subay sa DepEd Order No. 14, Series of 2026. Kini atol sa gipahigayong coordination meeting, lakip ni ini ang pag-draft o executive order sa lokal nga kagamhanan nga maghatag na o gahom sa mga school principals sa pagsuspindi sa klase kung musaka na ang heat index sa delikado nga level. Adunay mga giya nga gisunod alang sa pagsuspindi sa klase. Lakip na ang heat index nga moabot og 41 degrees Celsius pataas nga giilang nga danger level sa weather forecast sa PAGASA. Nagkasinabot usab ang mga departamento nga magpalig-on sa koordinasyon tali sa City Information Office, City Disaster Risk Reduction and Management Department o DepEd alang sa padayon nga pagmonitor sa weather updates o pagsibya sa opisyal o gusto nga impormasyon kabahin sa heat index aron malikayan ang kalibog sa publiko. Gikan sa RPCDO, kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Ryan mula Cagayan de Oro. Kambyo naman tayo sa Caraga. Nasa 143.5 million pesos na uplift aid na ipamahagi na sa humigit 71,000 benepisyaryo sa rehiyon ng Caraga. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan.
6: Nagpadayon ang pag-apod-apod sa 2,000 pesos nga cash assistance ubos sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa Caraga Region. Diin 35,939 na lamang kabenepisyaryo ang wala pa makadawat sa ilang ayuda sumala sa datos hangtod Agosto 14, 2026. Sa kinatibuk ang 107,730 kagiilang benepisyaryo sa rehiyon, 71,791 na ang nakadawat sa ayuda o katumbas sa 66.64% nga payout rate. Mikabat na usab sa 143.58 million pesos ang kantidad sa nahatag nga cash assistance. Sa mga probinsya, pinakataas ang completion rate sa Dinagat Islands nga anaa sa 79% diin 3,307 sa 4,190 kabenepisyaryo ang nakadawat na niini. Samtang nagpadayon ang payout sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Surigao del Sur uban sa mga LGU ug DSWD Caraga nga nagtakda og special payout schedules alang sa mga kwalipikadong wala pa makakuha sa ayuda. Padayon ang pagpaningkamot sa mga ahensya sa gobyerno aron makahatagan ang tanang giilang benepisyaryo sa ilang ayuda nga gilauman usab nga makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan ug pag-atubang sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Dayanara, mula Caraga magtungo naman tayo sa Zamboanga. Humigit 1,000 senior citizens sa lungsod ng Lamitan sa Basilan natanggap na ang kanilang social pension mula sa pamahalaan. Para sa kabuang ulat, narito si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
7: Dari si Bial de la Beneficio el mas de 1,000 mga senior citizen estaba ng gobyerno durante el payout na siyudad de Lamitan na probinsya de Basilan. Talkansa na mas de 1,000 mga senior el recibial de la akasegundo quarter social pension na kantidad de 6,000 de peso kada uno. Esta inisyatiba ya organiza el Ministry of Social Services and Development por medio del Provincial Social Welfare and Development Office Basilan. Este el primer día del payout mientras este día y mga días que viene ay continua también ang dalida del mencionado beneficio para na mga senior citizen ng mencionado probinsya. Objeto deste ayuda da gobyerno para asigura el bienestar y salud del mga senior citizen. Desde na RP Zamboanga, iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Shirley mula Zamboanga. Dayo naman tayo sa Lanao. Pagdiriwang ng 86 na Charter Day ng Lungsod ng Marawi, pinasinayaan sa pamamagitan ng Cultural Float Competition, kalahok ang iba't ibang sektor ng lungsod. Para sa detalye, narito si Nadif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas Marawi.
8: Sa pamamagitan ng magkulay na Cultural Float Competition, formal na sinimulan ng Marawi City ang pagdiriwang ng 86 na Charter Day nito ngayong Agosto 19. Nagsimula ang parada sa Bangulo area at nilahukan ng mga paralan, barangay at iba pang sektor mula sa 5 distrito ng lungsod. Tumuloy ang mga kalahok patungo sa Sarimanok Stadium kung saan nagtipon ang mga city officials, government agencies, partners, elders at ulama. Sa kanyang opening remarks, pinasalamatan ni Mayor Sharif Zain El Gandamra ang mga nakiisa sa pagdiriwang, kabilang ang 101 barangay officials, mga men and women in uniform, education partners, elders, ulama at iba pang delegates. Binalikan din ng alkalde ang kasaysayan ng lungsod mula sa dating City of Dansalan noong 1940 hanggang sa pagkakakilala dito bilang Islamic City of Marawi. Itinampok din ng mga distrito ang kanilang kultura sa pamamagitan ng mga tradisyonal na sayaw, kabilang ang Kapagapir, Kapmalong at Kasingkil. Nakiisa rin ang Iligan City sa pamamagitan ni Vice Mayor Ernest Oliver Wekwek Uy na binigyang diin ang pagkakaisa at matibay na ugnayan ng Iligan at Marawi. Samantala, pinagpaliban muna ang nakatakdang sisterhood agreement sa pagitan ng San Juan City at Marawi City dahil sa sitwasyon kaugnay ng bagyo. Magtatagal hanggang August 23 ang Charter Day celebration na may iba't ibang aktibidad para sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas World Service Online.
11: Irigasyon at mga dam sa kasalukuyan matapos ang sunod-sunod na bagyo at habagat ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Ay, sir, magandang tanghali po na yung pagkamalim.
11: Admin, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pangunahing dam sa bansa matapos po ang sunod-sunod na pag-ulan?
12: Well, ito pong una po, itong pantabangan at itong magatdam natin ay malaki po ang itinaas ng tubig siya, no? So, lampas na tayo doon sa critical level at sabi ko nga, marami nang mapapatubigan ito, sabi ko doon sa mga tao ko. But anyway, yung pantabangan dam may around 30 meters pa po na hindi mapuno, no? At itong magat around 10 meters pa. So kailangan pa natin ng additional po na ulan para mapuno yung mga dam natin.
13: Engineer, may kumakalat po ng mga posts at videos sa social media na nagsasabing posibleng mag-collapse o masira yung ilang dam dahil sa patuloy na pag-ulan. Gaano po ito katotoo at ang yung inyong mensahe sa publiko tungkol sa ganitong mga impormasyon?
12: Ah, hindi po. Kasi alam nyo naman, marami pa pong mas malalakas na ulan, na pag-ulan ang pinagdaanan ng ating mga dams, ano? In fact, itong Magat at Pantabangan, mahigit 50 years na po. At awa naman ng Diyos, maayos naman po. At regular naman po yung aming monitoring sa ating mga dams, yung maintenance and operations natin. So,
11: in maintenance operations, sa technical point of view, ano pa po yung mga safety measures na ginagawa na NIA para matiyak na ligtas at stable ang mga dam habang patuloy nga ang pag-uulan at pagtaas ng water level?
12: Well, alam niyo, may mga kinakabit po tayo mga gadget dito sa ating mga dams. Ano, tinitingnan natin kung nasasaturate ba ng tubig yung ating mga dams. At pagka lumilindol, ano, may mga measurement po tayo dyan kung ano po yung nangyayari sa ating mga dams. At again, ulitin ko po, yung malalaking dams natin na under niya ay very safe po yung mga yan.
13: So sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, pwede niyo po bang ipaliwanag ang tunay na purpose ng isang dam at hanggang saan ito nagsisilbing imbakan o basin ng tubig ulan at paano nito kinokontrol yung pag-release ng tubig?
12: Well, alam niyo po kasi itong mga tributaries, itong mga ilog po downstream ng ating mga dam, pwede na ho nating lagyan yung mga yan ng tinatawag na diversion dam. Ano po? Kaya lang, alam naman natin kapag masyadong marami yung patubigan, ay kinakapos po yung tubig dyan sa ating mga diversion dam, lalo na po pagkatag-araw. So kailangan po nating magtayo ng mga impounding dam upstream po ng mga ilog para po makaipon tayo ng tubig, ano? Dahil para pagkatag-araw na, pwede po tayo mag-release ng tubig dyan. Ano? Halimbawa po, itong Magat Dam natin, kung wala po yung Magat Dam natin ay siguro around nasa 20,000, ganun lamang po yung hectares ang ating mapatubigan. Pero dahil nandyan po yung dam natin, umaabot po tayo ng around 100,000 hectares ang ating napapatubigan. Ano po? Ganyan din po yung ating Pantabangan Dam. Kung wala po yung Pantabangan Dam, siguro around 40,000 hectares lang ang kaya nating patubigan. Pero dahil nandyan na po, umaabot po siya ng 140,000 hectares ang mapatubigan natin. So, malaking tulong po ito. Bukod sa irrigation po kasi, ay power, para rin po ito sa power generation. Ano po? Ngayon, yung ibang dams natin, katulad daw sa Halaor, pwede na rin ng bulk water doon. So, again, malaking tulong po ang ating mga high dams.
11: Pakipaliwanag din po, Admin, para po mas maintindihan nating mga kababayan kung paano nagiging oportunidad itong malalakas na pag-ulan para mapunan ng water reserves ng ating mga dam at gaano po ito kahalaga para sa mga susunod na buwan.
12: Alam niyo po, ang ating mga sa dam system na may ginagamit po ang NIA ngayon, yung artificial intelligence sa weather forecasting, ano po. So two weeks prior po na bumagsak yung ulan, alam na po ng NIA, may estimate na po ang NIA kung ilan ang babagsak doon sa ating catchment area. At kung susobra yung tubig, nagre-release na ho tayo ng pre-release ng tubig, ano? Kaya ho malaking tulong talaga ito sa mga sa flood control. But again, ang isipin po ninyo ha, ang major river basins natin sa buong Pilipinas nasa 18 po yan eh. 18 major river basins. So, ang ginagawa ho ng ating pangulo ngayon ay nagbigay po siya ng pondo sa NIA para po ma-address natin yung ibang mga concerns. Halimbawa po yung Balog-Balog Dam, yung para sa Inisaip, yung Halaor Dam po sa Iloilo, ano po, nagbigay na po siya ng para sa completion noon, Panay River Basin. Doon po sa Mindanao, marami po tayong tinatayo mga dams po doon eh. So, overall, may mga pondo po ang NIA para po rito sa sa mga lalaking dams na ito, para po mas resilient po tayo sa ating climate change, ano? Mas makakapag-adapt ang ating mga farmers.
13: Engineer, para naman po sa ating mga magsasakano na kasalukuyang nasa cropping season, paano po nakatutulong ang mataas o sapat na water storage sa dam sa patuloy na irrigation operations?
12: Bibigyan ko kayo ng direct na halimbawa, no? Halimbawa, dito po sa Isabela, na itong bago po magtag-ulan, syempre mababa na po yung tubig ng langgam natin. Hindi na ho umaabot doon sa elevation na kaya natin makapagpatubig. So ang nangyari po, nagsakripisyo yung mga farmers natin. Ano? Gumamit sila ng diesel pump para makapagpatubig. At malaking gastos po talaga kapag hindi ho gravity fed ang ating irigasyon. Ano po? Kaya naman din ang NIA, hindi lang ho gravity dam ang ginagawa natin. Kung hindi pati po itong solar pump irrigation projects, para ho talagang makatulong po tayo sa ating mga farmers. Yan po ang bili ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ano po, ang sabi niya sa NIA, gawan ng lahat ng paraan, ano? I-maximize yung pundo na ibibigay sa NIA para makatulong po sa ating mga magsasaka. So yan po yung ginagawa ng ayansya natin.
11: Alright, and Arvin, kung sapat ang tubig sa mga dam, maaari po ba nito mabawasan ang pressure din sa paggamit ng ibang water resources para sa irrigation?
12: Again, yung sa under po ng NIA ay priority po natin talaga yung irrigation, sir. Ano po? But may mga dams kasi na ibang dams na hindi under ng NIA. So, halimbawa, ito pong Angat Dam. Of course,

0: Nagpapakawala yung dalawang dam na yan, andyan pa rin ang San Roque para sumalo doon sa mga tubig na pinapakawala ng mas maliliit na dam. So, mas maganda po yung pagkagamit or ma-maximize natin yung gamit ng tubig kasi isipin nyo yung tatlong beses nilang magamit yun for power generation. Ano? At saka sa dulo, nandyan na yung ating irigasyon. So, ganun po ang sinasabi, ang plano ng ating Pangulo para po makatulong sa ating mga magsasaka. In fact, dito po sa Central Luzon, sir, marami po siyang marami po kaming propose diyan na pinondohan niya, no? Katulad ng Bayabas Dam diyan sa may Bulacan, ano? So, ang laman doon 54 million cubic meters, no? So, pag natapos ang nangyaya yon, malaking kabawasan din po ng tubig na nagkukus po ng bahan dito sa Bulacan. Again, dito naman po sa Pampanga area, Central Luzon area, napunduhan na rin yung Cabyao impounding dam natin, no? So malaking bagay din po 'yon para makatulong po at maibsan ang baha dito sa Pampanga.
1: Sir, paano naman po binabalansin ng NIA yung pag-iimbak ng sapat na tubig para sa irrigation at ang ligtas ng pag-release naman ng tubig kapag kinakailangan dahil sa patuloy na pag-ulan? Hindi po ba parang katulad dati na sinasabi na kaya bumabas ang Bulacan dahil nagre-release ng tubig ang Ipo at ang Angat Dam?
0: Well, alam niyo po ang... okay, sasagutin ko po ang problema dyan po kasi sa may Bulacan. Itong Angat Dam ay hindi pa po nagre-release ng tubig yan. Nagre-release lamang siya ng tubig para sa kanyang power generation. Ano po? Pero ang Angat Dam po kasi ay bumabagsak siya sa mga Ipo River. May Ipo Dam tayo, pero ang purpose lamang ng Ipo Dam is para i-divert lamang yung tubig papunta dito sa Lamesa Dam, ano po, para sa katubig natin. So, pagka gusto nating maipsan sana ang pagbaha dyan, itong upstream ng Ipo River ang lalagyan ng dam dahil apat po yung ilog na bumabagsak dyan po sa Bulacan. Itong Norsagaray, nandyan na yung Angat, wala nang problema. No? Yung Ipo, dapat malagyan ng dam. Yung Bayabas Dam, Bayabas River naman, nilalagyan na po ng NIA ng dam yan. Yung isa, yung Maniktik, maliit lang naman po yun. So, again, ang kailangan dyan siguro para po lalo pang maibsan ang pagbaha sa Bulacan is maglagay ng isang malaking dam sa may Ipo River.
2: Alright, panghuli na naman po, Admin. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka na nakatutok sa ating ngayon.
0: Well, alam niyo po, kayo lagi po ang iniisip ng ating Pangulong BBM, ano po, kaya matindi po ang utos niya. Lagi po kaming binibilinan ng ating Pangulo, kasama po ang Department of Agriculture at iba pang national government agencies, kagaya po ng DSWD at DOLE, na magsama-sama po kami at para po mas malaki ang maibigay po na tulong sa inyo. Again, ang priority po ng ating Presidente ay food security. Sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Kaya nakikiusap po ko kami na magtulungan po tayo at sama-sama po natin malampasan itong ganitong mga pagbaha. No? Magtulungan lamang po tayo at uulitin ko po, yung nakaraan po ng pag-ulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura. Opo.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator Engineer Ed Gallien. Thank you, sir.
2: Thank you, Admin. Baya manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
4: We have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, This is the highest number of such contracts ever to be awarded.

0: Tara na, sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds?
6: Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer.
5: Wala hindi po ba sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
6: Hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Provisional understanding ng Pilipinas sa China's Baho de Masinloc. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusik Lopez, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Yusik?
1: Hello.
0: Yes. Magandang tanghali po. Thanks for joining us. Yusik, una po sa lahat, para po maunawaan ang ating mga kababayan, pakipaliwanag po, ano po itong provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas sa Baho de Masinloc? Ito po ba ay nakadokumentong agreement ng dalawang bansa?
1: Una-una, salamat sa Joshua, Director Joshua, and for this opportunity na maipaliwanag sa ating mga mamamayan ang usapin tungkol sa provisional understanding. Alinsunod ito sa nabanggit ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hello?
0: Go ahead, Yusek.
1: Hello?
0: Yes, Yusek. Naririnig po namin kayo. Pagpatuloy
1: narinig,
0: na po.
1: Naririnig niyo ako?
0: Yes po, Yusek.
1: Okay. Ituloy ko lang. Yes, gusto lang linawin yung provisional understanding. Okay? Ang una, itong provisional understanding ay isang set of principles and practical information operational mechanism o approaches. Ang purpose nito ay to facilitate yung lawful and peaceful resupplementation sa BRT Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Hindi ito isang formal na kasunduan, no? Kundi isang informal o panandaliang pagkakaintindihan ng China at Pilipinas upang maiwasan ang misunderstanding, tension, at miscalculation habang nagsasagawa tayo ng rotation and resupply mission. Hindi rin ito permit o permiso mula sa China upang maisagawa natin ang RORE. At hindi rin nito kinikilala ang anumang Chinese jurisdiction sa Ayungin Shoal o sa kabuuan ng Philippine waters. Kaya binigyan din ng ating Pangulo at inulit ng DFA na hindi ito kailanman i-compromise ang ating sovereignty and sovereign rights sa pagbuo ng mekanismo nito. Joshua?
2: Okay. Sir, may mga nagsasabi na kailangan ng pahintulot ng China para magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal dahil nasa loob ito ng Philippine Economic Zone. Ano po yung pananaw ng NMC sa argumentong ito?
1: Well, sa punto ngayon, actually tama yun, no, na hindi tayo kailangan magbigay ng permiso. Malinaw ang ating posisyon, hindi kailangan ng Pilipinas ang permiso ng China para magsagawa tayo ng local law regulation sa Ayungin. Ang provisional understanding tulad ni nabanggit ko kanina ay para maiwasan ang misunderstanding at miscalculation sa Ayungin Shoal and not to give China the authority over Philippine activities. Babanggitin ko at ibibigin ko. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob, way inside the Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Tayo lang o ang Pilipinas lang ang may tanging karapatan sa lugar na yon. May legal at layang gawin ang anumang dapat o kailangan gawin na ayon sa international law, kasama na dito ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award.
0: Sir, sa pananaw po ng NMC, sapat na po ba itong 15 successful RORE missions na pahayag ng DFA bilang indikasyon na epektibo at ligtas ang kasalukuyang mekanismo?
1: Well, maganda or positive na indication ang successful missions ng mga nakaraang RORE missions. Pero hindi ito sapat, no, para sabihing permanently safe or effective na ang practical na operational mechanisms na ginagawa natin. Ang success kasi ng mga nakaraang resupply missions ay proof o patunay na gumagana ang diplomatic channels natin para maiwasan ang mga miscalculation o even yung mga marahas na insidente sa dagat. Sa bawat RORE mission na ginagawa natin, meron din kaming ginagawa ng mga assessments. Tinitignan ang safety ng personnel, freedom of movement, compliance ng both sides, at kung napoprotektahan ba ang Philippine interest. Kung ano man na makita natin na dapat baguhin ay ipinapaabot natin sa China.
2: Yusek, binanggit ng DFA na pinag-aaralan na rin ang mga alternatibong paraan ng resupply gaya ng airdrops, drones at fast boats. Ano po yung naging assessment ng NMC sa operational feasibility at syempre yung risk ng mga alternatibong ito?
1: Yeah, actually nabanggit at naimungkahi din yan ito ni Justice Carlo kumakailan. Ano? May mga operational values sa mga nabanggit na options si Gwen. Ang position natin dito ay walang one-size-fits-all solution. We allow the armed forces through the WESCOM to decide kung ano ang most appropriate, safest, and fastest means ng pag-resupply. Ito ay batay sa prevailing operation conditions tulad ng weather and sea conditions, pati na din yung mga umiiral na behavior of China, especially during the past resupply event. Nagawa na natin noon actually ang airdrop Again, dahil sa prevailing operational conditions noon. At walang reason na hindi tayo gagawa ng ibang pamamaraan upang makonduct natin ang reanimation sa human shield.
0: At kung magpapatuloy o kung ang pagpapatuloy po ng RORE arrangement ay nakadepende sa assessment ng security agencies, ano-ano naman po ang pangunahing security at maritime considerations na dapat pagbatayan bago po magdesisyon kung ipagpapatuloy o babaguhin ng arrangement?
1: Well, ang mga pangunahing na tinitignan natin, no, una, safety and welfare ng ating personnel at yung mga sasakyan pandagat na ginagamit natin o gagamitin. Pangalawa, operational freedom at ability natin ng Pilipinas na mag-resupply. Ano ba ang mga ginagalaw ng China sa lugar? Tinitignan natin ito. No? Ikatlo, protection ng ating sovereign rights at national interests. Ito yung pinakamahalaga dito actually. Kasama rin dito ang behavior at compliance ng China, yung tinatawag nating escalation risks at consistency sa international law at yung mga ibang bagay na dapat natin tinitignan. At ikaapat, ano ba ang operational costs? Kung gagawin natin ito, ito ba ay mayroong panama ba ito sa mag-stabilitan ating reyon? So these are the things actually that we look into, Josh.
0: Okay.
2: Yusek, kung sakaling magkaroon ulit ng pagtutol o pagharang mula sa China sa isang RORE mission, ano po yung magiging protocol ng Philippine government at ano yung papel ng NMC sa pagtugon sa ganitong sitwasyon?
1: Well, ang unang priority na banggit ko kanina no ay ang kaligtasan ng ating personnel at ating mga sasakyan pandagat at de-escalation. Ito yung alinsunod sa utos ng ating pangulo. Habang patuloy naman nating ipinaglalaban ang ating legal rights. Malinaw no, malinaw na malinaw ang marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iiwasan natin ang confrontation, iiwasan natin ang conflict. At kung meron man, ito ay idadaan natin sa mapayapang solusyon through appropriate diplomatic channels and mechanisms.
0: Alright, panghuli na naman po, Yusek. Bensahin niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
1: So, again, maraming salamat sa pagkakataon ito. Ang mensahe lang natin siguro ay simple, no? Na protektado ang ating national interest at hindi natin isasantabi ang ating karapatan. Kasabay nito, ginagawa natin ang lahat para maiwasan ang unnecessary escalation at mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. So, at hindi man natin kailanman tatalikuran ang ating hindi magpapahina sa ating soberanya, sa ating karapatan. Pero bukas naman tayo sa dialogue o pakikipag-usap. Ang mahalaga, ang bawat akbang na ginagawa o gagawin ay para sa seguridad ng ating mga kababayan, sa kapayapaan at sa interes ng Pilipinas. At ang ating mga hakbang, no, lalo na sa West Philippine Sea, magiging ito man ay isang hapag ng diplomasya o sa mismong karagatan, ay nakatutok lamang sa isang layunin, ang ipaglaban kung ano man ang akin, iyakin ng kaligtasan ng ating mga sundalo at mga isda at panatilihin ng kapayapaan sa rehiyon. Again, ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Maraming salamat, si Kuring and Josh, at mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Salamat, Yusek.
2: pansamantala na nawagan ng Presidential Communications Office sa lahat ng media organizations na pairali ng pinakamataas na pag-iingat sa pag-uulat ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, hindi pinagbabawalan ng media na magbalita ng ganitong sitwasyon, pero dapat lalo manong mag-ingat at may responsibilidad sa naturang pangyayari. Hinikayat din ng PCO ang media na iwasang ibalita ang mga detalyeng makokompromiso ang dignidad, kaligtasan at pagiging pribado ng mga kabataan at kanilang pamilya. Nanawagan din ng PCO na iwasang iulat ang mga impormasyong makakaapekto sa kasalukuyang aksyon at investigasyon sa insidente.
0: Sa puntong ito, alamin naman natin kung paano ang tamang pagpapahayag ng mga balitang kinasasangkutan ng mga minor de edad. Kasama si Council for the Welfare of Children Executive Director, Undersecretary Kuya Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Isang makabatang tanghali po, Kuya Josh, Ate Asekweng. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Yusek, thanks for joining us. Sa tuwing may trahedyang kinasasangkutan po ng mga minor de edad, ano po ang pinakamahalagang dapat tandaan ng mga mamamahayag bago po maglabas ng impormasyon tungkol sa isang bata?
3: Kuya Josh, tama po. Very timely ang question na yan. Ano? Siguro, in not so many words, ang gusto sabihin ng Council for the Welfare of Children dyan, child first, story second. Ano? May tungkulin ng media na talagang ipaalam sa publiko ang nangyayari, pero at the same time, kapag ang sangkot po talaga dyan ay bata, kailangan natin itanong sa sarili natin. Not just the traditional media, no? Pati yung mga content creators din natin, yung mga nasa yung media, no? Kailangan natin itanong, kailangan ba talaga ilabas ang detaling ito? Kasama na dyan yung mga mukha ng bata, yung mga personal identification nila, no? Makakatulong ba ito sa publiko? At higit sa lahat, maaari ba itong makapinsala dun sa bata? Ano? So, yan yung mga basic questions na kailangan po nating itanong, because, yun nga, no? Ang Council for the Welfare of Children, we released a revised guidelines for media practitioners, no, for the reporting and coverage of children. So talagang yan ay naka-ankla dun sa konsepto ng best interest of the child. No? So talagang nakikiusap kami, lalong-lalo na yung nangyari po recently dun sa Zamboanga. Let us not share and click repost yung gruesome video po na yan.
2: Yusek, gaano po kahalaga yung pagprotekta sa pagkakakilanlan ng isang minor de edad, lalo na kung siya ay biktima o nakaligtas sa isang trahedya, krimen o iba pang sensitibong insidente? Sabihin na natin na ang traditional media ay hindi talaga nagbabanggit, hindi sila nagpapakita ng mukha o yung mga pangalan, hindi sinasabi. Pero sa social media, naka-graphics pa yung itsura ng estudyante na nabaril at syempre pati na rin yung namaril.
3: Asequent, very very good question po yan. Napakahalaga po nito. No? Hindi lamang talaga yung pangalan or identity yung pinoprotektahan natin sa bata. No? Kahit pa po hindi labanggitin yung pangalan ng bata, maaari pa rin kasi siyang makilala. No? There are the other identifying circumstances. Ano? Kunyari, hindi kita ang mukha ng bata, naka-blur yan, pero kita naman sa likod kung saan siya nakatira, saan ang paaralan niya, ano ang pangalan ng magulang niya, anong itsura ng uniform niya kunyari, ano, or yung kapaligiran niya. Ano. Ito ay lalo ng relevant sa mga victim survivors ng mga bata. At syempre kailangan nating isipin yung long-term effect kung ito ay makikilala sila. Ano. Of course, there's always the possibility of retaliation, yung stigma, bullying, ano, at saka yung retraumatization para man naman doon sa mga nabiktima. Ano. Naniniwala po tayo na ang isang bata ay hindi dapat habang buhay makilala dahil lamang sa pinakamasakit na pangyayari, kunyari sa buhay niya, katulad ng mga nangyayari po sa atin recently. Ano. So let us share with caution and let us protect the privacy, confidentiality, yung identity po ng mga bata na sasangkot sa karahasan, kasama na po yung, syempre, yung mga biktima po.
0: Okay. Yusek, sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang mga larawan at video sa social media, although alam na to ng ating mga kasamahan sa media, sigurado, pero just to reiterate at para malaman rin ng publiko, ano po yung mga dapat gawin ng media bago gamitin o i-share ang footage na nagpapakita ng isang batang biktima?
3: Opo, doon sa mga nasa media, yung mga professional journalists natin, baka alam naman nila to, pero yung mga nasa new media tayo, yung mga amateur lalo, yung mga content creators na katulad natin, Siguro ang basic lang na tanongin is kailangan ba talaga itong ipakita ko? Ano man yung video o picture na gusto nilang ilatala? Ano? Hindi kasi dahil Kuya Diyos available online yan, ang video man or picture, eh automatic na dapat natin o nararapat i-rebroadcast, i-repost or i-click o distribute po natin. Ano? Kung ang isang video o picture ay graphic, distressing at may pagkakakilala ng bata, kailangan pag-isipan kung dapat ba natin i-blur, i-crop o gumamit ng teknolohiya, still image o pamamaraan para po hindi maipakita yung mga pribadong aspeto ng video man or ano no ng picture. Tandaan po natin, yung pagre-repost ay panibagong publication po kasi yan. Ano? So, sa pamamagitan po ng pagre-repost natin, kahit yan naman ay hindi natin ginagawa dahil may masama tayong intention, tayo ay pine-perpetuate natin yung buhay ng isang material online. Ano? At of course, pinapalawak natin yung audience at pinapahaba natin yung staying power ng isang material. Ano? So yan po ay dapat po nating pag-isipan. Hindi ko mo viral po ang video, ay ethical po yung i-share. No? So talagang pag-isipan po natin ng mabuti, lalong-lalo na po kung concerned po ang mga bata.
2: USEC sa CWC Guide for Media Practitioners, binibigyan din yung best interest of the child. Sa practical na paraan, paano po malalaman kung isang detalye o larawan ay talagang para sa kapakanan ng bata o maaari lamang itong magdulot ng karagdagang pinsala?
3: Siguro ang basic ano, para madaling maintindihan ng mga kababayan natin. Ano? May simple tayong test. Siguro ito pwede po i-share. No? Una, tanungin natin ang sarili natin, ano, kailangan ba itong yung ipo-post natin o i-share natin, ano? Kailangan ba ito para maintindihan ng publiko yung balita o istorya? Pangalawa, meron bang ibang mas ligtas na pamamaraan sa pag-share nito, no, na hindi mapapahamak ang bata? At siyempre pangatlo, no, ano yung magiging epekto nito sa bata kung ito man ay i-share natin, ano? So kung ang sagot natin diyan sa mga tanong na yan ay talagang ligtas naman ang bata, pwede nating i-share. Kung medyo may problema, merong panganib, yan po ay dapat magbigay sa atin ng dalawang isip ano, para hindi na po natin i-share. Kung pwedeng maihatid po ang katotohanan at ang balita without revealing the identity kunyari or violating the privacy of children or kung merong less harmful means of sharing, yan po ang lagi nating pilitin. Ano? Ang essence po talaga ng aming guidelines ay yung best interest of the child. Ano? So lagi po natin pag-isipan ng dalawa, tatlong beses po.
2: Okay. Usek kasi, di ba, kami sa TV, ang aming training, ano, we write to video. So yung aming nare-report ay kung ano yung nakikita sa TV. Pero siguro sa ganitong pagkakataon, hindi naman kailangan na kung ano yung eksaktong nakikita, yun yung ikukwento mo. Kasi nga, napaka-sensitibo nung mga ganyang video. Pero bago pa nakarating sa TV, naipalabas na sa social media.
3: Opo, sequential, very complicated to, no? I know yung mga journalists, mga media practitioners natin, kaya yung mga nasa TV, talagang very strict ang inyong mga pamantayan, ano? If there are ways to really report the news, to inform the public of what's going on, and kumaga, allowing people to prepare, lalo na yung mga nangyayari po sa eskwelahan natin, kung yan ay maibabalita without showing, kunyari, the face of the perpetrator, the bloody faces of the victims po, yan po talaga ang ginagawa natin. Ano? Pero yun nga, tama ka, Asikwen, ano? Bago pa natin na maibalita sa tamang pamamaraan, yan po ay kumalat na sa social media. In fact, yan po ay pinag-uusapan doon sa Senate hearing kanina. Ano? Ano ba yung pinakamabilis na pamamaraan para ma-take down yan? Ano? So I think our national government agencies, starting with the CICC, will be coordinating with social media platforms and other platforms. So, para yung turnaround time, yung take down, kasi it will have staying power like 20, 30 minutes or even an hour po na kumakalat yan sa social media and other platforms. Maraming pong makaka-download at makakakita po niyan. At yan po dapat ay hindi natin pinapayagan. Ako po mismo ay naka-receive ng isang unedited na yung live ni live na video po na yan. At pinagpaalam agad natin sa Makabata Helpline 1383 para takedown po.
0: Para mabigyan linaw at mabigyan diin din po, ano po ba yung mga karagdagang pinsala na maaaring idulot kapag ka nirepost yung mga ganitong mga masasayang balita nang hindi sumusunod sa journalism ethics, lalo na po ng publiko? Ano po yung mga pwedeng karagdagang pinsala o yung masamang epekto nito, hindi lang doon sa biktima o maging doon sa mga nakasurvive ng mga bata?
3: Ako, Kuya Joshua, no, ang tingin po ng Council for the Welfare of Children dyan is yung possibility of retraumatization ay napakalaki, no. Syempre para dun sa mga naging biktima. No question yan, ano, maaring isa buhay po nila o maisa-isip huli nila yung pinagdaanan nila. Para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit dun sa malalim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila, no, nung mga maaring na-experience nila. No. That's why we commend the Department of Social Welfare and Development, no, for really leading the provision.

Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ang iba pang mga solusyon kontra baha. Matapos ang sunod-sunod na malakas na ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns. Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay. Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern. Ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls. Ipinag-utos din ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig upang hindi mabarahan ng mga basura. Kabilang na ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Iminungkahi naman ng Pangulo na kailangan ding pag-aralan ng pamahalaan ang flood control measures ng ibang bansa na maaaring magamit dito sa Pilipinas. Batay sa ulat ng pamahalaan, umaabot sa 201.7 millimeters o halos 50,000 Olympic-sized swimming pools ang naipong tubig noong mga nakaraang araw, dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa situation briefing sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo ang kontrabaha program ng pamahalaan, ilang buwan matapos itong masimulan ngayong taon. Ito ay matapos maiulat na walang baha sa ibang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan, gayon din ang mabilis na paghupa ng tubig baha sa ibang lugar na madalas bahain. Nasiyahan din ang Pangulo sa mabilis na aksyon at pagresponde ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Kasama sa ginawang situation briefing, ang DPWH, DILG, DOH, DepEd, DOST, OCD, Office of the Executive Secretary, MMDA, PCO, PAGASA, DSWD, DOLE, DNR at ang DND. Kasama din sa situation briefing ang iba pang pangunahing ahensya na may kinalaman sa pagtugon sa sakuna. Pero sa likod nito, binigyan diin din ng Pangulo na dapat magtuloy-tuloy ang kontrabaha program at siguruhing ligtas ang bawat Pilipino sa oras ng sakuna.

0: Ilang oras matapos na makitang barado ang Talayan Creek sa Quezon City, agad na inaksyonan ito ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing agad na malinis ang mga estero, creek, kanal at ilog bilang isa sa mga solusyon kontra baha. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos ang clearing operations upang alisin ang mga nakabarang basura sa waterway na siya namang nagpapalala sa matinding pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nag-deploy na rin ng mga mobile pumps sa 7 lugar sa Metro Manila kasabay ng declogging at clearing operations sa mga drainage at waterway sa Malabon, Navotas, Mandaluyong at Pasay City. Inalis na rin ng MMDA ang mga basura at debris na maaaring makabara sa drainage at makasira sa pumping equipment. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay bahagi sa mga hakbang ng pamahalaan upang mabilis na tugunan ang problema dulot ng baha.
1: Problema na ng gobyerno, kundi problema ng behavior ng tao na sana magbago.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Maris Umali, GMA 7.
2: Good afternoon, ma'am. Ma'am, regarding po dun sa pag-recant ni Orly Gutesa, has the president been informed or does he know about this recantation? Ano po ang reaction po niya?
0: Parte ito ng balita, kagabi. Mm-hmm. So, hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At wala siyang reaksyon na ibinigay sa atin.
2: But does the president believe that the recantation could have been compromised? Or could have compromised the credibility or the integrity of the investigations of the Senate and the Ombudsman into the flood control scandal?
0: Ang nais naman po ng Pangulo ay laging ayon sa batas, hindi gawa-gawang ebidensya. Kung totoo mapapatunayan na siya ay gumawa lang ng mga kwento, hindi naman din ito makakabuti sa pagpupursu sa mga tao na dapat na managot. So ang kailangan po ng pamahalaan, kailangan ng Ombudsman, kailangan ng DOJ, ng mga investigating bodies natin ay totoong salaysay. So kung sila naman po ay magsasabi ng kwento, salaysay, na walang katotohanan, mas makakasira siya sa paghabol sa mga tao na dapat na managot. Mas hindi siya magiging epektibo.
2: Ma'am, saan na po hahantong ang flood control scam investigation?
0: Tuloy-tuloy pa rin po. At ang Ombudsman, ang sabi po niya, ang Office of the Ombudsman, pati naman po ang DOJ, ay tuloy-tuloy sa pag-iimbestiga. At ayon na rin po sa Senado, ang kanilang mga na-kolekta, na-gather, na naipon ng mga dokumento at mga ebidensya ay ibinigay na nila sa Ombudsman. So patuloy po ang pag-iimbestiga at pati naman po ang DPWH, at kung meron pa sila makikita pang ibang mga masasabing ghost projects or mga substandard na mga proyekto or substandard na mga proyektong hindi nakabuti para sa pagkontrol ng baha, bibigay din pong alam ito at maaari din pong paimbestigahan ito para tuloy-tuloy po ang papanagot sa mga dapat na managot.
2: Thank you, ma'am.
1: Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good afternoon, ma'am. Ma'am, si Senator Panfilo Lacson flagged the uniform 180 million worth na pagpapagawa ng mga evacuation centers sa 17 regions but provided daw no details such as specific locations where the centers would be built. And he said, and I quote, it could become an election or campaign budget this early because 2027 will bring us closer to the 2028 elections. Now, the question, ma'am, is bakit po ba pare-parehong 180 million yung worth per region?
0: Okay, pero dun muna sa pangamba na ito ay magagamit sa election, marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi na naponduhan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga nakaraang administrasyon at sa administrasyong kasulukuyan. So ito po ang kasagutan ng DBM at ang alam ko naman po ito'y nasagot na rin. Pero babasahin ko po sa inyo ang pinakamensahe ng DBM patungkol po dito. The absence of specific locations in the fiscal year 2027 NEP does not mean that the evacuation centers have no identified implementation process or may be located arbitrarily. Under Republic Act No. 12076 or the Ligtas Pinoy Centers Act, the NDRRMC, in coordination with the LGUs and relevant agencies, is specifically mandated to identify and prioritize the sites while DPWH serves as the implementing agency. The sites must be selected based on technical considerations, including disaster risk, topography, available land, and the actual needs of communities. Thus, the specific locations are determined through the process prescribed by law rather than by DBM or DPWH discretion. For fiscal year 2027, the proposed allocation covers 2 Ligtas Pinoy centers per region at 90 million pesos per center, based on the LPC 5-year implementation plan, inclusive of the site development and adjustments for unique site conditions. The site identification process is already underway. On 10 August 2026, DPWH formally requested from the Office of the Civil Defense the prioritized list of sites to ensure that projects are properly identified and ready for implementation. In short, the purpose, number, cost, and implementing framework are already defined. The specific sites are being finalized through the legally mandated prioritization process. So, naka-define naman po ang numero kung ilan ang papagawa, kung magkano, at yung implementing framework ay nakasaad na rin po. Ang hinahanap na lang po ay yung tamang site.
3: And another po is, may sabi po ni Senator Lacson din, may mga ayuda items sa NEP 2027 na hindi naman daw po masama, pero hindi pang long-term development. Lacson din po.
0: Sa ngayon po, alam po naman natin na lahat ng mga ibinibigay natin ng mga ayuda sa ating mga kababayan, tulad ng Walang Gutom Program, ito ay pang tawid gutom. So sa mga pagkakataon na yung ibang mga kababayan natin ay walang trabaho, natanggal sa trabaho, or naghahanap pa ng trabaho at hindi nakakaya na sustenahan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, ay nandyan po ang tulong ng pamahalaan. Pati po yung mga katulad ng 4Ps, ito po ay nakakatulong sa mga estudyante para mas marating nila ang kanilang mininiti na adhikain or ambisyon. So, may mga pagkakataon talaga na hindi ito pang matagalan, pero yung effect nito sa ating mga kababayan ay pang matagalan.
1: Salamat po. Sunod na tanong, Clay Partilla, PDB4.
4: Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Panfilo Lacson also questioned the effectiveness of the government's flood control spending. Nabanggit niya po na 1.9 trillion pesos yung na-allocate from 2011 to 2025 under three presidents, and yet the result is uncontrolled flood. Your reaction po, ma'am?
0: Hindi po makakaila kung ano po ang resulta na dahil sa baha, hindi ito makakaila. At maganda rin po na ito po ay nabanggit mismo ni Senator Lacson dahil ito'y nagpapatunay lamang na sa tinagal-tagal ng panahon ay may kakulangan sa mga flood control projects at karamihan nga ay mga ghost projects, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga nakaraang administrasyon. At yan po ang pinupunan ngayon ng administrasyon. At dahil po nagkaroon ng malawakang pag-iimbestiga dito, mas nabukas sa gobyerno kung ano pa ang dapat gawin at ano pa ang maaaring proyekto para magtuloy-tuloy ang pagkontrol sa baha, hindi lang sa panahon ng Pangulong Marcos Jr., kundi sa mga susunod pang henerasyon. So kahapon nga po sa situation briefing, napag-usapan din po na nakita po ng Pangulo na in a way, kahit papano po, yung paunang mga programa ng Pangulo patungkol sa kontrabaha ay nagkaroon ng magandang resulta. Dahil yung mga ibang binabaha sa Metro Manila, yes, bumabaha dahil sobrang lakas ng ulan at hindi ito mapipigil. Pero nakita po yung bilis ng paghupa ng tubig ulan. At yun po ang gustong mangyari ng Pangulo sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. At pinag-usapan nga dito dahil yung iba mga culvert ay napakaliit at ito po ay gawa pa ng post-World War II. So ngayon po ang nais ang ni Secretary Vince Dison at ito yung napopropose at sa iba ay nagawa niya na yung culvert na kasya pati tricycle. So para mabilis na umagos ang tubig ulan. So marami pong proyekto ang Pangulo na nabanggit, nais ang proposal ng Pangulo kahapon. Marami siyang proposal na nabanggit kahapon. At maganda naman po ang mga response, especially ng MMDA dahil naghahanap nga po sila ng catchment para gawing rainwater cisterns at may mga napili na pong mga lugar. At mamaya ay hahanapin natin at hinihingi po ako mismo ng listahan itong 30 sites.
4: And ma'am, another question po. Nabanggit po kanina ni President Marcos yung garbage problem na bumabara nga po sa mga pumping station. How is the government monitoring po the compliance and implementation po ng Extended Producer Responsibility Law, which requires yung mga malalaking kumpanya na i-recover po yung kanilang mga packaging by 60% po sa taong 2026.
0: Ah, okay. Kinuha natin po mismo ang tugon ng DENR dito dahil nga nakita po natin na karamihan na lumulutang dito sa river ay halos plastic. At kailangan talaga na mas magkaroon ng responsibilidad, magkaroon ng pagpapatupad or pagtugon sa obligasyon, hindi lang ng gobyerno, kung hindi lahat tayo, lalong-lalo siguro ang ating mga kababayan, mga residente, at mga entities or korporasyon. So ang sabi po ng DENR, ito po ang kanilang tugon, aktibong binabantayan ng DENR ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates. Upang matiyak ang compliance, ang ahensya ay nag-issue ng 155 show cause letters sa mga potential obliged enterprises na hindi tumutupad sa kanilang EPR obligations. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya. Natutupad at nalalagpasan pa nga ng mga kumpanya ang mga itinak ng target. So kung ang kumpanya ay tumutupad sa kanilang mga alituntunin at kanilang obligasyon, so makiusap tayo sa ating mga kababayan, mga residente, tumulong po tayo. Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatak ng target para sa mga susunod na taon ay sa taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. So ang mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
1: Follow-up question, Samuel Medinilla.
5: Good morning, ma'am. I-clarify lang po namin, na-mention po nila na meron pong na-send ang DENR na 155 show cause order. May company po ba na parang na-penalize na ng DENR for violation ng provisions ng EPR law?
0: Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang ibinigay sa atin, numero na 155, pero siguro mamaya itatanong namin kung may kumpanya na natumugon dahil ang ulat ng DENR ay nag-issue sila ng 155 show cause letters. So, tatanong ko kung dapat na bang banggitin yung mga kumpanyang ito o dapat hindi muna. So, tatanungin muna natin sa DENR kay Secretary Cuna kung pwede naming isiwalat kung ano mga kumpanya ito.
5: Last na lang po. Na-mention rin po nila kanina na carrot and stick method po yung ginagamit ng EPR law. Meron po bang mga companies naman na parang nabigyan ng recognized ng DENR na parang
0: sumunod?
5: Nag-exceed dun sa kanilang target.
0: Yes, yes. Okay, mamaya din ay hihingi natin kung meron silang kopya ng mga kumpanya dahil definitely ang mga kumpanya naman na sumusunod ay dapat na ma-recognize. So ibibigay po namin sa inyo kung ano yung mga kumpanya kasi pag good news, mas mabilis ibigay. Pero kung mga maaapektuhan na kumpanya, tignan po natin kung maibigay agad namin ang mga pangalan na ito.
5: Thank you po.
1: Sunod na tanong, Heidi Sampang, FEBC.
6: Good afternoon, Yusek. On another topic lang po, sa second quarter survey po ng Okta Research, tumaas po yung self-rated poverty from 35% noong March, naging 39% po nitong July. And nag-increase din po yung mga families na nakaranas ng gutom from 17% to 21%. Ano po yung nakikita dito ng palasyo na pangunahing dahilan ng pagtaas? And masasabi po ba natin na indicator po ito, Yusek, ng hindi nagiging epektibo or hindi po nakakaabot sa mga pamilya yung poverty alleviation programs po ng administrasyon?
0: Aalamin po natin kung saan po nanggagaling ang mga areas na maaaring nasasabi na hindi sila na nakakaranas sila ng kagutuman dahil itong araw, last week or just this week, ay naging panauhin natin, Lunes, ay naging panauhin natin ang DSWD at ang SWS, kung saan mismo sila ang nag-report na yung walang gutom program ng DSWD, ng Pangulo, ay nagkaroon ng improvement doon sa mga beneficiaries. So, kaya alamin natin dito dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutong program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero. So most probably baka doon nanggagaling yung difference ng dalawang resulta. Most probably.
1: Ay, follow-up question po, Ace Romero.
7: Actually, ibang paksa, Yusek. Balikan ko lang kay Gutesa. Since sinabi niyo wala pang reaction ng presidente, pero sa parte ng Malacanang, ano yung nakikita niyong implication ng pag-recant ni Gutesa doon sa kanyang naunang statement?
0: Kung Palacio ang tatanungin niyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness. At ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So, yun ang implikasyon ng mga paggawa na mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So, hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya.
7: Salamat po.
1: Another follow-up, Maricel Hariri, TV5.
8: Good afternoon, Yusek. Yusek, you've mentioned nga na nakakabahala kapag may mga ganitong nagsasalita. So how does the government plan to put an end to this false statement?
0: Okay. Mandato po. Mandato po ng mga investigating bodies. Ngayon may umamin at may nagsabi na siya'y ginamit lamang para magkwento ng mali sa isang tao. Dapat itong maimbestigahan kung sino ang dapat na sampahan ng kaso. Sampahan ng kaso. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng itong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang ombudsman, DOJ, at ng mga ibang investigating bodies natin. So, mandato po nila to, lalong-lalo na nakita natin. Pero muli, ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. So, dapat po ma-check mabuti lahat, mabalansi lahat.
8: Yusek, ano pong gusto niyong sabihin dun sa mga especially yung mga gusto pang magsalita, especially particularly dito sa issue na to, para hindi na maulit yung mga false statements kung sakali.
0: Bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo. Huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan. Pero, ang nais din natin, kung meron naman ding may alam ng katotohanan para ma-pin down, mapanagot ang dapat na mapanagot, maaari na rin po kayong lumabas at makipagtulungan sa gobyerno para yung mga tao na nakakaligtas, huwag na po natin paligtasin. Kung meron po talaga silang kinalaman, pagtulungan na po ng lahat para mabigay lahat ng ebidensya para makasuhan sila. So yun naman po. Pero muli dapat po totoong kwento at hindi gawa-gawa.
1: Maraming pong salamat. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Sek.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, kaninang umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pasay City upang personal na mag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station. Bunga ng patuloy na monitoring, batid ng Pangulo ang perwisyong dulot ng matinding pagbaha sa mga mababang lugar. Ang sanhi, ang pag-apaw ng ilang estero at catchment area dahil sa malakas na buhos ng ulan na pinalalapa ng naipong basura at ibang debris. Dahil dito agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ipagpatuloy ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa tulong ng Oplan Kontrabaha at Bayanihan Sistero Program. Inatasan din ng Pangulo ang ahensya na tapusin ang pag-upgrade sa Tripa de Galina Pumping Station upang pabilisin ang paghupa ng tubig sa mga kalapit na komunidad. Taong 1976 pa ginawa ang nasabing pasilidad, kaya napapanahon nang i-upgrade ito. Papalitan na ang mga lumang pump para pataasin ang kapasidad nito na magpaagos ng tubig at gawing mas energy efficient ang operasyon ng pasilidad. Maglalagay din ng automated trash rakes para maiwasan ang pagbara ng waterways dahil sa mga naipong basura. Makakaasa naman ang taong bayan na patuloy ang pagtutulungan ng MMDA, DPWH at DENR upang protektahan ang ating mga komunidad laban sa baha. Ongoing ang pag-deploy ng mobile at relief pumps para pabilisin ang paghupa ng tubig, gayon din ang paglilinis ng waterways at pagsasaayos ng pumping stations. Tinidiyak din ng mga ahensya na sapat ang supply ng kuryente sa pumping stations para suportahan ang automation ng mga ito.
9: Andito naman tayo sa pumping station. Tinitingnan natin kung sapat. Dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin, okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. Kaya kailangan talagang kailangan natin tugunan yung problema sa basura.
0: At ibigay na po ngayon sa atin ang kopya ng shortlist of priority sites. So ito po yung shortlist of priority sites. Total of 39 sites across Metro Manila. So ito ay Paranaque, Quezon City, San Juan, Navotas, Pasay, at Pateros, Memalabon, Las Piñas. Pero ibibigay ko na lamang sa inyo dahil wala akong dalang magnifying glass. So, ibibigay ko na lamang sa inyo At opo, yan. So 39 so far, ito po ang napili na sana ay walang maging balakid para maipatupad ang proyekto, para magkaroon tayo ng mga lugar kung saan pwedeng maipon pansamantala ang tubig ulan para hindi umabot.

0: Pinatutukan anya ni Pangulo Marcos yung mabisang paggamit ng mga tubig na naiipon sa cistern, maging yung pag-upgrade ng seawalls. Patuloy rin anya yung paglilinis ng mga estero at iba pang waterways. Sa press briefing ngayong tanghali, na itanong yung naging recantation o pagbawi ng mga nauna ng pahayag ni Orly Gutesa sa mga statement nito laban kay Romualdez. Ayon kay Jose Castro, lumalabas ito na marami anya yung mga nag-a-attempt na gumawa ng peking kwento para masira yung ibang tao. Maaari anya isa sa mga dahilan nito, destabilization. Sabi ni Jose Castro, nakakabahala ito kasi sisirain ito yung justice system ng Pilipinas, maging yung tiwala ng mga Pilipino, lalo't kaakibat nito yung paglutang ng mga fake news, maling impormasyon na nakakaapekto sa katotohanan. Kaya't hindi anya dapat na manaig yung mga ganitong misleading information, lalo't ang nais ni Pangulo Marcos, manaig yung due process. At sabi ni Castro, mandato na ng investigating bodies na pag mayroong mga ganitong umaamin na ginamit lamang sila para magsilbi o magsabi ng mali sa ibang tao, dapat maimbestigahan at nasa ombudsman na anya yung pagsisiyasat dito. Sa mga gusto pang magsalita sa usapin sa flood control, hinihikayat ni Jose Castro na kung may alam silang katotohanan para mapapanagot na yung mga dapat managot, lumabas sila makipagtulungan sa pamahalaan at para makasuhan agad yung mga tao mayroong kinalaman. Ang paalala rin ni Jose Castro, para sa mga Pilipino, maaari naman daw mabuhay sa legal na paraan, huwag magpabulag sa pera para manira ng ibang tao. Naitanong rin yung una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na tila uniform o pare-pareho na 180 million pesos yung halaga ng mga ipapagawa ng evacuation center sa 17 region sa bansa. Pero wala pang detalye tulad kung saan ipapatayo. Ang paliwanag ni Jose Castro, ang sabi ng DBM, wala talaga mga specific locations yan dahil ang NDRRMC anya in coordination sa mga lokal na pamahalaan, sila yung naatasan na tumukoy nitong mga sites na to. So kailangan mo na anya mapag-aralan kung saan itatayo yan yung lokasyon, kung saan sila mas dapat ilagay, kung saan mas dapat mas kailangan at mas epesyente maipatayo. Ngayon yung mga ganitong pag-question daw, sabi ni Jose Castro, maganda na nabanggit ni Senator Lacson yung mga ganitong usapin, lalo't nagpapakitaan niya ito kung saan mas kailangan tumutok yung pamahalaan, at ito naman anya ngayon yung inaaksyonan na ng Marcos administration. Kaugnay naman doon sa mga basura, particular yung mga packaging na karamihan o karaniwang bumara doon sa mga waterways na nakita natin itong mga nakaraang araw. Sabi ni Jose Castro, aktibong binabantayan ng DNR yung compliance ng mga kumpanya sa environmental regulations. Nasa 155 show cause orders na anya yung ipinalabas ng gobyerno laban sa mga hindi sumusunod sa standard sa para sa plastic packaging. At sa mga kumpanya anya na hindi magko-comply, papatawan sila ng penalty ng pamahalaan. Habang yung sa Octaris survey naman, kaugnay doon sa pagtaas ng self-rated poverty and hunger incidence sa hanay ng mga Pilipino para sa ikalawang quarter ng 2026, kaalamin anya ng pamahalaan kung saan mga lugar sa Pilipinas nang galing itong mga respondent ng survey na yan para ma-improve pa niya yung ginagawa ng gobyerno. Ito muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Magandang hapon po. Time check. Ngayon po ay alauna imedya ng hapon.
5: Usapang
4: magandang servisyon, hapon sa lahat.
5: Usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa servisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. tuwing Huwebes, alauna hanggang alas

Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas saan man sulok ng bansa.

0: Nagbabalik ang bagong programang makakasama nyo tuwing Webes ng hapon. Ang Artala Kayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako po si Yusek Biliracho mula sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, kasama ang aking co-host na si Miss Nikki Francisco. Magandang hapon, Nikki. Ano nga ba ang aabangan sa episode natin ngayon?
0: Magandang hapon po, Yusek Billy. Isang maganda at maulang, medyo maaraw na hapon na sa lahat, no? At lalong-lalo na sa lahat na ating mga manonood at tagapakinig dito sa Artala Kayan. Makakasama natin ngayong episode na ito ang isa sa kagalang-galang na undersecretaries ng ARTA, si Yusek Lea Grace B. Salcedo, na masigasig na gumagabay sa operations group at sumisigurong nagagampanan ng empowerment mandate ng ahensya.
1: Tamang-tama at patungkol sa Citizen Charter Compliance ang ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Narito si Yusek Lea, okay, Undersecretary Lea, upang para sa isang makabuluhang ARTA Lakayan tungkol sa malaking papel ng Citizen's Charter. Mamaya ho, paliliwanag niya ano yung Citizen's Charter sa mas madaling pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Itong Citizen's Charter, paliliwanag niya bakit natin ito kailangan para bumilis ang mga bagay-bagay kapag tayo ay pumupunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno.
0: Yan, so dire-diretso na tayo sa ating talakayan ng reforma.
2: Talakayan ng reforma.
0: Yeah, magandang hapon po, Yusek Lea, at welcome po sa Artala Kayan. So, kamusta po kayo, lalo na itong mga nakaraang maulang hapon?
3: Ayan po, no? So, magandang hapon, Yusek Billy, at magandang hapon, Miss Nikki, no? So, na-experience natin itong malalakas na ulan. At of course, no, tayo ay nakapag-work from home. Ngunit, hindi naman ho tayo tumigil at tayo naman po ay nagbibigay pa rin ng serbisyo publiko despite the work from home.
0: Ayan. At maganda po na medyo sumikat na yung araw kanina bago tayo pumunta dito. At sana po at ang ating mga kababayan ay nasa mabuting sitwasyon na. Sige po, ano po ang una nating katanungan para kay Yusek?
1: Okay, simplihan lang muna natin, no? Kasi alam mo, English yung Citizen's Charter, baka sabihin na Englishan tayo na Englishan. Okay. Ano nga ba yung Citizen's Charter at ano ang naitutulong nito sa publiko, doon sa mga mamamayan natin, kasama na kababayan natin, na pumupunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno?
3: Ayan po, no? So, sa ating mga kababayan, Yusek Billy, no? Ang Citizens Charter po, ito po ay ang pangako natin from the government, no? Ito ay pangako natin sa ating mga kababayan kung ano ang mga serbisyo na ibinibigay natin sa kanila. No, so ito ay isang dokumento na naglalagay ng ating mga serbisyo, nakasulat po doon kung ano yung mga kailangan nating gawin on the side ng public, no, para makakuha tayo ng serbisyong ito. Ngayon, bakit nga ba ito importante, no? Bakit nga ba ito kailangang malaman ng ating mga kababayan? Ito ay para malaman natin na ito lamang po ang mga requirements. Ito lamang po ang oras na ibinibigay natin para sa mga kawanin ng gobyerno para ito ay gawin at kung sino po ang kakausapin natin doon. Kung meron po itong bayad, nakasulat na rin po doon ang exact na fees kung magkano po ang babayaran natin. Ayan po. At saka yung Citizen's Charter po natin ay nakapublish po ito. Una po, nandyan po siya sa conspicuous place ng ating mga tanggapan ng gobyerno. Pangalawa po, ito din po ay nakaprint at nakalagay sa mga tanggapan ng gobyerno. And of course, yung pangatlo, ito po ay nasa website ng ating mga government agencies. Ayan po, para malaman ng ating mga kababayan paano makipag-transact sa ating mga government agencies.
1: Yusek Lea, no, dagdagan ko lang yung tanong, bakit ba tinawag na Citizen's Charter? Para mas maintindihan nila. Ano ba yung charter? Bakit citizen? No?
3: No, so bakit nga ba natin sinabing citizen's charter? Kasi pag sinabi nating charter, ito yung rule, no? between the government and the public. No? Bakit siya tinawag na citizen? Kasi ito ang, on the part of the citizen, ano ang kailangan niyang gawin? Tapos on the side of the government agency, ano naman ang kanyang kailangan gawin para maibigay natin sa kanya yung serbisyo na gusto niyang makuha sa mga government agency na yon.
1: Ito ba yung ano, mga karatula na nakikita mo sa mga government agency?
3: Opo. So, actually, Yusek Billy, no, marami pa rin yung nakalagay sa mga tarpaulin. No? Naalala ko nung nandun pa ako sa mga region, marami sa kanila nilalagay sa tarpaulin para mabasa, no, ng ating mga kababayan. Yung iba naman po ay nandun na po sa mga television para paikot-ikot lang po doon yung mga different services. Ayan po, no? So, ito yung iba naman po, at i-require natin yon pag pumunta ka sa isang office, nandun naman po yung kopya ng Citizen's Charter.
1: So, pag ako ay bumisita, no?
3: Opo.
1: Paano ko siya hahanapin? Yan ba pwede ko itanong sa gwardiya o doon sa nasa pinto, nasaan yung Citizen Charter?
3: Opo, pwede po yun, no? So, meron po tayong tinatawag, Yusek Billy, na yung ating PACD, or that's the Public Assistance Desk, no? So, itatanong po natin sa kanila kung nasan po yung kopya, kasi yung ating PACD, nasa kanya yung buong Citizen's Charter natin. Tapos, pwede rin po niya tayong tulungan na ipakita kung saan nakapost yung ating Citizen's Charter, at kung pupunta ka naman sa specific na office ng gobyerno, nandun din po sa kanilang mga window.
0: Okay. Yusek Leia, sabi mo kanina, no, iba't iba yung forma ng charter. Mm-hmm. May tarpaulin, may printed, may information billboard or digital. So bakit nire-require pa rin na printed copy kung ang trust ng government ay parang digitalization na?
3: So actually yung pag-print po natin, no, ay pag sinabi kasi nating digitalization, easily available na yan, eh, no? Hindi mo na kailangan tumingin pa sa kung saan. It is in your phone or you can see it. Ngunit yung ating pag-print kasi ng Citizen Charter, nakakatulong pa rin ito, lalo na doon sa ating mga kababayan na hindi naman sila wala silang access, no? Wala silang access kasi lalo na pag nasa mga malalayong lugar, no? Mas gusto pa rin nila na mag-transact sa mga tanggapan ng gobyerno. At easily available siya doon. Hindi na natin sasabihin na i-check mo yung website, kundi available na siya pagpunta pa lang nila sa opisina ng gobyerno.
0: So parang may option po na yung techie sa digital, meron din yung sanay sa printed.
3: So para bang nagiging ano tayo, accessible to all, at the same time very inclusive siya, no, Yusek Billy and Ms. Nikki, na hindi lang siya available online kundi naka-print na rin.
1: So kung wala kang signal, pwede mong tingnan yung print, nakapaskil ito.
3: Tama po.
1: At kung wala nakapaskil, pwede mong tingnan online.
3: Yes po.
1: Pero merong bang hindi nagpapaskil?
3: Ayan po, no. So far naman po, no, nakita naman natin yung pag-submit ng ating mga government agencies. Nakita naman natin doon na nagko-comply sila. At the same time, paano nga ba natin malaman kung wala nakapaskil o meron, no? Yun pong ating mga teams, no? So meron po tayo doon sa tanggapan po ni Yusek Billy sa regions, no?
1: Yes.
3: Sila po ay nag-iikot, no, sa iba't ibang government agencies para makita, no, ang compliance, kung meron ba talaga.
0: Mm-hmm.
3: No? Kasi minsan, sasabihin nila doon sa report na meron, pero pag pumunta tayo, baka tinanggal pala dahil nagpintura. May mga cases kasi na ganun, Yusek Billy, eh, no? Kaya, ayan po, no? Pumupunta po tayo doon, hindi para sila ay somehow i-check kung nag-violate o hindi, kundi sila ay tulungan din.
0: Mm-hmm.
3: Paano tayo makapag-comply sa batas? Paano natin maiparating sa ating mga government agencies? I-empower sila so that yung pag-propose ng ating Citizen's Charter, yung pag-improve at pagsusulat ng Citizen's Charter natin ay mas akma at mas naiintindihan ng taong bayan.
0: Mm-hmm. So speaking of compliance, nasabi mo na, Yusek Leia, no? So kamusta yung compliance sa buong Pilipinas ng mga government agencies when it comes to Citizen's Charter?
3: Ayan po, no. So meron akong datos dito, Ma'am Nikki, no, na as of August 17, no, 2026, 11,061 out of the 11,286 ay nakapag-comply, no. So makikita natin dito lahat ng ating national government agencies po ay nakapag-comply.
1: Okay.
3: Yung ating mga GOCCs po 100% nakapag-comply. Yung ating mga public hospitals, Yusek Billy, 100% ay nakapag-comply. Ang ating mga challenge po ngayon, no, ay yung ating local government units. Meron pa rin pong hindi pa nakapag-submit. Yung ating schools, ito yung mga state universities and colleges, and of course yung ating local water district.
1: Yeah, pero ano yung ginagawa nating mga hakbangin ngayon para tumaas tong compliance na to? Bawa kung ikaw ay nasa 15%, paano mo itataas to ngayon, no?
3: Opo.
1: So, halimbawa lang naman yung 15%, no? Pero ano yung pwede natin gawin? Ano yung ginagawa natin sa ARTA?
3: Okay, so ang ginagawa po natin dito, makikita natin na hindi nga po sila nakapag-comply. Ang ginagawa po natin ay nakikipag-coordinate tayo, specifically doon sa mga government agencies na yon. At ini-schedule na po natin ang capacity building. Kasi bakit ba hindi sila nakapag-comply?
0: Mm.
3: Maaring dahil may kulang pa sa kanilang dokumento, so tutulungan natin sila paano ito makompleto.
0: Mm-hmm.
3: No? Minsan po, sa pagkakatanda ko, meron yung mga turnover of personnel. So, mm-hmm. maaaring yun ang mga pagkukulang. Or yung iba naman po, meron naman po hindi nga lang po na-send.
1: Yeah.
3: So, ito yung mga
1: yeah, bago tayo cases. Pumunta doon sa susunod na tanong ni Ms. Nikki, no? Anong gagawin natin kung talagang hindi nagko-comply? Anong gagawin ng ARTA?
3: Nako, eto na nga po, no? Kapag po kasi hindi tayo nakapag-comply at ginawa na po natin yung pwede nating interventions, Yusek Billy, no? Mapupunta na po siya sa enforcement side po ng ARTA, no? Unfortunately, ito ay magiging violation na ng ating batas, that's the Republic Act 11032, no, na hindi pag-comply. So, pupunta na siya sa ating enforcement side. Yung enforcement side naman po natin, no, makikipag-ugnayan po sa kanila, no? Itatanong po sa kanila ano po nangyari, bakit hindi ano, hindi naman po agad-agad na may
1: halimbawa hindi nila na-justify, ano mangyayari?
3: Ayan na po, kung hindi na po nila talaga na-justify and it's a violation, no, of Republic Act 11032, tayo po ay magre-rekomenda sa Office of the Ombudsman or the Civil Service Commission para sa karampatan nilang mga findings on what to do, no, with this administrative na kakulangan on the side of the government agency.
1: Okay. Thank you, Yusek Lea. I think meron ba tayong balitang ARTA? Ito na ba ang ating... Sige, let's go for balitang ARTA.
2: Balitang ARTA.
0: Ayan, so ano nga ba yung balitang ARTA, no? So last week, yung balitang ARTA ay kung saan natin ibinibigay yung mga ulat, updates ng ARTA sa nakaraang linggo. So para sa balitang ARTA, pagpaplano sa agara na tuloy-tuloy na paghatid ng impormasyon sa panahon ng sakuna o ang National Emergency Communication Strategic Plan, sinuportahan ng ARTA noong 10 ng Agosto sa pangunguna ng DICT.
1: Nagsagawa naman ng malawakang inspeksyon ang ARTA sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kung saan sinuri ang mga serbisyo ng Manila International Airport Authority, Bureau of Immigration, Bureau of Customs at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority.
0: Idinaos ng ARTA sa pamamagitan ng Compliance Monitoring and Evaluation Office ang General Orientation on ARTA Compliance noong 13 ng Agosto na nilahukan ng 170 na participants mula sa 39 agencies.
1: Para sa kompletong detalye, bisitahin ang facebook.com/arta.gov. Back to CSMA questions muna ulit tayo.
0: Oo nga po, no? So, Yusek Lea, balik tayo. So, kanina nabanggit niyo yung covered ng charter, hospital, LGUs, SUCs, national government agencies,
3: GOCCs.
0: Ano yung mga hindi sakop? May mga ahensya ba ng gobyerno na hindi required maglagay ng citizens charter?
3: Ayun po, no. So, ito yung mga ano, no, may meron pong hindi kasali. Ito po yung ating mga constitutional commissions.
0: Mm-mm.
3: Ayan po, no? Sila po ay hindi natin ini-inspect.
0: Mm-mm. Pero pwede rin silang maglagay ng charter kung gusto nila.
3: Opo, opo.
0: Kahit hindi sila required.
3: Opo.
0: Ayan, so nabanggit niyo po kanina na yung citizens charter, siya ay gabay, parang covenant to the people.
3: Mm-hmm.
0: Dito yung gagawin ng transacting public, nandito yung gagawin ng ng ahensya ng gobyerno, no? So paano naman papasok sa Citizens Charter yung pagkuha ng feedback galing sa empleya, galing sa mga transacting public?
3: Oo, no? So napaka-importante 'yon, no? Actually ngayon nga, Yusik Billy, meron tayong bagong poster, no? Para hikayatin ang ating mga kababayan na kapag sila po ay nag-transact sa mga tanggapan ng gobyerno ay magbigay sila ng feedback, no? So meron tayong tinatawag na Harmonized Client Satisfaction Measurement. So ito po ay isang instrumento by which may mga tanong po doon. So i-check na lang ng ating mga ano, mga kababayan kung kung sila ba ay natuwa, sila po ba ay may mga negative or positive feedback, no? At maganda ito kasi nakukuha din natin kung saan pa ba tayo pwedeng mag-improve, no? Yung feedback mechanism natin, napaka-importante yan kasi we are here for the people. So we have to know kung yung binibigay ba natin sa taong bayan ay nakakapagpadali ng kanilang pag-transact po sa atin.
1: Eh, alimbawa, nakita natin sa ARTA yung negative feedback.
3: Opo.
1: Okay. I assume na mo-monitor natin naman, di ba?
3: Opo.
1: So anong ginagawa natin sa ARTA pag may nakita tayong negative feedback doon sa agency na yon?
3: Ayan po, no? So kung may mga...
1: Kasi ganito, kaya ako naitatanong... Minsan kasi, di ba, pagka tayo pumunta sa mga private companies, nagpipeedback ka pero parang wala namang yatang nangyayari. So tayo sa ARTA, ano bang ating estilo o paano natin ginagawa ito?
3: Ayan po, no. So harmonized client satisfaction measurement. Meron po itong report, Yusek Billy, no, na sinasubmit din po sa ARTA ng mga government agencies. So makikita po nila dito kung ano yung mga negative. Ayan po, no. So actually, yung ating mga regions din po at yung ating CMEO team, no, nagsasabi sa kanila na kung ito ang opisina na binibigyan ng CSM, no, o tinatanungan ng feedback, dapat hindi siya yung mag-o-open din noon. Opo, hindi po ba para wala hong ano, no, wala pong bias. So meron po silang team doon at kung may mga negative, ito po ay isa sa mga paksa na pinag-uusapan ng tinatawag din natin somehow na parang mini ARTA sa lahat ng government agencies. Yeah. Ito yung ating CART o yung Committee on the Anti-Red Tape. Ayan, so sila po ang nagdi-discuss niyan kung paano ba nila mapaganda ang kanilang serbisyo. Kasi Yusek Billy, yung mga grade nila sa CSM, nalalaman po natin yon sa ARTA. At pag nakita natin yon, makikita natin kung ano yung action ng mga CART, kasi meron din pong sinasubmit na report yung ating mga CART, doon po natin makikita.
1: Pero pagpasensya nyo, follow-up question doon. No?
3: Yes,
1: yung bumubuo ng Committee on Anti-Red Tape. Eh, di ba kasamahan din nila yan sa opisina nila, sa building nila? Eh, paano kung naisumbong yung kasama nila? Paano yun?
3: Actually po, kapag ang naisumbong doon ay kasamahan nila, sila po ay dali-daling nag-a-action yan, Yusek, no? Kasi kung hindi nila ito ma-actionan, mag-elevate kasi siya, Yusek, eh, no? Especially pag yung transacting public natin ay nakipag-ugnayan na po sa ARTA. And maraming beses po na ganun. So ang ginagawa naman po ng ating Anti-Red Tape Authority ay nakikipag-ugnayan sa ating mga CART, no? To ensure that these issues and challenges are being acted upon by the CART. Opo.
1: Okay. Thank you, Yusek. Ma'am Nikki, meron ka pang
0: dagdag na tanong? Siguro, Yusek Lea, yun yung kahalagahan ng CSM. Eh, dapat, paano natin maipaparating sa publiko na dapat sagutan nyo itong mga survey form, hindi lang ito papel na basta tinatapon. Bakit siya mahalaga? Bakit kailangan totoo yung pagsulat nila dun sa rating?
3: Ayan. So, yung kasing pagsagot natin ng ano po, no, ng ating CSM. No?
1: So, ma'am, ito yung form, survey form doon sa lahat ng government agencies,
3: yes po,
1: no?
3: Yes,
1: so, yun po, mga kababayan, hanapin po ninyo yung survey form na yon para hindi man kayo makatawag sa amin. Through that form, maririnig namin kayo or malalaman namin kung kayo ba'y naging masaya, kung kayo ba'y na-delay or whatever. Sige po, Yusek Lea, please.
3: So, actually, bakit nga ba natin na bakit importante, no, yung ano pa yung additional features ng ating CSM? Pagtitingnan po natin, no, doon sa mga kababayan nating nakapagsagot na ito, Yusek, no. So meron tayong mga tanong diyan. Kung number one, no, kung yung Citizens Charter ba nandoon, nakita ba nila yon, no? Yan yung mga unang tanong. Ang pangalawang tanong, kung alam ang Citizens Charter, masasabi mo bang ang Citizens Charter natin ay nakasulat doon, no? hindi niya makita, makita niya. Mm-hmm. Okay, so number three naman, kung gaano nakatulong yung citizen charter sa kanilang transaksyon. So dito sa tatlong questions na ito, makikita natin kung tayo ba nakapag-deliver mm-hmm. on the side of the government agency doon mm-hmm. sa paglagay ng citizen charter. Yung pangalawang part naman po, ito na yung ano po, no? Ito yung 5-point scale.
0: Mm-hmm.
3: So each and every question, actually 8 yan, no? Tinatanong kung clear ba yung proseso, kung nasunod ba, Yusek, yung time na sinabi natin, no? Mm-hmm. Sabi doon, hahanapin ko, for example, si Nikki. Pagpunta ko doon, wala namang Nikki.
0: Mm-hmm.
3: So ayan po, no? Ito yung mga makikita natin. So normally kasi yung iba, especially yung mga transacting public natin, very important ang kanilang time, ano po.
0: Mm-hmm.
3: No, so pag natapos nila yung transaksyon, sila ay dali-dali ding naalis sa ating mga government agencies. Kaya tayo po nananawagan na before sila umalis, magbigay ng feedback. Yung feedback po, very important yon para malaman natin, no, ano yung ginagawa nating tama, ano yung ginagawa nating pwede pang ma-improve, at ano pa yung mga kulang sa ating mga compliances sa ARTA.
1: Oh, thank you, Yusek Lea. Oh, segue naman tayo. Meron tayong tanong sa ARTA. Ano ba yung tanong natin ngayon?
2: Tanong sa ARTA. Tanong ko lang sa ARTA. May transaction kasi ako dati sa gobyerno. Paano nyo nasusukat ang pag-efektibo ng citizen charter sa pagpapadali ng transaction?
0: Yan. So, yun ang tanong niya po, Yusek Lea, no? Paano nasusukat ang pagiging epektibo ng Citizens Charter?
3: Ayan, no? So, paano natin malalaman kung epektibo ang Citizens Charter natin? Well, number one, magiging epektibo ito kung ito ay kumpleto. No? Kung ito ay kumpleto, ano ibig sabihin ng kumpleto? Yung nire-require kasi natin, lahat ng serbisyo ay dapat nandoon.
0: Mm-hmm.
3: No? So, yung mga... yung sinabi ko kanina po, no, yung naka-print na nasa pack din natin, both external and internal, mm-hmm. dapat nandoon. Pangalawa, yung naka-post, mm-hmm. yun naman yung mga external, no. Pangatlo, nasa online. Ngayon, paano natin malalaman na ito ay effective? Kung yung ating mga transacting public ay hindi na nalilito
0: mm-hmm.
3: sa mga requirements, hindi na sila pabalik-balik dahil klaro po, no? Dahil klaro po ang mga requirements natin. Paano siya naging epektibo kung ang mga proseso ay nakasulat po doon, no? From step 1 hanggang sa last step. Kasi kung may na-miss tayo doon at nalilito ang ating transacting public, hindi natin masasabi na ito ay effective.
1: Yusek Lea,
3: opo.
1: And Ma'am Nikki, mukhang bitin na bitin tayo, no?
0: Oo,
1: so siguro yung susunod na episode kailangan ka pa namin, ano? Pansamantala, I think mukhang meron pa tayong mga gustong ibigay na mensahe. So, we promise you, Yusek Lea, at pinapangako ko namin sa ating mga kababayan, ibabalik ko natin si Yusek Lea dito para sa mas marami pang informasyon.
0: Tama,
1: no?
0: Siguro po,
1: si Nikki.
0: Yusek Lea, last message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
3: Ayan po, no? So nananawagan po kami sa ating mga kababayan na kung kayo po ay magtatransact po sa kahit anong ahensya ng gobyerno, hanapin po ang Citizens Charter para hindi po kayo malito, hindi po kayo masayang ang inyong oras. Nandun po ang proseso, nandun ang taong hahanapin, ano ang mga requirements, no? And of course, pag kayo po ay nag-transact, kami po ay nananawagan na huwag po ninyong kalimutan na sumagot po sa ating mga CSM. At opo, para din malaman ninyo kung ano pa yung mga ginagawa natin sa ARTA, kayo po mag-tune in sa aming mga ARTA social media pages. Ayan po.
1: Samahan niyo po kami tuwing Webes, alauna hanggang alas dos ng hapon upang makipag-artalakayan dito sa Radyo Pilipinas para sa usapang tapat para sa serbisyong nararapat. Like, share at i-follow ang aming social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube at LinkedIn at ang arta.artagovph.
0: Kung may mga concerns naman kayo tungkol sa government transactions, i-ARTA na yan. At kaakibat ng pagsulong natin sa digitalization, maaari niyong kausapin si Tala, ang ating 24/7 AI Complaints Assistant sa ECMS, sa eGovPH Super App, or sa ARTA website. Meron din tayong ARTA hotline na 127-82 o ang 888.
1: Bago tayo tuluyang magtapos, binabati ko po ng advance happy birthday ang ating First Lady, Luis Araneta Marcos. Ma'am, advance happy birthday po. Yan po ang isa sa mga idol ko, isa sa mga naturuan ako. Muli!
4: Happy birthday!
1: Muli, ako si Yusek Billy Racho, kasama si DC Nikki Francisco.
0: Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas!
5: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisay, at maging bahagi ng pagbabago.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 13 bagong pumping station sa Metro Manila, asahang may dadagdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sabi nyo, gagawin pagdaragdag ng mga bagong pumping station sa Kalakhang, Maynila. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng ginawa nitong inspeksyon sa Tripa de Galina pumping station kanina umaga sa lungsod ng Pasay. Sabi ng Pangulo, 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lokasyon sa National Capital Region. Nakapwesto na anya ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Kaugnay nito, binigyan din ng Pangulo na kahit na maganda ang pumping station at malakas ang mga pambomba ay mababaliwala pa rin kung mababaran lang ang mga ito ng basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandiyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, eh siyempre ang efficiency niyan bababa.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Department of Trade and Industry o DTI nagpaalala sa ipinatutupad na price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity. Nagbabalita si Luisa Erispe.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nadagdagan pa ang mga lugar na may ipinatutupad na price freeze sa bansa dahil sa deklarasyon ng state of calamity dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa abiso ng Department of Trade and Industry, may price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin sa munisipalidad ng Nasugbu, Batangas. Yan ay mula noong August 10 hanggang sa October 9, 2026. At may price freeze din sa munisipalidad ng Bulacan-Bulacan mula naman August 15 hanggang October 14, 2026. Ang price freeze ay ipinatutupad upang mapanatiling stable at abot kamay sa mga consumer ang mga pangunahing bilihin sa panahon ng kalamidad. Kasama naman dito ang mga mantika, gamot, karne, gulay, prutas, itlog at iba pang bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pagbabantay at pakikilahok ng komunidad para sa kaligtasan ng mga estudyante, ipinanawagan ng Philippine National Police o PNP. May live report si Dayan Lear.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Omar, nanawagan ang Philippine National Police o PNP ng patuloy na pagbabantay at mas malakas na pakikilahok ng komunidad upang mapanatiling ligtas ang mga estudyante. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Rertates Jr., hindi dapat umasa lang sa mga pisikal na hakbang pansiguridad ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Anya, kailangan ng mas mahigpit na makipagtulungan ng pulisya sa mga paaralan at komunidad upang matukoy ang mga banta bago pa mauwi sa karahasan. Hinikayat naman ni Nartates ang mga magulang, mga guro, mga mag-aaral at komunidad na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa mga kabataan at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad yung anumang banta o kahinahinalang kilos. Matatanda ang nangyari ang insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18 na ikinasawi ng dalawang mag-aaral at ikinasugat ng dalawang iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Leyte Representative Martin Romualdez isinama sa supplemental counter affidavit ang salaysay ng 25 dating aides si Saldi Co na sumasalungat sa Maleta Boys. Mula kamera may ulat si Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinama ni Leyte Representative Martin Romualdez sa kanyang supplemental counter affidavit na inihain sa ombudsman ngayong araw ang sinumpaang salaysay ng 25 dating drivers at security aides ng dating Congressman Saldi Co. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, kusang loob na lumapit ang 25 dating aides upang pasinungalingan ang naunang mga pahayag ng Maleta Boys na kinakatawan ni Attorney Levito Baligot. Isasama rin umano sa supplemental counter affidavit ang bagong salaysay ni Orly Gutensa na nagrekant sa naunan nitong pahayag. Kit ni Fajardo, walang suhol, pananakot o anumang pangako mula sa kampo ni Romualdez kapalit ng salaysay ng mga dating aides ni Co. Sinabi niyang noong nakaraang linggo ay sinumite ng mga ito yung kanilang affidavit sa NBI at DOJ pati na rin sa ombudsman. Sa kanilang mga salaysay itinanggi ng mga dating aide na may naganap na anumang delivery ng pera sa mga politiko o opisyal ng gobyerno kabilang na si Romualdez. Sa halip, hinikayat umano sila sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at may inihanda ng affidavit para sa kanila. Ayon kay Fajardo, lumalabas na may mga taong nag-udyok at namigit sa mga testigo upang idawid si Romualdez sa kaso. Naniniwala naman ang kampo ni Romualdez na sa isang patas na investigasyon ay mapatutunayang walang basihan ang mga akusasyon laban sa late lawmaker. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Fordes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. cuisine. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
19: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo
20: sa training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
6: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Isang maaraw ng kaunti. Maaraw-araw na. Magandang-magandang hapon, mga kawan trabaho. Muli pong sumasa inyo ang isa na namang episode ng ating pong programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738. Pero kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. At syempre, sa lahat ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. And also sa Twitter or dating Twitter, ngayon ay X. Ayan, meron na po kaming 50,000 followers. Kaya po, i-like, i-follow at i-share. Lahat po yan, ha. Meron kami sa YouTube, meron kami sa X, meron kami sa Instagram. Yan. At syempre sa Facebook. Ayan. I-follow po ang at Radyo Pilipinas. Tayo po ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon para po sa ating programa. Ang ating po makakapanaya mamaya, isa po siyang OFW mula sa Dubai. At syempre, ang pag-uusapan po natin, psychology graduate siya eh, pero registered psychometrician. Ayan, tama ba yung aking pronunciation, Sir Ice? Ayun. So mamaya, itatanong natin sa kanya, pagka-registered psychometrician, ano ba yung magiging parang edge kapag kaganyan? At ano yung mga trabaho na involved dito? Diba? So, baka dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin, psychology graduate kayo, o kaya naman ay gusto ninyong kumuha ng ganitong kurso, alamin ninyo yung career path na maaari po ninyong tahakin. Oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Unahin po muna natin ang mga balita. ECC, handa raw pong protektahan ng mga pribadong manggagawa sa panahon ng kalamidad. Ito yung employment compensation nito eh, if I'm not mistaken. Ayan po ha, at most likely paalala po ito ng Department of Labor and Employment. So alamin po natin ang kabuuang balitang yan, ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Tiniyak ng Employees Compensation Commission na sa panahon ng kalamidad tulad ng malakas na ulan at pagbaha, handang magbigay ng benepisyo at serbisyo ang pamahalaan kung sakaling magkasakit o maaksidente ang mga manggagawa dahil sa kanilang trabaho. Sa ilalim ng EC program, may maibibigay na benepisyo sa mga manggagawa kabilang ang sickness at disability benefits, medical reimbursement, rehabilitation services, at death and funeral benefits para sa mga pamilyang naiwan ng manggagawang namatay dahil sa trabaho, na bukod pa sa mga benepisyong natatanggap mula sa SSS at GSIS. Kabilang naman sa mga manggagawang maaaring mas mataas ang panganib sa ganitong mga kondisyon ay mga construction worker, delivery rider, electric line worker, rescuers, at iba pang kailangan pumasok o magtrabaho sa kabila ng masamang panahon at mapanganib na kondisyon. Maaari namang maghain ng EC claim sa SSS, habang ang mga nasa pampublikong sektor ay maaaring maghain sa GSIS, at hinihikayat ang mga employer na tiyaking napapanahon ang kanilang mga kontribusyon. Ayon kay ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez, patuloy ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang mas mabilis na maabot ang mga manggagawang nangangailangan ng tulong, lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: Samantala, 292 million pesos na halaga po ng hinihinalang shabu na sabat daw po ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port o MICP. Si DK Zarate sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasa bat ng Bureau of Custom at Philippine Drug Enforcement Agency ang dinatayang 43 kilo ng suspected shabu na nagkakalaga ng 292.4 milyong piso sa Manila International Container Port. Itinago ang mga illegal na droga sa fabric pouch na ginawang kahawig ng talc stone mula sa isang shipment na galing Afghanistan. Dalawang 20-foot container ang idineklarang naglalaman ng talc stone. Isinailalim ang mga ito sa 100% physical examination matapos ma-profile ng BOC bilang high-risk shipment. Napansin din ng mga otoridad ang pagkakatulad dito sa isang shipment mula sa Afghanistan na idiniklarang marble at nasa bata sa MICP noong Pebrero 10 at nasa 40 kilos na dangerous drugs na nagkakalaga ng 272 milyong piso ang natuklasan. Sa pagsusuri, nakita ang mga fabric pouch na pinahiran ng materyales na kahawig ng plaster of Paris upang magbukang bahagi ito ng kargamento. Kinumpirma naman sa laboratory test na naglalaman ang mga ito ng metamphetamine hydrochloride o shabu. Ayon kay BOC Commissioner Nepomuceno, patunay ang operasyon sa bisa ng mahigpit na profiling, risk management at border control upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Pinangunahan ang operasyon ng BOC, PDEA sa pamamagitan ng Custom Anti-Illegal Drug Task Force, Custom Intelligence and Investigation Service, Enforcement and Security Service, Extra Inspection Project at iba pang concerned unit. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Underground water storage facilities isinusulong po ng Marcos administration. Si Raquel Bayan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
5: Isinusulong ng pamahalaan ang pagkakaroon ng underground water storage facilities bilang karagdagang hakbang sa flood management ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang isang engineering company mula sa Netherlands na Haskoning. Mayroon silang natukoy na 30 sites sa NCR kung saan maaaring maghukay sa ilalim ng mga existing facility upang malagyan ng cistern. Kabilang dito ang Ras Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo at University of Santo Tomas. Kaugnay nito, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi lahat ng 30 sites na ito ay mangangailangan ng malalaking infrastruktura, lalo't mayroon na niya mga open spaces na maaaring palalimin upang magsilbing catchment area. Kabilang din sa mga pinag-aaralan ang UP Sunken Garden na maaari pa nilang palalimin para pansamantalang saluhin ang tubig ulan tuwing matindi ang buhos ng ulan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwan

0: Oras po natin, 2:19 ng hapon. At kaugnay po niyan, oh, dito naman ho tayo sa post ng Presidential Communications Office or PCO. Pinangunahan nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang inspeksyon sa Tripa de Gallina Pumping Station sa Pasay City upang matiyak na sapat ang kapasidad nito sa pagpump ng mas malalaki o mas malaking volume ng tubig ulan na nararanasan ngayon. Binigyan din ng Pangulo na bagamat maayos at malakas ang operasyon ng pumping station, nananatiling problema ang malaking volume ng basurang pumapasok dito na nakakabawas sa efficiency ng nasabing mga water pump. Binigyang diin ng Pangulo ang paghahanap ng mas maayos at environmental friendly na paraan ng pamamahala ng basura, kabilang po ang composting para sa organic waste at waste to energy programs para sa iba pang basura. Magsasagawa rin po ang pamahalaan ng karagdagang mga pumping stations sa paligid ng Metro Manila, kabilang po ang 13 bagong pumping stations na target na mailagay sa operasyon pagsapit ng katapusan ng taon o unang bahagi ng susunod na taon. Ayan po. At kanina, napakinggan naman ninyo, di ba, yung mga basura before the program, napakinggan po ninyo yung ating working president before yung mga basura kung saan-saan lang. Ngayon, meron na ho na ginawa sa pamagitan ng technology, ang DOST, no, na nagiging tela na ho ang mga basura na yan. Okay, and I must say na ito ho ay ikangay napaka-visionary, no, ng Pangulo pagdating doon sa bagay na yon. So, ayan po, para doon sa mga kababayan ho natin, nagtatrabaho po ang inyong gobyerno. So, tignan ho na lang ho natin yung mga resulta nito ho mga plano na ito. And let's do our share. No? Kung mga maliliit na mga kalat-kalat lang yan, di ba? Huwag nyo na hong itapon kung saan-saan. Anyway, dito ho tayo, Senator Erwin Tulfo. Naniniwalang lahat ay naging may pagkukulang sa school shooting sa Zamboanga at Tacloban. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naniniwala si Senador Erwin Tulfo na hindi lang ang mga paaralan ang dapat managot sa mga naganap na pamamaril sa mga paaralan sa Zamboanga at Tacloban, Leyte, kundi maging ang mga guro, magulang at iba pang nakatatanda na may responsibilidad sa mga kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at ng Senate Basic Education Committee ngayong araw, sinabi ni Tulfo na may mga security laps ang paaralan, partikular sa pagpasok ng mga estudyante. Ayon sa Senador, dapat pantay ang security screening lang na at ng mga pumapasok sa campus anuman ang gamit na sasakyan. Hiniit din niyang dapat seryosong aksyonan ng anumang banta ng karahasan sa paaralan. Anya, kung may mga estudyante nagbanta na babarilin ng isang paaralan, dapat agad itong i-report sa mga school security at sa Philippine National Police para maagapan ang posibleng insidente. Binigyang diin din ng Senador ang kahalagahan ng papel ng mga magulang sa pag-alam sa kalagayan ng kanilang mga anak. Hinimok ni Tulfo ang mga magulang na regular na makipag-usap sa kanilang mga anak at alamin kung kamusta sila sa paaralan at ang kanilang buhay. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion. Oo nga, at saka bakit may mga lumalabas na memes against Yusek Claire Castro, no? Again, dun po sa mga mahilig sumakay na lang sa issue o kaya naman ay mahilig na sabihin nating nakakita ng isang kung sinong vlogger o kung sino mang mga nag-share na 'yan, 'di ba? Without verifying the truth, 'di ba? Yung pag-inumit ho or inedit yung isang mga salita, naiiba ho yung konteksto. So, hindi ko din maintindihan, ano ba? may problema ba talaga sa reading comprehension or sa mga pangunawa? Bakit ganon, 'di ba? Iba ho yung sinasabi na lahat kaysa dun sa sinasabi na may mangilan-ngilan or may ilan, 'di ba? Oo. Magkakaiba ho yun. Kasi pag sinabi mo na, apparently, binabati ko si Yusek Clare because of that, tawag dito, yung pahayag di umano na laban sa mga guro. Ayan. Hindi naman ho sinabi ni Yusek na lahat ng mga guro. Diba? Parang dito lang din, diba? So, hindi natin lalahatin, pero, diba? Pero, may ilang mga media na bayaran. Oh, 'di ba? May ganon. Kumbaga parang may mga may mga bugok sa mga kasama mo. Pero hindi ibig sabihin lahat 'yun, 'di ba? So, hindi naman 'yan ni lahat. May mangilan-ngilan. Eh lahat naman po eh, 'di ba? Kahit saang sektor po 'yan, meron. Oo, whether sa media, sa ano pa, mga teachers or kung saan pang mga abogado, 'di ba? Kung saan pa, kahit na ano pang mga profession 'yan, meron at meron, 'di ba? Na ika ngay sabihin na natin na mga maliligaw ng landas. Ayan. Oh, so bago ho kayo maniwala doon sa mga memes or kung ano-ano pa, pakinggan ho ninyo, live naman hong kine-carry din ng Radyo Pilipinas, yun

0: So anyway, ang oras po natin, 2:26 ng hapon, mga manggagawa sa pribadong sektor, pwedeng tumangging pumasok kung masama ang lagay ng panahon. Ayan, o kasi nasa discretion nga daw ng kumpanya. Okay, so alamin po natin ang kabuuang detalye ng balita hatid ni DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Pinalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga manggagawa sa pribadong sektor na maaari silang tumanggi pumasok o magtrabaho kapag masamang lagay na panahon o kahalintulad na pangyari na nagdudulot ng panganib sa kanilang kaligtasan at kalusugan kung saan hindi rin sila dapat napatawa ng administrative sanction dahil dito. Nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino noong August 19, 2026 ang Labor Advisory Number 14 Series of 2026 na nag-update sa guidelines sa pagsususpende ng trabaho sa pribadong sektor dahil sa weather disturbances at iba pang kalintulad ng insidente. Ayon sa advisory, maaari magsuspende ng trabaho mga employer, katuwang ang Safety and Health Committee, safety officer at iba pang itinalagang opisyal upang maprotekta ng mga manggagawa. Kung hindi pumasok ang empleyado dahil sa work suspension, hindi siya automatically entitled sa regular na sahod maliban kung may company policy o collective bargaining agreement na nagsasabing maaari silang sumahod. Maaari rin niyang gamitin ang naipon na leave credits kung papayagan ng employer. Samantala, mapumasok at nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 6 na oras ay entitled sa buong regular pay kung mas mababa naman sa 6 na oras ang trabaho o katumbas ang bahagi ng regular pay na matatanggap alinsunod sa sa mga company policy o practices. Maaari rin magbigay ang mga employer ng karagdagang insentibo o benepisyo sa mga manggagawang pumasok sa panahon ng masamang panahon. I-update din ng Labor Department ang advisory number 14 na naunang inilabas at naglalayong maprotekta ng mga manggagawa laban sa agarang panganib mula sa natural disaster, industrial accident at public health emergency at iba pang disruptive events. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras po natin, ganap ng 2:28 ng hapon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawal City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan

0: kalusugan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Oras po natin, 2:34 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tayo po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At ang ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito, career opportunities, professional growth at syempre paglaban sa homesick, no? Dahil siya po ay isang OFW. Hindi nga lamang po iisang career path ang maaaring tahakin ng mga nagtapos ng kursong psychology. Para po sa registered psychometricians, may mga oportunidad kung saan maaaring magamit ang kanilang training at skills sa iba't ibang workplace settings. Kabilang po rito, syempre, yung pagtatrabaho overseas. At bilang papakinggan po natin yung kanyang kwento, makakasama po natin ngayong hapon si Miss Ivy Flores. Siya po ay Bachelor of Science in Psychology graduate at registered psychometrician since 2024. Kasalukuyan po siyang HR Operations Specialist sa United Arab Emirates kung saan siya ay isang taon at anim na buwan nang nagtatrabaho doon. Kaya naman, pag-usapan po natin ang kanyang career journey, ang kahalagahan ng psychology degree at pagiging psychometrician at ang personal na hamon ng pagiging malayo sa pamilya. Ayan. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Welcome po.
4: Hello po. Good afternoon po to everyone. Okay. So,
3: welcome po sa One Trabaho. By the way, anong oras na ho dyan? Kasi dito ay 2:36 ng hapon.
4: It's 10:30 a.m. po. So, 4 hours advance po ang Pilipinas.
3: I see. So, good morning po pala dyan sa ating mga kababayan. Ang bata niyo pa, ma'am.
4: Thank you po. 26 po.
3: Oo, bata pa. Okay. Bilang kayo po, no, ay psychology graduate and registered psychometrician, ano po muna yung nag-udyok sa inyo para kumuha ng kurso na psychology? At, sige, go ahead.
4: Apo, it's a funny story po for me kasi ang first choice po na course ko is mass communication po basically.
3: Ah, parang but then, ganito.
4: Apo, yes po. Mm. So, kami po ng friend ko since first batch po ng senior high, parang nilaro-laro lang po namin yung pagiging freshman namin. So, nagpunta po kami sa isang university wherein I was graduate there po sa RTU Pasig. Okay. So, nung dumating po kami ng araw na yon, kinabukasan po is last day na ng enrollment. Mm-hmm. And then, nung nagpunta po kami sa admin, ang sabi po namin, may course po ba kayo na MASCOM? Ganyan. Tapos nung sinabi po sa amin na wala, na hindi po sila nag-o-offer ng ganon, mm-hmm. parang sabi po ng friend ko, ay ako psychology na lang ako. So sabi ko, ay ako din psychology na lang din. So for me po, like binabalikan ko po yun palagi na funny story siya. But then nung naisip ko po nung araw na yon na psychology, very interesting po kasi yung mga relatives ko po, especially my uncle, my cousins, they are all in HR field. Uh-huh. And then, na-enjoy ko na po siya throughout the years po ng pagiging, sa 4 years po na course na kinuha ko. Uh-huh. And nakakarinig din po ako ng mga positive comments like from my high school friends na pangarap po yung course mo, so sana pagbutihin mo. Ayaw. And then, throughout that po, na-enjoy ko po talaga siya.
3: Oo. So, paano mo nakikita na lalawak yung career opportunities para sa mga nagtapos ng ganitong kurso? Kasi di ba sinasabi na nila ngayon parang madami na may mga coaches na nga, may kumbaga may mga AI pa, hindi ba? So ano yung nakikita mo na edge nyo pa rin? Yan.
4: Sa pagiging psychology po kasi, nakakarinig po ako ng madaming advices before nung nag-aaral ako. Like, sobrang broad po ng mabibigay na career opportunity when it comes to psychology. There are two like main components po ng sa psychology. We have the corporate one, kung saan po nandun ako ngayon. And then we can pursue din po the clinical side, which is it will take a lot of time and effort din po and a lot of money basically for that pursuing the career of clinical kasi po most of my classmates during college is that they want to pursue a doctorate which is aligned din po sa pagiging sa clinical side ng psychology. So when it comes to career opportunities po, sobrang dami. Kagaya po ng tita ko, since psychology graduate din po siya, marami po siyang nahanap na opportunity like pagiging professor. Nasa sa inyo na po yan kung paano po natin ipapractice yung skills na meron po tayo.
3: Oho. Pero ikaw, hindi ka lang basta graduate ng psychology course, hindi ba? Ikaw ay kumuha ng psychometrician exam. So, ikaw ay isang registered psychometrician. No? Ano ba yung ibig sabihin nito para dun sa mga nakikinig sa atin?
4: Okay po. So, basically, ang registered psychometrician po is those people na nag-help or nag-administer ng test sa mga clinic facilities or pwede din po sa corporate world na for example po sa mga recruitment side. Pwede po, as a registered psychometrician po, pwede po akong mag-administer ng mga tests when it comes to behavior para po mas ma-assess yung mga applicant po na nag-a-apply. Uh-huh. And then basically po, they are the assistant of a psychologist din po.
3: Ah, okay. So, kasama ba dito halimbawa sa pag-i-exam? Let's say, 'di ba, kayo nagbibigay kamo kayo ng exam. So, kasama ba dito or pwede niyo ba halimbawa makita na, uy, may tama ito sa kukote, mga ganun. Or ano, paano ba? Nako, may pagkasayko to, mga ganyan. Nakikita ba doon sa exam?
4: Meron po kasi may mga metrics po na sinusunod when nag-administer po ng test. So, In fact po, hindi ko pa siya na-experience, pero based lang po ito sa napag-aralan ko before. Mm-hmm. Like, may mga metrics po na sinusunod. Like, for example, ang isang tao ay nakakuha ng ganitong score. Anong ibig sabihin? So, more on interpretation po.
3: Oo. Kasi, sa totoo lang, kaya ako naitanong yan, ano, kuminsan ang daming mga lumalabas sa mga phone, di ba, yung mga sasabihin nila, mag-take ka ng exam, mga ganyan, malalaman mo yung parang psychological, ano mo daw, ganyan. Ang dami, di ba, may mga ganon. So, is it really accurate or talagang iba pa din yung magpapatingin ka or kukuha ka ng exam with registered psychometrician?
4: Well, in fact po, during college, ginawa po namin siya during the OJT. But since it is pandemic time po, our OJT is online. So we do that po. Nakalimutan ko lang po yung link na sinend ng professor namin. But tinake po namin yung exam na yun to assess ourselves din po. Like how many percentage na lagi kang nagagalit, lagi kang naiinis, or so minsan ma-assess mo din sa self mo kapag nakita mo yung percentage sa exam na okay, ganito pala ako minsan. So pero ang pinaka main advice po as a psychology like in the degree of psychology is don't self diagnose. Like mahalaga pa din po na makasig po tayo ng mental health professional.
3: Oh, okay. And matanong ko lang, no, kasi ang sabi ko nga ang bata mo pa, hindi ka ba natakot mag OFW? Hindi ka ba nagtrabaho muna dito sa Pilipinas? Paano ba naging ano ng career mo? Takbo ng career mo?
4: I graduated po 2022, but before I graduate po, nakahanap ako ng work. Mm-hmm. Meron po akong 4 years experience dyan sa Pilipinas before po ako magpunta dito sa UAE. But then, being an OFW po, since high school po kasi nakakontrata ako sa tito ko na pag-graduate mo ng college, kukunin kita, pupunta ka ng Dubai. So parang nakaset na yun sa mind ko. Parang dapat po talaga 2023 pa or 2024, but sinabihan ko po siya na kuha muna ako ng experience dito, tito, kasi mahirap din na walang experience na lumaban dyan. Yun po. I was in HR admin field din po dyan sa Pilipinas.
3: Okay. Pero Ivy, ikaw ba ngayon na nagtatrabaho ka sa UAE, no? Malayo ka sa pamilya mo. Ikaw, paano mo nilalabanan pagiging homesick? Na homesick ka ba in the first place?
4: For me po, personally, feeling ko po hindi po mawawala yung homesickness. Mm-hmm. Kasi po, umuwi po ako this year ng May. Mm-hmm. So, parang sabi nga nung katrabaho ko, the more you go, the more you want to go. Parang gusto ko po ulit umuwi. Sobrang mahal po kasi ng ticket. Kaya money-wise, hindi po siya kaya sa ngayon. So, sa akin po, paano ko siya nilalabanan? Malaking tulong din po nakasama ko yung mga relatives ko sa bahay. Like, we are 11 po in the house. And we are, like, yung mga tito ko po, pinsan, may bata din po sa bahay. So, yun, nakakatulong din po siya.
3: Hindi ka masyadong lalayo, ika nga. Kasi nandiyan pa din yung mga relatives mo. Pero ito ha, matanong ko lang na ngayon na nagtatrabaho ka na bilang HR Operations Specialist sa UAE, sa iyong experience, paano mo nagagamit yung iyong background, no, and training sa psychology bilang psychometrician naman sa iyong trabaho?
4: Before po, nung dyan sa Pilipinas, just a recap lang po, nung pagka pasa ko po ng psychometrician, parang nag-initiate po ako ng mental health webinar po sa office namin. Okay. Which yun, kasi po yung mga managers ko po doon is millennials, so hindi pa po sila masyadong open sa ganoong topic. So as a like po na Gen Z, na initiate ko po yung ganun na program po sa kanila bago po ako umalis papunta dito sa UAE. So, dito naman po sa UAE, paano ko po siya nagagamit is nasa employee relations side din po kasi ako. So, kapag And na-realize ko din po na kapag nasa abroad ka, kailangan marami kang alam na mga task, ganyan. So yung manager ko po, ina-stretch talaga yung kakayanan ko. So ngayon po, nag-support ako sa employee relations. So kung paano ko po siya nagagamit is that yung hearing employee grievances po ba, kung kapag narinig mo yung mga hinain nila or mga reklamo nila about the company, so malalaman mo din kung saan sila nagagaling. At syempre po, given the fact na iba't ibang culture po kami dito, multinational po talaga kasi iba't ibang lahi. So, nandun din po yung extend ng patience and understanding po sa kanila as a psychology graduate po.
3: Aha. Okay. Ivy, alam mo, nakakatuwa naman ano, nandito nag-comment yung ano mo, kuya mo ata ito or nakalagay, sabi ni Harvey Flores, kapatid ko 'yan. Oh, 'di ba? Very very proud si kapatid. Si Sir Osias Cornell naman, parang nahawakan po ata ng anak ninyo yung phone nyo. Nag-comment, hindi ko mabasa kung ano nung nakakomment eh. Okay, so hindi ko alam kung totoong comment nyo yan or baka napakialaman nung anak ninyo. O ano man. Anyway, eto. Si Maki Victorio, pa-shoutout po kay Sir Harvey, supervisor ng Pinas. Ayun.
4: Parang sabi niyo yung kapatid ko na po yun. Number one supporter ko po yung kapatid ko.
3: Diba? Ganoon naman dapat talaga, diba? Suportahan ang mga kapamilya. But anyway, Ivy, natutuwa ko na nagbigay ka ng oras para sa amin and sana magsilbing inspirasyon sa mga kababayan natin na nakikinig yung iyong naging journey, no? Naging journey mo as psychology graduate and then naging psychometrician, registered psychometrician, and ngayon nga ay isa kang OFW. Baka may mensahe ka, Ivy, sa ating mga aspiring psychology graduates at nagnanais din, no, na maging HR specialist overseas.
4: Sa akin po, may favorite po kaming word sa psychology before, which is padayon. Like, patuloy lang. Like, kahit ano man na dumating na pagsubok sa buhay, like tuloy lang, and then okay lang mapagod, basta huwag hihinto, and always for me personally, huwag mong kakalimutan kung saan ka nang galing, at huwag kang babaguhin ng pera kung gaano man kalaki yung kinikita mo or whatsoever. Kailangan hindi tayo mabago ng mundong ito kasi mas mahalaga pa rin yung heart at kung paano ka makitungo sa tao. So yun, sa mga aspiring na mag-work abroad, I can say na dapat tibay at buo ang loob mo. Hindi ka dapat half-hearted, and whatever plans na meron ka, always put the Lord in it. Kasi mawawalan ng kabuluhan yung lahat ng plano kapag wala si Lord doon. So, yan lang for me.
3: Ayun. Okay, thank you, Miss Ivy Flores. Siya po ay HR Operations Specialist and the Registered Psychometrician. OFW po siya sa Dubai.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: At syempre pa inaanyayahan ang mga public information officers o PIOs, communication officers at mga communication at public relations professionals na dumalo sa 33rd National PR Congress ng Philippine o ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP. Ang tema ng Congress ngayong taon ay Steward the Story from Clout to Legacy. Gaganapin po ito sa September 17 hanggang 18, 2026 sa Solaire Resort, North Quezon City. Layunin po ng National PR Congress na pagsamasamahin ang mga communication at public relations professionals mula sa pamahalaan, pribadong sektor, akademya at civil society para sa makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng mga best practices at pagpapalitan ng kaalaman tungkol sa strategic communication, reputation management at responsabling paghahatid ng impormasyon sa publiko. Para sa mga government agencies at offices, may special po na government rate na 11,000 pesos kada participant. Sa mga PIO at communication officers na nais dumalo, kayo, maaari kayong mag-register online sa pamagitan po ng registration link ng 33rd National PR Congress. Kaya naman, mga kapwa government communicators, huwag pong palampasin ang pagkakataong matuto, makipagpalitan ng karanasan at makiisa sa paghubog ng mas epektibo at responsabling komunikasyon para sa bayan. Muli, ang 33rd National PR Congress sa temang Steward the Story From Cloud to Legacy ngayon pong September 17 hanggang 18, 2026. Diyan po yan sa Solaire Resort, Quezon City.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: At mukhang mayroon pa tayong mahalagang paalala from the PCO? Meron pa ba? Okay. Yun daw pong mga nagnanais na dumalo doon po sa binabanggit natin kanina. Bisitahin daw po yung kanilang Facebook page, ang Public Relations Society of the Philippines. Samantala, eto muna. O baka magkalimutan tayo.
5: Happy birthday! Happy birthday!
3: Happy, happy birthday sa ating kasama. Ayan, si Mr. Quincy Kahilig, si Papa Quincy.
5: Happy birthday! Happy birthday!
3: Happy, happy birthday! Ayan, si Quincy Kahilig. Mula po sa Public Affairs Division.
5: Happy birthday!
3: At syempre, isa pa, eto pa, si Gab Humilde Villegas!
5: Happy birthday! Happy birthday!
3: Happy, happy birthday, Gab! Ayan, si Gab po ay isa sa mga masisipag na reporter and anchor din ng PTV. Ayan, happy, happy birthday, Gab!
5: Happy birthday!
3: Ayan, nami-miss ka na namin dito. Anyway, batiin ko lamang din ito pong mga nag-comment dito. Si Jenna Flores, ayan, may mga pa-heart siya. At si Maki Victorio. And with that, nako, kami po ay wala na rin time. Tayo po naman ay nagpapasalamat muna sa ating po mga nakasama dyan po sa Marulas Transmitter at sa lahat po ng mga provincial at sister station na nag-carry po ng One Trabaho. Ang amin pong pasasalamat sa inyo. At dito sa studio, maraming salamat kina engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, and Roseanne Erno. At ang ating po mga executive producers, si Mr. Ice Adan at si Ms. Tez Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga ka-One Trabaho.
2: One Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. It's Radyo Publico. No matter. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga lugar kung saan naitala ang mga nakaranas ng self-rated hunger sa Okta survey, tututukan ng Marcos administration sa gitna ng paglakas ng walang gutong program ng pamahalaan. Mula Malacañang, may ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Alamin na Malacañang kung saan mga lugar eksakto nagmula ang mga Pilipino na nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman base sa self-rated poverty at hunger survey ng Okta Research. para sa ikalawang quarter ng 2026 na nasa 39% at 21%. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil sa katatapos lamang na survey ng Social Weather Station, kinakitaan ng improvement ang walang gutom program ng administrasyon. Sa survey, lumalabas na nasa 600,000 na ang pamilyang Pilipino ang maituturing na food secured. Bukod dito, tuloy-tuluyan niya ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development upang maigsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, kung hindi talaga alam ng mga tumugon sa survey ang walang gutom program, natural lamang na magkaroon ng pagkakaiba sa resulta ng mga pag-aaral dahil hindi nila naramdaman ang benepisyo nito. Dahil dito, tututukan niya ng pamahalaan ang pagpapalakas pa sa programa upang mas maraming nangangailangan pamilyang Pilipino ang maabot nito. Una nang sinabi ng DSWD na ang target ng administrasyon, maiakyat sa 750,000 food poor families ang masisabisyuhan ng programa upang matugunan ang involuntary hunger sa bansa.
8: Dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutong program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Bilang ng electric vehicle charging station sa buong bansa, umabot na sa 402 ayon sa Department of Energy. May live report si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Omar, na umabot na nga sa 402 bilang ng electric charging stations na naitala ng Department of Energy sa buong bansa. Ayon nga sa Department of Energy, ito'y dahil sa patuloy na pag-engage ng pribadong sektor sa pag-iinvest sa electric vehicle charging stations. Dagdag pa ng Department of Energy na patuloy pang madadagdagan nito sa mga susunod pang mga buwan at taon upang mas mapalaganap ang paggamit ng electric vehicle sa buong bansa. Omar, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa, hindi na nakakagulat ayon kay Senador Panpilo Lacson. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hindi na ikinagulat ni Senador P. Lacson ang pagrekant ni dating Marine Orly Gutesa sa nauna nitong pahayag tungkol sa umano yung paghahatid ng pera kay dating House Speaker Martin Robaldez. Ayon kay Lacson, matagal nang naitala sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na umano'y coach witness si Gutesa ni Senador Rodante Marcoleta. Naganapan niyang coaching sa pagdinig noong September 23, 2025 kung saan sinabi ni Lacson na makikita sa live proceedings ang nilapag-prompt ni Marcoleta kay Gutesa sa mga isusulat nitong affidavit. Tinunto rin ng senador na sunod-sunod na ang pagkaligtad ng ilang tinawag niyang Maleta Boys kaya hindi na rin nakapagtataka ang naging hakbang ni Gutesa. Sinabi ni Lacson na ang kaso ni Gutesa at ng iba pang Maleta Boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nauna nang sinabi ni Lacson na may Senate CCTV records din na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa opisina ni Marcoleta at na natili roon ng halos 30 minutes bago humarap sa Blue Ribbon Committee hearing. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: The public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
19: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
18: Mark in. Mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
19: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
18: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Pag-usapan natin, programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
24: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
23: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
23: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
1: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: nag-training po
4: kami sa DOST.
23: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
3: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 8 minuto na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome na po sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong atid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw ng Webes, 20 ng Agosto 2026, at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa Butterbonia.
28: At ako naman si Joy Dayan Gumatay. Samahan niyo kami hanggang alas 4 ng hapon upang pag-usapan ang mga pinakahuling balita, katagumpayan at update mula sa inyong Tanod Baybayin ng Pilipinas.
3: Atin lamang balikan yung nakaraang linggo kasi sa maalala po ng ating mga kababayan, nakasama po natin dito sa Serbisyong Coast Guard ang dalawa sa mga opisyal po ng Coast Guard Cyber Command na sina Lieutenant Junior Grade Carlyle Leo Alsan at Lieutenant Junior Grade Efraim Juliano, kung saan tayo po ay nagkaroon ng kaalaman tungkol po sa tungkuling ginagampanan ng Cyber Command.
28: At ngayong hapon ay pag-uusapan naman natin ang sitwasyon o yung pinakahuling update patungkol sa Philippine Coast Guard matapos aprubahan sa third reading sa Senado ang Senate Bill number 2116 o ang revised Philippine Coast Guard Law.
3: Ngunit bago po tayo dumako rito, alamin muna natin ang huling balita mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service. Narito po si Apprentice Seaman Larry Joseph Agudo para sa Coast Guard Updates.
27: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
5: Sa Zamboanga City, 32 residente, kabilang ang isang walong buwang sanggol at isang buntis, ang nailigtas ng Philippine Coast Guard matapos ang sunog sa Barangay Sangali noong 14 ng Agosto. Ligtas silang dinala sa Barangay Hall gamit ang PCG Aluminum Boat AB263 at BFAR Vessel MCS3004. Habang sa Zambales naman, 9 na tripulante ng tugboat SL Sual 1 ang nasagip matapos itong sumadsad sa Barangay Bangan, Butulan. Nakipagtulungan ang PCG sa Butulan Response Team at sa mga lokal na mangingisda sa pagsagip sa 9 na crew. Napawang nasa mabuting kondisyon at wala ring naitalang oil spill sa lugar. At sa Tingloy, Batangas, 8 individual na inaresto noong 15 ng Agosto. Matapos matuklasan ang undocumented fishing vessel na umigit kumulang 5,000 litro ng diesel na inihinalang sangkot sa illegal na paglilipat ng produktong petrolyo sa Barangay Makawayan. Nagsasagawa ng case build-up ang PCG upang matukoy ang pinagmulan at legalidad ng mga produkto, habang hinihintay ang inquest proceedings at pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantala, pinarangalan naman ng PCG si Japanese Ambassador Kazuya Indo na Coast Guard Outstanding Achievement Medal and Ribbon bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pagpapalakas ng maritime capabilities ng PCG at pagpapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas at Japan. Habang tinatapos ni Ambassador Indo ang kanyang termino bilang Japanese Envoy sa Pilipinas. Kabilang sa mga programang sinupo portahan nito ang vessel acquisition, master's degree programs, skills-based training, technical cooperation, at professional exchange. Bumisita rin si Belgian Ambassador Vladislava Yordanova sa PCG at napag-usapan ang ugnayan ng PCG sa Belgium sa pagpapalakas ng kooperasyon sa maritime safety, marine environmental protection, maritime security, training at capacity building. At itong nakarang araw lang, matagumpay na nakabalik na ng bansa ang BRP Gabriela Silang at Task Force 93 matapos ang unang paglahok ng PCG sa RIMPAC 2026 sa Hawaii, kung saan lumahok ang mga tauhan sa iba't ibang maritime operations at multinational exercises. Mula rito sa News and Research Department, ito si Apprentice Seaman Larry Joseph Agudo, PCG, para sa Coast Guard Updates.
27: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
3: Maraming salamat, Apprentice Seaman Agudo, at yan po ang nakalap na mga balita hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon tutungo na tayo sa ating actual na interview session. Dahil we are very honored, Miss Joy, no? Mm-hmm. At very privileged tayo na makasama mismo ang naging punong abala, especially dito sa latest update ng ating revised PCG law kung ating pag-uusapan. Makakasama po natin live ngayon sa ating programa ang Inspector General ng Coast Guard, Inspector General and Internal Affairs Service ng Philippine Coast Guard, Acting Commander ng Coast Guard Legislative Liaison Affairs, at ang Commander po ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIT. I-welcome po natin sa ating programa Rear Admiral Oliver S. Tenseco, Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
6: Magandang hapon din at magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyong programang Servisyong Coast Guard.
28: Mm-hmm. Sir, simulan na po natin ang ating talakayan. Gusto po nating malaman para sa impormasyon ng ating mga tagapakinig, ano po ang naging pangunahing dahilan ng ating PCG command kung bakit talagang inilaban po natin ang pag-revise ng RA 9993 o ang Philippine Coast Guard Law.
6: Una po muna, magpapasalamat tayo sa ating mga senador at congressman. Kaya po ito ay nakapasa sa third and final reading sa Senado. Lalo na po sa ating pangunahing sponsor, Senator Rapi Tulpo. Ngayon, alam niyo po ang ating current law, ang Republic Act 9993 as amended, 2009 pa po yan, 2026 na. Marami na pong pagbabago, hindi lamang po sa kung ano ang ating area, kung saan tayo nagpapatrolya, saan po tayo gumagalaw, kundi maging po mga batas. May mga bago na pong batas na ipatupad na kailangan pong mag-align o magbago at tubugma ang inyong Philippine Coast Guard. Yan po ang dahilan, kaya po kailangan nating i-revise yung ating batas, lalo na po sa punto po ng benepisyo ng ating mga personnel. Kasi po ito ay may kinalaman po muna sa organizational development po natin sa ating structure as a Coast Guard.
28: At napakalaking bagay, sir, yung hinighlight mo yung organizational structure ng Coast Guard, considering, sir, na very exponential yung paglago ng bawat miyembro at kaisa ng Philippine Coast Guard, may it be yung mga enlisted personnel or yung mga officers. And it's really high time na Lieutenant Junior Grade Baterbonya na mapag-usapan at talagang malaman na natin kung paano po natin mapagbuti ito. Dahil ang Coast Guard ay isa sa pinaka-flexible, sir, adaptive na agency. Kahit talagang anong sitwasyon, pandemic man yan o bagyo, tayo po ay laging nandyan. And okay, we deserve a kind of law that is really responsive to our operations.
6: Tama po yun. Tama po yun.
7: Sir, para malaman din ng ating mga kababayan, since na may prosesong sinusunod bago magiging official na batas ang isang bill, pwede po natin, sir, mailahad sa ating mga kababayan, paano po nagiging batas ang isang bill, sir?
6: Medyo mahaba yan, yes, pero sir, sa isang mabilis na papaliwanag, meron pong tatlong steps na ginagawa po. Yung una, yung pinatawag nating first reading. Sa first reading po, para lang introduction ito. Ang isang congressman o isang senador, kasi po kailangan dalawa po yan. Kailangan nga magkasabay. So kung sa kongreso po, may isang congressman na gagawa ng isang panukalang batas, bill po yon. Pag ito po ay nabasa na sa plenary, yun na po ang first reading. Ganon din po sa Senado. Pagkatapos pong basahin sa first reading, ito po ay maibibigay sa committee kung saan po ito meron talagang concern. Sa Senado po, isa lamang po yung committee, the Public Services Committee, under the chairman, Senator Rapitul po. Sa Kongreso naman po, sa mababang kapulungan, ito po ay nasa tatlong committee. Primarily po, o pangunahin po, sa Committee on Transportation. Yan naman po ang ating chairman, Congressman Franz Pumaren. So pagkatapos pong mabasa or madinig na po sa committee, din po kasi tinatanong ano ang mga kailangan pang pagdebatehan. Ito ba ay sapat na or meron pong sa ibang pagkakataon may ibang kontra? Kasi po ito po buong gobyerno po ito. Ito ba ay may kinalaman sa budget? Kaya ba sa budget ito? Dagdag na tao? Ito po ba? Kaya nga sa Kongreso meron kang Committee on Ways and Means. Magke-create ka ba ng panibagong posisyon sa gobyerno or may kailangan kang pondo? Kaya nga po ang pangatlong committee sa House po, ang Committee on Appropriation. Pagkatapos po magpagkasundoan na po ito, minsan po, si dinabi-dabi ng nagiging sponsor sa atin po, talagang unprecedented ang atin pong biyaya sapagkat pito na mga separate na senador ang nag-file po nito sa Senado. 7 separate bills sa Senate po. Sa Kongreso naman po, 15 na mga congressman at congresswoman po ang naging sponsor po nito. Kaya nga po, 22 ang total. Unprecedented. Kasi hindi naman paramihan, pero ganun po na lang ang pagsuporta nila sa Coast Guard. Sa Senado po, pagkatapos po ng committee, nagkaroon po niyang isang substitute bill. Kasi po, meron yung mga version ng pitong mga senador. Siyempre po, nagkasundo sila. Ito na po yung ating Senate Bill 2116 na napasa na sa third and final reading dun po sa Senado. Kasi balikan ko, nalaktawan ko yata. After po ng substitute bill, ibabalik ulit yan sa plenary. Ito na yung interpellation. Meaning, yung napagkasunduan, payag ba yung mga ibang senador pa? Lalo po yung minority, kung majority yung nagsulong po dito, at dun po tatawagin natin. Pagkatapos po niyan, magbobotohan. Ito na po yung second reading. And 3 days after po, ito na po ang third and final reading. On our case, sa Coast Guard po, talagang pasalamat po tayo kasi po 19 yes, wala pong kumontra doon po sa third and final reading. Ang last na lamang po natin na kailangan gawin ngayon ay maipasa po ito doon sa Kongreso. Kailangan po kasi sabay.
28: Yes.
7: Sir, sinummarize niyo po sa 3 easiest, at least yung ways na para maintindihan nating mga kababayan. Pero when it comes to years, sir, mga ilang taon natin ito pinoseso, sir?
6: Kung babalikan niyo yung kasaysayan, since 2013, meron na pong mga congressman at senador na nag-file na po ito. Kaya po, from 2013, ganun katagal talaga yung iniintay ng ating mga retirees. Kasi po, malaking portion po nito may kinalaman sa benepisyo ng ating retirees. Mamaya, baka itanong nyo sa akin, and I will discuss. So, matagal na po. In our case, 19 Congress yung nakaraan. Because currently, nasa 20th Congress na po tayo. Yun ang ating milestone. Kumbaga, yun talaga ang ating success. Dahil po, naipasa in first, second, and third reading, both houses. Hindi nga lang po na naipasa sa isang bicameral. Kasi kailangan pa magkasundo yung version ng Senado at saka Kongreso. So dito hindi nangyari 19 Congress. But now, 20th Congress po. June lang nagsimula of last year, 2025. And yet, ganun na po karami yung bill na naipasa. And tapos na po tayo sa Senado. Mm-hmm. Kumbaga, tapos ding step. One, second, and third reading, tapos na. Sa Kongreso po, tapos na po yung first reading, napasa na po, 15 congressman. Doon po sa committee, napasa na po ng Committee on Transportation, yung kanilang committee report at substitute bill. Hinihintay na lamang po natin na mapag-usapan po ito at eventually, ma-approve ng Committee on Appropriation and Committee on Ways and Means. Mm-hmm. Pagkatapos po niyan, sana doon sa plenary, magkaroon ng interpellation, may pasa sa second, and then final or third reading po. Mm-hmm. Yun na lamang, and then bicam. And of course, kung tatapusin mo yung kwento, kasi bakala nila, reading lang ba ito ng reading? Kailangan ito ma-enroll. Mm-hmm. Ibig sabihin po doon, madala sa Malacanang at ang ating Pangulo, mapirmahan niya. Mm-hmm. Pagkatapos po niyan, meron pang publication. Yun pa, kaya meron pang 15 days na required para po ito maging isang batas. Pero hindi pa tapos. Kasi meron pang IRR. Ito po yung implementing rules and regulation. Within 120 days, kailangan po maaprubahan ng ating secretary ng DOTR. So, mahabang proseso pa, but imagine nyo po,
28: malayo na.
6: From 2013, last year lang, ito na tayo ngayon. So, prayer po at support ng ating mga, lalo na ng ating mga Coast Guard personnel and retirees as well.
28: Mm-hmm. Hina-highlight ni Rear Admiral Tanseco yung benefit nito sa ating mga pensioners. Mm-hmm. Pwede na nating pag-usapan sa ngayon. Ano po ba yung benefit ng ating mga pensioners once na maipasa yung revision sa ating existing PCG law?
6: Una po muna, hindi po tayo humihingi ng karapatang benepisyo na hindi pa po ibinibigay sa ating mga kasama sa PNP or AFP. Mm-hmm. We are not asking for anything more. Yes. But also, we're not asking for anything less. Mm-hmm. Sa ngayon po kasi, medyo hindi po nasunod yung napangako na pag nag-retire ang isang opisyal o hindi man opisyal ng Coast Guard, yung one rank higher ang kanyang pension benefits. Mm-hmm. Alam niyo po ba yung ating admiral, ang ating pong commandant na 4-star, ang kanya lamang pong benepisyo pagdating po sa sweldo sa ngayon at sa kanyang retirement benefits, alam niyo po ba, 3-star lamang. So, hindi po, samantalang sa AFP at PNP, one rank higher po yan. Yeah. At yung 3-star po, 2.5-star lang yung kanyang pension. So, hindi po ba, sa akin naman po, pantay lamang po dapat ang PNP, AFP, at saka ang Coast Guard. Mm-hmm. Lalo na sa ating non-officer.
7: Yes, yun
6: pong ating mga from CPO hanggang sa ating FMCPO, yung ating First Master Chief Petty Officer. Sila po talagang one degree or rank lower sa kanilang mga counterpart. Kaya yung kanilang classmate na nagsimula sa AFP, kasi galing tayo ng Navy, minsan po mga 16,000 peso less than what our retirees are receiving right now.
28: Mm-hmm. Sir, ilang taon ang hinintay at inilalaban ng ating mga retirees, especially po yung ating mga non-officers. Ang tanong po natin, sir, retroactive po ba ang magiging batas na ito? Paano po ba yung magiging adjustment or development natin when it comes to pensions?
6: Alam niyo po, sa tulong na rin at pagmamahal ng ating komandan, Admiral Ron Hilgaban, ang ating secretary, Secretary Banoy Lopez po. Alam nyo, at of course, ang ating mga congressman and senators po, talagang nilagay po yon.
28: Yes.
6: Ang salitang ginamit, hindi po retroactive, kundi return to the retirees. Kung anuman.
28: They owned it.
6: Yes po, kung anuman po yung discrepancies, yung pagkukulang, yung hindi na ibigay sa ating mga retirees na naapektuhan. Kung anumang araw at buwan po nagsimula po yon o taon, ibabalik po yan ng buong buo sa ating mga retirees po.
28: From 2013 ito, sir, ang computation natin, tama po ba?
6: Meron pong naapektuhan after po yan at yung iba po hanggang ngayon, yung mga pension po. So, medyo may mga computation po ito kasi hindi pantay-patan. But makaasa po kayo, binabantayan po yan ng inyong pong Philippine Coast Guard.
7: Mm-hmm. This is good news, Ms. Joy, sa ating mga, for sure, sir, may mga nakasubaybay na mga retirees natin ngayon sa ating programa since we are aired live din po. And yung na-mention about sa pension, is isa lang po sa kumbaga napaloob, sir, na bagong development dito sa ating revision ng law. Ano pa po yung ibang mga salient features, sir, nitong Senate Bill 2116 kung i-compare natin? Kasi, sir, di ba dati meron lang tayong 28 sections, sir, no?
6: Opo.
7: Ngayon po, may 60.
6: Mas marami.
7: Yes, sir.
6: Kaya nga itong maganda kasi yung hindi po dati nakasulat, kumbaga sa aming mga abogado, mga implied lamang. Yes. Kumbaga parang napapaload. Mm. Ngayon po, expressly provided po. Yes, kung sir. Anong may mga organization tayo, units, command, na meron tayo ngayon sa Philippine Coast Guard, nilagay na namin para po talagang mayroon pong mandato ng batas. Mm. Now, talking about yung sinasabi mo, ano pa yung iba? May, if I can name some, no?
7: Yes,
6: una
7: sir.
6: Po yung reserve force.
7: Yes, sir.
6: Tama po yun. Kagaya ng AAP, magkakaroon po tayo ng Philippine Coast Guard Reserve Force.
7: Mm-hmm.
6: Meaning po, yung ating mga estudyante sa college, mm-hmm. kakuha po sila ng katumpas na yung NSTP nila na sa AAP. Ngayon, PCG na. Magkakaroon tayo ng Reserve Command na kung saan po, kapag meron pong emergency na kailangan, we will call them to active duty. Mm-hmm. Commission po yan ng mga officers and non-officers po.
7: Mm-hmm.
6: Second po, magkakaroon po tayo ng PCGA. Ito po yung Academy, Philippine Coast Guard Academy. So, parang PMA, PNPA, o diba pang Academy, magkakaroon po ng sariling Academy ang Philippine Coast Guard with the authority to confer baccalaureate degree. So, yung mga, kung meron po dyan mga pag-graduate na ng high school, kung gusto nyo po maging Coast Guard, kayong unang pioneer cadet ng ating Coast Guard Academy. At pangatlo, ma'am, medyo babalik tayo doon sa isang malapit sa puso po natin, yung medalya ng kagitingan,
7: yes,
6: o Medal of Valor for our

0: natin sa army, syempre gera kasi yung kumbaga yun yung kanilang mission. Pero tayo kasi sir sa Coast Guard, ang isang bagyo ay isang mission. So ibig sabihin po ba na yung ating mga miyembro ng Reserve Force ay kapag may bagyo, talagang tatawagin natin in service to help those who are stranded or trapped dahil po sa pagbaha?
1: Yun ang primary reason po kung bakit kailangan natin magkaroon ng reserve force. Mm. Kasi po kahit sa ngayon, maging 36,000, 37,000 pa tayo, hindi po kakayanin. Mm. Kasi hindi lamang po bagyo o sakuna. Mm. Tandaan nyo po, pangunahing mandato natin ay environmental response. Mm. Pag nagkaroon po ng isang oil spill, mm, o magkaroon po ng isang danger to our environment, maritime environment, mm, kailangan po may mga able-bodied person na tayo na may training, mm-hmm, na kaya po at pwede nating matawag, mm-hmm, into active duty. Mm-hmm. Yan po ang kagandahan ng isang reserve force. Mm-hmm.
2: Since na-mention naman natin, sir, yung reserve force, ano ang magiging kaibahan nila, sir, sa Philippine Coast Guard Auxiliary natin, sir?
1: Yan. Ang Philippine Coast Guard Auxiliary po, tayo po'y nagpapasalamat, yes, sa kanilang pagsuporta sa Philippine Coast Guard po. Ito po kasi ay nakonsepto dun sa may mga barko. Mm-hmm. May ari ng barko, mga, yes, shipping magnates po, mm-hmm, nag-operate ng mga cargo vessel. Na pag kailangan natin ng tulong, may lumubog na isang barko, kailangan mag-rescue, silang pinakamalapit, we can call upon them. Yes. That's why we provided them with the honor to wear our uniform. Auxiliary uniform po ito. Kakaiba sa uniform natin, mm-hmm, ng konti. Mm-hmm. Tapos may rango po silang karapat. Dapat po, mm-hmm, iba po sila at distinct sa ating Coast Guard. Una, mm-hmm, okay, ang Coast Guard po natin will be under the Reserve Force. Mm-hmm. Reserve Command. Yan po ay mga able-bodied po, meaning na estudyante ng college, mm-hmm, na dadaan sa training, talagang may training. Yun ang kakaibaan. Mm-hmm. Ang ating pong auxiliary, voluntary po ito. Umaasa tayo sa pusong volunteerism ng ating mga Coast Guard auxiliary to, mm-hmm, from time to time support us.
2: Yes.
1: At limited po yung kanilang engagement. Hindi natin sila pwedeng ilagay into harm's way, yes, so to speak. Kasi sila po ay mga sikat at matataas na tao. Samantalang itong ating mga reserve force po, una, sila ay pumasok. Kaya nga sa college, gusto nilang maging reserve officers kasi gusto nilang suot ang uniform natin, mm, na parang regular na when, mm, called to active duty. Mm. So, at pag tinawag po sila, may sweldo rin po. Yes. Kasi pag nakad sila, they can be called upon to, mm, serve and we will provide, mm, of course, not only benefits, medical, but also salaries when needed po. Yan ang kakaiba. So, parehong iba. Pareho pong nasa Philippine Coast Guard,
2: yes,
1: po.
2: Yes, sir.
0: Parehong kailangan.
1: Yes. Parehong kailangan. That's a good point. Mm. Parehong kailangan.
0: Ibang purpose.
1: Ibang purpose. Mm-hmm. Iba rin po yung kanilang katungkulan.
2: Mm-hmm. So yung mga papasok, sir, dito sa reserve force natin, eventually, soon, pwede rin silang maging organic na members ng...
1: Kung sila po ipapasok doon sa qualification po ng, mm, required po ng ating, of course, ang ating regulations po, mm-hmm, as to the age, medical and physical fitness po nila, qualification po nila, height, mm-hmm, included, then pwede po yon. And if I may, pwede rin naman na mag-dual po ang isang auxiliary. Kasi, mm-hmm, kung ang isang auxiliary po ay makaka-comply sa doon sa requirement, hindi po ba? Pwede. Mm-hmm. So, pwede siyang maging, yes, auxiliary. Kaya lang, siyempre, kung mataas ang rango niya sa isang auxiliary, iba sa reserve force. Mm-hmm. At hindi lang po once ang training niya, hindi lang sa college. Ngunit pag nasa Coast Guard Reserve Force na po, from time to time, mm-hmm, meron silang mga competency training na tinatawag. Mm-hmm. Medyo papawisan ka doon kasi medyo physical ang training yon. Kasi kailangan,
2: yes,
1: kagaya ng ating mga Coast Guard po, handang humarap sa mga tawag, mm-hmm, ng pangangailangan, okay, ng ating pamahalaan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. And let's talk about, sir, yung isa pang salient feature na nabanggit nyo, which is yung maritime attaché. Considering now, sir, na napakalaki na po ng role na ginagampanan ng Philippine Coast Guard, hindi lamang sa pagbabantay sa katubigan ng Pilipinas, kundi sa katubigan mismo ng buong Southeast Asian region and the Indo-Pacific region. So, gaano po ba kahalaga yung pagkakaroon ng specified na legal provisions when it comes to the deployment of our maritime attachés?
1: Tama po yun. Kasi nga po, hindi natin nakitinitignan yung ngayon lamang. Mm. We're looking also what could happen in the next few years and decades, no? So, tinitignan natin na yung expanding role ng Philippine Coast Guard. And you said it right, no? Talagang may need for a Coast Guard to be assigned sa ating mga embassies. Mm. At kung kinakailangan po, of course, with approval ng DFA, kasi position po yan, tayo po ay magkakaroon na ng mandato na we can provide.

0: At hindi lamang po ito sa attache in general. Ang batas po natin, nilagay po doon na kung kinakailangan, we will hire, recruit, and expand ang ating pong total number ng Philippine Coast Guard personnel enough, sufficient to perform our function. Ibig sabihin po, walang ceiling siya so far as i-approve ng DBM. Hindi naman sobrang dami, ha? Kasi kaya lang, kung mapa-approve po natin yung ating TOE, Table of Organization po, at kailangan yan, ma-justify natin because may dalawang bagong batas na naipasa. Ito pong ating maritime zone and archipelagic sea lane. Yes. Kung kinakailang maglagay ka ng Philippine Coast Guard personnel to respond not only in calamities, safety, but also law enforcement, yes, humanitarian missions, now we have the authority to do so. Kasi nasa ating batas na po, or magiging nasa ating batas kasi hindi pa tapos, ayo kung pangunahan ating pangulo, ano?
1: Pero dun tayo patungo, sir.
0: Sana,
1: yes,
0: we
1: sir.
0: Hope, ano, sana po.
2: Lieutenant Butterbonya, gusto kong tanungin si Rear Admiral Tanseco, especially sa ating mga kababayan, sir, na hindi gaanong naiintindihan, ano po ba yung kahalagahan sa pagkakaroon ng isang Coast Guard Maritime Attaché sa mga critical or major embassies ng ating bansa?
0: Tama po yun. O una po muna, kagaya ngayon, meron kang isang insidente sa Strait of Hormuz na kung saan marami pong kababayan nating tripulante, opisyal at crew ng mga barkong komersyal na naiipit po doon sa mga bansang kung saan sila naipit, na-stuck sila, yes, doon. Now, if there's a need for a Coast Guard officer to assist pagdating po sa kanilang safety, security, kasi po meron pong attaché ang military, meron pong attaché ang police sa mga bansa na kinakailangan sila because of the number of land-based OFW. This time around, ang ating pangulo, ang ating commandant, ang ating secretary, sabi niya, SEAMAD, yung ating mga tripulante ng barko, bigyan din natin, yes, ng karapatang assistance. So, yan po. Tama po yan.
2: Considering, sir, na 25% ng buong global seafaring industry sa Pilipinas, sir, 400,000 sila. So, talagang it's high time na magkaroon tayo ng mga Coast Guard attaché na ang purpose ay maibigay yung kanilang pangangailangan, especially kung meron tayong mga life-threatening incidents and situations katulad ng ibinahagi ni Rear Admiral Tanseco.
1: And kung last week, sir, napag-usapan natin kasi dito yung sa CGY, Cybercom, na nasa digital age na tayo, sir. So, kailangan sumabay ng Philippine Coast Guard. So, with this, sir, dahil na-mention mo, marami na tayong mga batas, marami na mga bagong development when it comes to the services na binibigay ni Coast Guard. Eto na yun, sir, na kailangan masasabayan na natin, sir.
0: Tama, if I can add, no? Sabi mo nga, mga bagong batas. Baka may nakikinig, anong batas yan? O, banggitin ko po yung isa. Ito po yung Anti-Agricultural Economic Sabotage, no? RA Republic Act 12022. Yes, ibig sabihin po nito, basta smuggling po, cartel, or kaya naman hoarding ng agricultural product. Lahat po ng agriculture, bigas, palay, lahat na po yan, pati sigarilyo po, sibuyas, manok, yes, baboy, isda. Pag yan po ay napasok sa ambit po ng batas at 10 million peso pataas, alam niyo po, nakalagay po doon. First time po siguro ito na naka-expressly provided po ang police, dapat lang naman, ang NBI, at ang Philippine Coast Guard. Siya ay membro na po ng law enforcement agency. Talagang hindi lang po mang-aaresto, magpapile ng case. And sa bill po natin, isinama po sa function and powers ng ating commandant and the Coast Guard as well, meaning po dinelegate ng commandant sa commander po ng IDMS, Investigation Detection Management Service, yung subpoena power.
1: Yes.
0: Importante po ito because this will now provide authority to our investigators to compel, one, to submit testimonies po, second, documents to aid in the investigation and eventual filing of the of a case.
1: Yes.
0: Pag hindi sumunod, dala niyo po, meron pang indirect contempt power ang ating Coast Guard. So, kumbaga, police na rin po tayo. Dapat lang naman. Because
1: yes,
0: we need to support the PNP as well.
2: Yes. And sir, bahagi ng mandato natin ang maritime law enforcement. So, it's really high time na magkaroon tayo ng batas. Kasi, base dun sa observation ko, sir, before, nang huhuli tayo, pero ipinapasa lang natin, puro tayo turnover.
0: Yes,
2: pero base sa pagpapaliwanag mo, sir, we now have the capacity to conduct our own investigation.
0: Correct.
2: And really perform the rule of law.
0: More than just to conduct investigation po, minsan po may kailangan kang dokumento para ma-build up po yung case mo. Now, siyempre po, hindi ibibigay ito ng willingly kung wala ka rin lang power. Alam nyo, sa police po, kailangan niya ng isang batas. ang CPNP ino-authorize ang at dinelegate niya sa chief po ng CIDG, Criminal Investigation Detection Management, at sa deputy. So kailangan pa nila, tayo nga ay nagpapasalamat sa ating mga senador at nailagay sa ating batas.
1: Ito na yung Miss Joy, kung alam ng madalas marinig ng ating mga kababayan yung eye care program, sir, ng Philippine Coast Guard, yung letter E na enforcement. Ito na yung sinasabi ninyo, sir.
0: Talagang lahat po ito, pasalamat tayo sa ating Commandant Admiral Ronnie Hilgaban.
1: Yes,
0: suporta po siya. Sabi niya, tutukan mo ito, bigay natin yan sa ating mga pensioners, sa ating mga retirees, ilagay mo ito so that the Coast Guard can respond to the changing time.
1: Yes, sir.
2: At nakaka-high moral ito, sir, no, sa ating mga law enforcers na nagkakaroon ng ngipin yung ating operasyon. Tama po ba?
0: Tama po yun, no.
1: And with this, sir, paano napapalakas ng ating bagong revised law natin, yung mandato po ng Philippine Coast Guard in general?
0: Ang magandang sagot, yung kasasabi ko lamang po. Mm-hmm. Kasi nga, one of our mandate, kung tatlong poste po yan, from safety, environmental protection, yung isa, yung maritime law enforcement.
1: Yes.
0: At yung law enforcement component po nun, yun yung sub-PINA. Mm-hmm. But beyond that, siyempre, kahit po magkaroon tayo ng multi-billion peso na barko, state-of-the-art vessels po, with monitoring, domain awareness po, yung puso ng ating Coast Guard, which are our personnel po ngayon. Mm-hmm. Lahat naman tayo pa-retire. So yung ating mga retirees po na eventually, yan ay part pa rin ng Coast Guard. Mm-hmm. Binibigay po natin yung benepisyong that was promised to them.
1: Yes.
0: Second po, the enough personnel to support our mandate, evolving mandate as well. So talaga pong ito para sa organizational reform ng Philippine Coast Guard that will rebound sa better service po, more competent academy as well, no?
1: Yes, sir.
0: More competency on our part to better serve our public po.
2: To better serve our public. Sir, pag-usapan natin ang West Philippine Sea. Papaano po mapagbubuti palalo ng Philippine Coast Guard yung ating maritime safety and security operations and upholding our sovereignty within our exclusive economic zones?
0: Ililimit ko yung sagot ko dun sa bill kasi may separate spokesperson po tayo for the West Philippine Sea. Ang maganda rito, sabi ko nga sa inyo kanina, kung anong meron po tayong existing command units, nandyan na po sa bill.
2: Mm-hmm.
0: At ang maganda rito, sinama na po natin yung ating Kalayaan Island Group District. Dati wala yan eh.
2: Yes.
0: At nakalagay din po doon, the Coast Guard may create, establish, any districts, units, offices po as a law might require or evolving time. So talagang very innovative.
2: Yes.
0: So ngayon, paano po matutulungan? Pag pinalakas po natin ang lalo na ang mga moral ng ating personnel, more competency, more power to conduct not only our main functions of safety, environmental protection or law enforcement, but to file cases in court. Doon yung maganda eh. Kasi kung dati, nag-iimbisiga tayo kung lumubog ang barko, we have been doing that.
2: Mm-hmm.
0: Pero ito po ay under lamang sa Maritime Casualty Investigation.
2: Yes.
0: Yung cost ng ating tinitignan. Mm-hmm. Kung mayroon man, may parusa man yan, fines and penalties. This time around, pagka kinakailangan, our investigators can file criminal cases in most instances po, resulting to imprisonment plus fines. Yun yung maganda.
2: Mm-hmm.
0: So, the better we can perform for our function, including that in the West Philippine Sea.
2: Mm-hmm.
1: Yes, sir. Sir, kung babalikan natin ulit yung mga salient features nitong ating Senate Bill 2116, sir. Okay. Nakasad po sa Section 32, yung emergency and medical assistance, sir. Pwede pa natin malaman yung tungkol
0: saan
1: ito,
0: ko yun kanina eh.
1: Yes,
0: yun sa dapat naon eh.
1: Yes, sir.
0: Kasi po sa ngayon talaga naman, wala pa naman tayong hospital.
2: Mm-hmm.
0: Second, kahit po magkaroon tayo ng hospital po, na itinatayo na ngayon sa Taguig, Coast Guard-based Taguig, yung papano po yung nasa ibang district?
2: Yes.
0: Papano yung hindi pwedeng ma-airlift?
2: Mm-hmm.
0: So, ito po ay nakapasok po sa ating batas na kung saan, hindi lamang po yung operation. Meaning, nagkaroon ng sakit, kailangan pong ma-opera ng ating personnel. So, yung cost po ng operasyon niya, yung kanyang medication, at kung natapos na po yung operation po, yung kanyang rehabilitation.
2: Mm-hmm.
0: So, kasama po ito nung nakapalagay sa emergency medical assistance. So, ang Coast Guard po sa susunod, pag naging batas na po ito, ang gagawin nyo na lamang, magtrabaho para sa bayan, kung kayo po ay na-aksidente, at huwag naman sana nasaktan, kayo na lamang po ay mag-isip na magpagaling. Kami na po ang bahala. Yes, sumagot sa inyo mga gastusin because this is in the line of duty. Yes. And again, ito po ay pinoprovide na sa PNP at AFP. Mm. Humihingi po tayo ng patas lamang para sa ating mga personnel.
1: Alam naman natin, sir, yung trabaho natin is makukonsider natin na nasa kabilang, ang kabilang paa ay nasa lupa. Ang kabilang paa ay dahil nga sa critical. Hukay. Nasa hukay, sir. critical na trabaho. So ngayon, sir, with this, hindi na mangangamba yung ating mga Coast Guard personnel, sir. Na in times na masugatan man or may incident, may peace of mind.
0: And focus na lang sa service po.
1: Yes, yes sir. Isa pa din dito, sir, sa ating bagong update sa ating batas, sir, is yung pagkakaroon ng Corps of Professors.
0: Yes po.
1: Yes, sir.
0: Ang Corps of Professors po, kaya magiging part po yan ng Philippine Coast Guard Academy or the PCGA. Kasi po kinakailangan din naman natin para makapagpatapos po tayo ng mga world-class, high-caliber, well-trained, competent officer. Kailangan mo, siyempre, mga teachers, mga professors po. At hindi na po pwedeng mag-iimbita lang tayo. Mm-hmm. Minsan, meron tayong token. Mm-hmm. Ito po talagang they will form part of Corps of Professors ng ating academy. With the rank, benefits, tenure na kinakailangan po. Mm-hmm. Same with PMA. Same with PMPA. Sir. So talaga pong ano lang, talagang itinatapat lamang po natin to be with at parity with this unit po.
1: Yes, sir. Mm-hmm. And nakita naman kasi natin na yun din yung isang kinakailangan din po ng Philippine Coast Guard, sir. Mm-hmm. Kaya include natin.
0: Hindi ibig sabihin yung ating mga naimbitahan ay hindi po magagaling na mga instructors at lecturer. Pero hindi po ba dapat lang ibalik natin ng sapat yung kanilang sakripisyo sa pagtuturo sa ating mga Coast Guard. Mm-hmm. Now, the Corps of Professors will ensure na meron po kayong pagkilala at karapatang, karapat-dapat na na hindi naman kabayaran, kundi kapalit ng kanilang pagtuturo.
2: Yes, sir. And it will make sure, sir, na long-term yung planning sa competency and education and development ng ating mga...
0: We see po na meron pong classification ng mga core professors from professor 1, 2, 3, 4. Oh, para po may associate professor ka bago. Talagang may, parang tayo, meron growth po at kung nakatapos ka ng advanced degrees and corresponding ranking po sa ating mga professors.
1: Yes, sir.
2: Sir, nabanggit mo yung goal po natin na magkaroon tayo ng mga world-class Philippine Coast Guard officers and personnel. Aside dun sa maritime attaché, may other sections or features pa po ba yung ating revised PCG law when we talk about international cooperation and regional stability?
0: Hindi ko maisip sa ngayon, pero sagutin ko muna sa... Actually, world-class officers na po ang ating Coast Guard.
2: Yes,
0: napatunayan niya natin sa nakarang exercise po, the RIMPAC, RIM of the Pacific, na kung saan talagang hindi lang sa bayan, talagang naging part po tayo ng overall training expertise o natutunan ng mga kalahok po dyan. And the Coast Guard, leading po. But in Southeast Asia, talaga pong papalakasin din po natin yung ating Coast Guard, not only the Academy, but the Command and General Staff College po. Admiral Staff College po.
1: Yes,
0: so part po yan doon, to support them as well. Kasi po, kailangan mo mag-hire din ng additional Coast Guard personnel to support yung ating pong educational goal. So, nakapalob po dito. Enough personnel to support our mandate.
2: Yes. Nabanggit din ni Sir kanina yung sinasabi niyang puso ng bawat Coast Guard. Yun yung pundasyon ng ating serbisyo. Pero sa panahon kasi ngayon, Sir, at nagte-trending na rin sa social media na merong ilan sa ating mga kasamahan sa Coast Guard na kahit na nasa kanila na yung mga ranggo ay hindi po maiwasang makagawa ng mga bagay na immoral at nakakapanakit sa kanilang mga mahal sa buhay. Papaano po ba natin hinahandle yung mga ganitong klase ng reklamo at complaint mula po sa ating mga kababayan?
0: Sabi ko na nga ba, tatanong mo yan?
2: Yes, sir, syempre.
0: Bilang Inspector General po ng Coast Guard, alam niyo po, sa kalaman ng iba, ang Philippine Coast Guard po, may kakaiba po kaming batas sa loob ng Coast Guard. Pareho po sa Military Justice System, our Code of Discipline sa Philippine Coast Guard. Ako po yung pinaka-inspector general at ako po yung naatasan para ensure po yung discipline within the service po. Unfortunately, ganun nga po yung sinasabi mo. Merong iba tayong mga Coast Guard and hindi naman kakaiba. Sa isang organization na 36,000 or more, talagang kahit papano meron ka dyan. We're not looking at a big number. Mas mababa sa ating mga kasama sa ibang uniform service. Pero binabantayan namin to. Not only from drugs use, meron din po tayo ngayong bagong policy, the zero drug policy, the Desire Park Commandant, na talagang zero po o walang po ang use ng illegal drugs within the Philippine Coast Guard. Meron na pong nag-positive at araw na lang o linggo o buwan ang inihintay, sila po ay matatanggal sa serbisyo because dismissal from the Coast Guard service yung first instance pa lang na positive po sila. Of course, subject to confirmation and challenge po. And, of course, hindi lang po yung illegal, pati yung immoral. Ayun po, hindi maiwasan, isang malaking pamilya, kaya po napakahigpit ng ating campaign to ensure na yung mga tao po natin iniwas po, hindi lamang sa sugal, sa gawaing immoral, at siguro na hindi lang yung puso, kundi yung korpo ng isang Coast Guard. Ano po yon? Yung pamilya niya. Kung may asawa, isa lang, pamilya lang. At kung ikaw naman po ay merong girlfriend, siya lang.
2: Ang pinangakuan?
0: Totoo pa rin.
2: Yes.
0: Pinaasa, huwag paiyakin.
2: Yes, tama.
0: O, ganun po yun. Hindi po natin kinukondone. Mayroon pong problema, maliit man po ito. Nagsisimula pa lang ang inyong pong Coast Guard, ang inyong pong commandant, utos niya po sa inyong IG, i-address ito, sugpuin, pigilan.
1: Yes, sir. Yun, at least, yun makikita natin mga kababayan na we do not tolerate this such act. Kaya very transparent ang Philippine Coast Guard, sir, when it comes to this. Sir, balikan ko rin din, sir, kanina na-mention about sa pension ng ating mga retirees. Yes, sir. Sir, sa Section 51, hindi ko lang sure, sir, kung related siya, pero yung exemption from attachment taxes, charges, and fees.
0: Hindi siya related in a sense na ito yes, po sir. Kasi may kinalaman sa, kunyari, meron po tayong kailangang bilin
1: okay,
0: na isang
1: sir.
0: Equipment or isang spare parts to repair our equipment. Hindi po ba galing abroad dyan?
2: Mm-mm.
0: Although po, pag government ang gagamit, may exception po yan. Mm-mm. Pero dadaan ka pa sa proseso.
1: Mm-mm.
0: With this section sa ating bill na binabasa mo, ha, mga nire-review mo, ha, sinat-challenge
1: yes,
0: mo.
1: Sir.
0: So talagang exempted na po tayo
1: yes,
0: sa fees charges po.
1: Mm-hmm.
0: Ganoon din, minsan meron tayong mga dapat bayaran sa mga ahensya ng gobyerno when it comes to our radio permits and licenses po. Dito po, exempted na.
1: Mm-hmm.
0: Kasama rin po dyan our authority or our power to enter into local and foreign loans. So, ganun po yun. Kung hindi kaya sa budget natin at merong magpapautang na local na banko po, sinama na rin po dyan.
1: Yes,
0: very, very flexible and innovative ang Coast Guard po. Very challenging situation po.
1: Yes, sir.
2: Are we looking at expanding, sir, yung ating mga barko, mga air assets? Kasi ang naiisip at napag-uusapan natin, sir, more on the personnel. How about when it comes dun sa infrastructure and facilities?
0: Yun po ay nasa isa pang batas. May basic po kasi na one title, one law. Ito po kasi more sa title pa lang yung modernization ng organization po ng Coast Guard. Meron na po actually mga nag-file po nito sa 19th Congress po. At mga senador po nagsasabi, ito na ang next namin, yung modernization ng Philippine Coast Guard. Ibang bill po yun. But now, you'll see na hindi lang sa personnel, but this time around, hindi lang sa facilities or sa barko, aeroplano, but also shipyards.
2: Wow! Opo. Philippine Coast Guard shipyards, sir?
0: Eh, kailangan kasi kung marami ka ng barko, kailangan mo repair din po.
1: Yes, sir.
0: Kung meron kang mga recruit, kailangan mo mga mas magagandang training centers.
1: Yes.
0: Kung meron kang mga lighthouse, meron kang mga districts, kailangan mo ng support sa kanila. So, ito po ay to support yung ating mga personnel. So, modernization po ito. Equipment and logistical requirement.
2: Yes. Hindi na talaga malayo kasi sir, si Admiral Gavan talagang ang pangarap niya daw talaga ang Philippine Coast Guard ang maging pinakamalawak na Coast Guard sa buong Southeast Asia. At base sa pagkukwento mo sir, when it comes to the current status of our law and then the modernization, in 5 years or 10 years, hindi na malayong ma-achieve natin yung goal na yon and more.
0: And dapat lang naman po talaga kasi po, kung may lindol, mayroon kang malaking sakuna na bagyo,
2: yes,
0: at talaga pong inaasahan ng tao,
2: mm-hmm,
0: ang Philippine Coast Guard. Napakita na po natin yun sa Cebu.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga po, kung yung isang district commander, sabi niya, kung ang may nalulunod sa gitna ng dagat, alam niyo po, pag nakita yung Philippine Coast Guard, hindi lang natin naligtas yung taong nalulunod, kundi yung kanyang mga umaasa sa kanyang pamilya.
2: Yes, yes, exactly.
0: Yun po yun.
1: Holistic approach, sir. Mm-hmm. Dito sa sinasabi ni Rear Admiral Tanseco, Ms. Joy, kumbaga kung ang ating trabaho ay within the Philippines and sa lahat na nasasakop ng servisyo ng Philippine Coast Guard, hindi na tayo lalayo, sir, sa pag-source ng mga kakailanganin natin dahil pwede na ma-provide within the organization.
0: Self-reliant natin. Country that is prone to calamities.
1: Yes, sir.
0: We have a very vast exclusive economic zone to protect not only our sovereignty but also our sovereign right. We must be capable. And the country and the people don't deserve anything less.
1: Mm-hmm. Yes,
0: yun
1: sir.
0: Po ang gusto ng ating komandan. Mm-hmm.
2: Sir, with the current status of our revised Philippine Coast Guard law, ano pa po yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan siguro ngayong taon ng 2026? Ano pa po yung mga developments na ine-expect po nating ma-achieve natin bago matapos ang taon?
0: Sana po, hopefully po, maipasa na ito sa House of Representatives. Sabi ko sa inyo kanina, dalawa pong committees to. Ayaw po natin pangunahan kasi po meron din po silang priorities po doon. But the Committee on Appropriation, Committee on Ways and Means, and no less than the Speaker po, Speaker D ng ating House of Representatives, nung nakausap ng ating commandant, sabi niya, it will be my legacy. Yes. To ensure ng Coast Guard po, hindi lang ma-reorganize but also modernize. Mm. Now, umasa po kayo, kahit hindi pa po na ipapasa po ito, or ilang buwan pa, patuloy po ang Philippine Coast Guard na magsiservisyo. May batas man na bago, wala.
2: Yes.
0: Dodo, hinihintay ng mga retirees po natin ito. Makakahintay pa po kami.
2: Mm-hmm.
0: At ang aming pong servisyo, hindi magbabago po. Hindi importante minsan yung minsan, di ba? Lalo tayo. Hindi lang sweldo ito.
2: Mm-hmm.
0: Ito po ay servisyo sa bayan. Pagmamahal. Yes. Sa ating Pilipinas po.
1: Yes, sir. Sir, before tayo magtapos sa ating programa, anong nais po ninyong ipaabot sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na po sa mga kasamahan natin sa Philippine Coast Guard?
0: Una muna sa mga kasamahan natin sa Philippine Coast Guard, nakita nyo na po kung gaano po tayo minamahal ng ating mga mambabatas, ng ating Pangulo, ng ating Secretary, ng inyong Commandant.
2: Mm-hmm.
0: Sana po maasa ko sa inyo, lalo na po yung ating pinakamababang ranggong Coast Guard personnel na sa ngayon, ay nandun sa isang barko, nagkakanda po ng isang pre-departure inspection.
2: Yes.
0: Sana po, gawin mo ng buong puso yung iyong trabaho. Huwag kang papadala sa pagod, huwag kang papadala sa temptation.
2: Mm-hmm.
0: Gawin mo po yung trabaho nyo sapagkat malaki ang inaasahan sa atin.
2: Mm-hmm.
0: Sa atin naman po mga kababayan. Pinapaabot po ng inyong Commandant, Admiral Ronnie Ilgaban, ang kanyang pong pasasalamat sa suporta niyo po sa Philippine Coast Guard po. Isama niyo po kami palagi sa inyong panalangin po at dun sa mga gustong sumama o maging kaisa ng Philippine Coast Guard in the future, lalo sa mga kabataan po. Mag-aaral ng maigi at hihintayin po namin kayo, join the Philippine Coast Guard, ang servisyong humanitarian, servisyo para sa bayan.
1: Mm-hmm. With this, Rear Admiral Oliver S. Tanseco, Philippine Coast Guard, sir, maraming salamat sa pagsama sa amin, sir.
0: Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Hanggang sa susunod, sir, na servisyong Coast Guard.
0: Anytime.
1: Maraming salamat po kay Rear Admiral Oliver S. Tanseco. Ms. Joy, naging makabuluhan ang ating discussion this afternoon na napag-usapan natin to dahil ito yung latest development sa Philippine Coast Guard. Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 5 minuto na lang po bago ang alas 4 ng hapon at dito na po magtatapos ang ating programa nitong Webes sa Servisyong Coast Guard. Bago po tayo magtapos, nagpapasalamat lang po tayo sa ating technical team at sa buong Radyo Pilipinas family, headed by Sir Alan Alanige, sa Coast Guard Public Affairs Service kay Commodore Noemi Kayabyab at sa pangalan po ng ating komandante, Admiral Ronnie Hill L. Gavan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at kami pa rin po ang naging kasama ninyo sa hapon na ito.
2: Ako po si Joy Gumatay mula sa serbisyong hindi nagbabago, serbisyong humanitarian.
1: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Butterbonya. Hanggang sa susunod na Webes, dito pa rin po sa Serbisyong Coast Guard.
3: Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this. Business Information, Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Energy Secretary Sharon Garin na nagsagawa ng inspeksyon sa Wawa Pump Solar Project sa lalawigan ng Rizal. Balita hatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Omar, nag-inspeksyon nga si Energy Secretary Sharon Garin sa Wawa Pump Solar Project sa lalawigan ng Rizal. Ito ay upang masiguro na nasa maayos at magandang kondisyon ang naturang proyekto na magbibigay ng mas reliable na power at mas malinis na energy access at patuloy na pagpapalakas ng water security at flood protection sa buong lalawigan ng Rizal at Marikina. Ayon nga kay Energy Secretary Garin na ang naturang pump storage solar power project ay magbibigay ng mas maayos na supply ng enerhiya, particular na sa mga demand peaks na kinakailangan ng buong Metro Manila at iba pang karatig lalawigan. Sa uli naman, muling siniguro ng kalihim na patuloy nilang imomonitor ang kasalukuyang timeline ng proyekto upang mas mapabilis at mabilis mapakinabangan ng taong bayan. Wala pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Pagbawi ng mga salaysay kaugnay sa flood control scandal, nakakabahala ayon sa Malacanang. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakakabahala para sa justice system ng Pilipinas ang paglutang ng mga individual na titestigo at magbabanggit ng mga pangalan kaugnay sa flood control scandal. Ngunit kalaunan ay babawiin din. Reaction ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng recantation at pagbawi ng mga salaysay ng dating security aide Zaldico na si Orly Guteza laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pag-deliver niya ng mali-maletong pera sa kongresista. Kung matatandaan, sinabi ni Guteza na binitiwan niya ang mga pahayag laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Castro, sumasalamin ito na marami ang nagtatangka na gumawa ng peking kwento upang makapanira ng kapwa. Marahil ang rason niya dito, nais pabagsakin ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na hindi ito ang unang pagkakataon na mayroon umanong mga nagmanipula para magkaroon ng false witness kapalit ng pera. Nakakabahalaan niya ito, lalo't sisirain din ito ang paniniwala ng mga Pilipino dahil kaakibat ng mga peking salaysay na ito ang paglutang ng fake news at maling impormasyon na makakaapekto sa katotohanan. Pagbibigay din ni Castro, dapat maimbestigahan ang mga ganitong insidente, lalo't mas dapat na manaig ang due process, ang batas at ang ebidensya.
4: Sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Senator Risa Ontiveros, sinitang hindi agad pag-take down ng live streaming ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pino na ni Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality Chairperson, Senadora Risa Ontiveros, kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-alis sa Facebook ng live streaming ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado ngayong araw, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ng 14 minutes ang live streaming sa Facebook ng pamamarila. Ayon kay Paraiso, 5 minuto pa lang ng pamamaril nang malaman na ng CICC ang live streaming, saka agad nila itong itinawag sa Meta na siyang nangangasiwa sa Facebook para mapa-takedown ang video. Pero inabot pa ng 9 minutes bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Ganyan, pero matagal na ang 14 minutes at marami na ngayong nakakagamit ng video at nire-reshare ito o pinapakalat. Kaugnay nito, nanawagan si Paraiso sa mga nakakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o URL para mapa-takedown. Ginita man ni Ontiveros na dapat magkusa na ang Meta na gawin ito at huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Nympha Asuncion. Kamara, titiyakin ang sapat na pondo para sa mental health at child protection programs sa 2027 budget. Mula Kamara, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sisiguruhin ng Kamara ang pagpapatuloy sa 2027 national budget ng mga programa para sa mental health at protection ng mga estudyante kasunod ng tumitinding pangamba sa karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Vice Chair ng House Committee on Appropriations, lalong kailangan maibagpatuloy ang naturang mga programa matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Kaya naman sa susunod na budget briefing, aalamin anya nila kung gaano nakalaki ang nagamit ng DepEd sa mga pondong inilaan para sa mga programang ito at kung ilan na sa mga target na personnel ang aktwal na na-hire. Sa ilalim ng 2026 budget, 2.37 billion pesos ang inilaan para sa school-based mental health program ng DepEd. Kabilang dito, yung 10,000 na school counselor associate positions. Mayroon ding 89.9 billion na budget para naman sa child protection program na nakatuon sa pagprotekta sa mga mag-aaral laban sa pang-aabuso. Mahalagaan niya magiging utilization rate ng kasalukuyang pondo sa pagtukoy kung kailangan pandagdagan ng alokasyon para sa 2027 habang tinitiyak na magpapatuloy ang school-based mental health program. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dating Congressman Michael Romero nag-resign bilang reservist ayon sa Philippine Air Force. Detalye sa ulat ni Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Omar, kinumpirma ng Philippine Air Force o PAF na nag-resign bilang reservist ng Air Force. Si dating Congressman at Brigadier General Michael o Mikey Romero, epektibo nitong August 19. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, nagpasalamat si Romero sa tiwala at sa pagkakataong ipinagkalob sa kanya sa panahon ng kanyang serbisyo. Bukod dito, kinumpirma rin ni Basco na tinanggal si Romero sa kanyang pwesto bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Northern Luzon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ngayon, sinusuri ng PAF ang lahat ng record upang matiyak na naayon ang mga ito sa mga umiiral na patakaran. Matatandang nag-viral online ang larawan ni PAF Reservist sa Romero kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete kung saan kinwestiyon na mga aktibo at dating uniform personnel ang dami ng medalya at badge nito. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Sa ating panguling balita, Bureau of Correction nagpaalala sa kanilang mga tauhan ng safety protocols para sa issued firearms. Nagbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naglabas ng direktiba ang Bureau of Corrections na nagpapaalala sa mga BUCOR personnel na maging responsable sa pagtatago at pangangalaga ng kanilang mga baril o armas na inisyu ng gobyerno. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril ng ilang estudyante tulad ng sa Zamboanga City kung saan ang ginamit na baril ay mula sa isang kaanak na may issued firearms mula sa pamahalaan. Base sa memorandum, ang pagtitiyak na ligtas ang mga armas ay kabilang sa tungkulin ng isang tauhan ng BUCOR. Dapat ito ay secured at hindi makukuha o mahahawakan ng mga hindi otorisadong individual, lalo na ng mga bata at minor de edad. Dapat din hindi ito napapabayaan o nilalagay sa mga lugar kung saan ang mga miyembro ng pamilya, katrabaho o bisita ay maaari itong makuha. Kung dadalhin man ito sa bahay, ay dapat nasa isang ligtas na storage facility, maaaring nasa gun safe o lockbox na nakakandado sa pader o sa sahig ang armas, pero dapat kaya nitong iwasan ang anumang forced entry at hindi madaling makita. Kung may key combination naman, hindi ito dapat malaman ng mga hindi awtorisadong sibilyan. Huwag din iiwanan ng susi ng gun safe sa mga drawer, lamesa, cabinet at iba pang lugar na makukuha ng mga bisita o kaanak. Gate naman ni Bucor Chief Director General Gregorio Catapang Jr., dapat pairali ng pagiging responsable at disiplina sa pagsasagawa ng safety protocols. Anumang kapabayaan ay maaaring magresulta sa aksidente at pagkawala pa ng buhay ng ilang individual. May kaakibat din itong kasong kriminal sa mga nasa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Doctors on board.
12: Doctors on board.
13: May mga gamot para sumigla yung atay natin, maraming available diyan, pero yung pinakamaganda is still weight reduction, ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
14: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
13: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
12: Doctors on board.
11: Doctors on board.
14: Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
1: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdaan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
17: Namamasyal pa sa Luneta.
15: Ugan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Leslie Bocopo.
21: Leslie Bocopo.
1: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
21: Leslie Bocopo.
1: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
23: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
22: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
23: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
22: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened
23: together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Doctors on board!
3: Doctors on board!
13: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, controlin natin yung mga comorbidities.
14: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas, o maging karamdaman man, ipagliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
13: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
3: Doctors on board!
2: Doctors on board!
14: Kasama si Dr. Claro Cayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
24: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
18: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
5: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
27: Ang oras po natin, 23 minuto makalipas ang alas 4.
28: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
29: Mark in!
28: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
29: Mark out!
28: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Na araw po ng Webes, Luzon, Visayas na at Mindanao, ikadalawang po sa buwan ng Agosto taong 2026. Kaya't naririnig niyo po ang awiting Pilot of the Airwaves ay dahil ngayon po ay National Radio Day, mga kababayan. Isang pagpupugay po sa mga alamat ng radyo. Patunay po na ang radyo ay hindi pa rin namamatay, ha? Buhay na buhay pa rin po ang radyo, bagamat ito'y nagbabago ng anyo dahil nga sa makabagong teknolohiya at syempre, dahil na rin sa pag-inog ng panahon. Kayo pa man, mananatili po ang radyo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga sasakyan, at maging sa inyong mga telepono. Kaya nga po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang kauna-unahan na nag-simulcast ng mga programa sa AM at sa FM. At sabay ang napapanood na rin sa inyong mga telebisyon. Kaya Happy National Radio Day, mga kababayan, ngayon pong araw na ito, Agosto 20, 2026. Special po ang ating palatuntunan ngayon sapagkat sabi nga ang ating palatuntunan ay sabi nga very versatile, ano, sapagkat na dito hindi nyo lang maririnig, hindi nyo lang mapapanood, kundi mararamdaman din ninyo ang mga paksang ating pag-uusapan sapagkat meron po tayong pagtatanghal ngayon na isang dokumentaryo na sabi nga napapanahon, lalo't na pinag-uusapan nga natin ngayon yung sabi nga mga yung mga flood control na ito, di ba? Naalala ninyo nung makailang sona ng pangulo, di ba? Sa mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbunyag. Tinggil nga dito sa anomalya sa flood control project.

0: Ito, mutya ito eh. Mutya ng Public Affairs Division, mga kababayan. Walang diliba, kundi si Miss Rachel Olivero. Hi, Rachel.
1: Hi, Kuya. Isang maglumi pa. Maaraw na ba sa Quezon City?
0: Maaraw na.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, at Mindanao. At lalo na, Kuya, sa mga kababayan nating patuloy na kakaranas ng pag-ulan at matitinding pagba. Isang maingat po na hapon sa ating lahat.
0: Ayan, oo. Pero napapanahon itong dokumentaryo natin ngayon na inyong binalangkas. At sabi nga, ito ay may tuturing na obra ng Public Affairs Division at ang buong Bureau of Broadcast Service, ano? Dahil may kinalaman itong dokumentaryong ito sa mga baha-baha, ha, di ba?
1: Oo, napapanahon talaga siya, Kuis. Kasi ginawa ko talaga itong dokumentaryo ito kasi malapit siya sa puso ko.
0: Mm-mm.
1: During the Ondoy kasi isa ako sa mga muntik malunod. So ayan. I wanted this project na talaga nga, alam mo yun, nandun yung puso mo. Saka mm-mm, we're not just putting or creating projects para lang may masabing may nagawa tayo. We wanted to give impact, saka inspirasyon na lang din sa mga local government units and also sa mga kababayan natin. Anong kailangan natin gawin?
0: Ayan. Ay, may sabi nga, ito yung tinatawag na call to action.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ganon, may impact yung ginagawa natin.
0: Correct. Kaya naman, mga kababayan, samahan niyo po kami ha, sa pagpapatuloy ho ng ating palatuntunan, ating pong matutunghayan maya-maya po lamang ito pong dokumentaryo atin po sa atin ng Public Affairs Division. Pero bago yan, atin munang alamin ang mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Siyempre, kasama pa rin si Rachel. At ito po ang palatuntunang
2: Mark In, Mark Out sa balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Atin munang tungayaan ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang isa sa mga sinasabing pinakamalaking pumping station sa Metro Manila kanina umaga. 13 bagong pumping station sa Metro Manila asahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon.
1: Short, medium ang long-term solution para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Department of Social Welfare and Development nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado po ng bagyo at habagat.
1: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahon, dala ng habagat pumalo na sa 29 mga apektado, pumalo na sa mahigit 6 milyon ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
0: Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ipaubaya na sa Ombudsman ang mga pagbabago sa testimonya ni Orly Gutesa.
1: Nihilistic extremism sa likod ng shooting incident sa Zamboanga City, hindi isinasantabi ng Department of Education.
0: Pagbabantay naman ang pakikilahok ng komunidad para sa kaligtasan ng mga estudyante, ipinanawagan ng Philippine National Police.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At ngayon, Rachel, eto na nga. Oo, ihahatid na ho sa inyo ang isang dokumentaryo mula po sa PBS Public Affairs Division, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ilalim po ng Terra Asia Program, katuwang po ang CFI Media o ang French Media Development Agency. Bigatin pala kayo ah. Nandiyan din ang Asia Pacific Institute of Broadcasting Development at ang embahada po ng France sa Pilipinas. O, kita mo? Ito pa lang eh, mga affiliation pa lang, bigatin eh. Oo. Isang dokumentaryo pong napapanahon. Isang dokumentaryong nagpapakita at magpapakita po ng katotohanan ng ating bansa sa patuloy ho na pagharap dito sa climate change. Ang laki ng kamon talaga ng climate change, Rachel, di ba?
1: Ramdam na ramdam natin. Ito mga nakaraang linggo.
0: Oo. kwento ito ng ating mga kababayan.

0: Kayang lalo na yung mga kabataan paulit-ulit na nakararanas ng matinding pagbaha.
1: Emphasize natin kuya, hindi lang to isang beses kundi paulit-ulit nilang nararanas. Kumusta kaya ang kanilang kalagayang psikolohikala sa patuloy nilang pagharap sa ganitong kalamidad? Ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng bansa? At eto nga po, meron din dito kayo malalaman din natin kung ano yung bagong phenomenon na kinakaharap natin ang bansa na related din sa climate. Atin pong alamin.
0: Yan. Lahat ng yan. Dito sa dokumentaryong Agos.
1: The Unseen Scars of the Flood.
2: Pag maulan po, ganun lang po, pinakabahan mo po talaga po.
3: Ano po, kasi syempre nakakatakot po talaga kasi ano, mabilis po ano eh, mabilis po tumas yung tubig dito.
4: Kahit sabihin po natin na matagal na po ako, siguro mga almost 18 years, 20 years na po ako rito. Nandun pa rin po yung kabamang eh. Hindi po talaga nawala sa akin.
5: Sa kunting bagyo lang po dito talaga, kailangan namin umakyat kasi kami po ang pinaka-danger zone dito. Kami ang unang-unang inaabot ng tubig.
6: Ang ulan ay isang biyaya para sa karamihan. Tala ay tubig para sa pananim at ginhawa tuwing panahon ng tag-init. Ngunit, para sa ilang pamilya, kababaihan at kabataan, kasabay ng malakas na ulan ay ang pagsibol ng pangamba at takot para sa kanila.

0: Marilyn Gabito po, Tagumpay Extension, Barangay Bagong Silangan po.
1: Ma'am Marilyn, tama
0: po? Yes po.
1: Ma'am Marilyn, mag-usahin po lang po yung...
2: Sa gitna ng aming interview ay biglang bumuhos ang ulan. Bakas sa mukha ni Aling Marilyn ang biglang pagkabalisa.
0: Okay lang naman po kami sa araw-araw. Normal lang naman po na kapag maaraw, walang ganong ano. Pag maulan po, doon lang po, kinakabahan lang po talagang po, lalo na po pag yung mister ko po nasa trabaho, tapos kami lang po ng anak ko, kasi syempre yung mga kapatid ko din po, nag-aasikaso din po ng mga gamit nila pag lilikas na po.
3: Suset Abarejo po, Tagumpay Extension, dito po kami ang nakatira sa Tagumpay Extension, Barangay Bagong Silangan. Hindi kasi nung bata ako, talagang itong area na po ito is binabahan na. Ngayon, may bahay po kami dyan sa may Tagumpay mismo, sa gitna ng Tagumpay. Ang inaabot po rin dyan na hanggang bubong lang ng first floor, pero hindi na umaabot ang second floor. Tapos nung na-experience ko, pagkatapos nag-undoy, ang mga tao dito, laging takot na sa baha. Kaya pag sinabing ng nila kagawad Fred Marcelo, lumikas na kayo kasi malakas yung ganito, lumilikas na kami. May phobia na kami sa undo, Yolanda, Rolly, Habagat, na ganun kalalaki ang baha.
4: Ang pagbaha kasi isa sa mga pangunahing hazard na kinahaharap ng Quezon City. Ito probably is a combination ng malalakas na pag-ulan, urbanization, and yung mga location ng mga certain areas na malapit sa mga daluyan ng tubig like Ilog at Sapa. Katulad nga ng Barangay Bagong Silangan, like meron ding Tatalon, Rojas, at ibang mabababang lugar na kapag umulan ay talagang mabilis tumaas ang water level ng daluyan ng tubig. Ang Bagong Silangan kasi isa sa pinakamababang lugar sa Quezon City. Dahil sa kalapitan niya sa Marikina River at yung creek systems, talagang mas mabilis siyang umaapaw ang tubig. Diyan sa area na yan, meron na kaming permanent evacuation center. At alam na ng mga community, hindi mo na sila kailangan i-force evacuate. Alam na nila ang what to do and they know na they will be taken care of sa evacuation center.
3: Ako po si Irene Artia, taga Tagumpay Extension, Bagong Silangan, Quezon City. Unang-una po talaga sa ginagawa namin kapag may bagyo, magliligpit na po. Magliligpit talaga ng mga dadalhin doon sa evacuation kasi yun naman po talaga ang pinaka-importante, yung may gagamitin kami doon sa evacuation center. Tsaka kunting bagyo lang po dito talaga, kailangan namin umakyat kasi kami po ang pinaka-danger zone dito. Kami ang unang-unang inaabot ng tubig. Kumbaga, kunting ulan lang, bago yung doon, kami muna talaga.
0: Nagpapanik po lahat kami, mga kapitbahay ko, lahat po kami papanik kasi... Siyempre po, hindi po namin masabi kung gaano kabilis pumasok po yung tubig.
5: Malakas ang negatibo na effect ng climate change kagaya ng pagbaha tsaka yung mga malalakas na bagyo sa mental health condition natin mga Pinoy. And then mataas yung datos ng mga mental health disorders, usually pagkatapos ng dilubyo or yung after ng disaster. Umabot din na yung post-traumatic stress disorder o yung stress na naramdaman after ng dilubyo. Nasa pagitan ng 10% to 76% na mas mataas pa as compared to other countries.
2: At sa mga kagaya ni Aling Marilyn, tila hindi natatapos ang kanilang pangamba. Tumila man ang ulan, at humupa man ang baha.
0: Yung ano po, nakauwi na po kami, galing po kami evacuations, nakauwi na po kami kasi wala na pong baha. Tapos mga ilang oras lang po, bigla pong tumaas yung tubig, natutulog pa po yung anak ko. Doon po ako yung panic talaga po kami kasi lahat ng gamit namin na binaba na, nabasa na naman po, tapos tulog pa po yung anak namin po.
6: So sa Pilipinas kasi, hindi abstract yung climate change. So actually, nararamdaman natin siya taon-taon, di ba? Nararanasan natin siya through typhoons, floods, and even extreme heat. So halimbawa ngayon, summer, tapos later this year, malamang may mga bagyo ulit. Meron pong bagong phenomenon, relatively bagong phenomenon. Ang tawag sa kanya, climate anxiety. So, ang climate anxiety ay emotional distress na may kaugnayan sa climate change, sa pagbabago ng panahon. At sa epekto nito sa ating buhay at kinabukasan, iba ito sa usual or sa ordinary stress ng buhay, katulad ng traffic, ganyan. Or yung stress sa trabaho, sa workload, o sa pag-aaral. Kasi hindi lang ito tungkol sa isang exam o isang problema na matatapos din. Ang source nito ay isang malaki at tuloy-tuloy na issue na parang hindi madaling solusyonan.
0: Ano po yun? Nung Ulysses po, nasira po yung bahay namin. Walang-wala po talaga natira sa amin. Tapos, ganun din po sa Karina po. Nasira din po yung bahay namin. Malakas po yung agos ng tubig, yung Karina tsaka yung Ulysses po. Kaya po, ayun, nasira. Tapos, takot po. Takot. Tapos, syempre, pag hinayang po kasi lagi po nasisira yung bahay namin. Wala naman po kami agad-agad na pera para po ipaayos sa bahay namin. Tapos, minsan po, pag gantong tag-ulan, wala pong trabaho yung mister ko po. Yun lang po yung nakakaano doon na magsa-start ka ulit sa panibagong simula ng buhay mo.
2: Makikita sa imprastruktura at kabuhayan ang epekto dulot ng mga matitinding pagbaha. Ngunit, kamusta na kaya ang sugat na dulot nito na hindi nakikita ng mga mata?
7: For me po kasi, meron po akong naaalala lang. One time po, tulog na tulog po ako noon. Tapos pagkagising ko po, nagkakagulo na po sa labas. Tapos, sa second floor po kasi ako natutulog noon. Pagkatingin ko po sa baba, may tulog na po. Tapos umano na po yung pamilya ko. Kasi po yung mama ko noon, buntis pa po yung sa bunso namin. Bali po, takot na takot po ako noon. Kasi wala pa po yung parents ko dyan. Naghintay po ako noon. Nung dumating po sila, saka, buti po may may stopping, boat ba yan? Doon, nakasakay na po ako doon. Natatakot po ako kasi pag yung buhay mo nasisa, doon po ako nahihirap at ang dilim pa po ng daan. Kasi po gabing-gabi pa noon Sobrang kaya pinakanahirapan po ako noon. Masyado pong masyado pa po akong madaling anayin ng lamig. Kaya nagkasipon ko agad ako sa hobo, nagsakit po ako noon.
5: Very common yung mga mental health aberrations nangyayari sa mga bata kasi in the first place, yung emotional development ng mga bata is hindi pa buo yung kakayahan niya na iproseso yung takot or yung fear niya regarding dun sa dilubyo or for example in this case yung sa baha. Tsaka yung hindi pa sila ganun ka-mature. Unlike with mga adults na may marami ng experience sa buhay na makasabi sila na okay lang ito, lilipas din ito. Pero sa case ng bata, mas mahirap sa kanila kasi hindi pa na-develop yung not only yung physiologic na development nila but also yung emotional development ng mga bata. Kaya nagiging mas sila vulnerable.
7: Opo, may takot po naman kasi po habang naalala ko po yung mga ganung bagay, para pong tumatatak sa isip ko na baka mangyari ulit yun na parang kada may bagyo, iniisip ko, baka pagkagising ko na naman, may ganun na namang mangyayari. Mas, lalo na po ngayon, kailangan ko na pong tumulog sa pag-aayos. Hindi po katulad dati na tutulog-tulog lang ako. Ngayon po, kailangan ko na rin pong gumalaw para mas mabilis po kami makalikas.
6: Usually po, nadadala po talaga ng mga tao yung memorya po tungkol sa mga different trauma. So, hindi naman po lahat ng mga batang may trauma ay umiiyak o nagsasalita tungkol dito. Pero pwede po nila itong maalala, balikan, pwede pong ito po ay maging source po ng mga memories na natatakot po sila long term.
5: Pinaka-highlight talaga na pattern na na-observe namin, especially after ng baha tsaka yung bagyo, is tumataas yung cases na tinatawag na post-traumatic stress disorder. O ito yung stress na naramdaman after ng dilubyo or ng baha. Tsaka yung depression. So yung depression yung parang feeling sad no or mabigat na pakiramdam hanggang 14 days. Yung anxiety. So yung anxiety is parang yung stress mo na maging mangyari na naman ang baha no, sa future. Tsaka yung mga problema sa pagtulog. So yun yung mga parang mga dagok na nag-a-affect sa mga vulnerable communities, particularly sa mga bata. pagkatapos ng mga disaster related to climate change.
2: Sa paulit-ulit na hamon ng pagbaha sa kanilang lugar, madalas na hindi na kinakaya ng musmos na katawan ng mga bata ang tupik baha.
7: Napapagod din po kasi po one time, gabing-gabi po, kailangan ko bumagyo po talaga noon. Hanggang dito na po yung tubig. Dito po kami nakakot. Hirap na hirap po ako. Ang dami ko po nung dala. Tapos doon ko po naisip na bakit po kaya ganito nangyayari sa amin. What if lumipat na lang kami? Kasi naisip ko din po dito na kami lumaki. So kailangan na lang masanay po. So ilaban na lang po namin.
5: Yung paulit-ulit na exposure ng bata sa mga epekto ng bagyo or yung pagbaha is nagiging cumulative yung effect nito. So it means to say na parang nag-iipon yung stress tsaka yung anxiety ng bata every time na makaka-experience siya ng mga bagyo or baha, particularly for those sa mga family na andun sa lower margin ng socioeconomic status. Totoo po na iba yung effect sa mga vulnerable sectors kasi hindi pantay yung mabuti lang kung sa mayayaman kasi they have their resources. However, with the vulnerable groups, yung basic needs hindi nga kayang ma-sustain, no? Even without the disaster. How much more if andyan sila sa point na may bagyo or baha?
2: Delikado man ang sitwasyon sa lugar tuwing panahon ng tag-ulan. Sa kasalukuyan, ito pa rin ang nagsisilbi nilang tahanan, umulan man o umaraw.
3: Bali, dinadaan na lang po sa kwentuhan, dinadaan na lang sa trabaho. Yun bang parang sinasanay na lang po yung sarili namin sa ganong sitwasyon po. Sinasanay lang po namin yung sarili namin na kailangan naming masanay kasi ito na po yung aming buhay. Ito rin po ang ginusto naming buhay. Kaya kahit masakit po, obligado po kaming tanggapin yun kasi kami rin po ang may gusto nito. Hindi po namin ito pwedeng isisi kahit kanino. Kami po talaga ang may kagustuhan nito.
8: Medyo napapaluha siyempre po. Diba yan? Parang po kasi siyempre, no choice naman po kami. Kundi tumira na lang po dito kasi wala naman po kami ibabayad na pang-upa, ganun. Kaya yun na lang sinasabi namin sa mga anak namin na mag-aral kayo para hindi nyo maranasan yung mga nararanasan natin ngayon. Yun po. Naiintindihan naman po nila.
9: Na ano pa po kasi may nalunod po kasi ako. Kaya po masyadong maingat lang po sa kanya. Kasi po nalunod po yan siya dun sa creek kasi sira na po yung ano. Kaya po pagdating ng baha po wala po kong ibang iniisip kundi po siya pra. May likas po agad. Wala na akong pakialam kung may maiwang gamit. Basta siya po nandun na po sa taas. Kasi syempre minsan wala po yung asawa ko nagsa-sideline po para may pagkain po kami mag-ina. Kaya hindi ko po gano'n ma-open yung ano po kasi hanggang ngayon kahit sabihin magpa 4 years na po siya masakit pa rin po sa akin. Nagkaling sideline. Hindi nag-cross na mag-usap lang kami. Ano na. Bakit na ikaw doon? Hit mo yung cellphone. Kaya po, ano lang po talaga. Takot lang po ako talaga pag tumaas na po yung tubig. Ito lang po talaga.
6: Sa Pilipinas po, yung climate anxiety at climate crisis ay hindi lang environmental issue. Mental health issue rin siya kapag paulit-ulit kang nakakaranas ng baha, bagyo, displacement, pagkawala ng bahay o kabuhayan, kakaroon to ng nag-expose ka sa chronic stress. So, pwedeng hindi lang isang individual, pwedeng buong pamilya o buong paaralan. So kapag ang chronic stress na apektuhan ang emotional well-being or mental well-being, relationship at development mo as a person, lalo na mga bata to. Habang pinag-uusapan natin yung mga infrastructure at disaster response, kailangan din siguro natin pag-usapan yung psychological recovery from the chronic stress na dinudulot nitong climate change. Palagay ko, kailangan natin tingnan ang disaster preparedness hindi lang bilang paghahanda sa baha o sa labis na kainitan, kundi paghahanda rin sa emotional recovery na dinudulot ng climate change. So, dapat kasama sa evacuation plan, for example, yung child-friendly spaces, psychological first aid, at access sa psychosocial services at mental health services sa komunidad. Lalo na po ngayon, ang recovery ay hindi natatapos kapag natuyo na usually yung kalsada. So, kailangan po tuloy-tuloy po yung support sa mga taong naapektuhan mentally ng climate change po.
4: Sa QCDRRMO, ang mga bata ay part ng kinoconsider naming vulnerable sectors. Kaya pagdating sa halimbawa ma-evacuate sila, sa evacuation center pa lang, meron na tayong child-friendly space. Na wherein, nandito yung area na handled by the Quezon City Health Department at meron ding mga tauhan ng DRRMO at Quezon City Health na sinanay natin para sa mental health and psychosocial support services. Meron ding psychological first aid para kahit papano, mabigyan sila ng surrounding, bibigyan sila ng activities para hindi sila masyadong natotrauma on what's happening around them. Meron din mga toys, merong mga reading materials, at merong mga tao na nagagabay sa kanila, merong mini class para naman hindi sila mabobore or makikita nila na nakakatrauma yung surrounding sila.
5: It's very important na to remember that our kids, no, ngayon at this moment, sila yung bubuo dun sa future. So if napabayaan natin yung mental health ng mga kabataan natin, as I've said earlier, the cumulative ang effect, compounding yung effect. So dala-dala nila yung effect ng dilubyo sa kanila at bigat na habang lumalaki sila. So maaari pang maipasa ito sa susunod na generation. So kaya nga importante na pag naprotektahan natin yung mga bata, parang binigyan natin sila ng ligtas na kapaligiran, tsaka yung suporta at parang a sense of hope, yung sense of pag-asa, para hindi lang isang bata ang naiiligtas, kundi parang it takes one community to raise a child, kumbaga. So I think that is really relevant sa situation na ito, no? Particularly on the discussions of the mental health effects of this bagyo and other climate change impacts. Ang pamumuhunan natin dito sa mga kabataan ngayon ay parang it's another way of saying that namumuhunan tayo din sa matatag tsaka mas maunlad na bansa sa hinaharap.
10: Hindi naman po lahat katulad ko eh. May mga ibang hindi po nila nakakayanan yung stress po. Kaya kumbaga tama din po talaga na dapat mapag-ukulan niyo ng pansin yung mental health. Kasi sa tagal naman po namin dito, ngayon pa lang ako naka-encounter na napag-usapan yung mental health about sa paglilika, sa palaging ganitong buhay namin ngayon pa lang po. Kaya maraming salamat din po na napag-usapan ng ito ngayon.
5: Tayo ang isa sa pinakamadalas na tamaan ng bagyo. So approximately, ito yung 20 typhoons per year, approximately. Pero kulang pa yung sistema natin para tugunan yung epekto. Miso say na sobra yung exposure natin sa mga calamities, pero kulang yung protection natin. Specifically, protection not only the physiologic, but also yung protection sa mental health or psychosocial health natin.
6: Sana makita natin na ang disaster response ay hindi lang tungkol sa pagpapatayo ng bahay o kalsada, maaari din na may nature-based na response, at maaari din magkaroon ng psychosocial na response sa mga disasters na nararanasan natin. Dahil kapag naprotektahan natin ang mental health ng mga bata at kabataan, pinoprotektahan din natin yung kinabukasan ng Pilipinas.
7: Panatagan lang po namin yung isipan namin. Labanan, habang nandito po kami, isipin lang po namin, nakasama po namin si God na kaya po namin malagpasan ito. Kasi hindi lang naman po ito mangyayari ng isang beses. Huwag mong susuko. We'll be right back.
2: Walang makakapagsabi kung kailan muling mananalasa ang tubig baha. Ngunit, may isang bagay na sa kanila'y nananatili. Humupa man ang baha, sumibol man ang bagong umaga, nananatili ang mga sugat na hindi nakikita ng mga mata.

0: Bayan sa ating natunghayan ay malaki po ang hamon sa bawat Pilipino. Dapat kumilos dahil ang banta ng climate change ay hindi dapat binabaliwala. Dapat dito ay siniseryoso. Lalo na at ang mundo na ating ginagalawan ay hindi na po bumabata. Eh sabi nga, nagkakaedad din ito. Parang tao, di ba? Kaya kinakailangan, lalo na dito sa usapin, no, ng flood control, isa lang ang hamon dito. Bukod sa managot, ang mga dapat managot doon sa mga politikong nagpabaya at nagkamal ng kutakot-takot na pera dito sa pera ng bayan, dapat yung mga susunod na mga proyekto kontrabaha, eh sabi nga ng Pangulo, eh dapat paigtingin, patatagin, at dapat pakinabangan ng taong bayan. Di ba, Rachel?
1: Yes, totoo kuya. Saka lagi nating tatandaan, dapat gumagawa tayo ng bagay para protektahan yung bayan at yung mga kababayan natin. Kasi the end of the day, sino ba namang sasalba sa Pilipinas kundi tayo? Pero kung di natin protektahan, lalo na yung mga kabataan, sa ganitong klase ng sakuna, ano pong bukas meron ng Pilipinas, please?
0: Ginagawa ng gobyerno ang tungkulin at mandato nito na ibigay sa taong bayan ang serbisyong nararapat para sa lahat. Pero bawat Pilipino may pananagutan upang, sabi nga eh, maprotektahan ang bawat isa.
1: Yes, may kanya-kanya tayong role na kailangan punan.
0: Dahil ang sama-samang pagkilos, sabi nga, ang bayang nagkakaisa ay bayang maunlad.
1: Yes.
0: Yan ang sabi nga, buod ang mensahe ng ating dokumentaryong Agos.
1: Yes.
0: Yan. Maraming salamat, Rachel. Yeah.
1: Thank you, Kuya.
0: Napakaganda ng inyong binalangkas na dokumentaryo para rito.
1: Yes, Kuya. And please po sa lahat ng ating mga nakasubaybay sa Mark In, Mark Out, available pa rin po. I-upload po natin ito sa ating social media pages, sa YouTube. And please po, huwag niyo po nga kalimutan yung panoorin po. And even my Terra Asia cohorts po, meron po tayong mga iba-iba pang klase ng dokumentaryo na available po sa ating Radyo Pilipinas Facebook page and social media pages.
0: Mm-mm. Basta tandaan niyo lang ang tatlong salita. Ha? Tatlong
1: ano
0: salita.
1: Yun?
0: Pag in-upload na ito, ha? Please like, share, and subscribe.
1: Subscribe.
0: Yan. Eh, para at least mapapanood din yung lahat ng mga dokumentary ng PBS Public Affairs Division. Diba?
1: Yes, kuis.
0: Ayan.
1: Abangan po nila. Mamayang hapon po, i-upload po natin yung full episode po ng Agos, The Unseen Scars of the Flood.
0: Yan. At yan. Ang sabi nga eh, antabayanan nyo pa yung mga susunod pa. Marami pa yan. Antabayanan nyo lang. Ang mga sabi nga eh, nagmumulat, nagbibigay edukasyon, at sabi nga eh, nagbibigay ho ng inspirasyon sa ating mga kababayan. At nag-iiwan din ng hamon sa ating mga kinauukulan at sa sambayanan na dapat lahat ay umaaksyon.
1: Yes.
0: Yan. Ang oras po natin, mga kababayan.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ay, meron po tayong 2 minuto bago ang 5:00 ng hapon.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Good news!
6: Yay!
5: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
6: Fake news.
5: Disinformation.
6: Disinformation.
5: Mark out mo na yan.
0: Oy, sandali lang po ah. Inaanyayahan po ang mga public information officer, communication officers, at mga communication at public relation professionals sa dumalo sa ika-33 National PR Congress National Public Relations Society of the Philippines. Oo. Yan. Ito pong tema ng Congress para sa ano na ito, sa okasyong ito ay para sa taong ito, Steward the Story from Cloud to Legacy. Isasagawa po ito September 17 hanggang 18 sa Soler Resort North, Quezon City. Layunin po nitong National PR Congress na ito na pagsama-samahin ang mga communication and public relations of professionals mula sa pamahalaan, pribadong sektor, akademiya at civil society para sa makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng mga best practice at pagpapalitan po ng kaalaman tungkol sa strategic communication, reputation management at responsabling paghahatid ng impormasyon sa publiko. Para sa mga government agency at office, meron pong special government rate, 11,000 pesos po kada participant. Sa mga PIO at communication officers na nais dumalo, maaari po kayong mag-register online sa pamamagitan po ng registration link ng 33rd National PR Congress. Kaya naman mga kapwa government communicators, huwag palampasin po ang pagkakataong matuto, makipagpalitan ng karanasan at makiisa sa paghubog ng mas epektibo at responsabling komunikasyon para sa bayan. Muli, ang ika-33 National PR Congress po sa temang Steward the Story from Cloud to Legacy, Setyembre 17 hanggang 18 sa Soler Resort North, Quezon City. Yan.
5: Mark in, mark out.
0: At sa pagkakataong ito, tawag muna tayo ng mga pag-uulat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kasalukuyang sitwasyon sa Ateneo de Zamboanga ay inalam ng Malacañang kasunod ng insidente ng pamamaril noong Martes. Detalye, Raquel Bayan. Raquel?
3: Personal na pinuntahan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang nangyaring pamamaril sa paaralan upang ipaabot ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumisita si Abalos sa universidad ngayong araw upang makausap ang social administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng insidente nitong Martes. Kaugnay nito, nanawagan ang Cabinet Secretary na iwasan muna ang pagpapakalat ng haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng pamamaril. Ayon sa Kalihim, kailangang makamit ang ustisya sa lalong madaling panahon para sa mga biktima at upang matukoy ang mga pagbabagong kailangan nang hindi na maulit ang mga ganitong insidente. Kaugnay nito, nais ding paigtingin ng Kalihim ang mga safeguard upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapangalib na content sa social media, lalo na yung mga hindi na dapat napapanood o nakikita ng mga kabataan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tampo naman ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, binigyan din na walang paring dokumento o forensic evidence na nag-uugnay sa kanya sa mga cash deliveries. Detalye mula kay Mala de Valdos Reyes Lan.
6: Binigyan din ni Attorney Adi Fajarda, tagapagsalita at legal counsel ni dating House Speaker Martin Romualdez na nananatiling walang anumang forensic o documentary evidence na direktang nag-uugnay sa dating pinuno ng Kamara sa mga paratang laban sa kanya. Ginawa ni Fajarda ang pahayag ng tanungin ng media kung may inaasahan pa silang karagdagang saksi na magbabago ng pahayag at kung anumang magiging epekto ng mga magkakasalungat na salaysay sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Giit ng abogado, ilang buwan nang gumugulong ang investigasyon kung saan may malawak na kapangyarihan ng ombudsman na magpatawag ng saksi at kumuha ng opisyal na record. Ngunit wala pa ring matibay na ebidensyang na ipapakita laban kay Romualdez. Dagdag pa ni Fajardo, umaasa lamang ang mga ito sa oral testimonies o walang basihang salaysay na madali umanong maimbento at baguhin sa paglipas ng panahon. Narito ang pahayag ni Attorney Adi Fajardo.
7: But lumalabas, wala man ng forensic evidence or object documentary evidence linking the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable, that's why we have laws on perjury, libel, etc. Kasi na, these things are easily manufactured.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Si Congressman Percy Saldana naman, pinalagyan po ang mga panunuya sa kanyang medical condition. Detalye mula kay Kathleen Forbes, Kat.
8: Pinalagan ni Akbayan Party List Representative Percy Saldana ang umano'y patuloy na personal na pag-atake sa kanya, kabilang ang paggamit sa kanyang medical condition upang siya ay tuksuhin at gawing katatawanan. Ito ay matapos kumalat online ng isang karikature na umano'y tumutukoy sa kanyang kondisyon na bahagian niya ng mga pag-atake na natatanggap niya mula sa ilang online trolls. Ayon kay Saldana bilang public official, bahagi ng kanyang trabaho ang pagtanggap ng kritisismo at public scrutiny. Ngunit may hangganan ng mga ito. Git naman babatas na hindi katatawanan ang kapansanan at hindi ito dapat gamitin upang laitin, hiyain, o ay dehumanize ang isang tao. Bilang stroke survivor, sabi ni Saldana na hindi lamang para sa kanyang sarili ang kanyang pagtutol, kundi para rin sa iba pang stroke survivors at persons with disabilities na nakakaranas ng katulad ng pambabastos. Nagbabala rin naman babatas sa mga online page, influencer at individual na naglalathala o nagpapalaganap ng naturang mga material. Kinukonsulta na anya niya ang kanyang mga abogado hinggil sa posibleng legal na hakbang laban sa mga responsable. Nilinaw naman ni Saldana na bukas siya sa lehitimong kritisismo at public scrutiny, ngunit hindi anya niya pala ng pasin yung mga pag-ataking nauuwi sa harassment, pamamahiya at diskriminasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian, iginiit na dapat ang mga distribution o distribution utilities ang sumagot sa technical system losses sa VATS as a systems loss charges pwede nang alisin ng walang batas ayon sa Senate President. Detalye mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa.
9: Dapat ang mga distribution utilities o DUs at hindi ang mga consumer ang sumasagot sa pinansyal na gastos ng technical system losses sa kuryente ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang mga DU ang may kakayahang magbawas ng technical losses dahil sila ang maaaring bumili ng bagong kagamitan at mag-upgrade ng mga substation at linya. Ang technical system loss ang tumutukoy sa hindi may iwasang pagkawala ng enerhiya habang ipinapadala ang kuryente mula sa power plants patungo sa mga consumer. Ayon sa senador, hindi man tuluyang maaalis ang system loss sa proseso ng transmission ng kuryente, dapat matukoy kung sino ang may kakayahang bawasan ito. Iminumungkahi rin ni Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na ituring ang technical system loss bilang gastos ng distribution utilities sa halip na ipasa ito bilang bahagi ng singil sa consumers. Samantala, sinabi ni Gatchalian na maaari nang alisin ang 12% value-added tax o VAT sa electricity system loss charge kahit walang bagong batas. Natayaan niya ito sa konsultasyon niya kasama sina BIR Commissioner Chair Lito Mendoza at ERC Chairperson Saturnino Juan. Gate ng Senate President, pareho ang kanilang interpretasyon na hindi na kinakailangan ang bagong batas para alisin ang VAT sa system loss at sapat na ang isang regulasyon mula sa ERC. Ibinata ito ni Gatchalian sa provision ng Ease of Paying Taxes Act na nagsasaad na hindi lahat ng halagang ipinapasa sa consumers ay otomatikong dapat patawan ng VAT. Kapag nalabasanya ng regulasyon ng ERC, susundan ito ng kaukulang revenue regulation mula sa BIR. Layunin ng hakbang na ito na mapababagal ang singil sa kuryente habang tinatalakay ng Senado ang mga panukalang batas na tuluyang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga beneficyo naman para sa posibleng tamaan ng leptospirosis sa gitna ng pagbaha dahil sa pag-ulan, tinaasan po ng PhilHealth. Detalye mula kay Diane Lear. Diane!
10: Yes, J. Mark Niyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ang mga benepisyo para sa mga posibleng magkaroon ng leptospirosis. Ito nga ay sa gitna ng mga pagbaha na dulot ng habagat. Sa Pulong Balitaan sa Pasig City, sinabi ni bagong PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho na triple na ang rate para sa mga inpatient para sa kaso ng leptospirosis o katumbas yan ng 63,000 pesos. At kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maaari pa itong tumaas ng hanggang 400,000 pesos. Bagamat tumaas anya yung coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi ni Ho na hindi sana ito lumala o lumala yung sitwasyon na magkakaroon ng mga ganito at hindi na magamit yung mga ganitong benepisyo ng ating mga kababayan. Samantala, sinabi ni Ho na kasama na ang doxycycline na gamot sa leptospirosis sa yakap gamot program ng PhilHealth. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Beverly Ho.
11: So under the yakap gamot program, when your yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, or yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the yakap gamot program.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na PAOC itinanggi na operasyon laban sa Chinese nationals ang isinagawa pong pagpapasara sa Sanja Steel Corporation. Detalye mula kay Luisa Rispe. Luisa!
12: Pumalag ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa mga pahayag ng Chinese Embassy na anti-Chinese ang naging operasyon laban sa Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental. Sa isang pahayag na inilabas ng PAOC, ito anya ay malinaw na pagwawalang bahala sa diplomatic decorum at sa batas ng Pilipinas. Giit pa ng PAOC, hindi tama na tila tinuturuan ng Chinese Embassy ang mga otoridad ng bansa na magsagawa ng operasyon sa sarili nitong bansa. Matatandaan na sinabi kasi noon ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng bakit kinailangan pang pumunta ng Armed Forces of the Philippines sa operasyon at kasama pa ang iba't ibang law enforcement agencies mula sa PNP, NBI at iba pa. Kinuwestiyon din ng embahada bakit ang mga Chinese workers na nagtatrabaho sa korporasyon ay inaresto pero ang nasa 300 Pilipino ay pinalaya. Nilinaw naman ng PAOC na inter-agency law enforcement kasi ang naging operasyon at ang mga Chinese workers na hinuli ay dahil sa posibleng paglabag nito sa immigration at labor laws. Dadaan naman anya sa legal na proseso ang mga Chinese nationals at hindi naman agad silang guilty dahil lang sa kanilang nasyonalidad. Hinamon naman ng PAOC ang Chinese Embassy na maglabas din ng totoo at buong detalye hinggil sa operasyon sa kanilang social media upang malaman ng publiko ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Pamamaril naman sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, posibleng may kaugnayan daw sa terorismo ayon sa DOJ. Detalye muna kay DK Zarate. DK?
13: Nakahandang Department of Justice sakaling may maghain na ng reklamo sa kagawaran. Kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng law enforcement agency pero hindi rin nila ay sinasandabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Ito ay dahil nakikita nila ang elemento ng terorismo kabilang na ang layuning maghasik ng pananakot sa publiko. Samantala, nananawagan naman ang kalihim sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak lalo na sa mga ginagawa at pinanonood online. Mahalaga niyang makausap ng mga magulang kanilang mga anak upang magabayan ang mga ito. Habang may panawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mararas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: Mga kababayan, kamakailan nga po ay narinig natin ang balita hinggil sa pagsasampa po ng, sabi nga ay pagkumpirma ng DOJ, no? Na kanilang kinakatigan ho yung reklamo ng 2 babaeng pulis laban dito kay Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro. Karaniwan ho kasi sa mga private company, may mga nangyayari po kung sa tinatawag na workplace, sabi nga abuse, no? Ngayon, sabi nga, meron din tila, meron din hong nangyayaring ganito sa government office. Ang tawag nila dito ay yung tinatawag na workplace predator. O yung mga taong ginagamit daw hong posisyon, impluensya, o tiwala sa trabaho para manamantala, mangharas, magkontrol, hindi kaya may pagsamantalahan ang ibang empleyado. Sa madaling salita, siya yung taong itinuturing na nagsasamantala doon sa workplace na tinatawag. lalo na yung mga sa mga tao mas mahina ang posisyon at nahihirapan pong tumanggi. Mga biktima nga ba ng isang workplace predator ang dalawang babaeng pulis na sabi nga ay nagreklamo, no, ng pang-abuso laban sa mambabatas. 4 na counts ng rape through sexual assault at 1 count of acts of lasciviousness ang isinampa ng Department of Justice laban ho kay Congressman Chodoro sa Marikina City Regional Trial Court noong August 13. Sangayon po sa DOJ, may probable cause daw po eh. With reasonable certainty of conviction ang mga kaso laban sa mambabatas. Kung pagbabasihan po yung mga sworn affidavit po nung dalawang babaeng pulis, sila daw po ay naglakas loob na magreklamo pero mga testigong buhay din sila sa iba pang mga office staff. Di umano na nakaranas daw ho ng pang-aabuso sa harap nila ayon sa kanila. Mas mabibigat pa ang mga insidenteng isinumbong nitong pangalawang babaeng pulis na ayon mismo sa kanyang affidavit ha, nakaranas daw ho siya ng panggagahasa sa pamagitan daw ng sexual assault bukod pa doon sa acts of lasciviousness nung siya ho ay tumayong naka-assign bilang security detail daw ho ng mambabatas. Ang tanong, ilan pa ho kayang mga opisyal ng gobyerno, mga kawanin ng gobyerno nakaranas ho ng ganitong klase ng sabi nga pang-aabuso. At sabi nga, itong mga babaeng pulis ito, sabi nga, kung mapatunayan totoo yung kanilang aligasyon, sabi nga, tapos silang saluduhan dahil sila'y naglakas ng loob at ang salita laban sa mga ginawa sa kanila. No? Ang sistiho dito, may mga batas ho tayo na dapat isaalang-alang. May batas tayong umiira laban ho sa pang-aabuso, sa mga babae, sa mga bata. Gayun din, no? Kahit sa kaninong tao. Paulit-ulit na rin hong itinigi ito ng alkalde at ng ngayon ay kongresista. At nagsabi na rin ho siya noon pa na handa niyang harapin sa korte ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Korte na ho ang magpapasya rito mga kababayan. Dahil sabi nga, ikaw ay inosente hanggang sa mapatunayang may sala.
5: Mark in! Mark out!
0: Tinatawa nga po ng pansin si April Laksamana, ina po ng batang si Rico Laksamana. Siya po ay nasa pangangalaga ng White Cross Incorporated. At makipag-ugnayan lamang po kay Binibining Andrea Navales, ang social worker, sa 0922-562-3891 o di kaya naman sa
5: 8-724-2125. Mark in! Mark out!
0: Muli, isang pagbati po ng National Radio Day para ho sa ating lahat. Sana manatili ho sa inyong mga gunita at alaala, mga pangalan, mga dakilang pangalan ng mga taong radyo. At syempre, umiinog po ang panahon, nagbabago po. Narito na po kami mga sabi nga ito, mga henerasyon na ito. Meron pa hong mga susunod, mga kabataan din. Sabi nga may mga potensyal po. Ang radyo po hindi mamamatay kailanman. Dahil sa panahon ng sakuna, sa panahon ng higit na pangangailangan, radyo po ang unang hinahanap at tinatawagan upang makasagip po ng buhay at makapaghatid po ng napapanahon at indultong impormasyon sa ating publiko. At dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang nag-iisang public radio sa Pilipinas. Kami po ay buong pusong bumabati sa inyo. National Happy National Radio Day. Salamat Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot Engineer Matet Segovia at si siyempre si Binibining Rose and Erno. Maraming salamat ay sa Ace. Talaga. Ace as in Grace. Siyempre kay Isa at Ice. Ito po niyo ni Kajay Martagala. Bye.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo!
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: Maging panatag Pilipinas.
18: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
22: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
18: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
22: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
18: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
22: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
18: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
22: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
18: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
23: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
24: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
23: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Kalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
2: Alas 5.24 ang atin pong oras. Nagpapatuloy tayo dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Anong pahit sa mga yun? August 20. Ano? So more than a week ago, ito pong Excalibur Fight Team ay nag-compete sa Iska Sanya Elite Invitational sa Sanya, China. At nakakuha sila dyan ng 4 na ginto, 7 silver at saka 7 bronze medals. Okay? So that's a total of 18 medals from, I believe, 6-member team. Itong Excalibur Fight Team. Now, just to make it clear, hindi po sila national team. Ano? But they are a local team mula sa La Trinidad Benguet. Pero syempre, bigpit nila. Ano ba? Yung watawat ng Pilipinas. Yung mga medalists dito, si Coach Sharma Devaya. Champion sa Nogi minus 55 kilogram senior category. Tapos 3 silver sa light contact, K1, tsaka K1 light. Si Jerwin Lete sa Wushu Sanda, minus 55 kilos, under 18. And then silver sa K1 light. Tapos 2 bronze, K1, tsaka full contact. Tapos si Gregory Mamuad, 2 golds to. Sa point fighting, tsaka light contact, minus 55 kilograms, under 16. Tapos 2 silver sa K1 tsaka K1 light. Si Jay Gaiman, silver medal sa Muay Thai, bronze sa point fighting, minus 40 kilograms, under 12. 3 bronze para kay Neil James Calabias, K1 Muay Thai tsaka K1 light, minus 60 kilograms, under 18 division. At bronze medal para kay Jamie Gaiman sa BJJ No Gi, minus 60 kilograms. At lumaban din siya sa 55 kilogram Iska World Title. Now, dapat, I think August 11, last week, ano po, nakaschedule yung pag-uwi nila dito sa Pilipinas after nung kanilang successful na campaign dito sa competition na to sa China. Ang naging problema, hindi ho sila umabot sa kanilang flight pa-uwi rito sa Pilipinas. Supposedly, they were

0: ang daming detour na dinaanan ano nung driver, tapos may mga pagkakataon pang kailangan i-charge yung sasakyan. Ang nangyari, 4:20 sila dumating sa airport, e 4:50 yung oras ng flight. So, sarado na yung ano nun. Malamang, sarado na yung boarding gate nun. E syempre, mag-check-in pa nung gamit. No? So, na-stranded po sila doon sa China. Hindi dahil sa kahit na anong kalamidad, kundi dahil sa naging aberya doon sa pagpunta nila sa airport at supposedly para sa kanilang flight. And kakauwi lang ho nila ano po dito sa Pilipinas. Ayan. And kasama natin ngayong hapon dito po live sa post-game yung dalawang miyembro ng koponan na to. We will have Coach Sharma Devaya, yung gold medalist sa Nogi Tatami, at saka si Jerwin Lete, yung champion sa Wushu Sanda. Ready na ba? Alamin natin kung paano tumakbo yung, of course, yung competition. Because hindi lang, although they are a kickboxing team, hindi lang kickboxing kasi yung ano, yung sport na nilaro, iba-ibang discipline. Merong jiu-jitsu, merong wushu sanda, and then of course merong kickboxing. And let's find out kumusta naman yung experience nila bilang ilang araw din silang ano stranded sa hotel doon sa China. And guys, tanong na rin natin sila, uulit pa ba sila, di ba? Pero syempre, uulit pa yan abroad. Pero wag na yung ganong klaseng sitwasyon, pangyayari, na they will miss the flight at mai-stranded sila ng ilang araw doon. Okay, ready na? Mga ano pa yan? 30 minutes pa ba? Tama, tapos na tayo. Coming from La Trinidad, Benguet, di na ako nagulat na nakaipon ng ganito karaming medalya. Alam natin, ang lugar na yan, yung Cordilleras, is home to many world-class Filipino fighters, is home to many Filipino champions. Etong si Coach Sharma sa ano pala to eh, sa University of the Cordilleras. Probably the most notable alumnus ng school na yan. Arguably, I think, is Edward Landslide Folayan, a former MMA world champion. Okay na. I-welcome natin ngayong hapon dito sa programa natin. First, we have Coach Sharma Devaya. Coach, magandang hapon po. Salamat sa pagbibigay ng oras.
1: Magandang hapon po, sir, and magandang hapon po sa mga nakikinig at nanonood dito sa ating sports
0: room. And of course, si Jerwin Lete. Jerwin, magandang hapon.
2: Magandang hapon po, sir.
0: Yun.
2: Yung mga nanonood.
0: Ayan. Salamat. O yan. Pakilitan lang ng konti yung ano para hindi na haharangan si Jerwin. Suot pa naman ni Jerwin yung kanyang mga medalya. First of all, Coach Sharma, Jerwin, congratulations po sa inyong naging tagumpay sa China. At syempre, taus-puso, welcome back dito po sa Pilipinas. Ano? Unahin ko muna, Jerwin, si Coach Sharma, kasi curious ako, how did you get invited dito po sa competition na to? At saka, ano-ano ba yung mga discipline na nilaro dito, Coach?
1: Actually po, ang unang invited dito was my husband.
0: Mm-hmm.
1: He's also the co-coach of the Team Philippines na nag-delegate po sa China. Naglalaro po kasi kami sa ibang promotions and then in-invite po siya for a pro K-1 fight. And then binuksan na rin po sa amin yung invitational for ISKA China para sa iba-ibang laro like BJJ, kickboxing, mm-hmm, Muay Thai, Wushu, and the others.
0: Ayun. Talagang ano to, ha? Multidiscipline itong competition na to. For the

0: athletes na kasama mo, coach, first time ba nila to na bumiyahe sa ibang bansa and compete?
1: Apat po yung dala naming athletes. Yung isa po dito yung aming son who travels with us. So hindi niya first time. Yung tatlong bata po, first time nilang mag-travel abroad. First time din po nila mang lumaban international.
0: Ayun, okay. So magandang exposure ito para dun sa ibang mga miyembro ng team. So all in all, ilan yung miyembro ng team? Ilan kayo na tumungo dito sa China?
1: 6-man team po kami, sir.
0: Okay, 6-man team. All right. So you are syempre yung pondo ninyo ay galing sa inyong sariling mga bulsa.
1: Yes, po, sir.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, I'll go to Jerwin. Jerwin, you competed in both Wushu Sanda at saka kickboxing. Hindi ka ba nahirapan mag-adjust?
2: Yes, sir.
0: Dahil dalawang magkaibang discipline etong nilaruan mo?
2: Sir, medyo nahirapan din po ako sa una kasi magkaiba po yung rules at style ng dalawang sports po.
0: Mm-hmm. Sa tingin mo, ano yung pinakamalaking difference between Wushu Sanda at saka kickboxing?
2: Yung Wushu po kasi, sir, kasi mas mahirap po yung Wushu kasi may takedowns po ganun. Kasi kickboxing po lang sa sipat, suntok po.
0: Mm-hmm. So, anong mga bansa yung nakalaban mo dito sa invitational na to?
2: China, Kyrgyzstan, at Russia po, sir.
0: Mm-hmm. Sa anong pinakamahirap na anong bansa yung pinakamahirap mong nakalaban?
2: Yung Chinese, sir, kasi undefeated tapos sikat sa kanila po.
0: Ayun, syempre may home court advantage, ano? Ika nga. So overall, kumusta naman yung experience mo kasi nga sabi ni coach, first time mo tong magkapag-compete sa ibang bansa.
2: Maganda naman, sir, at memorable kasi yung experience, may pressure po. Mm-hmm. Pero, tapos marami akong at naging mas confident po ako, sir.
0: Ano sa tingin mo yung pinaka-memorable na moment para sa'yo?
2: Yung panalo po, sir.
0: Mm-hmm. Pero, yung gold medal.
2: Yes, sir.
0: Anong bansa yung nakalaban mo dun sa final nung Wushu Sanda? Yun ba yung China?
1: Sir, mixed up po kasi yung sa nangyari dun sa laro niya.
0: Sige po, coach.
1: Yes, sorry, sir. Mixed up po kasi yung ibang nangyari because some of the delegations kept on interchanging their players.
0: Mm-hmm.
1: Like, babanggitin ko na po isang malaking bansa sa in the far Europe.
0: Uh-huh.
1: Medyo nag-interchange kasi yung kanilang players. So yung iba, nami-mixed up na nila. Instead of playing sa Wushu lang, nasa kickboxing na. And sa kickboxing po kasi, sir, dalawang ring, dalawang mats pa po. So,
0: right,
1: medyo marami-rami. Kaya yung mga naka-finals na, Kyrgyzstan, Jim?
0: Mm-hmm.
1: Kyrgyzstan po yung isang naka-finals na.
0: Ayun. So, syempre, si coach, bukod sa player, binomonitor din niya itong mga laban ng mga fighter. So, kayo po nung iyong husband, I believe naghati kayo ng duties and responsibilities bilang probably may mga pagkakataon na magkakasabay lumalaro o magkakasunod, tama ba?
1: Ay, sir, opo, kasi playing coach din po kami pareho. Mm-hmm. So yung anak ko lumalaban sa Mats 1, lalaban na ako sa Mats 2, tapos yung isang athlete namin nasa ring 1 na po, ganun po yung nangyayari. So hati-hati po talaga kami.
0: Mm-hmm. So talagang napaka-hectic. Coach, etong medal mo sa Nogi, eto'y jiu-jitsu ano?
1: Yes po.
0: Ayun. So, but yung pagiging coach, anong sport ka talaga nagko-coach?
1: Matagal na po ako nagko-coach ng Wushu Sanda rin, coach.
0: Wushu Sanda
1: wrestling.
0: Talaga. Yes. Mm-hmm. Ayun, Wushu Sanda and wrestling. Kayo naman, coach, dun sa iyong naging competition in the senior category, ano yung mga na-experience mo rito? Anong bansa yung may pinakamabigat na challenge para sa'yo?
1: I haven't been playing for more than a decade, so parang comeback fight.
0: Wow, okay.
1: Pinaka mabigat talaga siguro sa lahat, hindi man marami masyado yung nakalaban ko, unlike yung mga athletes natin, sir. Pero yung pinakamatangkad kasi yung Australian, so medyo nahirapan ako sa hype pa lang, medyo matangkad.
0: So, dinaan sa bilis?
1: Mm-hmm. Mga ganun po, sir. Tsaka witiness na lang.
0: But I'm sure as habang nagko-compete si Jerwin, eh nakikita mo yung kanyang performance, ano yung mga notes mo sa sarili mo about his performance, about dun sa mga naging laban niya?
1: May singit ko na rin po, sir. Jerwin is a multi-medalist dito pa lang sa bansa natin. Mm-hmm. Nag-gold yan sa palarong pambansa, nag-gold yan sa mga national competitions, both wushu, sanda, kickboxing, tsaka may mga Muay Thai experience din siya. So, it's not really a surprise yung kanyang performance. At may singit ko na rin po, sir.
0: Mm-hmm.
1: Lumaban kasi siya for youth title, ISKA, worth ISKA youth title, which is nakalaban niya yung superstar ng China na undefeated, tsaka puro first round, second round yung mga nakalaban niya. And Jerwin finished all five rounds of that. So, yung performance talaga ng athlete natin, masasabi namin na superb.
0: Mm-hmm. Jerwin, sa tingin mo, ano yung pinakamalaki mong natutunan from your experience dito sa competition?
2: Natutunan ko, sir, na pabalik ng mas malakas po para makikumpit sa ibang bansa ulit po, sir.
0: Sabi nga ni coach, multi-medalist ka na rito sa Pilipinas, both wushu tsaka kickboxing. May point ba sa buhay mo? Although, ilang taon ka ba? Under 16 ka, di ba? 17. Okay, so under 18 ka. So 17. May dumating na ba sa point na parang namimili ka? Saan ba ako pupunta? Wushu ba o kickboxing?
2: Hindi, sir. Kasi kaya ko namang lahat pag sasabayin po.
0: Mm-hmm. Okay. So, in the future, tuloy-tuloy din lang sa parehong sport na to.
2: Yes, sir.
0: Oh, sabagay. May ina-idolize ka ba?
2: Sir?
0: May ina-idolize ka ba, Jerwin, na local fighter natin na nanggaling din dyan? Marami naman, marami talaga nanggaling from the Cordilleras.
2: Idol ko sila that, sir. Sino ba? Si Ariel Lampakan po, sir.
0: Si Ariel Lampakan ng ating Muay Thai team. Okay. Mm-hmm. Now, Coach Sharma, unfortunately, nakapag-overstay kayo dito sa China because of what happened, naging aberya dun sa inyong supposedly biyahe pa pabalik dito sa Pilipinas, ano? At that time ba may budget pa kayo? Kasi I'm sure, syempre may budget kayo for the duration ng tournament, but how are you able to manage? Siyempre, nagbukulik kayo ng hotel, kumakain, iba pang mga gastos. Paano nyo po na-manage yun?
1: Noong una, sir, talagang medyo nagpanik ng konti.
0: Mm-hmm.
1: First, ang panic ko doon is yung parents ng mga bata since they were minors. And we have to tell their parents na ito yung nangyari. Yung pangalawa, yung sa kanilang school because they're attending schools. So, kailangan kong ipaalam ulit sa mga principals and teachers. Buti na lang nakakaintindi yung kanilang families tsaka yung mga principals din ng kanilang mga school. Pangatlo na lang po yung budget talaga na because we were trying to get a hold of some help sana sa mga offices. Di ko nababanggitin, sir.
0: Opo.
1: Pero parang medyo mabagal ng konti. Ayaw po sana namin dalhin sa social media yung ordeal na nangyari sa amin. Pero yun nga, pinag-usapan namin ni husband, Coach Jamie, na we have to bring this out para matulungan din kami. And then, yung kapatid namin dito, may-ari ng page, tsaka yung mga coaches din namin, nag-oo naman sila that I think we have to bring it to social media para may makatulong din ng konti. Dumagsa po talaga yung tulong, sir. Hindi siya malaki, hindi siya maliit man na binigay ng mga tao. Can I use your program, sir, to say thank you?
0: Of course, of course. Yes, Coach.
1: Thank you doon sa mga nag-message sa amin. Hindi man kayo nakapagpadala, yung mere concern na tinanong ninyo kung paano kami, kung paano yung pagkain namin, that is very, very heartfelt. At saka, thank you po from the team. And from that time na na-post po, sir, sa social media, yung post na yon na yun nga, stranded po kami kasi naiwan kami ng aming eroplano, which is we only have one way to come home, rebook the ticket entirely.
0: So talagang almost I'm guessing at least double yung naging pag-rebook pa. Were you
1: yes,
0: able
1: please.
0: to contact or talk to the organizers, coach, after what happened dun sa pagpunta niyo ng airport? May ano ba? Nakahingi ba rin kayo ng tulong sa kanila?
1: The moment na nalaman namin, sir, na yun nga po, nagsara na yung boarding gate ng aming airlines, tumawag po kaagad kami sa kanila. And then, medyo, hindi ko man gustong sabihin, pero medyo hugas kami na kasi yung organizers na, oops, that's out of our control, that's out of our jurisdiction, and so on. Tsaka mayroong konting language barrier kasi, sir, na kahit i-explain namin in English, hindi man nila maintindihan ng buo, kaya we have to use translators also para sa kanilang maintindihan. Pero like in 24 hours, alam na namin na hindi kami makakakuha ng support sa mga organizers kasi iisa lang naman po yung bottom line nila. It's a negligence somehow on our part na hindi namin nahabol yung airplane namin, labas na yung organizers. Mm-hmm. Although gusto sana naming panagutin kasi tauhan nga naman nila yung parang gumawa ng paraan kaya nagka-aberya kami sa totoo lang naman po, sir. Pero hindi namin naigiit yung gusto namin. Kung kami lang sana ni Coach Jamie kasi adults, makikipag-iitan kami.
0: Madaling mag-desisyon, ano, coach?
1: Yes po, sir. So nga lang, minors kasi yung dala namin. Right. So we have to. Yun po yung nangyari, sir.
0: Jerwin, ano yung pakiramdam when nung nalaman mo na ko po, hindi po pala ako makaka-uwi nito?
2: Sir, kinakabahan kasi hindi namin alam kung kailan kami makakauwi po, sir.
0: Oo. But so anong paano bang mga ginawa nyo while na-extend yung stay nyo sa China, Jerwin?
2: Sir, naglalakad dun sa airport tapos kumakain parun, sir.
0: But kailan ba kayo nakauwi, Jerwin?
2: Sir, August.
0: This weekend
1: Sunday,
0: lang?
1: Sir.
0: Ah, nung
1: yes,
0: Sunday.
1: Po, Sunday.
0: So, nag-stay pa kayo doon ng almost a week,
1: yes,
0: right?
1: Yes, sir. Five days.
0: Five days pa. So, naging ano ba yun? Naging additional bonding experience ba yun, Jerwin, with your teammates?
2: Opo, sir.
0: So, and during that time, I guess, worried din kayo sa inyong mga pamilya back in Benguet kasi etong bansa natin binabayo ng malakas na pag-ulan . Were you able to communicate with your family, Jerwin? No, syempre inaalam mo kung okay sila, inaalam nila kung okay ka diyan o dun sa China.
2: Yes, sir.
0: Mm-hmm.
2: Sobrang saya po kasi kasi nakauwi na kami tapos nawala yung bigat ng pakiramdam kasi nakita ko ulit ang pamilya ko. Tapos nakauwi ligtas sa sarili naming bayan po.
0: Ano bang pinaka na-miss mo nung time na before kayo makabalik sa Pilipinas? Anong pinaka na-miss mo diyan sa lugar ninyo?
2: Yung mga pamilya ko, sir, tapos itong bahay namin.
0: Pero yung bahay niyo okay naman nung malakas ang ulan dito, wala naman naging problema.
2: Wala na po, sir.
0: Okay, sige. That's really nice. Balik tayo kay Coach Sharma. Coach, itong experience na to, sabi ko nga kanina, tatanong ko ulit kayo . Uulit pa ba kayo competing abroad? Pero syempre, may mga precautions na kailangan gawin, ano?
1: Sir, we've been traveling for half of our lives, more than 20 years. Ngayon lang po nangyari ito, kaya nung ayaw pa talaga namin mag-post sa social media. Number one nga po dyan, yung mga bata. Pangalawa po kasi is parang sa dinami-dami ng biyahe namin abroad, ngayon pa talaga na may mga dala kaming minors.
0: Nasaktuhan.
1: Yes po, sir. Medyo marami rin nagtatanong na, oops, stop muna kayo, laylo muna kayo. Pero it defeats the purpose, our main purpose as coaches, as sports person na kapag may nangyaring ganitong challenges, ihihinto kami, ano na lang mangyayari dun sa passion namin, right, sa sports namin, sa mga athletes namin.
0: Mm-hmm.
1: Pero gaya nga sabi mo, sir, with precaution, of course, we have to medyo planchahin namin ng konti sa susunod ng mga biyahe. Parang ayaw na nga po namin magdala ng minors, pero kung bibigyan ng pagkakataon ulit, go lang po. Basta medyo lagyan lang ng konting precaution sa lahat po ng mga galaw namin.
0: Din. Yes, charge to experience.
1: Yes, sir.
0: Pero itong inyong fight club, Coach Sharma, matagal nyo na bang binuo ito? itong Excalibur fight team?
1: We have been, ako tsaka nung husband ko kasi, we have been under many groups naman. Ma-share ko lang din po. Nanggaling din po kasi kami, if alam siguro naman po ng buong Pilipinas, kilala sa buong Pilipinas, ang Team Lakay.
0: Yes, of
1: Doon
0: course.
1: Doon po kasi kami nagsimula din ng husband ko before. We were scholars sa aming school nung college kami. And then nung nag-college kami, after college, nag-segue kami, bumuo kami ng mga sarili naming team. Hindi po kasi Excalibur yung name ng team namin noon. Pinalitan lang namin, but it has been going for more than 15 years na.
0: I see. Jerwin, bilang you're only 17 years old, you're already, marami ka nang napanalunang medalya, ano pa ba yung gusto mong ma-achieve? You know, as you get better sa iyong piniling sport?
2: Makapagtapos ko, tapos maabot yung pangarap po. Yun lang po,
0: sir. Ano bang pangarap mo?
2: Sir, maging pulis.
0: Maging pulis, okay. Ikaw ba sa University of Cordilleras din?
1: O, high school pa lang.
0: Sa high school pa lang, okay.
1: Yes, senior high school.
0: Mm-hmm. But, ikaw, may plano ka bang mag-scholar? May plano ka bang mag-try out for the national team? May ganun ba?
2: Meron naman, sir.
0: Mm-hmm.
1: Sir, okay lang po. Pero, share ko din.
0: Sige, coach.
1: Si Jerwin kasi, hindi siya 100% under the Excalibur team.
0: Okay.
1: Ang coach niya kasi, kapag naglalaro siya sa, like for example, sa Batang Pinoy, yung husband ko talaga, si Coach Jamie. Pero meron talaga siyang specific team na pinanggalingan sa Cafagua MMA, which is under Coach Brian Olod, na siya yung nag-develop sa kanya.
0: I see, okay.
1: May mga balak noon for him to join the national team. Pero itong si Jerwin, gusto yata magtapos muna ng high school before thinking of joining the national team. Kung gusto niya mag-join ng national team soon after graduation.
0: But that's a good thing, di ba, Coach and Jerwin, na alam na niya yung priority niya, pag-aaral muna. And then after that, tingnan niya kung ano yung options niya. Are you going to compete sa Batang Pinoy sa Bacolod this year, Jerwin? Bacolod, di ba?
1: Opo, sir.
2: Overage
1: na, sir.
0: Overage ka na. Okay. Oh, so, ano na lang? Okay. But you are, ano ba? Grade 12 ka na ba?
1: Ano pa siya, sir? Qualified pa siya for the palarong pambansa tsaka yung mga lower meets. Sana makarating ulit siya ng palarong pambansa.
0: At tsaka syempre, meron namang mga national tournament ang Muay Thai, merong national tournament ang kickboxing. So maraming po pwedeng pasalihan itong si Jerwin Lete. Coach, baka may nalimutan ka pang pasalamatan, I'll give you the opportunity now and then we'll go to Jerwin. Sige, coach.
1: Sir, thank you po sa Sports Radio. Actually, kinontak po kami nito ng inyong station nung nasa Sanya pa po kami. Medyo
0: I see.
1: So po yung signal namin sa VPN connection siguro namin. Yes po, sir.
0: Opo, we understand. Kaya, of course.
1: Medyo hindi kami nakapag-respond. Pero thank you for the opportunity also. Thank you for reaching out to us. Yung the mere fact that you're reaching us to us, medyo malaking bagay na po sa amin yun. Psychologically and mentally, nung nasa China kami, lalo nasa China kami. Thank you po for that. And thank you sa lahat ng mga tumulong sa amin. Mga gustong magpakilala man or hindi, sa mga taong long lost friends, sa mga long lost acquaintances namin, tsaka yung mga family members that we haven't been in contact with for how many years. At ito pa yung nakapag-reach out sa atin. Maraming salamat po sa inyo. All those who have sent their love through cash na hindi nagpakilala, we may never meet in this life or we may never meet in this life. Pero God bless you 1,000-fold po.
0: And of course, you're welcome, Coach Sharma.
1: Thanks.
0: Jerwin, meron ka bang gustong pasalamatan or batiin? Go ahead.
2: Salamat, sir, sa pag-interview sa amin kasi first time po, sir, na ma-interview. Tapos, pasalamat din po ako, sir, sa mga tumulong sa akin, ay sa amin. Tapos yung mga sponsors po, sir.
0: Okay, yun sige. Lang. Marami pong salamat, Coach Sharma Divaya and Jeremy Litt, and syempre, congratulations sa inyo pong ipinanalong mga gold medals dito sa Sanya Elite Invitational. Magandang hapon po sa inyo dalawa.
1: Salamat po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Mga kababayan, it's now 5:52 in the afternoon. Yan ang ating mga bisita ngayong araw na to. Coach Sharma Devaya and Jerwin Lete mula sa Excalibur Fight Team ng La Trinidad Benguet. 4 gold, 7 silvers, 7 bronzes sa Iskasanya Elite Invitational. Hindi ko pa naman naranasang ma-stranded sa ibang bansa. Na-stranded sa ambulansya sa ibang bansa. Ayun, yun ang na-experience ko. Mahirap din yung sitwasyon na yun. Ano? Siyempre, sa mga ganyang pagkakataon, meron kang budget for the duration ng stay. I guess may extra for some incidentals, pero yung kinailangan mo pa magstay doon for almost a week. Mabigat na bagay 'yon. So, buti na lang maraming mababait na Pilipino na tumulong kina Coach Sharma at dun sa buong team. 5:53 Philippine Standard Time. Just a quick recap of what happened sa round of 16 ng Cincinnati Open. Laglag na po yung top seeded player Arina Sabalenka, tinalo ni Sarah Bialek 7-6-6-4. Si Coco Gauff lusot sa quarterfinals, tinalo niya si Marie Buskova 6-3-6-2. Ganun din si Amanda Anisimova, yung tumalo po kay Alex Iala, tinalo niya si Linda Noskova 6-1-6-4. Laglag na si number 5, Mira Andreeva. Panalo si Marta Kostyuk, 4-6-6-love-6-2. At si second seed, Elena Rybakina, defeated Diana Schneider, 6-4-6-4. Jessica Pegula, the number 3 seed, defeated Sorana Kirsteia, 6-2-4-6-7-5. And lastly, si Madison Keys, panalo kay Wang Shiyu, 7-3-6-4. Sa men's singles, round of 16 results. Ang highest ranked casualty rito si second seed Felix Auger-Aliassime. Pinauwi na siya ni Francis Tiafoe 6-3-6-4. Upset din ang ginawa ni Arthur Phil laban kay number 5 Alex de Minaur 6-3-6-4. At ni Tommy Paul, ito pala yung pinakamalaki. Tommy Paul defeated the top seeded player Alexander Zverev 4-6-7-6-6-4. Meanwhile, in the WNBA today, dalawang laro lang. Washington Mystics panalo sa Toronto Tempo 93-82 at ang Minnesota Lynx 77-66 victory laban sa Golden State Valkyries. So, Minnesota back at number 1, 37 record. Pangalawa sa kanila ang Valkyries na nasa number 2. So far, tatlong teams pa lang ang pasok sa playoffs. Lynx, Valkyries, tsaka Aces. At least, meron silang 24 wins. Itong Las Vegas, 24 wins. Valkyries, 25 wins. Minnesota, 30 wins so far. Ayong dito sa regular season. We have 4 minutes before 6 in the evening. That wraps up today's episode ng ating post-game dito po sa Sports Radio 918. Susunod na, Ria Revelo, Sports 918 until 8 p.m. Meanwhile, bukas ulit, 5 p.m. post-game. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagamitin ng siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang may pagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya at nakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Noong natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
9: Sa DOST din.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Layo ng prosecution na ipresenta si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Inatasa ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos. Inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang half a billion pesos sa security officer ng OVP na si Colonel La Chica na hindi isang accountable officer, isang paglabago sa batas.
7: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan. Para tugunan ang pagbahang nararanasan tuwing maulan ang panahon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon mismo ang isang pumping station sa Pasay City. Pagdaragdag ng mga pumping station sa loob at paligid ng Metro Manila, tiniyak ng Pangulo. Mga ahensya ng pamahalaan, patuloy ang agarang pagkilos para maghatid ng tulong at serbisyo sa mga komunidad na apektado ng habagat. Maaliwalas na panahon, naramdaman na sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa matapos bahagyang humina ang epekto ng habagat. Kung iyan ay magtutuloy-tuloy na, tutukan! Senado, nagsagawa ng pagdinig hinggil sa nangyaring shooting incident sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. DILG, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno, pinalalakas pa ang koordinasyon para imbestigahan ang naturang insidente. At mga produktong mula sa Camarines Sur, tampok sa isang trade fair sa Metro Manila.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ipinunto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City ang mahakbang ng gobyerno sa pagtugon sa baha.
3: Target din ng pamahalaan ang paglalagay ng mga karagdagang pumping station sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero paano at gaano kalaki nga bang naitutulong ng paglalagay ng pumping stations para maibsan ang pagbaha? Alamin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mula sa mga gamit sa palikuran hanggang sa malalaking tipak ng kahoy, itong mga nahaharang sa mga trash rake ng Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Araw-araw, humigit kumulang 8 cubic meters ng basura ang nahahakot dito sa dami ng nakukuhang kalat na biro pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nang makabuo ng isang bahay mula sa mga ito. Gayunman, hindi ito ipagkikibit-balikat lamang, lalo't bumababaan niya ang efficiency o effectiveness ng mga pump kapag bumabara ang basura, kahit pamaayos at gumagana ang mga ito.
5: Ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos yung, pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. That's why they're creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang nandiyan tayo nakakaproblema.
4: Dahil sa banta ng lumalalang pag-ulan dulot ng climate change, hindi lang sa paghahakot ng basura nagtatapos ang aksyon ng pamahalaan. Upang mas mapalakas pa ang kakayahang humarap sa pagbaha, nakatakdang magdagdag ang gobyerno ng 13 bagong pumping stations sa loob at paligid ng Metro Manila.
5: We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
6: Yes, 13
5: additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already.
4: Kasabay nito, isinusulong din ng pamahalaan ang waste to energy project upang direktang mapakinabangan ang basura sa halip na mapunta lamang sa landfill o makabara sa mga daluyan ng tubig.
5: The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
4: Mahalaga ang papel ng mga pumping station sa kaligtasan ng mga komunidad. Gumagana ito tulad ng isang malaking pump na nag-aalis ng naipong tubig baha. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, ang tubig mula sa mga kalye at estero ay dumadaloy patungo sa mga drainage channel at catch basin ng pumping station. Kapag umabot na sa itinakdang antas ng tubig, otomatikong umaandar ang malalakas na motor nito upang higupin at itulak ang tubig baha palabas patungong ilog o dagat.
6: So lahat ng tubig, pag tumaas na yan, ibig sabihin, pumapasok na yung tubig, pinipilit nating mailabas sa paas na Parañaque River to Manila Bay para yung mga lumulubog na area, yung mababa, papunta na rito yung tubig.
4: Sa ngayon, gumagana ang 73 pumping station sa Metro Manila ayon sa MMDA.
7: Bagaman may kagamitan ng mga pumping station para magharang ng mga basura, hiningi pa rin ng otoridad ang tulong ng publiko. At yan ay sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Umaaksyon na ang pamahalaan sa mga basurang nakabara sa waterways na nagiging dahilan ng pagbaha. Kung saan puspusan ng paglilinis at pagdedeploy ng MMDA at DPWH sa mga mobile pumping sa mababang lugar sa Metro Manila, nabilis na mabilis bahain. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
8: Dahil sa mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, umaapaw ang tubig sa mga drainage system kaya binabaha ang ilang lugar, lalo na ang mga flood-prone areas. Dito nasubukan ng ilang pumping station sa Metro Manila na naging malaking tulong sa pagpapababa ng tubig baha. Nakaposisyon na rin ang ilang mobile pumps ng MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mas mapabilis ang pag-agos ng tubig patungo sa pinakamalapit na daluyan ng tubig o drainage outfall. Kasalukuyang nakakalat ang mobile pumps ng ahensya sa Acacia Estate sa Taguig, E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, Rojas Boulevard sa Maynila, sa Sucat, Parañaque City, Magallanes sa Makati City, Tumana sa Marikina at Maypaho sa Caloocan City. Ipinag-utos ni MMDA Chairman Attorney Don Artes sa Flood Control and Sewerage Management Office ang paglalagay ng mga mobile pumps sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para paghandaan ang banta ng matinding pag-ulan at pagbaha. Samantala, malaking sagabal naman ang mga basurang bumabara sa mga waterway para mas mapabilis bumaba ang mga pagbaha. Isa ang Talayan Creek sa Quezon City sa mga nagbarang waterway nitong nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Iba't ibang basura ang bumara kaya naman hindi naging maayos ang daloy ng tubig na nagdulot ng pagbaha. Dahil sa paglilinis at pag-alis ng mga basura ng DPWH at Quezon City LGU sa Talayan Creek, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking malinis sa mga waterway para masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga estero, creek, kanal at ilog para mas mapabilis ang paghupa ng baha, lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nakabarang basurang hindi nabubulok gaya ng plastic ang isa sa mga dahilan ng pagbaha. Kaya target ngayong taon ng Extended Producer Responsibility Law ang pagbabawas o pag-recover ng 60% na plastic packaging waste sa malalaking kumpanya. Yan ang ulat ni Crazel Pardilia.
9: Ang maladagat na basurang dinatna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Baclaran River sa Parañaque City nakaraang linggo. Ito na ngayon, matapos linisin ng MMDA at makapaghakot ng tone-toneladang basura na karamihan ay plastic.
10: Pero hindi lamang responsibilidad ng gobyerno ang paglilinis o pangongolekta ng basura, partikular na yung mga supot o plastic na pinaglagyan ng mga produkto na gawa ng mga manufacturer. Alinsunod kasi sa Extended Producer Responsibility Law, ngayong 2026, obligasyon ng malalaking kumpanya na bawasan o i-recover ang 60% ng kanilang mga plastic packaging waste.
11: Kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. So ang mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
9: Hanggang 20,000 piso ang multa sa paglabag sa EPR law. Nasa 155 kumpanya na ang inisyuhan ng show cause order dahil sa hindi pagsunod dito. Kabilang dyan ang pangongolekta ng mga plastic na basura, pagre-recycle o paglilipat nito sa mga paraan na hindi napupunta sa kapaligiran. Pwede rin magsagawa ng buyback o pagbili ng ginamit na plastic waste. Hindi kailangan parehong brand ang ma-recover basta kadubas ng uri o dami ng plastic waste na kanilang nilikha. Sabi ng Malacanang, marami na rin umanong sumusunod sa EPR law.
11: Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatak ng target 2026, 60% at 2028, 80%.
9: Sa kabila niyan, abinado ang palasyo. Kailangan pang bantayang maigi ang pagtupad ng malalaking negosyo sa EPR Law. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Nakataas na ang Code White Alert ng Department of Health of DOH at pinaiging din ang kagawaran ng pagbubantay sa posibleng pagtaas ng leptospirosis case. Dahil sa mga naitalang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang TCO Undersecretary Claire Castro tinitiyak ng pamahalaan na mananatiling operational ang mga pasilidad ng Health Department. Gayun din ang sapat na medical supply sa mga apektadong Centers for Health Development. Nakahanda rin ng mayigit 3 milyong doxycycline na capsule sa DOH Central Office. Inaksyonan ng DPWH sa ilalim ng Oplan kontrabaha ang tulay sa isang barangay sa Luwag City na napag-alamang hindi lang basura ang nakabara kundi maging ang mga water lily. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Luwag.
12: Sa dami at kapal ng mga water lily, halos bumara na ito sa tulay na yan dito sa barangay Kawakan, Luwag City. Kaya ang mga mangingisda rito, nahihirapan daw gamitin ang kanilang mga lambat tuwing napupuno ng water lily ang ilog.
13: Sabi dito sir, yung kasi pag dumadami dito sir yung mga water lily, hindi kami makalambat, kaya mabuti naman kung makatanggal mga water lily sir.
12: At para mapawi rin ang pangamba ng mga residente na bahain sila dahil sa bumabarang water lily sa mga daloyan ng tubig, nagpadala ng mga bakho ang Department of Public Works and Highways para linisin ng ilog.
14: Kapag hindi malinis yan, ang bilis lumaki mga yan, mga water lily. Tapos galing pa sa mga ibang barangay, papunta dito sa amin, talagang matra-traffic dyan sa tulay yung mga water lily.
12: Ang clearing operations na yan ng DPWH ay bahagi lamang ng Oplan kontrabaha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtitiyak ng Luwag City LGU, paigtingin pa nila ang paglilinis sa mga daloyan ng tubig at mga ilog, lalo't water lily ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa sentro ng Luwag noong kasagsagan ng bagyong Quiapo.
15: Creek ng Pila, Kasili, Kakaban, punong-puno ng water lily. So dapat days or weeks before, maglinis na tayo ng mga water lily para yung outlet doon ng tubig tuloy-tuloy. Yun ang nangyari kasi dito, kaya hindi lumabas ng tubig sa barangay 2 dahil doon.
12: Ang agarang aksyon na yan ng DPWH ay para maibsan ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan dahil sa pagbaha tuwing masama ang panahon at may bagyo. Mula rito sa Luwag City, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinaigting pa ng Benguet Provincial Government ang paghahatid ng tulong sa mga magsasakang apektado ng sama ng panahon. Kabilang din sa mga naabot ng tulong ang mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
16: Patuloy ang monitoring ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat, kabilang ang lawak ng pinsala sa agrikultura. Ayon kay Vice Governor Mary Rose Fong Juanquepas, tuloy ang ayuda sa mga magsasaka at pinaghahandaan ang mga hakbang para higit pang mapalawig ang tulong sa mga ito. Binabantayan din ang presyo at supply ng Highland vegetables habang tinututukan ang mga posibleng tulong sa mga magsasakang nawalan ng ani upang makapagsimula muli.
17: Timay sa nga ipopropose na ikatuloy-tuloy lata iti pagtulong iti farmers. Actually, ikat awan pa iti may isang bulan nga kahit ito tayo, iti fuel assistance crisis iti naduma-duma mga farmers tayo. Ito'y 13 nga munisipyo. Adamot lang iti tulong tayo nga madama nga nakabinbin niya as an ordinance kuma. Nga numabalin katulungan tayo dagito'y dagito'y nga pang kasla nga added value itinat natin tayo.
16: Pinaghahandaan din ng pamahalaang panalawigan ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon sa pamahalaan, Hinihintay muna ang damage assessment and needs analysis bago ito ideklara. Layunin nitong mapabilis ang pagtugon at pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente.
17: Siguro no malpas to DI assessment, kitang tayo di recovery plan nga, aramidan tayo tapno, maging long term ti planning tayo. Han lang nga, di taktang typhoon, tapno, ustumot at ipapanan di nabati nga di 5%. From the 5%, the 30% nga quick refund fund niya, reserve fund. Nga no once nga na-declare the state of calamity, mabalin nga mausar.
16: Samantala, ilang lugar sa Benguet ang nakaranas ng baha, landslide at pinsala sa mga kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bukod sa mga magsasaka, tututukan din ang mga pamilyang nasira ang kabahayan at kabuhayan. Gayun din ang mga komunidad na apektado ng pagkasira ng mga daan. Patuloy ang koordinasyon ng mga LGU at Disaster Response Offices sa pagtatala ng pinsala at pangangailangan sa bawat lugar. Kapag naaprubahan ng State of Calamity, inaasahang mapapabilis ang paggamit ng pondo para sa relief, rehabilitation at recovery. Hinihikayat naman ang mga residente na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide. Jezreel K. Tapizar, para sa bayan.
2: Ininspeksyon mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension na makatutulong para gumaan ang daloy ng mga sakyan sa lungsod. Inangulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
18: Patuloy na dumadami ang mga sasakyang dumadaan sa Gusa Intersection sa Cagayan de Oro City, lalo na ang galing sa Puerto, Bugo at Tagaluan na patungo sa sentro ng lungsod. Dahil dito, araw-araw na nararanasan ng mga motorista ang matinding trapiko. Kabilang sa mga apektado, ang mahigit 5 taon ng delivery driver na si Rinante. Anya, apektado ng mahabang biyahe ang kanyang booking at delivery. Kaya umaasa siya na makakatulong ang patuloy na konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road, lalo na sa Puerto Gusa section.
19: Okay talaga kasi may option ka na sa dadaanan mo. Pag dito ka, tuloy-tuloy lang yung takbo mo. Kaso pag andun ka, tulad ngayon na doon lahat, siksikan talaga kayo sa traffic.
18: Malaki rin ang maitutulong ng Coastal Road para kay Daylinda, isang residente sa Barangay Gusa, lalo na sa panahon ng medical emergency dahil mahalaga ang mas mabilis na daan upang agad makarating sa ospital.
20: Ay, ang laki ho talaga. Ang laki-laki. Kaya kasi, kung dyan ka sa highway, grabe, heavy traffic talaga kung hindi magkakaroon ng mga diversion.
18: Upang mapabilis ang proyekto, nagsagawa ng ocular inspection nitong Huwebes, Agosto 20, si DPWH Secretary Vince Dizon sa Puerto Gusa Section ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension Phase 2 kasama ang mga lokal na opisyal. Aktibo ang mga heavy equipment sa earth filling at iba pang earthworks kasabay ng paghahanda sa puerto para sa koneksyon sa National Highway. Ayon kay Secretary Vince Dizon, sisikapin ng DPWH na matapos ang nasabing coastal road sa taong 2027 upang magamit ito ng mga motorista sa Cagayan de Oro.
21: And so, ang important pa uuhitin ko, no? Kailangan talaga we have to do all these projects because our people desperately need them kasi hirap na yung mga kababayan natin sa traffic. Yes. Especially for Cagayan de Oro, now which is the center of Northern Mindanao, talagang kailangan, we have to prioritize it. And
18: ang Cagayan de Oro Coastal Road, Puerto Gusa Section ay 4-lane concrete bypass road na magdudugtong sa Barangay Puerto at Gusa na may haba na umigit kumulang 9 na kilometro. Kabilang dito ang viaduct at mga bridge component na may kabuuang haba ng 6,530 linear meters. Layunin itong maging alternatibong daraanan at makatulong sa pagluwag ng trapiko sa National Road. Batay sa Project Status Report, nasa 36.29 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto.
21: So now I came here because I was happy to report to Kong. There is already 600 million now, including 20 million that was just released for this coastal road. No, so itong bridge na ito, with that, matatapos na natin ito.
0: So we thank you, Secretary Vince, to having the Eastern Interior Road be funded locally. And that will be easier and faster to finish. And lastly, we thank Secretary Vince, he saw, almost natapos na. Ang one span na lang sa Tulay mismo, but we still have the access road. That is the Barangay Makabalan to Barangay Puntod Bridge. He has promised to give funds to finish that.
18: Ang Cagayan de Oro Coastal Road Project ay kabilang sa mga prioridad na infrastructure project ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Build Better More o BBM program. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa bayan.
2: Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na nasa maayos na kalagayan ang mga pangunahing dam sa bansa sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan dala ng habagat. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, malaki na ang tinaas ng water level ng Pantabangan at Magat Dam na makatutulong sa pagpatubig sa mga sakahan sa mga susunod na buwan. Sinabi pa ni Guillen na regular na minomonitor ng ahensya ang mga dam, kabilang water level at kanilang physical na kalagayan. Kasabay nito, patuloy sila sa pag-develop ng mga irrigation and dam projects, kabilang mga proyektong layong palakasin ang irrigation, flood control at climate resilience ng mga magsasaka.
1: Again, ang priority po ng ating presidente ay food security. Na sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Magtulungan lamang po tayo at uulitin ko po, yung nakaraan po na pag-ulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura.
3: Na po ang mas maaraw at tuyong panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil magpapatuloy yan hanggang this weekend. Nariyan pa rin ang habagat pero hindi na gaanong nagpaparamdam sa ngayon maliban na lamang sa hilagang bahagi ng Luzon. Samantalang tuluyan ng humina sa low pressure area ang dating bagyong Neneng at nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Habang ang tropical storm naman ang mas binabantayan natin narito sa Dagat Pasipiko na papalapit sa Philippine Area of Responsibility ay hindi na rin nakikitang magla-landfall sa bansa. Tatawagin niyang bagyong Obet sakaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Linggo o sa Lunes sa border ng hilagang silangang bahagi ng PAR. At ito namang low pressure area na nasa Dagat Pasipiko pa rin ay isang potential bagyo pero tuluyan din niyang malulusaw sa mga susunod na araw. Bukas, fair weather sa malaking bahagi ng bansa o sa Luzon, Gitna at Katimugang Luzon. Saan naman ang maulap at posibleng maulang panahon sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao dala ng habagat. Magpapatuloy din ang good weather condition sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. May tsansa pa rin ng localized thunderstorm o panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na ngayon.
2: At susunod, Senado, nagsagawa ng pagdinig para imbestigahan ang nangyaring shooting incident sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City.
3: At silipin ang mga produktong mula sa Camarines Sur na ibinida at dinala mismo sa isang trade fair sa Metro Manila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
22: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: 4-hour next food crawl.
2: Kung ako lang mag-isa to, walang serving spoon to.
1: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
2: Tikman na natin. Kaya masyado marami sinasabi, Josh.
1: It's fun. Ngayong linggo, alas

presyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Kasunod ng insidente ng pamaril sa isang paaralan sa Sambuanga City, siniguro ni DILG Secretary John Vic Remulla na ligtas na muli ang lungsod matapos ang kanyang pagbisita roon kasama ang pambansang pulisya. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
1: Let me assure you, Sambuanga is safe. Again, let me assure you, Sambuanga is safe. And we will keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly.
2: Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang nangyaring pamamaril ng isang grade 8 student ng Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawa ang namatay. Ginawa ni Remulla ang pahayag kasunod ng pagbisita niya kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Hindi away sa relihiyon ang punot dulo ng krimen. Katunayan, ayon kay Secretary Remulla, magkakilala ang pamilya ng shooter at ng biktima. Sinabi rin ng kalihim na mag-isang kumilos ang shooter at walang tumulong dito.
1: The police report will come out in due time, but the facts remain that as far as we can determine, Mr. Jalani acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do.
2: Umaasa ang PNP sa mga digital evidence para matukoy ang dahilan ng pamamaril ng estudyante, lalo pat sabi ng DILG, technology clash ang nakikita nilang dahilan sa krimen.
1: We're here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well, so it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
2: Kasabay sa sinagawang pagbisita ni Nartates at Remulla sa Zamboanga City kanina, kanila ding sinilip ang takbo ng investigasyon ng Binoong Special Investigation Task Group o SITG. At bagamat may mga motibo ng sinusundan ang mga otoridad, kanila pa rin daw sinisilip lahat ng posibleng anggulo na pinagmulan ng trahedya. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lasigas, para sa Bayan.
0: Matapos ang naging insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City, sinimulan na ng Senado ang investigasyon para rito. Nais naman ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platform. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard.
4: Yan ang lumabas sa initial investigation ng Zamboanga City Police Office kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan dalawang estudyante ang nasawi at dalawa pa ang nasugatan. Ayon kay Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., hepe ng Zamboanga City Police Office, pumasok ang estudyante sa pamamagitan ng school ramp kung saan walang nakatalagang school personnel.
3: Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan niya, na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya naglaan at naidala niya yung bag na kung saan nandun po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pag-baril po.
4: Ang ginamit na baril ay pagmamay-ari ng ama ng estudyante na kasalukuy na rin inaalam ang pananagutan sa batas. Patuloy namang inaalam ang motibo ng estudyante habang naisumite na sa forensic examination ang kanyang mga gadget. Nilino na Ateneo de Zamboanga ng naturang ramp

0: para sa persons with disabilities at may mga injury. Sapat anyang kanilang security personnel at may mga nakatalaga rin bantay sa bawat palapag ng gusali.
1: They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories, Madam Chair.
0: Batay din sa record ng paaralan, ang estudyante ay nagtapos bilang valedictorian ng grade school sa parehong eskwelahan. Nagbibigay na ng psychosocial intervention ng pamunuan para sa mga mag-aaral at teaching staff bukod pa sa pagpapaigting ng seguridad sa buong campus. Samantala, tinanggal nga sa Facebook ang live stream video ng insidente at inirekomendaring i-block ang website kung saan makikita pa ito. Nakatakdang makipagpulong sa susunod na linggo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Meta, ang parent company ng Facebook. Nais ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platforms.
2: So if we have jurisdiction over these platforms, we can probably get some attribution to whatever ends, whether if it's a citizen here in the Philippines, we can prosecute. If it's somewhere, and in most cases, Madam Chair, madalas to mga to foreigners po, at saka mga taga-ibang bansa, maybe we can strengthen our partnership and probably our MLATs also with other countries, Madam Chair.
0: Naniniwala rin silang malaki ang matutulong ng intelligence funds para mapigilan ang mga katulad na insidente ng karasan. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
3: Mas pinagtibay pa ang koordinasyon ng Zamboanga City Police Office, Bureau of Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan sa nagpapatuloy na investigasyon sa insidente ng pamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Inangulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
4: Pinatitibay ng Zamboanga City Police Office at Bureau of Customs ang kanilang koordinasyon kaugnay ng patuloy na investigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Dumalo sa pagpupulong ang mga opisyal ng Zamboanga PNP, LGU at Bureau of Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng komunikasyon, pagbabahagi ng impormasyon at pagtutulungan ng PNP, BOC, local government unit at iba pang kaukulang ahensya. Nananawagan naman si Cabinet Secretary Benher Abalos sa publiko na itigil ang pagpapalaganap ng fake news kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADSU noong August 18. Sa pagbisita ni Abalos sa ADSU campus, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagbabahagi lamang ng beripikado at opisyal na impormasyon. Ayon sa kalihim, hindi nakatutulong sa komunidad ang pagpapalaganap ng maling balita lalo na sa panahon ng ganitong insidente. Para sa mas ligtas na mga paaralan, ibinahagi ni Education Secretary Sonny Angara ang mga security measures na ipinatutupad ng Department of Education. Binigyan din ni Education Secretary Sonny Angara ang mahalagang papel ng mga guro at magulang sa pagprotekta sa kapakanan ng mga mag-aaral at magpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Bilang hakbang, pinaiigting ng Department of Education ang mga programa sa mental health sa buong bansa, kabilang ang pagde-deploy ng school counselor associates at pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa mga komunidad. Layunin nitong mapalakas ang pagtugon sa mga crisis at maagang matukoy ang mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong.
5: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs and some schools have security guards. Michelle Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinapondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
4: Kasalukuyang nasa Negros Island Region, si Secretary Angara upang personal na suriin at kamustahin ang pagpapatupad ng school safety measures. Sinusuri rin ng kalihim ang mga programa ng DepEd para sa pagpapaunlad ng learning facilities sa mga paaralan.
3: Layo ng hakbang ng Department of Education na matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga guro, estudyante at mga school personnel. Tricia Aragon para sa Bayan.
6: Personal na nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang paaralan sa Zamboanga City para suriin ang kalagayan at mga pangangailangan ng mga estudyante, guro at komunidad na apektado ng nangyaring pamamaril kamakailan. Isa na rin sa tinututukan ng kagawaran ang emotional well-being ng mga apektado dahil sa insidente. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
7: Sa pagbisita sa Zamboanga City ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad niyang inalam ang pangangailangan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng Ateneo de Zamboanga University community na apektado ng nangyaring shooting incident. Nagpaabot din ang ahensya ng paunang cash assistance sa pamilya ng biktimang sugatan sa insidente. Ayon kay Gatchalian, hindi lamang ang mga nagtamo ng pisikal na sugat ang itinuturing na apektado, kundi ang buong school community.
8: When I say naging biktima, hindi lang yung may physical injuries, kundi yung buong komunidad. Yan ang priority ng ating Pangulo, kaya pinatasan niya ako. Dahil yung buong komunidad sa ganitong mga pagkakataon, kaya namin ituring na yung buong komunidad ay naging biktima. Dahil ang puso ng isang komunidad, yung paaralan.
7: Kabilang sa tututukan ng DSWD ang emotional well-being ng mga apektado sa pamamagitan ng psychosocial support at trauma-informed care. 8 estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological first aid mula sa mga mental health professional ng DSWD Field Office 9. Layo nito na magbigay ng ligtas na espasyo para maproseso ng mga estudyante ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang tromang idinulot ng insidente.
8: Yung mga social worker namin, may training sila on trauma-informed care. Sisiguraduhin natin na kung sino ang may pangangailangan, gagawin natin yon. At this point in time kasi, importante sa amin yung emotional well-being ng bawat mamamayan ng Ateneo community.
7: Iniulat din ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community. Samantala, nanawagan si Gatchalian sa publiko na iwasang mag-post o magbahagi ng mga litrato, personal na impormasyon at hindi beripikadong kwento tungkol sa mga batang sangkot sa insidente.
8: Yung nagpo-post tayo unauthorized ng mga litrato, yung mga kuro-kuro na hindi naman validated at hindi from official sources, nakaka-damage yan eh. Hindi makatao, kundi may mga nalalabag na tayong karapatang pangtao o karapatan ng mga kabataan.
7: Carlo Candelaria para sa Bayan.
3: At sa pagkakataon pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, magandang gabi po. Dayan Kerer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
9: Dayan, magandang gabi. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybayan ng programa.
3: Right, Asik Dumlao, kaugnay po sa nangyaring shooting incident, ano pong unang intervention o hakbang na ginawa po ng DSWD para tulungan po yung mga guro, estudyante at ilang pang naapektuhan ng naturang insidente, Asik?
9: Well, Dayan, immediately after the incident, nag-reach out ang ating mga kawani sa DSWD 9 dito po sa Ateneo community. So, ipresenta po sa pamunuan ng paaralan yung iba't ibang mga programs and services na maaari pong makatulong sa recovery, healing process ng lahat ng mga individual na naapektuhan o naka-witness very sad incident. And ngayon din po, kahapon, nagtungo nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Zamboanga City at ininit niya ang family ng wounded student doon sa hospital. And nagbigay po tayo ng initial na financial assistance, but more than that, we have offered and committed to provide aftercare services not only to the student, but also to her classmates. Kasi yan po, hinihingi po niya. And after the hospital visit, natungo rin po tayo sa Ateneo main campus at doon nga po namin natin ang mga officials and representatives of the school. At nakipagtulungan po tayo para nga sa pagbubuo o pagsasagawa ng trauma-informed care para sa lahat po ng kasama o doon sa school community. Hindi lamang po ano yung mga biktima, hindi lamang po yung mga teachers, but everyone, in fact, sa buong Zamboanga City, because siyempre, this is an incident that has really affected them. So yun po yung ating pong napagkasunduan, and in fact, Dayan, yung ating pong mga trained social workers, train sila on trauma-informed care, ay magtutungo na nga po sa Zamboanga sa next week para i-capacitate din yung mga teachers and yung mga guidance counselors na makaka-assist din sa isasagawa natin na mga healing sessions for everyone.
3: Mm-hmm. All right, so clearly nag-provide po tayo ng mental health support and sabi niyo nga rin po even financial assistance. Now, Asik Dumlao, doon naman po ang payo naman po ng DSWD. Sa publiko, kaugnay po dun sa mga nagpapakalat naman po ma'am ng video o photo content online, kaugnay po ng nangyaring insidente.
9: Well, Well, yes, Diane. I would like to take this opportunity to kindly appeal to the public, lalong-lalo na po yung napapakalat, nag-republish, nag-amplify ng mga photos, videos of this very bad incident. Alam niyo po, hindi nakakatulong sa mga pamilya, sa community, hindi nakaka-contribute sa kanilang healing process. Yung nare-traumatize sila by seeing the incident. And likewise, yung lagi nating tatandaan yung special management of children na involved in this incident. Huwag po sana nating propose yung kanilang pong mga pangalan, yung kanilang pong mga litrato, especially if unauthorized. Kasi po meron din tayong mga batas na kinakailangan po mga sundin. So, to protect also their privacy, to uphold also yung confidentiality of information, and of course, to protect our children, let us refrain and be more cautious in publishing these materials. Kaya pag-iusap po natin na pairalin po natin ang compassion, tulungan po natin sila sa kanilang pong pag-ilong in this very difficult situation.
3: Asik Dumlao, ano naman po yung inyong pinakamalagang mensahe doon po sa mga estudyante, maging sa mga magulang, at sa publiko na rin po na hanggang ngayon, nangangamba pa rin po pagkatapos po ng naturang insidente?
9: Yes, actually, no, Diane, ito nga yung pinapakiusap natin na sana nga huwag na pong pinapublish yung mga unverified information kasi maaring magkaroon ng copycats and maaring makapagpadala pa ng impormasyon na hindi tama. At sabi ko nga kanina, hindi makakatulong sa pag-ilong ng ating kababayan sa Sambuanga City. So ang pag-iutang po natin, and of course the assurance that we wanted to give is that nakaalalay po ang DSWD para makipagtulungan sa paralan, sa community, para pabigyan po natin ng sapat na assistance ito po ating mga kababayan po dyan na sumasailalim sa pagtupod, pagkabahala, and of course, na-traumatize dahil nga po sa pangyayari.
3: Wala, Sik Dumlao, sa iba naman pong usapin, tungkol naman po sa mga naapektuhan ng baha at landslide, dulot po ng mga bagyo at maging ng habagat. Ano pong pinakauling assessment po ng DSWD sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan po, Asik?
9: Kanina, Diane, nagtungo tayo sa Bulacan, particularly in Hagonoy and Kalumpit. And alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na lahat ng mga pamilyang apektado ng sama ng panahon ay magbigyan po ng nararapat at sapat na tulong. Nagtungo nga po si Secretary Rex Gatchalian at nakipagpulong sa mga local chief executives para matukoy pa natin yung karagdagang assistance na maaari nating maipahatid. But of course, you've already provided food packs and food items and financial assistance, especially to those na talaga namang naapektuhan na ang kanilang livelihood dahil sa ilang linggo na po na pagbabaha. So nakita po natin sa Bulacan and likewise no, in Pampanga when we were there the other day, nakita natin na kinakailangan pang suportahan ang mga LGUs and open the resources para masustain natin yung response and humanitarian assistance.
3: Mm-hmm. Well, Asik Dumlao, bukod po dito sa agarang tulong na inyo pong ipinadala doon po sa mga affected na mga residente, in the long term naman po, pagdating po sa kabuhayan po ng mga pamilyang naapektuhan po dahil sa baha, ano po ang tugon po ng DSWD po dito, ma?
9: Yes, actually, ito nga po yung pinag-uusapan natin with the local chief executives, ano? While, of course, there are some solutions being introduced already by other government agencies with respect to the flooding incident. Kami naman po sa DSWD, we're focused on the social welfare aspect. Kaya patuloy tayo na nag-provide ng food and food items. But as we enter, of course, yung recovery phase, we're looking at the provision of additional interventions, subject, of course, to prevailing guidelines and a program implementation parameters there.
3: Alright. Well, mensahe na lamang po sa ating po mga kababayan, apektado pa rin po itong nagdaang mga bagyo at ito pong habagat, Asek.
9: Well, Dayan, alam mo, nasa mahigit 920 million pesos worth of assistance na ang ipahatid ng DSWD as of 6 a.m. this morning. Naipahatid yan ang kinabibilangan ng mahigit 1.4 billion na mga family food packs already distributed. Of course, there's also non-food items and financial assistance. And magpapatuloy po ang DSWD sa pamamahagi po niya. Kaya ang lagi po natin paalala sa ating mga kababayan, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga lokal na pamahalaan para po papaayos and orderly distribution of food and non-food items. Again, ang DSWD po ay nag-o-offend ng resources ng mga local government units. But the distribution of the same ay ibibigay po natin sa mga local government units. So makipag-ugnayan po sa kanila. And for any other concerns naman po, DSWD can be reached or may be reached through our official communication platform that DSW serves sa Facebook para pa po sa karagdagang informasyon hinggil sa pinapagkapag po nating mga programs and services.
3: Walang datot. Maraming salamat po sa inyong panahon. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Salamat po. Samantala, sinampahan ng Bureau of Internal Revenue ng 228 billion pesos na tax evasion case ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Ito ay dahil sa umano'y hindi pagdedeklara ng tamang kita at value-added tax, gayon din sa hindi pagre-remit ng final withholding taxes. Sakop ng investigasyon ng taxable years 2021 hanggang 2023. Ang naturang aksyon ay bahagi ng patuloy na Run After Tax Evaders program ng BIR para labanan ng tax evasion at matiyak ang patas ng pagbabayad ng buwis. Nakapagbigay na ng kampo ni dating House Speaker Martin Waldez ng supplemental counter-affidavit sa Office of the Ombudsman. Dito iginiit ng legal counsel ni Romualdez na walang naging transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Representative Romualdez. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
10: Naghain na sa Office of the Ombudsman ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ng supplemental counter-affidavit kabilang ang sworn statement ng 25 dating driver at security aides ni dating Acubicol Partlist Representative Zaldico. Isinama rin umano ang recantation ni dating Marine Orly Gutesa. Ayon kay Fajardo, walang transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Romualdez.
11: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan bilang quote, missing link, end quote, na siya raw mag-uugnay kay Representative Romualdez sa kaso.
10: Ayon sa legal counsel ni Romualdez, mahalaga ang mga affidavit dahil ilan sa 25 dating driver at aide ni Co ay binanggit sa mga naunang testimonya kaugnay ng mga sinasabing cash delivery. Ngunit itinanggi mismo ng mga ito na nangyari ang mga nasabing insidente.
12: Some of them were named as drivers' companions, di ba? Pero sa kanila mismo, dinideny nila. So ano na ngayon yung credibility ng isang statement, halimbawa ng remaining Marines, na kasama namin si ganitong driver, X and Y, sa ganitong delivery, when X and Y is actually saying na hindi nangyari yun. So may correlation po yung mga affidavits.
10: Sinabi ni Fajardo na ilan sa mga lumagda sa affidavit ang umano'y nilapitan at inalok ng pinansyal na gantimpala para sumali sa investigasyon sa sinasabing 18 bagman. Iginit ni Fajardo na walang suhulan sa pag-urong sa naunang pahayag ni Gutesa at ng 25 dating driver at security aide si Zaldico.
11: Aside from itong kwentong, sabihin na natin kwentong kotsero, no, na salaysay, ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito, no? Walang project, walang flood control project. Ang parang umiikot lang ang kwento sa the fact na he was Speaker of the House when Zaldico was Appropriations Chair. Pagkaganon po ang siyorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi bycam ito, di po ba? Pati ang executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience.
10: Ayon kay Fajardo, bahagi lamang ng preliminary investigation ng paghahain ng counter-affidavit at hindi pa nangangahulugang nagsampa ang korte ng kaso o napatunayang may sala ang sinuman. Umaasa ang kampo ni Romualdez sa isang batas sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Samantala, ikinabahala ng Malacanang ang umano'y gawa-gawang kwento at false witnesses para manira ng tao, kaugnay ng pag-urong ni Guteza sa kanyang naunang salaysay. Ayon pa sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa destabilisasyon.
13: Nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So hindi po dapat ito manaig, lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr.
10: Hinikayat ng palasyo ang publiko na huwag mapasilaw sa alok ng pera kapalit ang paninira sa isang tao. Umapela rin ang Malacanang sa mga taong may alam sa totoong nangyari na lumantad ang makipag-ugnayan sa mga investigating body upang matukoy ang dapat panagutin.
13: Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung tao na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan.
10: Vel Custodio, para sa Bayan.
6: Nakatakdang isagawa ng Public Relations Society of the Philippines ang 33rd National PR Congress sa darating na September 17 at 18 sa Soler Resort North sa Quezon City sa temang Steward the Story, From Clout to Legacy. Target ng National PR Congress na pagsamasamahin ng communication and public relations professionals mula sa gobyerno, pribatong sektor, akademya at civil society para sa pakubuluhang talakayan at pagbabahagi ng pamamaraan sa strategic communication at papel ng mga communicators sa mga paghubog ng mga naratibo at pagbuo ng tiwala ng publiko. Para sa mga nais dumalo na public information officer at communication officer mula sa mga ahensya ng gobyerno, maaaring mag-register sa link na nakita nyo sa inyong mga TV screen.
3: Ibinida sa trade fair ay sinagawa ng Department of Trade and Industry sa Metro Manila ang mga produkto mula sa Camarines Sur. Kung ano-ano yan, salipin sa ulat ni Carlo Candelaria.
7: Mula sa mga pagkain at inumin hanggang sa furniture, handicrafts, wearables at iba pang produktong gawa ng mga lokal na negosyante sa Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang mga produkto ng lalawigan sa Feria de Camarines Goes to Siang. Layunin ng trade fair na mapalawak ang market reach ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Camarines Sur at maikonekta ang mga ito sa mas maraming consumers, potential buyers at business partners.
14: Nakaka-abase kasi hindi pa kami officially open, pero talagang yung mga tao, bumibili na talaga. And I think it just proves na talagang yung mga products ng Camsur are really competitive. Not only in the domestic market, but also in the global market.
7: Kasama sa mga produkto ang mga processed food, banana chips, sweets, cacao products, natural honey, at fruit wines. Tampok din ang mga produktong gawa sa pili.
15: Naiso, I saw the potential of Pilig as the indigenous product of Bicol. My product is all Pili-based, no? I try to uplift the level of Pili.
16: Tampok din dito sa Feria de Camarines, ito ang mga kilalang ulam mula sa Bicol region na nakagarapon. Gaya nitong sinantolan, laing at Bicol Express. At ngayon, syempre, titikman natin yan, ano? Kumuha tayo ng Bicol Express. Bicol Express ba ito, kuya? May mga pa-pre-taste sila dito. Ayan. At syempre, pag galing Bicol, talagang maanghang at very creamy dahil sa gata.
7: Hindi lang pagkain, kundi meron ding mga furniture, home decor, handicrafts, tela at damit na gawa ng mga artisan at negosyante mula sa lalawigan.
17: Masaya at nabigyan kami ng pagkakataon makalumabas yung aming produkto dito sa Manila.
7: Pagkakataon ito na makilala at matikman ang mga produktong galing mismo sa Camarines Sur.
18: Please come and support Feria de Camarines featuring La Vida Coco here sa Shangri-La. We're starting today, August 20, pero nandito po kami until Sunday, August 23. So sana po supportaran natin yung ating mga kababayan dito sa Metro Manila, mga Uragan products.
7: Carlo Candelaria para sa Bayan.
6: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
19: Atin pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
22: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
25: Pati bamboo?
22: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
25: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
27: sino nagturo sa
26: nag-training po kami sa DOST.
27: Sa DOST.
22: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
0: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
8: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat on a Thursday, 20th of August, 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. At kasalukuyan po tayo napapakinggan sa 104.3 FM, The Capital. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, muli ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa magandang araw na ito. Sabi nga nila, marami daw nakatuyo ng kanilang mga labahan. Well, it's a positive thing, di ba? Ganyan naman talaga If there's challenges, there's always a light at the end of the tunnel. Anyway, marami tayong pag-uusapan, balita na ihatid sa inyo. Mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, makiki-update tayo sa paparating na Bangsamoro parliamentary election. And with that, syempre alamin din natin kung kumusta na nga ba ang I heard na meron or magkakaroon ng debate this coming 27 sa Bangsamoro or rather sa Cotabato in line with the coming Bangsamoro parliamentary election na kung saan ang 16 na parties po yun ha, 16 na parties ay magtutunggali magdedebate sa kanilang mga plataforma. Yan naman yung titingnan. Kumbaga, what is there for the Bangsamoro if ever supportahan sila so that people would know. I think hindi ako nagkakamali. That will be the first time. Well, on the history, voting o kaya election in the Bangsamoro. Kasi dati sa ERMM, wala namang mga ganun Wala namang mga debate. No? Meron mga, alam mo, may mga campaign, pero wala namang on-head na mga debate na parang ganyan. It's a good thing. No? It's a good thing kasi party naman And then, kung hindi ako nagkakamali, every party will be represented na will have a representative rather. Every party will have a representative, 16 of them. And then titingnan kung ano yung plataforma de gobyerno ang kanilang pwede maisulong. Alam mo yun, that's one thing. No? Kasi kung titingnan naman pare-pareho. But what we will see is how or yung sincerity, the sincerity of those who are running for the position, that this coming Bangsamoro, or these candidates rather, are showing or presenting on how they present themselves para at least maging convincing para sa ating mga kababayan. And that is what we are looking at, kasi ika nga ay yung engagement with the people. That's the number one thing na titingnan sa atin ng ating mga boboto, that the authenticity of that person running. So makikita natin yan this coming Bangsamoro parliamentary election, or rather this debate between the representatives of parties, 16 parties, and if I'm not mistaken, meron din from the sectoral, no? There's also a representation from the sectoral. Although alam nyo, sa ngayon, ang lagay ng kaligtasan, seguridad ng particularly in Cotabato and in Maguindanao area, Maguindanao del Sur and Norte, medyo hindi maganda. Pero sabi nga naman ng COMELEC, no, I think mamaya pwede natin yung tanong, no, if makasama natin ang isa sa mga suki na natin dito sa ating programa patungkol sa parliamentary elections. Kasi campaign period na ngayon eh. While the campaign period is ongoing, may init din yung side events na nangyayari. Ito yung masasabi natin na tunggalian ng mga supporters, di ba? Tapos yung kaliwat ka ng hindi magagandang pangyayari, kaya nalang na nangyari just this weekend kay interim chief minister na pinuruhan yung kanyang convoy, nagkaroon ng ambush yung convoy ni interim chief minister Abdul Rauf Makakuha. So, alam mo yun, dun tayo medyo ika nga nababahala, dahil yung mga senaryo na ganito ay nakakatakot. Kasi these are the scenarios that our people doesn't want to see, doesn't want to experience, and doesn't want to happen. Kasi yung mga ganyan, ang hirap, no? Ang hirap na mabawi. Lalo pat merong ika nga masasabi natin na baka mamaya, 'di ba? Baka mamaya mapuruhan, no? This is only part of the sovereignty of the region, no? As a sovereign state, no? Na kung saan ay practice, no? Wag kumbaga seryosohin natin, pero wag naman na dumating sa punto na tayo ay magkakaroon ng hindi magandang ending. Kasi all we want to happen, all we want to do is maganda yung ending sa election na coming. So that's what we are looking forward, and that's we are expecting this Bangsamoro parliamentary election.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Okay, okay yung ating mga kababayan, okay yung mga taga-suporta, okay lahat this coming Bangsamoro parliamentary election, because gaya nga na nabanggit natin, ang kagustuhan natin ay kapayapaan sa lahat. Anyways, eto na po ang mga headlines natin dito sa ating program. Salam Radio.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Pagdiriwang ng ika-86 na Charter Day na Marawi City, sinimulan sa pamamagitan ng isang cultural float na nilahukan ng iba't ibang sektor ng lungsod. 10.88 bilyong piso na pondo sa 107 proyekto inilatag ng DepDev para sa mas pinalakas na Region 1. Pamahalaan panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan ang pamamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Impluwensya ng video games at tiniting ng dahilan sa pamamaril sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Total ban sa Roblox isinusulong. Agricultural Training Center, Regional Training Center 9, nakibahagi sa 2026 Agri-Trade Fair sa Piñan, Zamboanga del Norte.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Yan ang mga balitang pakabangan natin dito sa ating programang Salam Radio. Samantala, para sa ating mga detalye ng ating mga balita.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Pagdiriwang ng 86 na Charter Day ng Marawi City sinimulan sa pamamagitan ng isang cultural float na nilahukan ng iba't ibang sektor ng lungsod. Para sa detalye, alamin natin kay Nadif Haji Nabil. Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Nadif. Samantala, 10.88 bilyong piso na pondo at 107 proyekto inilatag ng DepDev sa mas pinalakas na Region 1. Para sa detalye mula Tayog, alamin natin kay Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mildred.
3: Inilatag ng Department of Economy, Planning and Development Region 1 ang CY 2026 Regional Project Monitoring and Evaluation System Project Monitoring Plan para sa Ilocos Region na sumasaklaw sa 107 proyekto na may kabuuang 9.88 billion pesos financial requirement. Ayon sa datos, 22 participating entities ang kasama sa plano. Sa kabuuang proyekto, 104 ang para sa kasalukuyang taon at 3 ang multi-year projects. Target din itong makalikha ng 3,298 trabaho kung saan 3,125 ay para sa current year at 173 para sa multi-year projects. Pinakamaraming proyekto sa economic sector na may 39, kasunod ang social 26, infrastructure 21, environment and natural resources 14 at development administration 4. Nasa 9.82 billion pesos ang pondo para sa current year projects at 60.63 million pesos para sa multi-year projects. Target din ang programa na makinabang ang mahigit 1.16 milyong individual at halos 148,000 grupo sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Maraming salamat, Mildred. Samantala, Agricultural Training Center, Regional Training Center 9, na nakibahagi sa 2026 Agri-Trade Fair ng Piñan, Zamboanga del Norte. Para sa detalye, alamin natin live na live kay Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lesti.
9: Yes, sir. Lubos na nagagalak ang Training Institute, Regional Training Center 9 o ATA-RTC 9 na naging bahagi sa 2026 Agri-Trade Fair na isinagawa sa Bayan ng Piñan, Zamboanga del Norte. Ang makahulugang pagdiriwang na ito ay nagpapakita ng sipag, pagmalikhain at determinasyon sa negosyo ng mga lokal na magsasaka, producer at mga samahang ang agrikultura. Ang pakikilahok ng ilang sa mga akreditadong learning site for agriculture ng ATI sa Zamboanga del Norte ay nagpapakita kung paano may salin ang kaalaman sa agrikultura tungo sa produktong may dagdag halaga, mga oportunidad sa kabuhayan, mas matatag na negosyo at mas mataas na kita para sa mga komunidad na mga magsasaka. Sa mensahe ng kinatawan ng ATI RTC 9, sinabi niya, sa ngalan ng aming YC Center Director, si Jerry Pagarigan, pinuri at pinasasalamatan namin ang pamalaang lokal ng Piñan sa pagbibigay ng ganitong plataforma kung saan maaaring maitampok ang mga lokal na produktong agrikultural, matuklasan ng mga mamimili ang mga katutubong negosyo at makakonekta ang mga magsasaka sa mga potensyal na merkado at kasosyo sa negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
4: Eh, maraming salamat, Leslie. Sa tuloy-tuloy tayo sa dito naman sa Metro Manila, mga pamilya ng OFW sa Zamboanga del Sur dinalaw ng OWA. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Luisa.
10: Nasa 138 OFW at kanilang mga dependents o pamilya ang naabot ng OWA on Wheels o isang community-based activity sa barangay Bubual, San Pablo, Zamboanga del Sur. Nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa OWA ang mga OFW, pati na ang kanilang pamilya para sa mga serbisyo tulad ng membership updates, inquiries tungkol sa mga benepisyo, welfare programs, scholarship opportunities at iba pang serbisyong maaaring makatulong sa OFW at kanilang mga pamilya. Ayon sa OWA, ang ganitong serbisyo ay para mas madaling ma-access ang impormasyon at mga programang maaaring makatulong sa mga naniniraan sa mga lugar na malayo sa regular na OWA offices. Bahagi ang OWA on Wheels ng patuloy na pagsisikap ng OWA na ilapit ang serbisyo sa mga komunidad at gawing mas accessible ang mga programang nakalaan para sa mga OFW at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala,
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Mandatory PSA RE33rd National PR Congress ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP, inaanyayahan ang mga public information officers o PIOs, communication officers, at mga communication at public relations professionals na dumalo sa 33rd na National PR Congress ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP. Ang tema ng Congress ngayong taon ay Steward the Story from Clout to Legacy. Gaganapin ito sa Setyembre 17 hanggang 18, 2026 sa Soler Resort North, Quezon City. Layunin ng National PR Congress na pagsama-samahin ang mga communication at public relations professionals mula sa pamahalaan, pribadong sektor, akademya at civil society para sa makabuluhang talakayan. Pagbabahagi ng mga best practices at pagpapalitan ng kaalaman tungkol sa strategic communication, reputation, management at responsabling paghatid ng impormasyon sa publiko. Para sa mga government agencies at offices, may special na government rate na 11,000 pesos kada participants. Sa mga PIO at communication officers na nais dumalo, maaari kayong mag-register online sa pamamagitan ng registration link ng 33rd National PR Congress. Kaya naman mga kapwa government communicators, huwag palabasin ang pagkakataong matuto, makipagpalitan ng karanasan at makiisa sa paghubog ng mas epektibo at responsabling komunikasyon para sa bayan. Muli ang 33rd National PR Congress sa temang Steward the Story from Clout to Legacy ngayong September 17 hanggang 18, 2026 sa Soler Resort North, Quezon City.
20: Lam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:27 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na ha, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: Gulf, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Balikan natin ang balita mula naman sa Marawi kung saan pagdiriwang ni ka-anim na 86 na Charter Day ng Marawi sinimulan sa pamamagitan ng isang cultural float at na nilakwahakan ng iba't ibang sektor ng lungsod. Para sa detalye, live ihatid sa atin mula Marawi na Diff Haji Nabil.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Na Diff.
4: Sa pamamagitan ng cultural float ng Marawi City, ng ikapuntutan na Charter Day nito. Nagsimula ang parada sa Bangulo area at inahugan ng mga paaralan, barangay at iba't ibang sektor mula sa 5 distrito ng lungsod. Tumuloy ang mga kalahok patungo sa Sarimanlok Stadium kung saan nagtipon ang mga city officials, government agencies, partners, builders at mga ulama. Sa kanyang opening remarks, pinasalamatan ni Mayor Sarizen El Gandamra ang mga nakisa sa pagdiriwang, kabilang ang 101 na barangay officials, mga men and women in uniform, education partners, elders, ulama at iba pang delegates. Binalikan din ng alkalde ang kasaysayan ng lungsod mula sa dating City of Dansalan noong 1940 hanggang sa pagkakakilala dito bilang Islamic City of Marawi. Itinampok din ng mga district ang kanilang kultura sa pamamagitan ng mga traditional na sayaw kabilang ang Kapagaper, Kapmalong at Kasintil. Nakiisa rin ang Iligan City sa pamamagitan ni Vice Mayor Ernest Oliver Wetwet Puey na binigyang diin ang pagkakaisa at natibay na ugnayan ng Iligan at Marawi. Samantala, ipinagpaliban muna ang nakatakdang sisterhood agreement sa pagitan ng San Juan City at Marawi City dahil sa sitwasyon kaugnay ng bagyo. Magtatagal hanggang August 23 ang Charter Day celebration na may iba't ibang aktibidad para sa mga mamamayan. Una rito sa Marawi City, para sa Bagong Pilipinas, Muhammad David Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Ayan, maraming salamat, Nadif, mula Marawi City at Mabruk sa ika-83rd na Charter Day ng Marawi City.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Samantala, 7:28 in the evening, tuloy-tuloy tayo. Pamahalaan panlalawigan ng Tawita 86. Okay, 86. Sabi ko na nga ba, mankamali ako. 86 Charter Day ng Marawi City. Samantala, pamahalaan panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan ang pagmamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Mula Tawi-Tawi, alamin natin ang detalye ng balitang yan kay Laila Sharinami.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Laila.
5: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program, naglalayong matulungan ang 5 mag-aaral kabilang

0: Tunay ng malasakit ng pamahalaan at patuloy na pagbibigay kalinga sa larangan ng edukasyon at suporta sa mga proyektong makakapagbigay ginhawa sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Yeah, maraming salamat, Laila Sherinami. Samantala, dating Congressman Michael Romero nag-resign bilang reservist ng Air Force ayon sa Philippine Air Force. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Dan. Yes, Dan. Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Dayan Lear.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, impluensya ng video games tinitinang dahilan sa pamamaril sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Total ban sa Roblox isinusulong. Mula Zamboanga, alamin natin ang detalye kay Justine Bolanon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Justine.
3: Nakikitang dahilan ni Department of the Interior Local Government o DLG Secretary John Vic Remulla ang impluensya ng video games kung bakit nagawa ng batang sangkot sa pamaril ang nangyaring karahasan sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus sa lungsod ng Zamboanga. Ito ang inihayag ng kalihim sa kanyang pagbisita ngayong araw sa lungsod kasama si PNP Chief Assemblyman Tatis Jr. Matapos anya suriin ng mga otoridad ang social media applications ng bata, walang nakita na anumang kahina-hinalang conversations sa mga chat groups nito. Isinusulong naman ng kalihim ang total ban sa online game na Roblox kasabay ng matibay na pagpapanagot sa mga nagmamayari ng baril at loose firearms. Anya, tayong ilarong Roblox pa lamang ang nakita nilang may link o kaugnayan sa dark web. Samantala, nakipagtulungan din ang kalihim sa Kongreso sa pagbalangkas ng bagong panukalang batas upang pagtibay ng pananagutan at pag-iingat sa mga armas. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justin Bulanon. Tuloy-tuloy tayo, kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaghain na ng supplemental counter affidavit sa ombudsman. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dayan.
4: Naghain na ng supplemental counter affidavit ang kampo ni dating House Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito ang kinumpirma ni Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel at spokesperson ni Romualdez, na opisyal nang inihain ng mga abogado ng kongresista ang supplemental counter affidavit kaninang alas 2:46 ng hapon na may humigit kumulang 50 pahina at may kasamang affidavit. Kabilang rito ang sworn statements ng 25 dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Gayun din ang recantation o pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa. Matatanda ang laglunsad ng preliminary investigation ng ombudsman kaugnay ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez na isinasangkot sa maanumalyang flood control project. Iginit naman ni Romualdez na handa niyang harapin ang investigasyon ngunit idiniin na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:33 in the evening, alamin naman natin ang pinaka-latest sa mga kaganapan sa Bangsamoro Parliamentary Election this coming September 14, 2026. Ang Bangsamoro Parliamentary Election ay ang kauna-unahang parliamentary election na gaganapin sa ating bansa sa Mindanao sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya naman napaka-importante na alam natin, meron tayong kahit konting kaalaman lang regards sa magiging takbo ng Bangsamoro Parliamentary Elections. At kaugnay ng mga iba't ibang balitang na angkop doon sa Bangsamoro Elections, no? Aalamin natin kung ano na nga ba ang mga kanina may nakita tayo, no? May nakita tayo na ilang mga videos, no? Na syempre kasi ngayon merong election or COMELEC gun ban.

0: no, or COMELEC ban. Oh, sa iba't ibang mga hindi dapat gawin o kaya yung mga panuntunan during the time of elections. Kasi ngayon, Bangsamoro is in a election period, no? Kasi sinimulan na po yung campaign during the first during ngayon tuloy-tuloy, actually tuloy-tuloy, no, na kung saan ay marami sa ating mga kababayan are engaged with that, yung supporter, syempre yung mga boboto, yung mga ganyan, no, at ilan sa ating mga kababayan ay needed din, o kaya it has to be, they have to be safely reminded of what yung mga dapat na tingnan during the COMELEC gun ban. Okay, yeah. Anyways, mamaya-maya ay babalikan natin ang ating mga kasama mula sa COMELEC. Iramulang mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Balitang Bangsamoro pa rin, construction ng bagong Bangsamoro Government Center sa Parang Maguindano del Sur, umani ng positibong reaksyon. Para sa detalye mula iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
2: Inaasahang makapagbibigay ng pagbabago lalo na sa larangan na ekonomiya at kabuhayan ng Bangsamoro Region kapag naipatayo at nailipat na ang bagong Bangsamoro Government Center o BGC sa Parang Maguindanao del Norte mula Cotabato City. Ikinatuwa ito ng mga lokal na opisyal at mamamayan ng parang, lalo na si Parang Mayor Kahar Ibay, na anya sa isang pahayag, magpapalago ito sa ekonomiya ng parang lalo na't malapit ito sa pulok, ang gateway ng ekonomiya, makapagbibigay ito ng karagdagang trabaho at kabuhayan sa mga mamamayan ng parang. Ang Pulok ay isang coastal barangay ng parang, tinaguri ang Pulok Free Port and Eco Zone. Nandoon ang pinakamalaking shipping port o daungan ng BARMM, bumuhos sa mga positibong reaksyon matapos ang matagumpay na groundbreaking ng proyekto nitong nakaraang linggo. Ipatatayo ito sa loob ng 214 na hektaryang lupain, nilaanan ng 15 bilyong piso para sa konstruksyon ng proyekto sa ilalim ng Infrastructure Modernization and Public Asset Construction and Transformation o IMPACT, alinsunod sa Bangsamoro Autonomy Act No. 37. Magsisilbi ang pasilidad ng permanenteng bahay ng pamahalaang rehiyonal ng Bangsamoro. Sa mensahe ni BARMM Chief Minister Abdul Rauf Makakua, anya inaasahang ang pagpasok ng maraming mamumuhunan, mga pangkaunlarang oportunidad, magbubukas ng mga kalsada, transportasyon, komunikasyon, pabahay, bahay, negosyo at mga infrastruktura, trabaho at kabuhayan sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, individual sa nasangkot sa human at sexual trafficking nasa kote ng NBI sa Makati City. Nagbabalik para sa detalye, Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
3: Arestado at diretso sa kulungan ang isang individual na pinaniniwala ang bugaw o nag-aalok ng mga babae kapalitan 25,000 pesos na umano'y discounted rate pa. Ayon sa National Bureau of Investigation, International Operations Division, nakatanggap sila ng tip na ang individual ay matagal ng sangkot sa sexual exploitation at ang mga biktima nito ay mga kababaihang sumasali pa sa pageantry, model at foreign nationals. Sa pamamagitan ng isang undercover agent, nahuli ang individual sa isang condominium sa Makati City at agad na inaresto ng mga otoridad. May na-rescue naman ang NBI na 6 na trafficking victims, na isang beauty queen at 5 Russian nationals. Dinala na sa Makati City Social Welfare and Development ang mga biktima, kung saan inaasahan na mabibigyan sila ng tulong ng pamahalaan. Pinuri naman ni NBI Director Melvin Matibag ang NBI agents dahil sa mabilis at maayos nitong pagkilos upang maging matagumpay ang operasyon. Binigyan din ni Matibag na patuloy na nilalabanan ng bansa ang human trafficking at susuportahan o irerescue ang mga biktima ng ganitong gawain. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, iwan muna namin sa iyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: sa tuwing bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iingin ko dati o inagalan na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
4: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request. Sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
5: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
6: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
4: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pares, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
9: Bakit wala na naman kapares yung chinelas mo? Ang dungis mo!
11: Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain,
13: tulog,
11: laro, laro, at laro.
14: O ano? Game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
16: Balitang pambansa.
17: Sa ulo ng ating
16: pinakamalawak na pagbabalita.
18: Ang Radyo ng Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
20: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
18: Ang Radyo ng Publiko.
19: Radyo Publiko.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan
19: sa sambayanan.
18: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
21: Magkaisa
22: ang tulungan
21: para sa pag-unlad ng ating bansa.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Sa 104.3
19: The Capital.
18: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: And The Capital.
19: Ang boses ng Pangulo.
18: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
16: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Sa 104.3 The Capital.
23: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Buwan trabaho.
19: Trabaho.
23: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho.
19: Trabaho.
23: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Leslie Bocopo.
25: Leslie Bocopo.
24: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
25: Leslie Bocobo
24: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Siyensya. Ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
26: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: 7:51 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Paglilinaw lang po, yung pong gagawa ng bagong opisina ng BRMM would be in Parang, Maguindanao del Norte. Ayan, kasi Maguindanao del Sur yung kanina nga nabanggit ko. Anyways, tuloy-tuloy tayo.
26: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Mga drug den at Shabu Laboratory sa Taguig City, minamatsyagan ng NBI. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
28: Report.
27: DK.
30: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na minomonitor nila ngayon ang sitwasyon sa Taguig City dahil sa kalakalan ng ilegal na droga. Sa ambush interview sa Department of Justice, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na lumalabas sa intelligence report na may mga Shabu Laboratory umano sa Luzon. Ayon pa kay Matibag, may nahuli na rin sila sa Luzon na isang ikinasang operasyon kontra sa ilegal na droga. Nitong Martes nang magsagawa ng bypass operation ang mga operatiba ng NBI sa isang fast food restaurant sa Taguig. Dahil dito, binabantayan ng ahensya ang posibleng paglaganap ng ilegal na droga sa natu Purang Lunsod. Mula sa Lunsod na Maynila para sa Bago Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Yeah, maraming salamat DK Sarate. Samantala, 7:52 in the evening.
26: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738
0: AM.
27: Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Siyempre sa Radyo Pilipinas, but for now tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. At tayo din po ay napapanood sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas. 2 million followers na po ang Radyo Pilipinas. At syempre pa sa Free TV by joint cooperation ng PTV at ng RP1, TV Plus Channel 3 at the Ford Box Channels 45 to 49.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM,
27: 7:53 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Well, let's appreciate the good weather. Ayan, yan yung magkagandahan ngayon eh. Kanina talagang binabagtas natin ang EDSA. Parang alam mo yun, huy, hello again EDSA. Parang ganun na nangyari kasi it's been a while. I think naka 2 weeks ata, 3 weeks na hindi ako nakadaan ng EDSA kasi nagko-commute tayo eh. Hirap na, baka mamaya mabalahaw tayo sa daan dahil sa mga baha and unexpected rains. Diba gaya nung nangyari noong Monday, very unexpected yung nangyari this and itong Monday na kung saan bumuhos ang ulan at talagang nako, grabe, lahat na ng main thoroughfare areas ng Metro Manila ay binaha. Anyway, tuloy-tuloy tayo
0: sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: May mga paabiso po tayo kung saan suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Biyernes. August 21 po yan. Isang special non-working holiday bilang paggunita sa Ninoy Aquino Day. Automatikong sinususpindi ang number coding tuwing regular at special non-working holidays. Paalala, planuhin mabuti ang inyong biyahe upang maiwasan ang anumang problema sa kalsada. Sumunod sa batas trapiko at ingat sa mga sa inyong pagmamaneho.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: So I think maluwag ang kalsada bukas at syempre isa ito sa mga importanteng kinikilala ng kagitingan. At nataon sa araw ng sa Friday, Jum'a Mubarak sa ating lahat, sa ating mga kababayang Muslims na tatayo ang kanilang mga Friday prayers tomorrow. So maluwag ang daan. Samantala, kung meron pong mga aberya, i-dial lang po lamang ang 136 MMDA hotline dito sa Metro Manila.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: 7:56 in the evening, alam niyo po ah. On this past few days, ika nga eh, alam niyo yun, yung parang sunod-sunod yung haba, sunod-sunod yung nararamdaman natin na habagat. Sunod-sunod yung mga baha, no? Na those are challenges na ika nga talagang dapat nating harapin in any day. Eto, nakatapos na naman tayo ng 1 week. Parang wala lang, di ba? So, as much as possible, let's just take it in positively, no? Kasi talagang matatapos din yan and hopefully sana ay masolusyonan din. Well, ang Pangulo naman ay ginagawa lahat ng paraan. Eto, magkakaroon na nga tayo ng waste to energy, WTE, waste to energy, na kung saan hindi naman po sinasabi na syempre magkalat kayo para makakuha tayo ng energy, no? Andun pa rin dapat yung pamunuan natin ng ating sarili that starts from the household, na kung saan ay alamin din natin kung paano ma-minimize, no, yung kalat natin. Ako parang separation lang eh. Alam mo yung mga bottles talaga, lalo na yung mga bote na mantika na nabibili natin, di ba, yung mga ganun, no? Tabi nyo na lang, huwag nyo na isali sa basura para at least merong kumbaga eh, kung basura mo yun, kayamanin yun sa iba. Bigyan na lang natin dun sa mga ika nga nagbobote dyaryo sa mga areas natin para at least nakikita din sila at hindi na sa mga daanan no makikita. No, gaya na nangyari sa Paranaque, in areas of Paranaque, sa G. Araneta, nako grabe. No, ayaw naman natin na lagi yun ang makikita natin na senaryo sa tuwing umuulan. And syempre, bear months are coming in. Nako, talagang yan na. Yung mga pag-uulan na yan ang ating pagdadaanan. Kaya dapat let us be ready, no? Dapat kumbaga ito yung for how many days, no? Or months rather, na talagang sobrang init na nararamdaman natin. Ngayon naman sobrang pag-uulan na naman mararamdaman natin this coming few days. Gaya nga nung naalala ko, no? Gaya nung if you're an OFW and you have been to there, outside the country, foreigners or other people would ask you, ano ba yung klima nyo sa Pilipinas, no? So isasagot mo na lang, it's either matinding init o kaya matinding pag-uulan, kasi wala naman tayong taglamig eh. Nararamdaman na lang natin yung taglamig during pag-uulan. Anyway, sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao, grabe. Oo, sa Mindanao, grabe daw yung nararamdaman nilang init. Grabe yung init sa Mindanao. Pero may mga areas din na, pero wala talaga, hindi magpapatalo yung sa amin dun sa Marawi, sa MSU, talagang umuulan pa rin. No? Parang alam mo yun, etong September na to, no? Ito yung mga month of the year na kung saan you will experience, although hindi na masyado maulan, no? Fog in dry season or in dry. Nagpo-fog siya, even dry. Walang ikangay, walang ulan. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kaakibat. Mabruk Marawi City para sa ika-86 Charter Day ng Marawi. Sana ay makauwi tayo. Sana ay naimbita tayo dyan sa Marawi. But anyways, na-miss ko na din talaga ang Marawi. Anyways, maraming salamat sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Sigovia, at kasama si Rose Ann Erno. At syempre, ang ating mga producers, Ais Adan at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba, sa Rep. Paudang, ako po niyo lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas. Bukas po is August 21, special non-working holiday. And that's nationwide. Oh, syempre. Ninoy Aquino Day. Ayan, maraming salamat. Ako po yung lingkod Nords, magiging na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras, 8 p.m. Magandang gabi.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15.
5: breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo sa
12: training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
29: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
22: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
7: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Time check, it's 8:07 the evening.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Alright, no? Magandang-magandang gabi sa ating mga idol, sa ating mga lodi. So, nandito naman po tayo para sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AG13 Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Thursday. Ngayon pong alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi, no? At syempre po, no? Para sa isang makabulang trend, makabulang issue, talakayan tungkol sa mga ita issue, trending na videos at nakaka-inspire na mga balitang dapat po ninyong malaman. At syempre po, no, kaya ihanda niyo ninyo ang inyong mga radio, cellphone o live stream. Dahil dito, bawat kwento may kabuluhan. Welcome po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre, maaasam natin muli ang ating co-host na si Admin Rich. Good evening, Admin Rich. No? So, mamaya ka na, Admin Rich, no? Ang Radyo Pilipinas ay mapapanood sa lahat ng social media platforms sa pangunguna po ng Facebook Live streaming at ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. So at mapapanood din po ang sa Free TV, ang sa mga mayroong TV Plus na nasa channel 3 ng ABS-CBN at ng Afford the Box ng channel 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. So ngayong gabi, mga idol, no, makakasama natin si Idol Rich, no. Idol Rich, nandiyan ka na ba? Yes, no, si Idol Rich, no, handa na yata si Idol Rich. Good evening, Idol Rich.
15: Hello.
14: Hello, yes, no?
15: Yeah. Rinig ba ako?
14: Yes, oh, rinig na rinig. Medyo malakas ngayon, ha? Bati ka muna, Idol Rich.
15: Grabe naman. Yeah. Hello po sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig at nanonood, no, dito po sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo. Maraming po salamat na kayo po ay patuloy na nagsusubaybay po sa aming segment dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming po salamat.
14: Yes, no, salamat sa iyo, Admin Rich, available ka ngayon kasi alam ko hectic na hectic ang schedule mo, eh. Natuloy ba yung debate sa sa Lasal? Kahapon?
15: Sinuspindi yung pasok, eh.
14: Ayun, yun lang, no?
15: So, hindi.
14: Yun nga, no? At syempre, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO kay Acting Secretary Dave Gomez po. At sa lahat po ng ating mga abayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, dito sa Mega Manila. At syempre po, ang ating mga abayan na nasa abroad, ang ating mga OFW, ang sinasabi ngang buhay na bayani, na bagong bayani. So, siyempre po, no, sa mga taga sa mga OFW sa US of A, sa Middle East, sa Europe, sa Australia at saan pang lupalop ng mundo ang mga OFW, ay makikita natin 'yan, no. So magandang umaga, tanghali at gabi sa inyo. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at huwag niyo pababayaan ang inyong mga sarili dahil kayo po inaasahan ng inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, no. So mahalaga po na kayo po ay healthy, no? Kasi para hindi rin sila mag-ala kung ano yung kalagayan ninyo. Alam ko naman, no, yung mga OFW. Kasi ako, ang tagal ko lang naging OFW, 15, 16 years, no? So alam ko na pag nagkasakit ka ron, wala namang mag-aalaga sa'yo. Ikaw din. So bawal magkasakit kapag OFW. So yun nga po, no? At syempre po, ang ating mga kababayan, no? Ang ating mga kapwa vloggers na meron din programa dito sa Radyo Pilipinas para sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Magandang gabi din sa inyo. At naway, gumagawa ng content para alam niyo na suporta ng ating mahal na pangulo, no, 'di ba? At siyempre, Admin Rich, mayroon ka bang idadagdag?
15: Yes, AJ, no, maraming salamat pala sa palaging yaya sa akin ang mag-host mo.
14: Kasi masap may kakwentuhan, saka, admin rage, may mag-isa lang.
15: At saka, nga pala, maraming maraming salamat kay Ang Rusul, Dorcita, na kaya, na pala ko, na share sa ating ng mga video. Maraming maraming salamat.
14: Yes, no, at sa ating mga supporters. Pala, yes.
15: Oo, mga supporters, no? Tsaka, syempre, no, AJ, itong ating segment sa Radyo Pilipinas ay laging papanood sa online, di ba? Sa online, at saka sa may mga TV Plus dyan.
14: Yes, tsaka, tama.
15: At syempre, sa radyo. Bisa yes. Na, AJ, ano,
14: napakinggan mo sa radyo?
15: Thursday yata yun, no, si Ron. Hindi, kailan ba si, ano, si Ron?
14: Wednesday,
15: yun. Nasa kotse ako, tapos papunta sa kung saan. Tapos, yun, nag-tune in kami sa Radyo Philippines. Uy, napakinggan ko si Ron. Sabi ko, napapakinggan pa lang talaga tayo sa radyo. Natuwa ako. Napakinggan ko ang mga vloggers sa radyo.
14: Yes, no? At syempre, isang malaking ano yun sa atin, di ba? Opportunity, no? Na napapakinggan tayo at napapanood sa radyo at chat TV, no? At the same time. Syempre, hindi lang sa ano, no? Dahil pati sa GMA 7, yun nga sa ABS-CBN, sa alam mga TV Plus at Afford the Box, no? So, malaking bagay yun, no? Kasi naging multimedia yung ano natin, no? Yung ating yung broad na ano natin ng wide range ng ating palatuntunan, 'di ba? So, yun nga mga kabayan, no? Ngayong gabi ay marami pa tayong pag-uusapan, syempre, no? Although ngayon pambihira, no? Hindi umulan. magaling. Hindi siya umulan, no? So, almost 3 weeks na tayong binabagyo, di ba? Pero, ganun pa man, kahit patuloy ulan, hindi naman ganun kalalari naman yung naging resulta ng pagbaha. At may mga ilan-ilang din mga pagbaha sa ating mga, sa buong Metro Manila o sa ibang parte ng Metro Manila at sa ibang parte ng probinsya ng ating bayan, no? So, ganun pa man, no? Siyempre ang ating pamahalaan naman ng ating gobyerno at taga naman kumikilos para ano yung matulungan, no, at maibigay yung tulong na kinakailangan ng ating mamamayang Pilipino, no, especially sa mga binaha talaga, yung tagang worstly affected ng bagyo at pagbaha, di ba? Sa inyong lugar nagbaha ba o ano?
15: Correct. Dito bumaha siya pero mga bandang sa Shobod part, no?
14: Okay.
15: Kasi doon kasi yung daanan eh, kapag yung umaalis kami. So, isang araw nga, AJ, ay napilitan ako lumusong, no? Sabi ko nga, mula nung tumira ako sa Las Marinas sa lugar namin, di ako nakaranas na lumulusong ako sa baha. Pero ito yung, ano, sabi ko, ay, ganito na.
14: Iba na yung mundo mo. Nasa ano ka na, earth ka na.
15: Tapos ano, ayoko pa naman mga pakambaha kasi ano eh, nangangating pa ako pero wala nang magawa, no? So, papakot talaga sa baha.
14: Masalamat ka, wala sa Pluto. Nasa earth ka lang. Di ba? So, yun na nga, no? So, yun na nga mga kabayan, no? I-ano natin sa ating topic ngayon, no? Ngayong gabi, no? So, meron tayong topic dito, siyempre isa sa mga topic dito pag-uusapan. Ito nga tungkol sa pagbaha diyan sa may pagbisita ng ating mahal na pangulo. So, panoorin natin yung buong video.
0: Andito naman tayo sa pumping station. Tinitingnan natin kung sapat. Dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na toon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi, kaya yan ang tinignan natin, okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman sila lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka, tapos pero yung iba, kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. Yung hindi natin, kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandiyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyang bababa, hindi na masyado magandang takbo. Kaya yan ang kailangan natin ayusin ngayon. Sa because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming and that will has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. That's why they are creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang nandiyan tayo nakakaproblema. Ang biro nga nila is that kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano yung mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan talagang, kailangan natin tugunan yung problema sa basura. And that's what we are trying to attend to now with our waste-to-energy programs, which as I'm sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste-to-energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste-to-energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. All right. Thank you.
14: Ayun, no, napanood naman natin no, kung ano yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. No? At syempre, admits, no, sa totoo lang, ang ating mahal na Pangulo ay tagang napakasipag, ano, na nakaka-believe. Kasi ngayon lang may Pangulong ganyang kasipag. No? Tagang lahat na puntahan niya, yung mga importanteng bagay, itong nangyari sa atin, no, yung regarding sa flood control, yung mga pagbaha sa kabuuan ng Metro Manila, no, at sa iba pang panig ng mga parte ng Pilipinas, no, ng ating bansa. Pero ang ating Pangulo ay taga namang siya mismo in-inspect niya personally to make it sure nagagawa ng at naisasaayos ang lahat ng mga pagkumpuni, lahat ng mga programa na gustong gawin ng pamahalaan, no, para to make it sure na maayos to at gumagana yung mga pumping stations. Diba? Ikaw naman sa mo rito sa briefing na to ni PBBM.
15: Okay yan, AJ, no? Talagang maganda yung ginagawa ng Pangulo natin na talagang personal niya na pinuntahan at chine-check yung patungkol nga sa sa basura, paano mag-segregate, yung iba talagang nare-recycle pag ginagawang paso, no? Tsaka yung pinaplano nga na waste to energy, no? Maganda yan kasi sa ibang bansa kasi ginagawa na talaga yan. Yung waste ay talagang convert mo siya, no? Para maging energy. At hindi lang yan, AJ, no? Maraming magagawa sa waste. Yung katulad nga ng sinabi kanina ng Pangulo natin, no? Re-recycle siya. At pwede rin siyang gawing na pataba, di ba?
14: Yes, totoo yan.
15: Kanina nakita natin. At saka yung mga iba naman na mga basura na hindi naman na bubulok, hindi na pwedeng pakinabangan, ay dadali naman sa landfill, no? Pero AJ, kasi sa alam ang pagkakaalam ko no, dito sa Maynaik, merong project na ginagawa eh, no? Na nag-initiate nito ay sa South Korea, no? At gusto sana nila ay una muna dito sa Naik, gusto nila na makaano rin, no, makapaggawa rin sila ng kanyang project sa ibang lugar sa Pilipinas. Kasi ito, AJ, sa pagkakaalam ko, ito yung magiging solusyon natin, no, patungkol sa problema natin sa basura, lalo na dito sa Metro Manila, na kung bumabag yun, nakita mo naman, AJ, no, yung mga pinuntahan ng Pangulo natin, talagang kitang-kita doon na napakarami talagang mga
14: basura. Yes. Na, no?
15: Yung bang magigis ng linis, tuwing bumabaha, tapos maglilinis, linis ng linis, pero bumabalik na bumabalik pa rin kasi parami sa mga kababayan natin talaga ay walang discipline, no, na basta magtatapon ng basura. hanggat gusto magtapon, no?
14: Tama so, dyan, admin, no?
15: Oh, sabi ko nga, tayong mga Pilipino kasi, ang problema kasi natin,
14: discipline. Tayo, discipline talaga.
15: Oh, pakaisa lang tayo sa pagdidisiplina sa sarili natin. Kaya naman natin din abutin ito eh. Engineer, bakit naman ang implant bansa? Kaso lang kasi, maluwag kasi ang ating batas, no? Pagdating dito sa mga pagkatapan ng basura. Eh, kita mo nga, AJ, no, sa Singapore, magpumunta ka.
14: No, diba, yes, no.
15: Talbura ka lang ng
14: konti. Even sa Malaysia, right?
15: Oo, grabe, di ba? Pero dito sa Pilipinas kasi medyo, ano, medyo maluwag. Kaya siguro yung ating Congress ay magtumulong, no, na makapagpasa ng batas, mag-drop ng bill, magpasa ng batas patungkol dito na kung pwede, gawin ng criminal offense, no, yung pagtatapon ng basura.
14: Yes, dagdagan yung penalty. Lakihan. Para sigurado.
15: Gawin ng criminal offense na, AJ. Ipulong, yeah.
14: No? Imagine mo, Admin Rich, ha? Even yung mga mattress, aparador, refrigerator, makikita mo taga sa ano, which is, hindi tama eh, di ba? Kahit maganda pa yung flood control system mo, yung pumping mo, masasira yun dahil sa mga bulto ang mga basura na inilalagay sa mga grabe, di ba?
15: Alam mo, no, tuwing pagkatapos ng ulan, pwede ka nang kumuha dyan pagkatapos, pwede na siyang i-furnish sa buong bahay. Kasi mayroon, nagkama.
14: May puan na eh, may puan din eh. Yung lahat ka nandun na, pati mesa nandun eh. Sa totoo lang ah, may mattress na, no? Ang kailangan mo na lang yung ano, cover sheet, no? Bed sheet.
15: Pwede na isang bahay. I-furnish mo sa buong bahay.
14: Grabe tayo yung mga kababayan natin eh, no? Grabe. Tapos aangal, di ba?
15: Reklamo ng reklamo, mga Pilipino, na ano ba ito, ano ba ito? Pero tanungin niyo muna ang sarili niyo, ha? Tanungin na natin sarili natin na ano ba, tayo ba, gumagawa ba tayo para matulungan natin ang gobyerno? Kasi sabi ko nga, para maging ma-achieve natin yung talagang hindi na babaha, ay tumulong rin tayo sa sobrang dami ba naman ang pinatapo natin kahit kaano ka ganda ng flood control, eh, talagang hindi uubra, di ba? Kaya sana sa mga kababayan natin, no, disiplina talaga, no? Disiplina. Alala ko tuloy noon sa panahon ni President Marcos Sr., no? Sikat na sikat yung quote na pinauso, no, ng presidente. Talagang yung sa ikauunlad ng bayan, disiplina kailangan, di ba?
14: Yes, tama ka dyan. Discipline talaga.
15: Ang kailangan para umunlad ang ating bayan. No? Kasi hindi pwede gawain ng Pangulo. Gawain niya ng buong Pilipinas.
14: Oo, hindi man gawain ng presidente na maglinis ng kalat natin eh. Kasi tayo bilang Pilipino, bilang mamamayan sa ating community, ito yung isa sa mga responsibilidad natin eh. 'Di ba? Meron nga tayong tatawag na tapat mo linis mo. 'Di ba? Doon pa lang alam muna kung ano yung ibig sabihin niyan eh, 'di ba? So bakit pa natin sisisihin yung ating gobyerno samantalang tayo mismo yung kauna-unahan dapat na matuto sa ating sarili kung paano tayo magtatapon with discipline and full of responsibilities sa ating mga basura kung saan natin to ilalagay. Ang dami-dami ng even before meron na tayong mga programang yung ano nga yung paghihiwalay ng basura sa nabubulok, sa di nabubulok o sa mga recyclable na ano na materials, di ba? Ang tagal na niyan eh. Ang tagal na. Pero pauwit-ulit tayo kasi ningas kugon din eh. So umpisa lang tayo medyo masigla. Pag after na, tinamad na, wala na. So back to the old ways, no? So tapon dito, tapon doon na naman, no? Hindi naman natin gagawin. Tapos yung mga barangay naman, naging programa din ng mga barangay yan sa community, yung maglinis ng mga ano ng lugar nilang mga barangay. So isip-isip ko no, during that time na ano, no? Ba itong mga barangay, yung mga tanod, yung mga ano, yung kagawad, si chairman, magwawalis-walis sa buong community, which is hindi naman dapat. Kasi ayun na nga, meron na tayong sinasabing tapat mo linis mo. Yun ang dapat mangyari. Hindi yung hindi wag natin iasa sa iba na maglinis ng harapan natin. Mahiya naman tayo, no? Kasi para bang pinapalaban mo na yung underwear mo sa ibang tao na, 'di ba? Na hindi mo naman binabayaran, 'di ba? Nakakahiya. Kung nga, sa totoo lang nung mula nang nakaisip ako, ako naglalaban ng underwear ko. Ayoko magpalabas ng sa iba ng underwear ko. Ako talaga naglalaba. Ayoko ipawak sa iba yung aking siyempre underwear. Yung mga personal kong ginagamit. Ayoko pinapawak sa iba. Medyo maselan ako sa ganun. Ayoko nakita na yung tinatago ko. Baka masyado madumi yung underwear ko. Nakakaya, di ba? So, yun pa lang, sa sarili pa lang, nakakaya ipalaba yung underwear mo sa iba. Tapos, ipapawalis mo sa ibang tao yung kalat mo sa harap ng bahay mo. So, matuto tayong kahit papano maging responsable at disiplinado at medyo kunting hiya, no, sa ating sarili dahil kalat natin yan, eh. Linisin natin. Huwag natin ipalinis sa iba. Di ba? Huwag natin hayaan sila na maglinis na ano natin ng dumi.
15: Correct.
14: Di ba? May nadagdag pa, Admin Rich?
15: Yan, tama. Kunting ano lang, AJ, no? Ito nga yung sinabi ng Pangulo natin sa bandang huli. Waste to energy.
14: Yes.
15: No?
14: Oh.
15: Sana magawa talaga yan. Kasi, kapag kung yan ang pagkukunan ng energy, ang dami natin waste. Ibig sabihin talaga, talagang hindi nauubusan.
14: Oo.
15: Diba? Waste to energy.
14: Ewan ko na lang kung magkat pa ng magkat yung mata ko.
15: Diba? So, hindi maubos yan eh. So, sana, AJ, no, magawa ito, matuloy ito. Kasi maganda yan na pagpunan ng energy natin. So,
14: yes.
15: Diba, pinagpukunan natin na ngayon ay yan, sa solar, no? Sa wind energy. Bukuha tayo, geothermal. So, eto, maganda ito, waste, no?
14: Yes.
15: Tapos, convert siya sa energy. Maganda yan. So, sana talagang matuloy ito, AJ, no? Para mapakinabangan yung ating mga waste material.
14: At syempre, no, kapag ganyan, no, kung matutuloy itong waste to energy, baka yung gobyerno naman magsasabi sa ating mga kababayan na, uy, magkalat kayo! Magtapon kayo ng basura kasi wala na tayong basura. Baka hindi nagmana itong ating waste to energy ano, na mga machineries. Magkalat kayo! Kaya siguro gobyerno na magsasabi nun, ano? Tayo na pagsasabi na magkalat kayo. Sige na, please, magkalat na kayo. Para makakreate tayo ng energy, no? Ng kuryente. Sayang din yung mga kalat ninyo pag di nyo kinalat yan.

0: Ito na sinasabi na itong Manila Waste to Energy Project. So ito raw yung merong konkretong investment interest noon pang 2025. Kaya inihayag ng palasyo yung planong investment ng Japan Canadevia Corporation para sa Waste to Energy Project sa Maynila na nakatuon ng sa large scale energy recovery mula sa basura. Maganda yan, no? Pero ito public-private partnership ang mangyayari, no? So, yun nga, Admin Rich, no? Sa ating susunod na topic, pero mag-break muna tayo sa ilang saglit. Magbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, ilang saglit.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program.

0: Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Magandang buhay, ako po si Mayan Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
4: Kaalamang ASEAN.
3: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Alright, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas dito lamang po sa ating himpilan, Radyo Pilipinas. So, yun nga, Admin Rich, no, yun na pag-usapan natin kanina, no. So, magandang plano ng ating gobyerno sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang basta-basta. So, itong next topic natin ay almost ganun din, no. So, panoorin natin itong ating next video.
10: Kahapon, nagtugong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa MMDA sa Barangay Ugong, Pasig City para pangunahan ang situation briefing tungkol sa epekto ng pinalakas na southwest monsoon o habagat at ng mga tropical cyclones na sila Luis, Maymay at Neneng. Tinalaki dito ang lawak ng pagbaha, mga naapekto ang komunidad, kondisyon ng mga kalsada at infrastruktura, ganyan din ang mga pangangailangan sa rescue, evacuation, relief at iba pang emergency response. Binigyan din ang kahalagaan ng mabilis na koordinasyon ng national government, MDA, NGOs at mga response agencies upang matiyak ang agarang pagtulong sa mga apektadong mamamayan.
11: Sa harap na patuloy na banta ng malakas na ulan at pagbaha, mahalaga ang maagang paghahanda, paagap na paglilikas at mabilis na pagtugon. Sa panahon ng kalamidad, bawat minuto ay mahalaga at ang pangunahing prioridad ng pamahalaan ay ang kaligtasan ng bawat Pilipino.
9: Alright, no, sa ating naging ulat diyan sa itong ano kay sa briefing na no ng itong sa bagat si Neneng Luis at si Maymay, no? Pambihira tong tatlo na to, nung sama-sama talaga yun. Ginigiba Pilipinas. Walang patawad, yeah. Nagsama-sama pa. Triplet ang mga loko. Ika-admin at sumasabi rito sa bagyong to na triplet.
4: Oo nga, AJ. Diba,
9: triplets sila, triplets.
4: Triplets ngayon. Yung dati naman may lovers, pagkatapos may third party.
9: Diba? May third party yun, may ano? Yung... Love triangle yata ito. Kasi si Nining, tsaka si Lips, tsaka si Maymay. Love triangle yata eh.
4: May third party. Tapos iba bumalik siya.
9: Dito nila, parang, sa Philippines nila, ano, binuhos.
4: Oo, parang umalis na siya, tapos pag ano, bumalik siya, so parang bitalika siya yung kanya. Kanyang girlfriend.
9: Ang bihira. Ang bihira.
4: Pag-intensi kasi AJ, no? Kaya ito ang pansa natin na talagang vulnerable na nagkatayo sa, ano, sa mga disaster, no? Kasi, syempre, bukod sa bagyo, nandiyan yung pagputok, no? Ng vulkan. AJ, no? Talaga naman. Kasi nasa Ring of Fire tayo. Tapos, nandiyan yung Bindol, no?
9: Yes, no? Minsan sama-sama, no? Pa sila eh.
4: Parang ano, connected.
9: Nagyaya pa eh, no?
4: Oo, connected siya eh. No?
9: Yes, totoo yan.
4: Pag may hinutok na vulkan, sa ibang lugar naman, parang lumibindol, no?
9: Connected, yes, totoo yan.
4: Science, diba? Niniwala ko connected yan. Tapos yung mga nangyaring natural disaster, yan, sa tingin ko, konektado din yan ito, Gino. Plus, yung ano natin, yung ating ginagawa, no? Yung pag-care natin sa inang kalikasan, no? Kapag tayo ay care sa inang kalikasan, ay care din tayo. Pero kapag hindi, binabalahuran mo yung kalikasan natin. Bumabalik din yun.
9: Binabalasubos din tayo. Binabalasubos din tayo.
4: Gumaganti din, Jay, no? So, katulad ng mga kapag panay ang putol-putol ng kahoy, o yan.
9: Yes.
4: Mga baha, nag-landslide, di ba? Kaya, kung titignan natin, tayo din yung may kasalanan o kung bakit tayo nakakaranas din ng ganito. Kasi yes, tayo din ang talaga may kasalanan. Pwera na lang siyempre yung mga pagputok ng vulkan. Kasi talagang, ano yan eh.
9: Wala tayong magagawa.
4: Hindi yan man-made. Hindi yan man-made. Kumbaga, ano na yan talaga, natural disaster.
9: Natural talaga yan.
4: Pero yung mga pagbaha, man-made, AJ, man-made.
9: Partly, no? Man-made, partly rin siya ng man-made eh. Pero may kasi, natural disaster din siya, pero may... Kung ba may contribution tayo sa ganung klaseng disaster.
4: Kasi tayo din may kasalanan, no? Kasi kung tayo ay umaayos, kung hindi ninakaw yung mga pera sa flood control, kung yung mga kababayan natin ay tatapon ng pasukulo ng maayos, kumbaga, ano yan, AJ, lahat tayo may contribution dapat, no? Kaya sinasabi ko, nung ulan, bagyo, natural disaster, pero yung pagbabaha sa atin, yan na ang man-made. Naniniwala ako. Man-made, yes, yan talaga. Kasi kasalanan natin kung bakit bumabaha. Dahil binababoy natin ang kalikasan, no? At panay ang tapon ng mga basura. Yes. Ang resulta, nakita naman ang ating Pangulo, AJ. Resulta, after the rain, ay grabe. Bed of garbage talaga. Sobra, diba?
9: So in nga admins, no, dahil may itong ating ano sa ating mga supporters, no, nag-comment sila sa ating sa live sa radio sa Radyo Pilipinas, no. Sabi nito ni Boyet Pasiha, no, magandang gabi po sa inyo. God bless. Boyet Pasiha ng Tobacco Negros Occidental, Sitio Curba, Hagnaya, Barangay Tabon. Yun, no, taga Barangay Tabo, no, itong si Boyet Pasiha, no. So maraming salamat sa pagsuporta at pagdaan dito sa aming live, no, sa Radyo Pilipinas, no. Maraming pong salamat at kay love kita, ganun din kay love kita, no. Back to normal na raw yung at back to work and class next week, sabi niya. So ganun ang mangyayari pag wala ng ulan, back to normal talaga. So, salamat sa ating mga supporters, no, na napapadaan sa ating mga ano, sa nagko-comment at nag-share sa ating mga ito sa ating live, no. Marami pong salamat sa inyo. At syempre ganun din kay Miss Wilma at kay Carclea, no, si Carclea, no. Alam, kilala mo din si Carclea, di ba? Oh, yun. So, salamat sa iyo, Carclea. Bigyan ako ng aginaldo yan nung last Pasko eh. Ninang ko yan, ninang ko.
4: Ninang mo?
9: Oo, ninang ko.
4: Basapay.
9: Basapay. Ba? Ninang ko eh. So yun nga po, no, siyempre.
4: Bata pa yun din.
9: Oh, bata pa si Carclea, pero ninang ko siya. Sa binyag. Hindi, sa ano, kumpil yata yun, kumpil.
4: Hello, Carclea, shout out sa'yo.
9: Yes, no. At syempre, no, itong nakarang bagyo, no, ang tagal, di ba? Pero yung isa sa pinamalaking naapektuhan dito ay yung bagyo. Ito yung sa, yun nga, no, sa may bagyo sa, at sa may Benguet, no. Itong parte ng Cordillera nga, dahil nga, alam mo naman, sa bagyo, no, parang malambot lagi lupa dyan, no, malambot lagi landslide, lagi, di ba? Sa Benguet, di ba? Madalas dyan landslide tsa sa bagyo, di ba? Oh, dyan sa mga lugar na yan, no. Kaya sila ay mahigit na naapektuhan. So sa current na situation o yung batas sa pinakahuling datos na available na noong 18 ng ngayong araw, no. So mahigit na 6.8 million ang apektado na ating mawawayan. At syempre meron 29 na katao ang namatay, no. 29. Dami rin na, 'di ba? Pero sa bagay, no, pero kay Duterte dalawang araw lang 'yon. Kulang pa yun. Kulang pa yun. So, yun na. Ano. So, yung ating mga kababayan dyan sa Cordillera, so, sa, ano, ang ating pamahala naman po ay nakahanda ang tulong, no. Kumbaga, ang DSWD ay tagang naka-prepared sila, no, para matulungan ang ating mga kababayan dyan sa may Cordillera. Especially, Cordillera, sa, especially sa Benguet, sa Baguio. Admin Rich, may kamag-anak ka ba sa lugar, na mga lugar na yan?
4: Diyan. Oh, meron. Pero mga malalayo na. No? Hmm. Yung nag-migrate lang.
9: Ah, nag-migrate.
4: Kasi ang mga kamag-anak ko talaga nasa Mindanao.
9: Yes. No? At syempre, isa sa mga higit ding naapektuhan ang ating mga magsasaka. So, hektarya yung lupa, hindi lang yung hinagupit ng mga bagyo. Imagine, tatlo yan, no? Ewan ko lang kung tatayo pa yung mga palay dyan, no? Paghagupit ng mga ano, no? Ng bagyo, no? So, ano, ang hirap naman yung danasin yung mga ganun, di ba? Ang hirap. So, dito nga sa atin sa Metro Manila, di ba? Parang pag bumaha lang tayo, binaha lang tayo kahit na hanggang sick, ano ba, sakong lang eh. Medyo ang dami nating rant sa gobyerno, pero ganun pa man, no, magpasalamat pa lang tayo kasi hindi naman tayo ganun ka tinding sinasabi kaysa sa ibang mga ating kababayan, especially dyan sa mga, sa Cordillera, sa Baguio, sa ano, kasi sila taga mayroong tinatag na landslide na nangyayari sa ano. Sa atin, pasalamat tayo, hindi tayo na landslide kasi wala naman dito man, no, matataas na lugar, no, bundok. Pero sila, no, tagang delikado taga sila. So, wag na masyadong ano, yung issue regarding sa mga ganyan. Although, ang ating gobyerno naman, ito inaasikaso. Di ba? Admin, may added ka ba?
4: Yun, AJ, no? Yung mga, itong nangyari nga ngayon na baha ng baha, di ba? Mag-ingat yung mga kababayan natin kasi may mga report na, no, na merong nagkakasakit ng leptospirosis, no? Ito, patungkol sa dito, patungkol yan sa tigi ng peda, no? Kasi syempre kapag muulan, bubabag yung baha, no? Na talagang usual na nangyari, eh, bumabaha talaga. So, napipilitan lumusong mga kababayan natin, pauwi na trabaho, pauwi na galing trabaho o galing school, no? So, napipilitan lumusong, kaya eto nangyari, may mga reported tayo na cases ng leptospirosis, no? Minomonitor niya ito ng DOJ.
9: Yes.
4: No? Kaya nga, ito ay huwag tumaas.
9: No? DOJ o DOH?
4: DOH.
9: May kaso.
4: Minomonitor niya ang Department of Health, no, AJ? Para sa ganun ay talaga yung makita, no, kung ilan kailangan na makita yung bilang para hindi ito mag-surge aging, maiwasan, dahil alam naman natin mahirap po magkaroon ng sakit na yan, no?
9: Yes,
4: nakakatay,
9: no?
4: Po yan,
9: yes,
4: no?
9: Totoo yan.
4: So, kung hindi man, kung nakasurvive man kayo sa pandemic, tapos baka mamaya ito baka kailan ang buhay. So ingat po tayo, no? Kung pwede, kung pwede naman pahupa muna ng baha, hindi man masyado nagmamadali, pahupain na muna, no? Kasi mahirap na, no? Mahirap na po na magkasakit ng leptospirosis, kasi deadly po ang sakit na yan, no?
9: Admin Rich,
4: yes.
9: Regarding dito sa ano kay Kutesa, no, lately, 'di ba? Nag-recant na siya ng kanyang sinabi na hindi raw totoo yung nagdala siya ng pera sa bahay ni PBB Machani, dating speaker Martin Romualdez. Speaker, so nag-recant na siya, no. Bumaliktad na siya. So ano masasabi mo rito?
4: Ay, EJ, expected ko talaga 'yan. Na
9: yes, ako rin.
4: Expected ko na hindi talaga totoo 'yan. Kasi kitang-kita naman, 'di ba, natin na
9: day one pa lang, day one.
4: Oh, nung napanood natin niya sa Blue Ribbon Committee, no?
9: Yes.
4: Si Senator Marcoleta pa ang chair. Makita naman natin, DJ, hindi niya alam yung kanyang sinasabi.
9: Yes.
4: No? Inibigtahan pa nga siya ni Senator
9: Marcoleta.
4: Diyan ko number, diyan sa paragraph 20, diyan ka lang mag-ano.
9: Tuto ka lang diyan, tuto, basahin mo.
4: Huwag ka lang mag-agree, basahin mo lahat, diba? Oh.
9: Ma-adlib pa si Gutesa, alam mo na aktor eh. May pa-adlib-adlib pa nalalaman eh. Kaya mapagalitan.
4: Hindi niya talaga alam kung kanyang sinasabi. Plus, AJ, no, yung abogado na nagsabi mismo na hindi niya yun
9: pirma.
4: Kasi tawag doon yung nanotaryo,
9: hindi niya nanotaryo
4: yun. Hindi rin niya na-firmahan yun. Oo. So, doon pa lang, AJ, ay kitang-kita natin na may mali, may kapalpakan. Tapos
9: yes,
4: yung sinasabi niya na padala siya ng pera sa number 15 McKinley, na itong bahay ito ay
9: ginagawa under renovation.
4: Ang nandiyan lang ang construction materials at saka yung mga construction workers, no? So, madami po siyang sinasabi na hindi po
9: nagtutupo
4: sa facts, no? At saka wala naman siya ibang makipakita na evidensya. Walang logbook, walang money trail, and everything, wala. Kundi laway lang.
9: Yes.
4: So, maganda to kasi nag-recant na siya, no? AJ, at least nabibigyan na nangyayari ng pinaw, no? Na talagang yung mga naninira, no, sa ating Pangulo at kay natin si Peter Martin Romualdez ay nakikita na ngayon na unti-unti na sila na talagang umaamin na sila ay binayaran lang, napag-utusan, no? At eto, nagkakaroon na ng pinaw itong mga issue na ito.
9: Pinakakuan daw siya ng ano eh, ng scholarship ng kanyang mga anak at pera, di ba?
4: Oo.
9: Imagine mo, dahil sa konting kakarampot na pera, no, buhay niya nag-iba, no?
4: Oo. Di ba? Kasi may mga ganyan talaga ng mga tao, AJ, kumakapit sa patalim, lalo na kapag maganda yung offer, no?
9: Mm-hmm.
4: Kumakapit sa patalim. Pero hindi dapat ganyan kasi siyempre, may balik yan. Tsaka, higit sa lahat, nakakatakot ang tao. Galing sa
9: tama. At so, nga, no, yun, siyempre, no, dapat talaga siya mag-recant kasi wala na yung ano, nakakulong na pareho eh. Baanti naman tuloy yung ano, yung pinangako, 'di ba? Oh, wala na 'yon. Canceled na, no? Para ganun mangyayari, maka-cancel, kaya wala naman din siya mapapala. So mag-recant na lang siya, which is the good thing na dapat niya talagang ginawa, no? Dapat noon pa siya nag-umamin noon pa dapat. Pero alam mo, Admin Rich, nung unang lumabas si itong si Gutesa sa Senate, no, nung unang sinabi niya, actually nasa Congress ako noon, nagko-cover ako noon sa hearing sa Quadcom, di ba? Tapos nung lumabas 'yan, so after ng hearing doon, after sa HOR, diretso nang Senate doon sa lugar doon. Doon ako nag-live. Nag-live ko. So sa live ko dun, sinabi ko talaga na si Marculeta ang scriptwriter niyan. Siya ang director, lahat siya na. No? Alam ko na agad yun nung unang pagkano ko. So meaning, tama talaga lahat ng sinabi ko dun sa ginawa kong live na yun. Sa lahat ng ginawa kong, sa lahat ng sinabi ko dun, alam kong tama ako. Dahil ano, masyadong, ano, di ba, nakakatuwa yung eksena yun eh, nung yung basahin mo ganyan, hindi niya mabasa, wala siyang makita, di ba? Hindi ko alam kung sinasadya ba niya yun o ano. Doon ako tuwan-tuwa talaga eh. Tapos kakamot siya sa ulo ng parabang, alam mo yung batang ano, na nakita ng ano, nagawa ng kasalanan, nahuli. Parang ganun. Tuwan-tuwa ako sa kanya, mukha siyang bata doon eh.
4: Pero AJ, mas natutuwa ako doon sa reaction ni ano,
9: Marculeta.
4: Yung katabi niya si ano, yung katabi niya yung sa PWH din.
9: Si Bunawan? Hindi, si Bernardo. Si Bernardo. Si Bernardo. Tanto nga rin na.
4: Nakakatawa yung reaction niya na ano, na nagtatawa na din. So, siguro maging siya
9: halata na tayo. Peke. Peke talaga kasi. Hindi maganda yung script. Dapat, kung ba meron munang workshop, di ba? Sabi nga ni Ogie Lee's that time, di ba? Nandito naman ako, pwede ko naman siya i-workshop. Yung mga actor na ganyan. Dapat may na-workshop. Nandyan din si Sen Aimee. Kayang-kaya niya i-workshop yan. So yun nga, admit, no? Nagtapos na naman ating isang oras na huntahan at kwentuhan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya mga idol, no, subaybayin niyo po kami mula Lunes hanggang Sunday po, no. So Admin Rich, your last message sa ating mga supporters.
4: Yes, maraming po salamat, no, sa mga nanonood po sa atin. Hello po kay Amir Sun, kay Rosita Anakaya, at saka sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Salamat, maraming po salamat at manood din po kayo sa Sunday, no? Si AJ naman ang aking co-host. At maraming po salamat din sa mga staff ng Radyo Pilipinas na sana patuloy po na tumutulong sa atin kapag tayo po ay nag-air dito, no? At sa pangunti natin, no? Malapit na ang birthday ng ating Pangulo. Hello,
9: mahal na Pangulo. Yes, malapit na next month na yun. So, yun nga, no? Siyempre,
4: yan, excited na tayo sa birthday niya.
9: Yes, sama-sama tayo dyan. No? Siyempre, no, bago yan, no, happy birthday muna kay Chairman Marlon Mendoza ng One Movement.
4: Yes, happy birthday, no? Chairman Marlon.
9: Yes, no, yeah. Birthday. At sa totoo lang, last ano, kahapon, nagkaroon kami ng ano, ng training CPR, kasi National CPR Day nung last month, hanggang ngayon pa rin naman, no. Tuloy-tuloy pa rin, no? At nagkaroon kami ng training. Uy, Admin Rich, magbayad ka pa rin sa food. Kasi naalista ka. Nanginyala on air, no? On the air.
4: Hindi, wala ko punta.
9: Kaya no, nilapun. Kasi may certificate na sa akin, certificate mo. So yun nga po mga kaibigan, no, at siyempre dahil sa Bagong Pilipinas ay siyempre bagong Pinoy ang tayong mga ano, mga Pilipino, no. So sa ating mga supporters, sa ating mga loyalista na patuloy na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, patuloy lang po tayo sa ating mga adhikain na tulungan ang ating gobyerno at maging kaagapay din natin ng gobyerno para patuloy ang pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. So, asahan po namin yung suporta at tulong po, no, sa next week, ano ba, bukas, Friday. So, Saturday and Sunday, makikita na naman
4: niyo
9: po
4: kami.
9: Yes, holiday pala, no?
4: Holiday!
9: Ha, di ba? So, yun nga po, maaba, no? So, magandang gabi sa inyo lahat. At syempre, ako si AG13 Vlog, ang inyong vloggers ng Bagong Pilipinas. Kasama si Admin Rich. Paalam po. Bye-bye. Good night.
4: Bye-bye. God bless. Night. Bye-bye po. Good night.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippine Embassy in Abu Dhabi, in partnership with the Department of Science and Technology, conducted a virtual orientation on the Balik Scientist Program for Filipino professionals in the United Arab Emirates. The August 15 session highlighted opportunities for Filipino scientists, engineers, and researchers abroad to share their expertise and support scientific advancement in the Philippines. The orientation featured Dr. Rebel Ragindin, the first Balik Scientist Program participant from the Middle East, who shared her experience in waste-to-energy research. Ambassador Alfonso Ver encouraged UAE-based Filipino professionals to consider the program as a way to contribute to national development.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Philippine Embassy and a Migrant Workers Office in Jordan have extended legal and welfare assistance to a Filipino tourist detained in Irbid over an ongoing drug-related investigation. A team led by Philippine officials visited the Irbid Correctional and Rehabilitation Detention Facility on August 12 to check on the Filipino's welfare. The team coordinated with detention authorities to ensure the individual's health, safety, and rights are protected while in custody. The Philippine Embassy reminded Filipinos traveling to Jordan to strictly follow local laws and regulations and carefully vet their travel companions.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Meanwhile, in Israel, the Philippine Embassy in Israel has opened an exhibit highlighting the historic rescue of more than 1,300 Jewish refugees during the Holocaust by former President Manuel Quezon. The exhibit was opened by Philippine Ambassador Aileen Mendiola as the country observes President Quezon's 148th birth anniversary. Among those present was Danny Weisler, whose father Max was among the Jewish refugees who found safe refuge in the Philippines. They later became known as the Manilaners. The exhibit seeks to preserve this important chapter in Philippine Jewish history and highlight the enduring friendship between the Philippines and Israel.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In Hong Kong, the Philippine Consulate General in Hong Kong is reminding overseas Philippine workers to strictly comply with their conditions of stay. OFWs under the Foreign Domestic Helper and Enhanced Supplementary Labor Schemes may face penalties if they engage in paid or unpaid work outside the duties specified in their employment contracts. Those who overstay their permitted period in Hong Kong may also be held liable. Under Hong Kong's immigration ordinance, a breach may carry a fine of up to 50,000 Hong Kong dollars and imprisonment of up to 2 years. The rule does not apply to Filipino permanent residents with the right of abode.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And to our kababayans in Cambodia, the Philippine Embassy in Cambodia is reminding Filipino parents to promptly register the births of their children born in the country. Under Cambodian regulations, births should be registered within 30 days with the local sangkat or commune where the child was born. the resulting birth certificate or notification translated and attested by Cambodia's Foreign Affairs Ministry is required for the child's report of birth with the Philippine Embassy. The embassy said timely registration will help facilitate the child's Philippine documents, including a possible passport application, and avoid additional procedures for late registration.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Pagnano. Good day.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments, making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. The Israeli military has confirmed for the first time that its forces opened fire on a car carrying 5-year-old Palestinian girl, Hind Rajab, who was killed along with 6 relatives in Gaza in the year 2024. The BBC reports Hind initially survived the attack and spent hours on the phone pleading with Palestinian Red Crescent operators for help as she described Israeli tanks near the vehicle. An ambulance sent to rescue her, reportedly with coordination from the Israeli military, was later shelled, killing 2 paramedics. The Israel Defense Forces, or IDF, said it will open a criminal investigation into the deaths of Hind, her relatives, and the paramedics, along with the March 2025 killings of 15 Palestinians, including medical workers and a United Nations employee. The IDF said its review found that troops fired at a vehicle traveling contrary to an advance notice issued to residents, while also citing alleged failures in coordinating the ambulance's movement. Hind's death drew international condemnation after recordings of her desperate calls for help were broadcast around the world. In other news overseas, the United States federal debt has reached a record $40 trillion, according to the U.S. Treasury Department, raising renewed concerns about the country's long-term fiscal outlook. According to CNN, the debt has been growing rapidly, with the total increasing by $1 trillion in just the past 5 months. Experts point to rising interest costs, an aging population, and increased spending on programs such as Social Security and Medicare as major factors behind the growing debt. Tax cuts and major spending packages approved in recent years, including pandemic relief measures, have also added trillions of dollars to projected federal borrowing. The federal government has already recorded a $1.8 trillion deficit during the first 10 months of the current fiscal year. Fiscal experts warn that without changes to spending and revenue policies, the growing debt burden could put increasing pressure on the U.S. economy and future generations. And finally, the United States and Canada are moving closer to a new trade agreement after several days of intensive negotiations aimed at resolving tariff disputes between the two countries. According to BBC News, U.S. Trade Representative Jamison Greer said negotiators are confident they have reached an agreement that would protect American jobs and supply chains while strengthening the North American economy. President Donald Trump said Canada has agreed to eliminate tariffs affecting U.S. farmers, while indicating that Washington could slightly reduce some tariffs imposed on Canadian goods. Canadian Prime Minister Mark Carney said the proposed agreement would provide greater certainty and secure favorable terms for Canada's key strategic industries. Canada has been seeking lower U.S. tariffs on steel, aluminum, automobiles, and lumber, while Washington has pressed Ottawa for greater access to its dairy market and other concessions. The latest developments come after the Trump administration paused plans for new 50% tariffs on Canadian goods, giving negotiators more time to finalize the agreement. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula sa production side ng ating executive producer, si Ms. Jam Season, and of course sa ating Master Control, kasama natin si Hero Lucero sa Wirecast, si JP Lumuntad. Ang programang Global na Tayo, itong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay maaari po niyong mapanood at masubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit po ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi magpapahuli ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang mga pamamaraan para kami inyo masubaybayan at mapakinggan. Saan man kayo panig ng Pilipinas naroroon, nasaan man kayo ng mundo naroroon. Sa edisyong ito ng Global na Tayo, of course, tinututukan po natin yung nangyari sa Zamboanga at iba pa. Pero sa unang bahagi ng ating programa, kakamustahin muna natin ano po ang kalagayan. Siyempre, yung kalagayan ng ating mga nasugatan sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Kung may naihatid na bang tulong, ano po ang LGU at national government dito sa kanila Ganyan na rin po ang iyong mga seguridad sa mga paaralan sa Zamboanga City matapos ang nangyaring shooting incident na ito. Kasama po natin mismo ang ama ng Zamboanga, Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso. Magandang morning po, Mayor Olaso. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
6: Yes, good morning sir. Magandang umaga rin sa mga nakikinig po sa inyo itong umaga na to sa buong Pilipinas po. Ito po si Mayor Kimer Olaso ng Zamboanga City. Nang musta po sa inyo. Although hindi po magandang nangyari sa atin itong linggo na to, pero we're praying and hoping that everything will be okay and everything will be stabilized soon, sir.
5: Yes, yes.
6: Walang may gusto nito, sir, bilang ama.
5: Mm-hmm.
6: Alam niyo bro, kahit sinong ama, ayaw mangyari to sa mga anak nila.
5: Mm-hmm.
6: And sometimes things happen that it is beyond our control.
5: Mm-hmm.
6: Kaya sabi ko nga, masakit, sir, eh. Sa lahat ng mga magulang,
5: totoo.
6: Masakit. And to the parents na mga nawala ng ano, yung namatayan, condolence to them. I know how hard they feel. Mm. Masakit yan.
5: Yes, at alam nyo, Mayor, napag-uusapan nga lagi na it was nakagulat-gulat dahil itong estudyante natin na Maril, biruin nyo, ano pala to? Top lagi sa klase. Parang walang problema sa pag-aaral. Tapos,
6: walang problema, mga honor student yung mga bata, matatalino.
5: Yun na nga eh.
6: Minsan nga sir, ito nangyayari, pag sobrang talino, alam nyo, most of the mga suicide case, mga matalino eh.
5: Oo, parang...
6: Ever since before the social media came into force, dati kung sa mga newspaper na binabasa natin,
5: pero
6: ang mga nakukumita ng anong mga matalino eh.
5: Okay.
6: They never achieve things.
5: Opo.
6: But we know what this with the inclusion of the Western culture, nag-iba na yung kultura natin, sir. Nagbabago lahat.
5: Yes, that's true. That's true. Malaking
6: influence. Kaya sabi ko, the national government shall implement immediate action on this.
5: Mm-hmm.
6: Kailangan action ang ng Kongreso natin at Senado, gumawa tayo ng batas.
5: Mm-hmm.
6: Within 2 months na pwedeng gawin yun. Ang action ng gagawin, sir, kasi pag iwanan natin ito, dadamay pa ng marami ito.
5: That's true. Yun ang pinapangabal.
6: Kasi magiging trend siya, sir. Eh. Kaya ako as mayor, I'm just doing it my own capacity. Nag-offer naman din kami ng tulong sa family, but medyo they want gusto nila na magkaroon mula ng sa kanila, privacy. So,
5: yes.
6: Hindi muna tayo nakikipasok talaga, sir. No? We respect to that.
5: Alright. Now, having
6: but
5: said...
6: But then, we're calling on all principals today.
5: Mm-hmm.
6: By 3 o'clock, we'll have meeting together with the city director. We'll discuss about their security matters in Zamboanga.
5: Alright.
6: Kung
5: pero,
6: ano po yung security prevention.
5: Pero, Mayor, kamustahin ko muna, Mayor, ang... mga pamilya nang nasawi. Alam ko, siyempre, of course, bukod dun sa shooter.
6: Siyempre, sir, masakit sa kanila, sir, na di matanggap.
5: Oo.
6: Masakit, sir.
5: Yes.
6: Di matanggap, masakit.
5: Yeah.
6: Naramdam ko yung bilang tatay. So, we'll not talk much about them, sir, kasi masakit.
5: Yes, yes.
6: Okay. Maybe we can talk on other matters. Okay lang po, sir, kasi
5: yes,
6: they
5: okay
6: ask for privacy.
5: Aha. Pero kahapon, meron silang tinatawag na day of mourning. Tama po ba yon, Mayor?
6: Yes, ako yun. Nag-declare po ako ng day of mourning para sa mga sa mga namatayan.
5: Mm-hmm.
6: Pinapasa ko ng executive order para mag-holiday muna.
5: Alright. Ano lang yan? Para kahapon lang yon, Mayor? O may ilang araw yung gagawin?
6: Kahapon, sir. But we're still under observation, sir. Every moment natin under observation. Tinitingnan natin yung situation.
5: Mm-hmm.
6: Kung ano yung status, but then later on, we can discuss kung anong pwedeng gawin, sir.
5: Mm.
6: Right after the meeting with the school heads mamaya, we will discuss with you, sir.
5: May pasok pa po ba sa Ateneo de Zamboanga? May pasok na po
6: wala.
5: Ba?
6: Sa Ateneo, sir, wala muna, sir. Habang matapos yung investigation, pagkompleto na po, then mag-resume tayo. Hanggang hindi pa po natatapos and under healing pa po, kawawa rin yung mga tiga-Ateneo, especially the children's na yung na talaga dun sir eh yung naka-experience
5: trauma
6: talaga, it's very traumatic ah. Kailangan talaga yano sila sa neuro and then para yung traumatic effect na mawawala yun sir.
5: When you say Mayor, idadaan nyo sila sa neuro, parang isang form of assistance sa kanila yung neuro, lahat ng estudyante ng Zamboanga, Ateneo de Zamboanga?
6: Hindi naman lahat, sir. Yung nasa classroom lang.
5: Classroom lang, yung mismong pinangyarihan
6: ng
5: insidente.
6: And then for those who feel that they need to, then idaan natin.
5: Okay. Pero matanong ko din po, Mayor, yung reported din na nasugata, nasa ospital pa rin, ano po?
6: Opo, sir. Under observation, pero so far okay naman siya, sir. Ayos naman, sir. But we don't want to disclose the ano naman, yung ano niya. Para din safety rin yung bata. Kasi hindi mo pwede, sir. May implication yan, eh. Baka mamaya meron hindi masaya. Bakit siya nakaligtas? Anak po hindi. Parang ganun ba?
5: Nako, may mga lumalabas na ganun, Mayor. Meron ba?
6: Diba,
5: meron ba?
6: Baka may lalabas ba?
5: Nako, ay, wag naman po sana.
6: Na ganun, damay-damay. So, mabuti pa, we will not disclose that muna.
5: Yes, opo.
6: Muna site, yun ano na lang muna natin, contingency plan, anong gagawin natin. So, yun sinasabi ko.
5: Okay.
6: We'll meet the higher halves of the school heads today. Mm-hmm. And we'll meet up with the city director. Together, we'll sit down and discuss upon.
5: So you will meet with those officials today?
6: Yes, sir. This afternoon, sir.
5: Opo. Maaari po bang malaman, bukod sa security arrangements, ano pa bang pwedeng yung pag-usapan sa kanila, Mayo?
6: Security arrangement, and of course, ang kailangan na tulong nila from the LGU na pwede namin bigyan.
5: Mm-hmm. Nangyari itong incidenting ito sa Ateneo de Zamboanga. This is a private university. Kamusta kaya ang sitwasyon sa mga pampublikong paaralan natin, Mayo?
6: So far, okay naman sa pampubliko. Although may mga rumors na, may susunod dito sa eskwelahan na to, may susunod doon sa eskwela. May ganun lumalabas sa Facebook. Kaya nga sabi ko, we should be very responsible in posting.
5: Yes, yes,
6: kaya ngayon,
5: yes.
6: Pinapatrack down natin sa police natin kung sino mga yan. Sabi ko, hulihin nyo, I don't mind if they're minors. Hulihin nyo, bigyan ko ng reaction mga yan. Hindi pwede ganun.
5: Ano yan, parang nagka-copycat sila.
6: Tinatakot nila.
5: Ano ba yan? Ay, imbes na makatulong.
6: Pero sabi ko, we should be responsible in posting things. Ito mga iba, sir, postang-postang din. Alam nyo naman. But then, sabi ko, pwede ipatanggal muna mga yan para mabura muna sa isip ng tao, sir. Kasi last 2-3 months na ako, may ganun. Eh, ngayon, meron na naman, sir.
5: Oo nga
6: so,
5: po. Kasi
6: sabi
5: talaga
6: ko, the national government should act immediately upon this.
5: Mm-hmm.
6: I have to be decided. Ano,
5: is the national, nakikipag-ugnayan na po ba sa inyo, national government, tulad ng nababanggit po ninyo?
6: Nandito na po. But what I'm trying to tell you is from the Congress and Senate,
5: yes,
6: kailangan gawa ng batas immediately ito. At isulong yung batas, ipasa kagad.
5: Oo.
6: This is an urgent bill. Kailangan ng urgent bill nito kasi 3 consecutive times na. Yung una, shooting sa Tacloma, tapos stabbing dito rin sa Zamboanga. Ngayon, shooting na naman dito sa Zamboanga. So, I cannot afford to happen those again. Kaya kailangan natin ng implementing laws from national government to secure all or schools perimeters natin. And what would we do? Diba? Kailangan natin ang tulong from the national legislation-wise and kailangan natin ng batas kaagad.
5: Si Secretary Angara po ng DepEd nagpunta dyan. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataong makapag-usap kayong dalawa?
6: Yes. He went here already. Nag-discuss naman pero since ang usap naman tayo over the radio, sinasabi ko lang din sa inyo para at least you can broadcast that, na anong kailangan.
5: Yes, oo. E sa ngayon po ba, Mayor, bukod sa sigurado, ano po ba ang kailangan para ninyo dyan at ng ating mga...
6: Kailangan natin ng mga financial assistance sa mga naapektuhan, sir. Kailangan. We can give from the local government, it is much. But kung may tulong galing sa national government, pwede rin magano tayo, sir. Para mabigyan natin rin sa mga family.
5: Okay, hindi ko na ako kayo masyadong aabalahin, Mayor. Alam kong...
6: Yes, sir. Salamat talaga sa pagtawag, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Maraming salamat din po. Dalangin po namin na makabangon po ang ating bayan sa Zamboanga.
6: Opo, sir. Mamaya, after the meeting, pwede kayong tumawag ulit, sir.
5: Ayun, sige. Okay, maraming salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Medyo kailangan natin kasing iksian yung ating panayam kay Mayor dahil nakaano siya eh, may meeting sila naka-schedule kasama mga school heads at iba pang mga concerned government agencies para ma-address nga itong nangyaring ito sa Zamboanga. Dahil sabi nga ni Mayor Olasco, naintindihan ko yung sinasabi niya na hindi lang ito kayang solusyonan ng local government unit itong mga nangyayaring karahasan na ito sa loob ng ating mga paaralan. Eh, sabi nga ni Mayor, which is true, mahigit isang halos dalawang buwan lang simula nung nangyari yung Tacloban, di ba? yung dalawang estudyante naman ang involved doon, may mga namatay din, namaril din. Wala pang dalawang buwan, nangyari ulit itong sa Zamboanga. Okay? At hindi lang yon, in between nung Tacloban at saka ng Zamboanga, maraming mga karahasan na nangyayari, although hindi ito involving pamamaril. Stabbing, bugbog dito, stabbing dito, di ba? Yung ganun na mga nangyayari. So, alarming talaga para sa akin at para kay Mayor, and I think, of course, in the general public, lalo na doon sa mga local government units, sa mga bayan, na pinangyayarihan itong mga ganitong klase ng mga insidente, talagang maaalarma ka. Di ba? Talagang maaalarma. Lalo na kung ikaw ay isang magulang. Di ba? Kung ikaw ay isang magulang, eh talagang maaalarma ka. Kaya tama naman yung sinabi ni Mayor na hindi ito kayang solusyonan lang ng local government unit. Kailangan din ito ng, na, kailangan dito ang tulong, agarang tulong ng national government, which is ginagawa naman po ng national government. Nagpunta na po dyan ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Angara, nagpunta po dyan ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Gatchalian, ang Philippine National Police nakatutok na po dyan, ang Malacanang nakamonitor at nakatutok din po dyan, at iba't ibang mga ahensya. Maging ang siguro ang ating mga mambabatas, nagpalabas na rin po ng mga pahayag ang ating mga mambabatas dito sa House of Representatives na kinukundi na yung nangyaring insidente na yan. At maaaring gumawa rin sila marahil sana ng bagong batas na pwedeng ma-implement agad. Ano po? Eh, sinabi nga ni, di ba, natatandaan nyo, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na baka kinakailangan revisahin na yung tinatawag na Robin Padilla Law. Alam nyo ba yung Robin Padilla Law? O, akala nyo, wala. Akala nyo, walang ganun. Meron po yun. Robin Padilla Law. O, yun po yung pagdating sa pagdadala ng mga pag-iingat at pagdadala ng mga baril. Kaya nga nakulong si Robin Padilla dahil dyan. Dahil nahuli, kung, if my memory serves me right, nahuli siya, ang dami niyang dalang baril sa kanyang sasakyan. Okay? Mga high-powered pa, mga long firearms. Kaya po siya nakulong. Kasi illegal possession yung ikinaso sa kanya. Nakulong siya. Napunta siya munti. Hanggang sa, doon sa loob ng kulungan, nag-convert siya from Catholicism or tama to the Muslim faith, di ba? Doon siya nag-convert. Pero totoo po 'yon, mayroong tinatawag na Robin Padilla Law. Ayun po ay patungkol sa illegal possession of firearms. So pinaparibisa 'yan para mas lalo mabigyan ng ngipin, para mas lalo maging comprehensive at maging relevant sa mga panahon natin ngayon, lalo-lalo na 'yung mga kabataan. Hindi lang 'yan, pati doon sa mga nagmamay-ari ng baril. Ah, yung mga nagmamayari, wag mong sabihin porque registrado ang baril mo, eh wala ka ng maaring kaharaping obligasyon o asunto sa batas. Mas lalo kang dapat mag-ingat kung ikaw ay registradong gun owner. Lalong-lalo na sa pag-iingat ng mga baril na hindi dapat nakukuha yan ng mga menor de edad o kung sino man. Dapat yan properly kept, properly locked, properly hidden, na accessible lang sa iyo na pwede mong gamitin. Lalo tigit kapag ikaw ay tinatawag na nasa law enforcement agency. Ha? Nasa gobyerno at law enforcement agency. Yung mga baril na ini-issue sa inyo ng gobyerno, ng ahensya, eh dapat po yan talagang pinag-iingatan at sinisecure. At hindi lang iniiwan kung saan-saan. Tulad nung nangyari po dito sa Zamboanga. Ateneo de Zamboanga. Sasabihin ko na, nasa mga reports naman yan, lumabas na rin sa investigation at inamin na rin naman nung ama, nung shooter. Naiwan niya yung kanyang baril sa kotse. O iniiwan niya, naiwan niya. Kaya nagkaroon ng access yung bata. And that could have given rise to the opportunity para gawin ng bata yung kanyang plano. Alright, pero siyempre, patuloy-tuloy pa rin naman po ang investigation dyan sa kasong yan. At tinitignan pa rin ng ating mga otoridad yung mga iba't ibang mga angulo. Ano, tulad ng online gaming, Roblox, at kung ano pa. Meron pa nga sumulpot na Counter-Strike, yung mga ganun, na laro. Diba? So marami. Diba? So anyway, kaya alamin natin kung ano ba ang ikang dapat nating malaman. Pagdating naman sa mental state ng isang bata o ng isang tao sa mga ganitong klase ng sitwasyon, at what prods or what causes them to do such things. Nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating ano, ang ating psychiatrist, clinic psychiatrist and clinical psychologist. Walang iba kundi si Dr. Randy De Liosa. Dr. De Liosa, magandang umaga po, si Raisan Pangputo, welcome sa programang Global na tayo.
7: Magandang umaga po at salamat Sir Ray sa pag-invite sa akin.
5: At maraming salamat din po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Ano po ang pagtingin ninyo sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga na involved muli ang isang estudyante, Dr. De Liosa?
7: Nako, Sir Ray, syempre nakakabahala no, dahil pangalawang shooting na to within 2 months. And hindi lang ito shooting, no? Ito ay nangyari sa prestigyosong school, na religious school, na top student pa siya, at unalive pa niya yung sarili niya.
5: Mm-hmm.
7: So ito yung mga karagdagang elemento na wala sa dating shooting.
5: When you
7: and
5: say,
7: to think na, sir,
5: opo,
7: yeah, and also to think na, hindi ba tinuturing nating second home ang school.
5: Yes.
7: And ngayon, wala na palang safe kahit yung second home natin.
5: Kaya kanina po, Dr. De Liosa, yung kapanayam namin si Mayor Olosa na sa Buangar, ramdam ko yung anxiety and stress niya na siya nangyari. Ano? So, nakikita natin yung epekto, hindi lang doon sa immediate family ng shooter at ng mga ika nga nasaktan o nasawi, kundi sa community as a whole, ano? Dr. De Liosa?
7: Lahat po ay apektado. At tignan niyo po, yung teachers, hindi na lang sila teachers. Ngayon ay meron na rin silang takot na anytime pwedeng mangyari ulit. Di ba? Pangalawa, yung mga parents, syempre, mababahala sila. Safe pa ba yung children nila? And even yung mga students, imagine yung killer ay sarili kapwa ng student nila, and ang pinatay ng kapwa student nila ay student rin. So nakakabahala po para sa lahat.
5: That's true. Pero bilang isang psychiatrist, Dr. De Liosa, ano po nakikita niyo mga posibleng dahilan bakit nagawa ito ng estudyante? Kasi you know, honor student tong bata. I think valedictorian pa siya at one time. Tapos wala namang record na may kaaway siya sa loob ng paaralan. Ano kaya mga posibleng dahilan bakit niya nagawa ito?
7: Bago ko po sagutin yung tanong nyo, na-mention yun na matalino yung bata, right? Valedictorian pa siguro, top student siya.
5: Mm-hmm.
7: So ang ibig sabihin, kahit top student, kahit performer siya sa school, hindi ibig sabihin mentally well siya. Hindi ba? Iba yung school performance, iba yung mental wellness or mental health. Okay. So anong mga causes? Marami pong causes. Pwedeng meron siyang puot, tapos yung puot na yun naipon, kinimkim, na walang outlet. Siyempre, yun ang unang isipin. Pangalawa, kahit ano pang kondisyon ng mental health niya, gun access.
5: Yun.
7: Kasi kahit pag gusto niyang bumaril, kung walang baril, paano siya makakabaril? Diba? And bukod sa weapon access ay leakage.
5: Leakage.
7: Okay. Leakage na hindi pinatulan. Ibig sabihin, nagsabi na siya sa ibang tao na pwede niyang gawin, pero hindi na pick up ng taong yon and hindi ni-report. Okay. Tuloy, nangyari dahil hindi ni-report eh.
5: Nako, Dr. De Liosa, parang ito yung batay dun sa mga initial reports na may sinabihan siya, naggalit siya sa mga kaklase niya, pero akala nila siguro nung mga magulang ay hindi nila sineryoso ito. Baka ito na yon.
7: Correct, correct. So, Sir Ray, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, sa school system, dapat merong reporting system na kung pwedeng pwedeng magsumbong yung student ng confidential. Kasi syempre matatakot rin yung student din na magsumbong. So kung may marinig sila, dapat may sistema na siguro ano, isang box doon o pwede silang may malapitan na confidential para gawat kaagad ng paraan. In fact, kung may leakage ng intention na may gagawing masama, dapat within that week, that day, that week, dapat meron ng gawing management yung school.
5: Oh, okay. Pero ganito, Dr. De Liosa, indulge me on this. Kasi di ba may kasabihan minsan tayo na ay pag sinabi niya papa sorry for the word ah, sasaktan kita, papatayin kita, yung mga pananakot na ganun. Minsan binabaliwala natin kasi sinasabi ng iba, eh hindi niya gagawin 'yan dahil sinabi na niya eh. So hindi niya gagawin 'yan. Parang ganun. So ngayon kabaligtaran na nangyayari ngayon kapag may narinig tayo na ganun. Eh ba dapat nating seryosohin talaga?
7: Siguro before the shootings, pwede pang isipin yung ganun. Mm-hmm. Ngayon, hindi na pwede. Nagbago na yung panahon eh.
5: Oo.
7: Kung may magsabi na gaganti siya, mm-hmm. o parang may fascination siya sa mga baril, mm-hmm. or you know, meron siyang galit na matindi, luna natin yun kaagad. Dapat i-report na, dahil dapat pumasok na yung mga counselors or mga teachers, mm-hmm. para ma-prevent yung pwede mangyari na, mm-hmm. na hindi mabuti.
5: Okay. And one thing pa, Dr. De Llosa, this happened sa isang private school, kilalang private school ito. Yung sa Tacloban, I think malayong-malayo ang comparison sa Ateneo. So yung demographics, strategic o yung stratosphere ng level sa lipunan, wala na tong pinipili. Talagang kay ikaw ay nasa isang exclusive school, o kung ikaw ay nasa isang public school, no discrimination intended or prejudice intended. Pero talagang widespread na ito.
7: Yun po yung nakakatakot, dahil ang ibig sabihin, kahit anong estado ng bata o ng pamilya, kahit anong religious education pa yan, hindi po siya nakaka-immunize. Mm-hmm. Hindi siya vaccination na magpe-prevent ng violence. Mm-hmm, mm-hmm. So anong implication po nito? Dapat po gumawa na ng mga kakaibang strategy, mm-hmm. ang mga schools, kahit yung mga religious schools, para talaga bantayan na walang, unang-una, walang weapon access.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
7: Okay? And may reporting system.
5: Mm-hmm, mm-hmm. Pero batay po sa naging inisa na investigasyon ng mga otoridad, posibleng may influencer rin yung tinatawag na online gaming. Sang-ayon po ba kayo sa ban ng social media at online gaming?
7: Hindi natin po pwedeng sabihin na yun ang primary, mm-hmm. pinakaunang cause.
5: Mm-hmm.
7: Hindi po natin pwedeng sabihin na yun ang only cause rin. Pwede pong isang cause yun, mm-hmm. pero hindi siya yung only. Ang mas importante po no, na dapat isipin ay kung anong community siya naglalaro.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Okay, anong platform yun?
5: Mm-hmm.
7: And kung ano ba yung kultura doon sa platform na yon.
5: Mm-hmm.
7: Kasi alam nyo, kung naglalaro lang siya, million naman ang naglalaro ng Roblox eh.
5: Mm-hmm.
7: or Counter-Strike or mm-hmm. whatever.
5: Mm-hmm.
7: Million-million naman, hindi naman sila nagsushoot.
5: Mm-hmm.
7: Pero sa community niya, baka greenroom siya. Okay? Baka pinag-uusapan yung actual shooting.
5: Mm-hmm.
7: Baka nagbibigay pa ng tips.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Diba?
5: Mm-hmm.
7: Or pinupush pa siya na gawin yun.
5: Mm-hmm, mm-hmm,
7: mm. And ano po ang mga clues doon? Well, unang-una, naka-livestream siya.
5: Yes, yes. Oh.
7: Ano ang ibig sabihin nun? Di may following siya.
5: Yun
7: may
5: na.
7: Audience.
5: Wow.
7: Pangalawa, malakas ang loob niya. O di magiging parang hero pala siya. Gusto niya maging hero.
5: Okay, when you say hero, teka muna. When you say hero siya, paano siya naging hero, Dr. De Llosa?
7: Well, sa community nila, posibleng may mga nag-iisip lang na gumawa nun, pero siya talaga yung nakagawa.
5: Mm-hmm.
7: Di ba?
5: Mm-hmm.
7: O, di, siya yung idolo nila.
5: Mm-hmm.
7: Sa atin, syempre, hindi siya hero. Pero sa community niya, siya ang hero. Kaya naman, Sir Ray, ang pinaka-importante dito, no, sa news reports, hindi siya gawing main character.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Okay?
5: Mm-hmm.
7: Dapat walang pangalan, dapat as much as possible, walang detalye,
5: mm-hmm.
7: na top student siya, consistent, mm-hmm. di ba? Kasi iiduluhin siya eh.
5: Why? Wow.
7: That's the problem.
5: Okay.
7: So blackout dapat, pati na po yung ano, alam nyo ba, dahil lang palaging pinopost yung live stream video niya, hindi ba pag-aaralan yun ng mga kids.
5: Mm-hmm. Dato. Oo. Totoo.
7: Ay, ito pala, yun yung mali niya. Ay, ito pala yung dapat gawin. Ay, tama yung ginawa niya. Ay, exciting. Virtual reality yun na naging real reality eh.
5: So what, ano ang nangyayari sa isip, emotion, ng isang bata ngayon, mga panahong ito, para masabi nila na, uy, pag napanood ko to, tulad nga ang sinasabi niyo, Dr. De Llosa, na, uy, mali yung, dapat pala ganito yung ginawa ko, o dapat pala ganito yung ginawa niya. Sa susunod, ako naman ang gagawa, ganito ang gagawin ko. What? Ano ang nangyayari sa kanila? Kasi bago pa itong Zamboanga, may Tacloban. Between Tacloban and Zamboanga, meron ding mga reported na mga karahasan mula sa mga estudyante na nanaksak, nang bubugbog, etc., etc.

0: yung mga communities. Eh kung hindi alam ng parent, kung wala namang password, paano makakapasok at ma-monitor? So ito po yung pinakamadali muna. Yung madaling gawin muna, unang-una, gun access. Okay? Dapat ma-prevent ang gun access sa mga kabataan. Ang ibig sabihin, from now on, dapat isipin na natin kung may baril tayo, itatry ng bata, siguro out of curiosity, na kunin yon at laruan yung baril. So it is our responsibility as adults na i-secure talaga yung gun. Okay, I'm not against guns, ha? Kasi may use naman ng guns, eh. Pero I'm against guns na hindi sinisecure ng parents. Pangalawa, gun access. Pangalawa, yung relationship sa family.
1: Yeah.
0: Kasi minsan na yung galit ng bata eh nanggagaling rin sa family. Kaya naman, nag-escape na lang sila through games.
1: Okay, alright.
0: And yung galit nila, doon nila linalabas sa gaming video.
1: Kumbaga, yun ang nagiging outlet nila, no?
0: Yes. And so, importante na bumalik tayo sa pinaka-basic na family relationship. Kung saan open yung bata, mabait yung parents, okay, nag-guide. Yun ang importante, open communication and loving communication.
1: Alright.
0: Belongingness.
1: Alright. Pero pabor ba kayo, Dr. De Llosa, or let me get your opinion on this. Yung unang-una pagbabago o revision sa juvenile justice system, pabor ba kayo dito?
0: Okay. I'll just talk about the juvenile system, no? Ang kailangan sa juvenile system ay palakasin ang programa nila. Okay. Hindi nga importante yung age, eh. Okay, ang importante ay kung ano man yung existing program, palakasin nila, pero paano mapapalakas, paano mapapabuti ang program kung wala namang pondo? So the government has to allot funds, you know, for to strengthen the program. Sino ang mas importante?
1: Okay, so age doesn't matter, yung sinasabi nilang age of discernment, Dr. De Llosa.
0: Sir, I think that is a distraction. Kasi sa UN naman talagang 15 years old, eh. Okay? Sabihin natin 15 and below, okay? 15 and below, nagpo-form pa yung morality ng bata. So ang ibig sabihin, kailangan pa talaga ng guidance. And sa juvenile system, syempre merong... hindi doon pwedeng walang parusa. In fact, yung rehab ay yung parusa na nga nila. Pero ang tawag dito ay rehabilitative.
1: Okay.
0: May purpose na i-rehabilitate sila para bumuti pa sila. Dahil po, kung sinama ka agad sa prison, ay magkakaroon na sila ng criminal identity na hindi na nila matatanggal. So ang kailangan lang ng parents no ng biktima ay may sense sila ng justice na merong sense of penalty na binigay sa batang nagkasala.
1: Pero may iba rin ako ng tanong, ano po, Dr. De Llosa, we're talking about itong mga kabataan, pero ano kaya ang implikasyon naman sa mga magulang bilang isang psychiatrist? How do you deal or how do you ika nga talk to the parents na ika nga involved dito, yung mga parents ng mga batang involved dito, maging dun sa mga parents na nawalan ng kanilang mga anak?
0: Nako, mahirap pong sagutin yan dahil alam niyo, bagong insidente lang to, pati nga mga psychologist sa totoo lang nangangapa pa rin eh kung anong dapat gawin. Diba? Kasi po, ang bilis ng takbo ng buhay, we don't know how to cope. Okay? Pero may mga basics naman. Like for example, sa mga kabataan, pwede namang kamustahin sila. Like sabihin natin, narinig mo naman itong news na to. How are you? Ano bang nafe-feel mo? Anong naisip mo? Okay? Anong makakatulong sa iyo para mas mapanatag ka?

0: Okay? And also, be truthful yung mga parents. Pati ako naman natatakot para sa atin. Diba? But rest assured, kung ano man ang pwede natin gawin, gagawin natin, and we will support the school rin.
1: Okay. Pero do you think, Dr. De Liosa, dito rin papasok yung mahalagang role ng mga, let's say, guidance counselor sa mga schools?
0: Pati po guidance counselor, syempre takot. Diba? Because they don't know what to do eh.
1: Ako.
0: How can you really prevent a person? What you can really do is, listen. Sana mag-grant na lang siya. Baka okay na yun. Diba? And kung may mahanap na parang depression o matinding galit, siguro i-refer na lang sa psychiatrist or psychologist.
1: Yes, oo.
0: Okay. Yes. Kasi po alam nyo, yung sinasabi nating first aid o support group, reaction na lang yan eh. Nangyari na yung event, band-aid na lang yung ginagawa.
1: Ako.
0: Oh. So ang importante po, bumalik tayo sa prevention at saka pag-identify, like pag-reporting, at saka management.
1: So tulad ng nabanggit nyo kanina, Dr. De Liosa, no, yung wala dapat walang access sa baril, wag access sa gun, wala dapat yon. Tapos pinabantay din kung may mga leakage siyang inilalabas.
0: Correct.
1: No, di ba? Ano pa ba, meron pa kayo nasabi, dalawa eh. Ano pa ba yung dalawa?
0: Gusto ko na lang sabihin yung tungkol sa school. Kasi importante ngayon sa school, ngayon alam na natin na sobrang kulang na yung pag-inspect lang ng bag.
1: Yun.
0: As if naman walang secret pocket no sa bag or hindi naman pwede.
1: Okay.
0: Yeah. As if naman hindi pwedeng itago sa likod sa belt yung gun o sa wherever. So it's important maging high-tech na rin tayo. Kailangan mag-invest no yung mga schools ng high-tech equipment para malaman kung may mga metals, weapons. Kumbaga parang sa airport na may X-ray machine,
1: yes.
0: Body scanners,
1: yes.
0: CCTV, and dapat walang mga extra exit and entrance.
1: Oo. Dapat isa lang yung ingress tsaka egress, parang ganun, ano po?
0: Yes, correct.
1: Okay. Pero matanong ko lang to, Dr. De Liosa. This is I don't want to compare. Pero hindi maiwasang maitanong ito eh. Kamusta ang ganito klase ng sitwasyon sa inyong pag-aaral sa Pilipinas involving students kumpara sa ibang bansa, let's say dito sa Southeast Asia? Yung bang mga bansa sa Southeast Asia is also experiencing this type of violence sa mga schools nila?
0: Yes. I don't know too much, no? Pero dahil global citizens na tayo, alam naman natin, Sir Ray, pag napanood lang natin sa social media, pumapasok na sa mind natin. And alam niyo, pinakakalaban talaga naman natin ay social media rin eh.
1: Wow, okay. Sino
0: po bang nagbibigay ng feed sa timeline natin?
1: Totoo.
0: Kundi yung algorithm na rin nila.
1: Yung algorithm, pag madalas mo binibisita yung isang site, labas ng labas yan, di ba?
0: Alam niyo po, meron akong isang social media platform, isang pindot lang ng isang video na nagkamali pa ako. Naku, hanggang ngayon, nagsisend pa rin sila ng videos na, I'm sorry to say, violence and self-harm videos pa.
1: Naku. Wow. Pero balikan ko lang po ito, Dr. Randy. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, just to at least help them kahit papano. Ano ba yung mga signs na may mental concern ng isang bata?
0: Okay. Marami pong mental signs, no? Pero dahil ito ang topic natin ngayon, i-limit ko sa mental signs ng shooting. Unang-una, kung alam natin na parang may galit o may poot, yung bata, that's a red flag already.
1: Okay.
0: Kasi isang caution eh ng violence eh, aggression, syempre anger. Pangalawa, fascination with weapons. Alam naman natin, hindi lahat ng bata may hilig sa guns. Pero kung magkahilig sa actual gun, that's a red flag. Pangatlo, fascination sa previous shootings. Kung pinag-aaralan niya, ina-idolize niya yung mga videos ng nakalipas na shootings o pinapanood niya yung news, eh ano pang ginagawa niya? Di pinag-aaralan. Diba? And number four, yung leakage nga, ibig sabihin, meron na siyang sinasabihan na gusto niyang gawin. Okay? O gaganti siya. O di red flag yun. Pag pinagsama, and of course, access sa weapons. Pag pinagsama-sama to, kahit pa anong cause, basta may weapon, pwede niyang gamitin.
1: Alright. Eh ano naman ang dapat na gawin ng isang magulang o ng isang guardian o sabi natin kaibigan dito kapag nakita niya na itong mga ika nga signs and symptoms na ito, Doktor?
0: Unang-una, syempre, kausapin. Tapos, itry. Medyo mahirap gawin to, pero itry na wag maging judgmental. Wag mag-lecture. Dahil alam naman natin eh, Sir Ray, kapag sinabihan natin yung bata, alam nyo sa generation ko, ay nako, merong wall ka agad between the bata and the adult. Kasi ang generation natin ay hindi nila generation. Ibang-iba. Hindi na sila makaka-relate sa atin. Okay? So ang kailangan lang ay yung pakikinig, walang judgment, at saka kung mag-guide man, okay, wag yung medyo ma-offend yung bata. Okay? May mga style eh. Like asking in question form. Like, Sir, Sir Ray, kung kayo yung bata, sasabihin ko, Ray, baka kailangan mong mas matulog ng maaga. Okay? So, hindi siya direct na advice, pero in question form. Mga style na ganun.
1: Okay. Kumbaga hindi siya masyadong intrusive sa bata, no, yung mga kaso
0: yes.
1: Ganun, oo.
0: Kasi alam naman natin mas sensitive ang mga tao ngayon eh.
1: Parang ganun nga nangyayari, Dr. De Llosa, napapansin. Ewan ko lang, batay na rin sa observation ng iba. Iba't ibang mga generations, may iba't ibang mga sabi na natin mga iba't ibang mga mindset, iba't ibang mga psychological makeup, ano po. Iba
0: yes.
1: Na ba mga generation? Kaya yung sinasabi nga nila, yung generational gap, ano, Dr. De Llosa?
0: Generational gap. Kaya hindi pwedeng itulad yung ibang generation sa generation ngayon. Kasi ito, tignan nyo po, ibang millennials, iba ang Gen Z. Magiging iba rin yung Gen Alpha. Okay? So, iba, yung Gen Alpha, sila na yung, pangit po sabihin eh, sila na yung makakaroon ng maraming shooting incidents.
1: Wow. Wow. Okay.
0: Kasi wala namang ganun sa Gen... Ngayon, nagsisimula sa Gen Z. Mas lalo na sa Gen Alpha. Sana naman hindi mangyari.
1: Well, that will depend on how fast the government and other government agencies concerned, even the community, to adapt and, you know, put in place measures na ma-prevent ito. Together with professionals like you, yung mga psychologists and psychiatrists natin, even with the guidance counselors and everything. Hopefully, sana, Dr. De Llosa, yung Gen Alpha, maiwasan natin, maisave naman natin kahit pa paano wag mangyari ito. Okay, Dr. De Llosa. With that, Dr. Yeah. De Llosa, naku, maraming salamat po. Although gusto ko pang pahabain ang oras natin, very interesting ating pinag-uusapan. We just scratched the surface pa eh, pa lang dito. Marami pa tayong dapat pag-usapan dito, and I hope this will not be the last, first and last na makakausap namin kayo regarding dito sa mga matters na ganito, Dr. De Llosa.
0: Thank you po sa pag-invite sa akin, and salamat po na kayo rin ay isang mental health advocate na nagtatalakay ng mga ganitong mga topics.
1: Thank you very much po, Dr. De Llosa. Mabuhay po kayo.
0: Thank you.
1: Si Dr. Randy De Llosa, ang kilala po nating psychiatrist, ano po, na nakasama natin dito sa ating programa. Napakarami nating napakamahalagang impormasyon na kuha mula kay Dr. Randy De Llosa. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa bawat ani may dahon. balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumulong nagkakita
2: nila. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo sa?
8: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST din.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa bahaging ito ng ating programa, dadako naman tayo sa epekto sa ekonomiya nitong patuloy na nararanasan nating pag-ulan, habagat ng nagiging sanhi ng mga pagbaha at pagkasira ng mga produktong agrikultural natin. Oh. Kamusta kayo dyan? Sa Benguet, sa Central Luzon, ano po, sa Region 1, sa Region 2, maging dito sa Western Visayas na nakararanas na rin po ng pagbaha dahil sa habagat. Meron tayong mga binabantayang bagyo, tatlong bagyo, sus Ginoo. So, pero ang mahalaga dito, malaman natin yung epekto sa pangkahalataan sa ating ekonomiya dahil yung pong mga agricultural products natin sa taas, sa highlands, hindi masyado makababa, nagiging resulta ng mataas na presyo. And of course, syempre, disruption na rin sa trabaho. Nasa linya po natin ng komunikasyon ng ating pong economist at kasama at katuwang namin sa paghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon tungkol sa ekonomiya sa ating programang Discarding Wise. Pero ngayon, nasa global na tayo siya. Walang iba, kundi si Jonas Rabelas. Jonathan, maganda umaga.
12: Magandang umaga, Ray.
1: Nako, thank you very much sa pagpapaunlak sa programang Global na tayo, Jonas. Jonas, ano bang bilang isang ekonomista, ano ang nakikita mong epekto ngayon nitong halos mahigit dalawang linggo na itong pag-ulan, pagbaha sa Metro Manila, sa Region 1, Region 2, Central Luzon. Ito pa naman yung mga ano natin, mga agricultural basket region natin, Jonas.
12: Nako, ito talaga ay isang kahit na naranasan natin yung pagbaba ng inflation, no? Halos dadalawang buwan na, 6.8 naging 6.2, no? Pero nakikita pa rin natin yung pagtaas ng tulad ng bigas, no? Tumaas din siya year on year. Tapos yung fish, yung mga isda, at saka yung mga gulay. So ngayon hindi siya mas malaki yung ibinaba ng langis, no? Yung gasolina, kaya hindi siya masyadong na-highlight. No? Pero ngayon dahil nga dito sa halos tatlong linggo ng pag-ulan, talagang may tama sa atin 'yan. No? Ngayon ang akala natin yung pagdating ng El Nino, no? Yun ang makakataas ng presyo, yung pala itong habagat, talagang mukhang ito yung heavy gut na pwedeng makapag-reignite ng inflation. Ano? Ngayon, hindi lang itong nararanasan natin na habagat at meron rin mga developments global. No?
1: Mm-hmm.
12: Kaya tayo halos kumatok na ang piso sa 62. No?
1: Yes, yes.
12: Kahapon.
1: 61, oo. I think 61.95 or 99 halos.
12: Oo. Oh, 61.99. Oo. Bakit siya ganon? Kasi nagsalita si Pangulong Trump na wala nang bagong negotiation sa Iran.
1: Ako.
12: No? Mm-hmm. So ngayon, umakyat na naman yung langis at nadagdag na naman yung uncertainty ano sa ating vocabulary ulit. Kasi akala natin matatapos na. And kaya nga bumaba yung langis nung Mayo. Mm-hmm. No? Kasi nakikita na natin na uy, parating na itong peace talks.
1: Mm-hmm, mm-hmm,
12: so ngayon, kaya isa na namang pag-iisip kung tataas ba ito ulit ng halos 100 ulit yung oil kung magkaroon ng gera.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
12: Diba? So ngayon, yan ngayon yung isa sa mga rason bakit halos sumampatay ng 62. No?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
12: Ngayon, mabuti na lang yung resulta ng meeting ng US Central Bank nung isang buwan, mm-hmm. yung kanilang minutes ng FOMC ay na-release, sinabi nila na hindi pa buo ang loob ng mga members na biglang magtaas ng interest rate.
1: Okay. No? Alright.
12: Gusto pa nila makakita ng mga datos para mm-hmm. makasuporta na malakas talaga yung US economy.
1: Mm-hmm.
12: No?
1: Mm-hmm.
12: Kasi tulad ng nangyayari sa atin, binabalanse ng US Fed, mm-hmm. o yun ang katumbas mm-hmm. ng ating Bangko Sentral, na merong growth at saka naaayos yung inflation. No?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
12: Sa Amerika, ang kanilang long-term target is 2%.
1: Alright.
12: Ang kanilang inflation is 3.4%. So medyo mataas din.
1: Yes, uh-huh.
12: Over the last 10 years, hindi nila nararating yung 2%.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
12: Eh tayo, sa isang, nung, kumbaga, titingin tayo ng last 1 year, nakakita tayo ng inflation na 1.7.
1: Yeah.
12: Diba?
1: Oo. Pero that's
12: pero before, dahil,
1: bago pa nangyari ito lahat ito sa Middle East.
12: Oo, bago. Oo, diba? Kumbaga tayo, nakaranas tayo na gumanda yung inflation natin.
1: Mm-hmm,
12: diba?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
12: Kaso simula nung second half last year, papunta na nitong 2026, doon natin naranasan na nandito na naman tong threat ng inflation, ano? Mm-hmm. Dahil nga sa gera. Mm-hmm. So which is external. So ngayon talagang kahit ang ating Bangko Sentral ay nahihirapan, ano? Kung paano to kikilos dahil kumbaga ang nararanasan ng Pilipinas ay tinatawag na stagflation. No? Ano ba yung stagflation? Mm-hmm. Ito ay kombinasyon ng mataas na unemployment rate at saka mababang GDP growth.
1: Mm-hmm. All right.
12: No?
1: Okay.
12: Tapos mataas din yung inflation. So, kaya challenge ngayon yung paghina ng piso kasi nakakadagdag yung mga ayuda, no? Na kailangan gawin ng gobyerno, kailangan sa sitwasyon na nangyayari sa atin, hindi kasalanan ng gobyerno na kailangan niya gumastos, kailangan niya gawin.
1: Mm-hmm.
12: Kailangan yung big government
1: mm-hmm.
12: kasi nahihirapan yung ekonomiya, yung mga negosyante, so kailangan siya yung magbanat ng buto.
1: Alright.
12: Na ikaw muna. Kaya ngayon, binabalanse yung inflation at saka yung growth.
1: Mm-hmm.
12: Kaya ngayon, mm-hmm. yung unang-una talagang bumibigay dyan minsan, yung exchange rate.
1: Mm-hmm. Now, itong nangyayari,
12: kaya ganun.
1: Itong nangyayari ngayon na Jonas, yung ito nga, yung halos kumatok na sa 62 pesos per dollar, yung exchange rate. Tapos yung problema na dulot ng pagbaha, pag-ulan sa agricultural region natin, sa agricultural regions natin, which of course will reflect yung presyo niyan pagdating sa merkado at saka yung magiging pagtaas na rin ng presyo ng produktong petrolyo sa mga pump sa mga ano natin gasolinahan. Will this add up to the ikang pangkalahatang epekto sa ikanga overall damage sa economy natin, particular dito sa agricultural sector natin?
12: Ay oo, talaga. Kasi ngayon talagang ang kung pabalansehin natin eh para ang shortcut diyan mag-import.
1: Nako.
12: Kaso pag nag-import ka, 'di ba? Tulad ng sinasabi ko doon sa discarding wise, ang problema natin 5 F. So, ano ba yung 5 F? Food, fuel and freight. Food, so lahat fuel, 'yan ini-import natin. So, pagkain, 'di ba? Pag dahil pag sobrang mahina yung produksyon natin ng bigas at kahit ano, nag-i-import tayo ng pagkain. Pangalawa, yung fuel, talagang 100% ini-import natin. Kahit nga yung coal, 'di ba? Para yung mas magandang coal makatulong sa pag-produce ng ating kuryente, meron tayong 1/3 na ini-import, na imported, na mas maganda yung quality. Pangatlo, syempre, ito na yung transport. Ito na yung mga diesel. So, lahat yan imported. So, pag lumaki ang demand niyan, tataas din yung demand nung pangatlo, nung pang-apat na F, which is the forex rate.
1: Diba? Okay.
12: Diba? Ngayon, pag nahirapan ang tao na nangyayari ngayon, nawawalan ka ng ganang gumastos. Kasi hindi tumataas sweldo mo, yung negosyante, hindi rin siya nagaganahan kasi mahal ang mataas ang interest rate. Walang masyado, maatumal ang negosyo. Dito pumapasok yung tinatawag na fiscal policy ng gobyerno.
1: Iyon.
12: So, kailangan siya yung mag magbitbit ng buong ekonomiya.
1: Yan.
12: So, okay. Kailangan niya gumastos.
1: So, that's government spending. Meaning, kailangan mag-increase.
12: That's government spending.
1: Mm-hmm.
12: Pero kasi, yung government spending, kung matatandaan mo yung sona ng ating Pangulo, sinabi niya na, eto, kailangan natin pag-intingin ang gastos sa infrastruktura, lahat, tapos yung mga social services, di ba? So, kaso may mga sinabi din siya na medyo mababawasan yung mga taxes.
1: Okay.
12: Ngayon, okay naman yan. Walang problema yan. Kasi, kumbaga, yung hindi mo nababayaran tax, lilipat yan sa ibang tax. Di ba? Kung exempted ka na dun sa 350,000, di ba, na kinikita mo,
1: yes,
12: yung whatever na tipid mo, gagastusin mo pa rin yan eh.
1: Pero diba? Ano, pero Jonas, paano babawiin ng gobyerno yung losses from the ikang tax break na yan? Saan babawiin ng gobyerno 'yon? Malaking halaga rin 'yan.
12: Oh, ito ngayon yung ito yung kailangan nating intindihin. Kumbaga sa negosyo, ngayon talo ako. Okay? Dahil nga mataas ang inflation, di muna ako gagastos, pero may dagdag relief ako doon sa hindi ko pagbayad ng tax. Kaya ang ginagawa ng Bangko Sentral paano niya i-control yung presyo. Di ba? Pag na-control niya yung presyo at ang ating mga may bahay kampante na uling gumastos. Kung ano yung nawalang tax ng gobyerno pag bumili ka, yung mga gumagamit ng sales tax, VAT, doon mo babawiin yan. Pero hindi mo agad-agad na, kunyari sa isang taon, mabawi mo yung foregone revenue o yung hindi mo na nakolekta. It will take maybe 12 to 24 months.
1: Okay.
12: So in the meantime, uutang ka ng medyo malaki para makabawi sila. Now, so hindi yan katulad na parang kumbaga binigyan ka ng gamot, makikita mo agad yung epekto, no? Kunyari parang pain reliever, hindi ganon. So kailangan muna bumalik yung sigla ng economy. Yan ang ginagawa ng gobyerno. Pero yun lang, minsan may mga iba na talagang ang tinitingnan nila puro gastos ka eh. Di ba?
1: Okay.
12: So kumbaga ang idea dito parang pag hindi tayo kumilos, walang kikilos.
1: Now that brings me
12: kailangan umikot yung economy.
1: Now that brings me to napag-usapan natin government spending and then yung ito nga yung tax exemption ano sa mga 350 tama ba? 350,000 annual income. Now that brings me to the national budget. National Expenditure Program 2027, which Malacanang has presented already sa House na dinideliberate na nila ngayon. ₱7.2 trillion. How do you see that budget? Totoo ba doon sa sinabi nila na itong 7.2 trillion budget na ito is people-centered? Do you see that, na people-centered itong 7.2 trillion peso budget for 2027?
12: Okay. Unang-una, para maintindihan ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano? Ang problema ng ating gobyerno at saka na, kahit sinong Pilipino, mas malaki yung gastos natin sa kinikita natin. So, pagtuunan pansin natin ang ating gobyerno. Ang gobyerno natin, ang laki ng expenditure natin is around 24%. Pero yung kinikita ng gobyerno ay nasa mga 14 to 15% lang. So, meron tayong kumbaga may shortfall tayo na between 9 to 10%.
1: Okay.
12: Dati, hindi tayo nangangamba kasi tumatakbo yung economy natin na mga 5 to 6% growth rate. Pwede kang, kumbaga, lalago ka kahit may utang ka.
1: Okay.
12: Wala tayong problema. Ngayon, parang nagkaroon lang tayo na parang nagbaliktad yung GDP at saka inflation. Yung inflation mo, parang GDP kasi nasa 6.2. Diba?
1: All right.
12: Eh dati, yung GDP naman na parang inflation na nasa mga 2 to 4% lang. Dahil nandun ang target ng central bank. Eh nasa 2.3 tayo. Kaya ngayon, medyo maraming, kumbaga, nangangamba na kaya ba natin ito. Wala pa tayong negative growth. Ha? Kahit na bumaba yung growth natin galing 5.5 mula nung second half of 2025 hanggang ngayon na 2.3, positive pa rin yan. Wala tayong contraction, nag-grow yung economy. Yun lang, sanay tayo na ang takbo ng ating ekonomiya ay nasa mga 5 to 6%.
1: Yes.
12: It is tolerable. Ngayon lang, parang kumbaga, medyo bumagal lang talaga. Ngayon, ikukumpara mo sa mga G7 countries, yung developed economies, yung 2 to 3% is an acceptable growth. Okay? Yun lang, nasanay tayo na ganito yung tinatakbo mo. Kumbaga, malaki kinikita mo. Ngayon, kailangan natin i-break itong, kumbaga, itong uncertainty na ito. Yung 7.2, 7.3 na yan, kailangan ipagpatuloy yung infrastructure.
1: Okay.
12: Kasi kung wala kang infrastructure, paano ka makaka-attract ng foreign direct investments? May mga konting dumarating, pero, kumbaga, kailangan natin pababain yung presyo ng kuryente. Kailangan maganda yung infrastructure natin. Yung floodgate, kailangan ayusin. Di ba? Kasi pag hindi, mahirapan tayo. Taon-taon na lang itong habagat, hebigat. Di ba? So, kailangan tuloy-tuloy yung gastos ng gobyerno. Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, kaya siya, they say it's people-centered, is because dumalaki yung social services. Di ba? Yung mga binibigay ng gobyerno sa tao, 'di ba? Kumbaga, kung hindi mo kayang magdilig, ako magdidilig.
1: So,
12: 'di ba? Ganun, parang ganun ang concept ng gobyerno ngayon.
1: So ibig sabihin,
12: ngayon,
1: ibig sabihin, Jonas, although sinasabing people-centered dito, pero mahalaga pa rin na ibalik yung mga infrastructure projects, may pagpatuloy, yun tama, yun tama.
12: Yung tama.
1: Pagtamang government spending, lalo na sa mga flood control, because this government spending will speed up the economy, pump prime the economy. Tama ba yung assessment na yun?
12: Correct. Oo, tama. Kailangan natin mag-pump prime para maka-attract ka ng investor, di ba? Kaya yung iba na natatatakot na yung peso nasa 62, ako hindi ako natatakot dyan kasi isa siyang parang discount. No? Pag mas mahina yung piso, mas attractive tayo sa foreign investor. Kaya importante lang talaga yung may makulong dito sa floodgate kasi para maniwala na meron tayong accountability.
1: Alright.
12: At saka, siyempre gusto natin makita na talagang ini-enforce ng gobyerno yung mga mali at kinukorek natin. Kaya nga, ngayon, lahat ng tao nakaabang sa impeachment, nakaabang kung ano ang news tungkol dyan sa floodgate. Kasi, pag may makulong yan, maniniwala lalo yung foreign investor na, uy,
1: yes.
12: Ginagawa
1: seryoso,
12: talaga
1: seryoso
12: nila.
1: Sila, so, diba? Seryoso sila, di ba? Seryoso
12: sila. Oo.
1: Okay.
12: So, well, yun ang gusto nilang makita. Kaya parang ngayon, kahit gutom ka na ayaw mo pang kumain, parang ka nag-i-intermittent fasting. Inaantay mo na ano ba mangyayari, di ba?
1: Anyway,
12: kaya
1: Jonas,
12: parang, kumbaga, ang message lang dito sa ating justice, eh, bilis-bilisan nyo naman. Right. Di ba?
1: Well, Jonas, I would like to extend this discussion. Napakaganda ng usapan natin. Parang ano ko, parang umupo ako sa discarding wise. So, pero anyway, thank you so much, Jonas, sa lahat ng mga ibinibigay mong insights at sa mga matters being discussed. Very, very eye-opener yung mga nabanggit mo today dito sa ating programa. Thank you very much, Jonas.
12: You're welcome po. Salamat.
1: Ang ating pong economist at katuwang natin sa ating programang Discarding Wise dito sa Radyo Pilipinas World Service, Mr. Jonathan Rabelas. Nakasama naman natin dito sa programang Global na Tayo. Biruin niyo ha. Ang ganda ng mga nabanggit niya. Sa akin, eye-opener yun. Nakapagbigay linaw din sa ilang mga issue patungkol kung bakit humihina ekonomiya, anong dapat gawin itong proposed budget for 2027 na sinasabing people-centered. Pero malinaw din na sinabi ni Jonathan na bukod sa magiging people-centered, dapat nandun din yung mas pinaigting pang government spending. Dahil yung government spending, meaning yung mga infrastructure projects, and that might include yung mga flood control projects, pero notably, dapat walang corruption, and that will pump prime the economy and will help create jobs and will help create income para sa gobyerno mapataas ang kabuhayan ng mga kababayan natin. With that, maraming salamat po sa ating global team, sa Master Control si Hero Rosero, sa ating wirecast si JP Lumuntad, and of course ang ating executive producer si Miss Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
11: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Short, medium at long-term solution para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtukoy sa 30 sites na pwedeng gawing flood detention basins, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr.
4: Headlines. DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat.
3: Headlines. Higit 210 milyong pisong halaga ng agricultural inputs inihanda na ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ng kalamidad.
4: Headlines. Mga ahensya ng pamahalaan, inatasan ng Pangulong Marcos Jr. na magsagawa ng 24 oras na monitoring ng mga pangunahing dam sa Luzon.
3: Headlines. Tropical Depression Neneng bumilis habang kumikilos sa karagatan ng silangang Taiwan ayon sa PAGASA.
4: Headlines. At Department of Social Welfare and Development nagbigay na ng psychological first aid sa mga estudyante na naapektuhan ng insidente ng pamamaril ng Ateneo de Zamboanga University.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, August 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, short, medium at long-term solutions para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Igyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat gawin kung pag-uusapan ay problema sa baha. Bagamat may positibong epekto na anyang nakita sa pagsisikap ng pamahalaan para maibsan ang pagbaha sa ilang lugar, ay marami pang dapat atupagin, hindi anya sapat. Ang nakaraang 6-7 buwan na pagsisika para makabawas ng pagbaha sa ilang mga lugar, sabi ng Pangulo, kaya magiging tuloy-tuloy lang ang pagresolba sa flood problems. Pagtiyak ng punong ekotibo, hindi lang sila nakatuon sa short-term solution. Focus din anya ang gobyerno sa medium at pangmatagalong solusyon para makamit ang long-term remedy sa paulit-ulit na lang na pagbaha na labis na nagpapahirap sa mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: This is the effect of the work of the last 6-7 months nakita natin na nakabawas kaagad. Kaya ipapagpatuloy natin ito. We have solutions for the very short term. We have solutions for the medium term. And eventually we will have solutions for the long term.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ibinida mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na totoong nagbunga na ang mga isinagawang flood mitigation efforts ng pamahalaan na nasubok ngayong walang patid ang nararanasang pag-uulan. Matapos ang isinagawang situation briefing sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, binigyan diin ng Pangulo na sa kabila ng insidente ng pagbaha sa ilang lugar kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nabawasan na ito kumpara sa pagbaha noon na umaabot sa ikalawang palapag ng mga kabahayan. Anya, mas mabilis na rin humupa ang tubig kumpara sa dating dalawa o tatlong araw na paghihintay para tuluyang mawala ang baha. Giit ng Pangulong Marcos na malaking bagay dito ang mga isinagawang dredging at pagpapalaki ng mga drainage para sa mabilis na paghupa ng tubig maging ang paggamit ng mga pumping station at mobile pumping equipment.
7: Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa. Ay pinalitan natin yung maliliit na concrete na tubo at pinalitan na natin yung mga na mas malaki and na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig.
3: Samantala, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na 30 sites na ang natukoy na maaring gawing flood detention basin. Ayon sa punong ehekutibo, matatapos ngayong buwan ang detailed engineering na susundan ng gagawing paghukay. Oras na matapos ang flood detention basin ay ibabalik naman sa dati ang itsura ng mga huhukaying lugar para magamit pa rin ito.
7: We have already identified 30 sites. Some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito, hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nasa, kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahong dala ng habagat, pumalo na sa 29. Mga apektado, pumalo na sa mahigit 6 na milyon ayon sa NDRRMC. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Umakyat pa nga sa 29 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at gain din ng habagat. Batay ito sa pinakauling datos ng NDR, National Disaster Resilience Management Council, kung saan nakapagtala rin sila ng 19 na bilang na nasugatan mula sa dating 17 habang 3 na ang nawawala at mula sa dating 1. Batay sa ulat ng NDRRMC, pumalo na sa mahigit 6 at kalahating milyon ang bilang ng mga individual na apektado sa 11 milyon sa bansa o katumbas ng 2 milyong pamilya. Sa naturang bilang, 47,000 ito ang nananatili pin sa mga evacuation center. Tinataya nga abot sa 4.6 bilyong pisong halaga naman na naitalang pinsala sa infrastruktura habang nasa 1.4 bilyong piso naman ang naitanang pinsala sa agrikultura. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng lungsod ng Marikina para mas mapaganda pa ang sitwasyon ng lungsod pagdating sa usapin ng pagbaha. Ito po ang binigyang diin ni Marikina Representative Marcy Chodoro kasunod ng matinding pagtutok ngayon ng pamahalaan sa mga programa at proyekto kontra baha lalo't patuloy ang nararamdamang pangulan. Isa sa mga ibinida ni Chodoro ay ang paglaki ng water carrying capacity ng Marikina River dahil sa patuloy na dredging operations dito. Ayon kay Chodoro, taong 2022 pa nang umpisahan ang puspusang dredging operation sa Marikina River na ngayon ay makikita naman na ang resulta. May sarili na ring dredger ang Marikina kaya naman mas natututukan nila ito at nagagamit ang nahuhukay na lupa bilang pantambak sa mga lugar na dapat isaayos.
9: Ang punay yung bundok eh. Kaya kailangan dapat taniman talaga ng mga puno. Kaya yung banlek, yung putek, bumababa dito. Kaya bumababaw yung puno. Pero kung bumabaw man, dahil may sariling dredger ang Marikina at may administration, nagsanay din tayo ng mga taong pwede mag-operate ng dredging machine. Kaya hindi naman ganun kalaki yung nagiging gastos. At yung mga nahahapot na putik o bandik o yung buhangin sa ilog ay ginagamit na natin pantambak sa mga ibang lugar na kailangan matambakan at kailangan mayayos.
3: Si Marikina Representative Marcy Teodoro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong nito sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo at pinalakas na habagat. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng mahigit 928 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya kabilang na ang family food packs at iba pang relief items. Inilalapit na rin ang ahensya ang food assistance sa mga komunidad na nahihirapan pa rin lumabas ng kanilang tahanan dahil sa baha. Kaugnay nito, may ilang pamilya na rin ang inabutan ng DSWD ng financial assistance, partikular ang mga may totally damaged houses na tumanggap ng 10,000 pisong financial aid, habang 5,000 naman ang naipabot sa ilang pamilyang may partially damaged houses. Katuwa ang mga lokal na pamahalaan, patuloy na tinutukoy ng DSWD ang mga pamilyang nangangailangan ng kalagdagang suporta para matugunan ang kanilang pangailangan sa gitna ng epekto ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananawagan po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng karagdagang mga volunteer para mas mapabilis pa ang produksyon ng family food packs na kinakailangan ngayong panahon ng kalamidad. Sa panayam ng Juan Trabajo kay DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna, sinabi nitong papalo sa 217 na volunteers ang kinakailangan nila kada araw para sa mga disaster resource center ng DSWD mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga requirement ay kailangang 15 gulang pataas ang volunteer at physically at mentally fit ang mga ito. Pagdating sa edad at estado ay wala rin silang diskriminasyon dahil kahit pa senior citizen o may kapansanan basta't kayang mag-repack ng family food packs ay welcome sa DSWD. Ayon pa kay Cabaluna, nananawagan sila ng dagdag na volunteer para mapataas pa ang kasalukuyang stockpile ng family food packs na ngayon ay ginagamit sa mga isinasagawang relief operations.
11: Kasalukuyan po, may 270 po kami na requirement or at least na need ng mga volunteers every day. So yung mga qualifications po nito or requirements is dapat po ay at least 15 years old and above. Hindi po kami nag-discriminate kahit na senior citizen or PWD as long as kaya po yung mga activities po ng ating pag-repack po ating family food packs. And then also yun nga yung dapat physically fit and mentally fit. Po, fast pace po yung ating warehouses, yung ating production. So mas maaga po na mas mabilis din po yung kilos natin para mas mabilis din po yung maaga po na ating mga relief na mga initiatives and activities.
3: Si DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Umabot na sa 210.93 million pesos ang halaga ng agricultural inputs ang inihanda ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang agricultural inputs mula sa mga regional field office ng kagawaran. Bukod dito, may 3,631 na bags ng palay milled rice ring na ilaan ang National Food Authority o NFA para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos din ang indemnification na nakalaan para sa 5,005 insured farmers at fisher folks sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kasabay nito, pinakikilos na ng DA ang mga regional field office para sa logistical support kabilang ang paggamit ng kadiwa trucks sa mga apektadong rehiyon. Patuloy din ang pagbabantay sa presyo at daloy ng mga pangunahing agricultural commodities. Batay naman sa assessment ng DA, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala at production losses sa sektor ng agrikultura kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha kung saan naapektuhan ng mahigit 50,000 mag-asaka.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng 24/7 monitoring sa Magat Dam sa Isabela, ganun din sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagbaba ng direktiba ang Pangulo para maprotektahan ang mga komunidad sa downstream areas. Base umano sa datos ng NIA, walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naitalang spillway discharge. Wala rin aniyang malawak ang pinsala sa mga taniman ng gulay o ng palay sa kabila ng patuloy na pag-ulan.
12: Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawak ang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilhad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nadadagan pa mga dam sa Luzon na nakabukas ang gates at nagpapakawala ng tubig dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa ulat ng Pag-asa, Hydro Meteorology Division kaninang alas 8 ng umaga. Kabilang sa mga dam na may bukas sa control gates ang Ipo, ang Buklao at Binga Dam. Sa Ipo Dam, bukas ang isang gate na nagpapalabas ng 34.5 cubic meters per second ng tubig. Dalawa naman ang nakabukas sa Ambuklao Dam habang umakyat din sa tatlong gates ang kasalukuyang bukas sa Binga Dam na may discharge na 245.18 cubic meters per second. Patuloy naman binabantayan ng Pag-asa ang water level ng mga pangunahing dam lalo na sa inuulan dulot ng habagat. Samantala, umakyat pa sa 188.75 meters ang level ng tubig sa Angat Dam habang ang Lamesa Dam naman sa Quezon City ay bumaba na ang level na nasa 79.86 meters.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, walang patid ang isinasagawang monitoring ng National Irrigation Administration o NIA pagdating sa level ng tubig sa Magat at Pantabangan Dam na kapwa pinangangasiwaan ng NIA base na rin sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malayo pa naman sa flood season critical level ang tubig sa dalawang dam. Sa Magat Dam, nasa 10 metro ania ang nalalabi bago ito umabot sa critical level, habang 30 metro pa ang kailangan bago maabot ng Pantabangan Dam ang danger level pagdating sa spilling capacity nito. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Guillen na bagamat may dalang pinsala ang mga serye ng bagyo at matinding ulan na dala ng habagat, ay naging napakalaking tulong naman ito para maibsan ang aalalahanin ng mga magsasaka sa patubig. Partikular na nagpasalamat ang mga magsasaka ng palay dahil naiwasan ang pagkasira at pagkatuyo ng kanilang mga ani.
13: Yung direktang patubig sa ating mga magsasaka, nalalam nyo naman, planting season mo ngayon. Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad nasisira yan. Yung mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung ano eh, yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa masira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
3: Yan ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinalakas pa ng Philippine National Police o PNP ang kanilang operasyon para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na nakatalaga sa iba't ibang panig na bansa ang mga police unit upang tumulong sa mga komunidad na nangangailangan. Binigyan din ni Nartates na prioridad nila na dalhin ang mga tauhan at resources sa mga lugar kung saan sila higit na kailangan. Partikular sa mga ikinasaan ng PNP ay ang rescue at evacuation operations, pagtiyak ng seguridad sa mga evacuation center, clearing operations sa mga kalsadang may bara ng gumuhong lupa at iba pa. Sa kasulukuyan, naabot sa 180 na individual ang nasagip ng PNP sa kanilang mga ikinasang rescue operation at nakatulong din sa 164 relief operations sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Habang nasa 689 na mga pulis ang minobolisa para magkasa ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Libo-libong individual inailigtas ng Philippine Coast Guard sa pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Maigit sa 10,000 residente ang inilikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat sa Luzon at sa Mindanao. Umabot sa 10,177 ang mga individual ang nailikas ito base sa pinakahuling tala ng Coast Guard. Pinakamarami ang naitala sa Coast Guard District National Capital Region, Central Luzon, kung saan 9,564 na katao ang inilikas sa mga binahang lugar sa Pampanga. Nagsagawa rin ang PCG ng rescue operations, libreng sakay at pamahagi ng relief goods, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa Batangas naman, 411 individual ang inilikas sa Lian, habang 222 ang tinulungan sa Zamboanga del Sur. Nakapagpakilos naman ang PCG ng 829 na deployable response group teams na binubuo ng mahigit 5,000 na mga responders sa iba't ibang lugar na apektado ng habagat. Natili namang naka-heightened alert ang mga response team ng PCG para sa posibleng karagdagang operasyon dahil sa pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ibinahagi ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na may binabalangkas na bagong executive order ang kagawaran kaugnay ng frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang walang bagyo. Ito anya ay bahagi ng learning continuing measures ng kagawaran kung saan mas localized na ang suspension ng klase at para sa mga lugar na talagang walang bagyo, pwede na kaagad mag-resume ng klase sa mga eskwelahan. Nilinaw din ang kalihim na may hiwalay na rules ang DepEd para sa mga pribadong paaralan.
15: Meron kaming dinedraft na executive order na dun sa frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang wala namang bagyo, pwede mag-resume kagad yung mga eskwelahan. At may separate rules tayo for private schools dahil sila, yung iba may sasakyan yung mga bata, kahit konting ulan, kaya nilang tisin yan.
4: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suportado ng Malacanang ang panukala ng Department of Education o DepEd na gawing mas flexible ang suspension ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspension sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila niyan, dapat pa rin na makipag-ugnayan ang mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin ani ang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
16: Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sunny Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
3: Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa lagay ng panahon, bumili si Tropical Depression Neneng habang kumikilos sa karagatan ng Eastern Taiwan. Ayon sa PAGASA, habang nasa bansa si Neneng ay patuloy na magpapaulan at magadala ng malakas na hangin sa bansa ng habagat. Ganito anila ang inaasahang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Huling naispatan si Neneng sa 390 kilometers, hilaga ng Itbayat, Batanes. Kumikilos anila ito pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay anila ni Neneng ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 55 kilometro bawat oras.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, maghahain ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman ngayong Huwebes ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kalakip nito ang sinumpaang salaysay ng mga dating driver at security aide ni dating Congressman Elizaldico. Ayon sa tagapagsalita ng dating House Speaker na si Attorney Ade Fajardo, isasama rito ang napabalitang pagbaligtad ni Orly Gutesa. Ayon pa kay Fajardo, walang nangyaring anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng pamahalaan. Wala rin anilang malinaw na ebidensya laban sa kongresista.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ombudsman, iginiit na hindi nakasalalay sa iisang testigo lang ang investigasyon sa mga kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Binigyang diin ngayon ng Office of the Ombudsman na hindi lang umiikot sa iisa o ilang testigo ang kanilang investigasyon sa mga hawak na kaso na may kaugnayan sa flood control mess. Naglabas ng pahayag ang ombudsman kasunod ng pagbawi ng dating sundalong si Orly Gutesa sa naon lang niyang testimonyo na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi na bago ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile cases at tinawag itong isang classic pressure tactic. Gayet nito, magpapatuloy ang paghahanap nila ng katotohanan sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng ilang testigo. Katunayan, meron pa umano silang 28 testigo na nakahandang magbigay ng direktang impormasyon kaugnay ng mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Romualdez. Nagbabala naman ang ombudsman na pananagutin sa ilalim ng batas ang sinumang magtatangkang humadlang o manggulo sa proceedings ng ahensya. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo ipa-uubaya na sa Ombudsman ang pagbabago ng testimonya ni Orly Gutesa. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Ipapaubaya na nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development na pagrikant o pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Matatandaang si Gutesa ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan pa noon ni Senator Ping Lacson at nagkilala ng dating umanong bagmin ni dating Congressman Zaldico na naghahatid ng mga flood control kickback sa ilang politiko. Ayon kay Tulfo, bahala na ang ombudsman sa pagbabago ng affidavit ni Gutesa. Pinapasa na anya nila sa ombudsman ang lahat ng investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Paliwanag ng Blue Ribbon Committee Chairman, hindi lang kasi investigasyon ang habol nila, kundi accountability. At ang pinakamabilis na paraan anya para makamit ang accountability at may mapanagot sa issue ay ang ipaubaya na sa ombudsman ang investigasyon. Kung dadaan pa kasi anya sa Blue Ribbon Committee, ang ay aabutin pa ng 1 hanggang 2 buwan ang mga pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
17: Papasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? E mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung
10: mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall.
19: O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
20: Si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, maliban sa pagsasagawa ng active shooter drill at iba pang security arrangements, mahalaga rin ayon kay Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na bantayan ang psychological at socio-emotional learning ng mga mag-aaral. Pangmatagalang suliran ni Naania itong dapat bantayan dahil hindi kontrolado kung anuman ang tumatakbo sa isip ng mga bata. Mahalaga aniya na mag-usap ang iba't ibang mga ahensya para tugunan ito lalo na sa banta ng mga online group gaya ng 764 Network.
25: It's only pang-external security. Sabi nga natin, hindi lang yung backup, hindi lang yung security arrangements natin, pati yung psychological at saka yung social-emotional learning tawag dyan. Talagang kailangan bantayan. Talagang core problem. So, at hindi natin nakokontrol yung isipan ng mga bata kung ano na lang kumpulso. May groomers tayo, may 764 Network. Yun. Talagang kailangan mag-usap-usap ang lahat ng mga ahensya dito.
4: Samantala, hinihikayat din ni Secretary Angara ang publiko na iwasang maglabas ng mga pahayag o espekulasyon kung sino ang target ng menor de edad na gunman dahil hindi pa ito tukoy at hindi pa malinaw ang mga ebidensya. Nananatili pa rin misteryoso ayon sa kalihim ang motibo dahil hindi anya totoo ang mga kumakalat na impormasyon na biktima ng pambubuli o depressed ang bata. Hindi rin anya isinasantabi na posibleng may groomer ito online na naglason sa isipan ng bata kung kaya pa tuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad.
25: Hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So, huwag muna siguro mas maganda kung muna tayong magbigay ng conclusive remarks dahil kung hindi pa talaga klaro yung ebidensya. Hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya ay depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. Yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring diba, sabi nga nung isang official dito, huwag natin i-rule out yung may rumor sa online. Hindi natin, hindi rin natin alam na kung totoo yun, ipa-conclusive yun. So, maaari, could be a fact, but we don't know this thing.
4: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
21: Radyo Pilipinas.
24: News Nationwide.
3: Nihilistic extremism sa likod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga hindi isinasandabi ng Department of Education. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
21: Radyo Pilipinas. Report.
26: Hindi isinasantabi ng Department of Education ang anggolong na iimpluwensya ng nihilistic extremist groups ang mga nasa likod ng malagim na pamamaril sa ilang paaralan, kabilang na ang pinakahuli sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, target kasi ng groomers na samantalahin na tinatawag na disenchanted youth para galitin ang mga kabataan na magre-resulta naman sa malagim na hakbang. Panahunaan niyang bantayan ng mga magulang o guardian ang mga nakakausap ng mga bata online sa parehong paraan na ayaw nilang may masamang maimpluwensyahan na o may masamang impluwensyang lumapit sa mga bata sa pampublikong lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
0: Hindi natin ma-rule out yun kasi bahagi yun eh. Minsan yun yung naglalagay, yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, eh, di ba? Nakita nung mga groomer na, ah, galit to, disenchanted youth to. Ito, maano natin to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups eh, talagang... So dapat malaman din ng mga magulang na yan yung mga kausap minsan ng ating mga anak. At kung di natin papayagan yan sa parke o kaya sa sari-sari store na yun ang kakausapin ng mga anak natin, huwag rin natin payagan na yun ang kakausapin ng mga anak natin online.
26: Yan ang tinig ni Education Secretary Sonny Angara. Tugma ito sa impormasyong inilabas ni Interior and Local Government Secretary John Wick Limulya na naimpluwensyahan ng mga kalaro sa Roblox ang grade 8 student na shooter sa Sambuanga. Paglilinaw ng kalihim, hindi ang laro kundi ang mga nakakausap dito ng mga bata ang siyang nag-uudyok sa mga ito na gumawa ng karumaldumal na mga gawain. Kaya naman una nang ipinanawagan ni Angara ang sa mga magulang na pakatutukan ang mga nakakausap ng kanilang mga anak online. Samantala dyan at Ched, pahingi lang ako ng isang flash report.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
26: Dating Congressman Mikey Romero na nagbitiw at nagretiro na ito bilang reservist ng Philippine Air Force. Sa ipinadalang pahayag nitong kampo ni Romero sa Kapo Aguinaldo, of relinquishment of duties and retirement sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagbitiw si Romero sa gitna na rin ng mga batikos na kanyang natanggap, dulot ng mga medalya at badges sa kanyang naging larawan kasama ang AFP Chief of Staff. Nabatid na si Romero ay may ranggong Brigadier General at Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Nagpasalamat naman si Romero sa AFP dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanya para makapagserbisyo. Epektibo ang retirement ni Romero sa AFP Reserve Force nitong Agosto 19 kahapon yan. Wala pang pahayag at reaksyon dito ang hanay ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Degada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Bureau of Investigation o NBI, mag-asagawa na rin ang investigasyon kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: AJ? AJ, go
5: yes,
4: ahead.
5: Ched, magsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation kaugnay nga, Ched, sa nangyari pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na nakikipag-ugnayan na ang NBI sa pambansang pulisya na nag-iimbestiga na rin sa naturang insidente. Muli naman siniguro, Ched, ng Bureau na magbibigay sila ng pahayag kapag nagkaroon na kaagad ng resulta ang kanilang isasagawang investigasyon. Chet, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nagbigay na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Psychological First Aid o PFA sa mga estudyante ng Ateneo de Zamboanga University na naapektuhan ng insidente noong Martes. Walong estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological intervention mula sa mental health professionals ng DSWD Field Office 9 itong Miyerkules. Layo ng intervention na mabigyan ang mga estudyante ng ligtas na espasyo para maproseso ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang trauma na dulot ng insidente. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services, kabilang ang enhanced trauma-informed care, tulong medikal at parent effectiveness sessions para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: House Panel Chair, ikinalugod ang paglalabas ng 9.75 billion pesos para sa libreng kolehiyo ng 108 state universities and colleges. Ang report mula kay Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang paglalabas ng 9.7 billion pesos ng Department of Budget and Management. Ang naturang pondo ay para sa funding deficiencies ng 108 state universities and colleges sa ilalim ng Free Higher Education Program. Ayon kay Asidre, ang hakbang na ito ay malaking tulong upang mabawasan ang kakulangang pinansyal ng mga pampublikong pamantasan sa nakalipas na 3 taon. Binigyan din ni Asidre na upang mapanatili ang libre edukasyon sa kolehiyo, kailangan itong suportahan ng pamahalaan, hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi paging ang mga institusyon nagpapatupad nito. Nagpaabot din ng pasasalamat ang kinatawan ng Tingog Party List, kinapangulong Ferdinand Marcos Jr., DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Commissioner on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis, at Unifies OIC Executive Director Attorney Septon De La Cruz sa mabilis na pag-aksyon sa mga kinakailangang pondo. Umapila si Asidre na may pararating agad ang pondo sa mga kaugnay na SUCs upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang mga campus. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Representative Chel Jocno nanawagan ng budget reprioritization para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Chel Jocno na repasuhin mabuti ang panukalan ng 7.2 trillion 2027 national budget, partikular ang bawas pondo sa edukasyon, kalusugan at social protection. Sa budget hearing, binanggit ni Jocno na bababa ang pondo ng DepEd mula 961.3 billion patungo sa 916.7 billion, habang ang SUCS o yung State Universities and Colleges mula 137.9 billion ay magiging 134.5 billion pesos na lamang. Aabot naman sa 30 billion pesos ang bawas sa DOH at merong 50 billion pesos naman sa PhilHealth. Ngayon nga, bagamat 6% ang itinaas ng kabuang budget, nabawasan naman yung pondo ng mga ahensyang direktang namumuhunan sa mga Pilipino. Paliwanag naman ng DBM na nakabatay ang mga bawas sa budget utilization, absorptive capacity at kahandaan ng mga ahensya na ipatupad ang kanilang mga programa. Ngunit tanong ng mga mabatas, bakit nagawang pondohan ng 112 billion pesos ang DPWH? Irit nga sa halip na magbuhos sa napakalaking pondo sa ahensya na hanggang ngayon ay talamak pa rin yung issue ng katiwalian, gamitin na lang ito para sa pagpapaabot ng tulong at mapagaan ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na mga manggagawa at middle class. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Women hindi na maglalaro sa PBL Invitational Conference. Mula Sports Region 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
9: Hindi na matutuloy ang paglahok ng Alas Pilipinas Women sa darating na Premier Volleyball League Invitational Conference dahil sa ilang alituntunin mula sa International Volleyball Federation. Ito ang naging kumpirmasyon ni PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo. Para makapaglaro sa isang commercial tournament, dapat na ideklarang club team ang isang national team at alisin ang mga manlalaro mula rito. Batay pa sa FIVB 2026 Regulation Chapter 2.7.1.3, maaari lamang makipaglaro ang isang national team sa isa pang national team. Samantala, mag-uumpisa ang PVL Invitational sa August 31, tampok ang top 4 teams sa nakalipas na All-Filipino Conference. Ang Creamline, PLDT, FarmFresh at NextLed kasama ang dalawang foreign teams. Ang mga manlalaro mula sa local teams na ipinahiram sa Alas Pilipinas ay hindi rin makakasali dahil patuloy na naghahanda ang bansa para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, 13 job seekers sa Mountain Province na hired on the spot sa ginanap na job fair. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padain.
24: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
24: News Nationwide.
14: Pinayag ni Technical Education and Skills Development Authority C-Site Vocational Administrator 2, Professor Pina Pacquiao, na may bilang na 13 mga hard on the spot na job seekers sa katatapos lang na job fair sa 32nd anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority. Ang mga ito ay 5 aplikante na hired on the spot sa Rose Ann Looms and Art Gallery Incorporated. Sa Northland Technical Institute naman ay may isa naman sa Glam Beauty Loans and Aesthetic Incorporated, 2 naman sa Salt and Pepper Agricultural Learning Institute at 4 naman sa Lipanto Consolidated Mining Corporation. Ayon naman sa mga nakuha, laking pasasalamat nila sa job fair na ito na tinaguriang World Cafe of Opportunity dahil sila ay may mapasukang trabaho simula ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
24: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
24: News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas sa Goo, Philippine Coconut Authority na mahagi ng agricultural grade salt fertilizer sa mga coconut farmers sa Basca, Aringay at La Union. Sa detalye, mula kay Antoinette Lingsit.
24: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
24: Report.
15: Matagumpay na ipinamahagi ng Philippine Coconut Authority ang 100 agricultural grade salt fertilizer para sa mga magsasaka ng nyog sa Barangay Basca, Bayan ng Aringay, La Union. Bahagi ito ng Coconut Fertilization Program ng PCA kung saan patuloy ang paghahatid nila ng serbisyo sa mga coconut farmers upang makatulong na mapalakas ang kanilang productivity, mas mapatatag ang kabuhayan at mas mapagtibay ang kapakanan ng kanilang komunidad. Magugunitang kabilang ang coconut industry sa top priority ng administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan binigyang diin niya na dapat matulungan ang mga coconut farmers. Samantala, maliban sa pamamahagi ng AGSF ay ipinagkaloob ang 4 na assistive devices sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng PCA ng serbisyo para sa mga magsasaka ng nyog at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
24: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
24: News Nationwide.
3: Samantala, pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan naghanda ng 10,000 relief goods para sa mga biktima ng kalamidad. Magbabalita si Grace Acquar ng Radyo Pilipinas Tayug.
24: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
24: Report.
16: Patuloy na nagsasagawa ng bayanihan at nagtutulungan ang makawani ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pagre-repack ng 10,000 relief goods na nakatakdang ipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad ng nagdaang bagyo at ng habagat sa lalawigan. Bahagi ito na Relief Assistance Program ng Pamahalang Palalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon B. Gico III bilang paghahanda upang matyak na agad na may pagkakaloob ang kinakailangang ayuda sa mga pamilyang nangangailangan lalo na sa panahon ng sakuna. Ang kay Tia Flores, ang head ng Emergency Operations Center ng PDRMO Pangasinan. Sa ngayon ay nasa 584 families o 2,088 individuals ang nanatiling nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ang mga bakwit ay nagmula sa bayan ng Bani, Aguilar, Binmali, Bugalyon, Mangatarem, Bautista, Calasiao, Malasiki at Alcala, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
4: Dako naman tayo sa mga kasamahan natin sa Visayas. 1.85 na milyong pisong halaga ng farm support sa dalawang grupo na mag-asaka sa EB Magalona, Negros Occidental, ipinamahagi ng DAR. Si JP Erbas sa balita.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
19: Report. Namahagi ang Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 1 North ng 1.85 million pesos na halaga ng suporta sa pagsasaka sa dalawang Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa EB Magalona. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga kagamitang pangsaka tulad ng floating tillers, hand tractors, mechanical rice threshers, knapsack sprayer at rice reapers. Tumanggap din ang mga magsaka ng 300 sako ng organic fertilizer. Kasama rin sa proyekto mga pagsasanay at agricultural extension services tungkol sa climate smart agriculture, integrated pest at water management, business planning para sa rice trading, climate change at food production. Ayon sa DAR, layunin ng proyekto na mapahusay ang paggamit ng makinarya sa paghanda ng lupa at pagpapalakas ng ani sa kabila ng epekto ng pagbabago ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harva sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
3: Balita naman sa Mindanao, 18 makinang pandagat ipinamahagi sa mga mangingisda sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: Report.
20: Ibinigay sa mga arestadong mga mangingisda sa Medina Misamis Oriental ang 18 branyong makinang pandagat sa panguna ng LGU Medina at sa Municipal Agriculture Office. Malaking tulong ang inisiyatiba para mapalakas ang hanap buhay ng mga mangingisda at mapaunlad ang kanilang kapasidad sa pangingisda. Nalaman ang naturang makina ay Chris Marine Engine na mayroong 15 horsepower at kumplito sa mga underwater fittings. Layunin sa naturang proyekto ang pagtutulungan para sa kabutihan ng pamilyang Midihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
4: At mula naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, Lano del Norte, pinag-iibayo ang paghahanda para sa mga bagong proyektong pambahay. Sa ulat mula kay Alwidad Bashir.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: Report.
22: Tinitignan ng pamahalaang panlalawigan ng Lano del Norte ang mga posibleng programa at suporta para sa pabahay ng mga residente at empleyado ng buong lalawigan. Nakipagpulong kamakailan lamang si Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro kasama ang kanyang kapatid na si 2nd District Representative Siti Amina di Dimapuro sa National Housing Authority at Department of Human Settlement and Urban Development ng Region 10. Pinangungunahan ni Regional Director Paris Raymond Gabalo ang orientation hinggil sa mga available na housing programs ng pamahalaan. Kabilang sa tinilakay ang mga modelong ng bahay na maaring gamitin sa mga susunod na proyekto katulad na lamang ng GAA-funded housing programs, ang 4PH program, ang mga posibleng housing development kasama na ang Pag-ibig Fund. Nagbigay rin ng gabay ang mga ahensya para sa planong Employees Village, kabilang ang mga housing model, financing options at government assistance. Ayon kay Governor Dimapuro, makakatulong ang mga pinaiting na koordinasyon sa mga national housing agencies at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang maisulong ang disente, abot-kaya at accessible na pabahay para sa mga taga-Lanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si

0: Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
1: Nagtitipon dagiti beneficiaryo iti 4-piece dito yung siyudad dilawag para iti Every Step Counts 4-piece fun run. Gagamtila sa fun run ang makaukontipondo para iti panakatariman wano mang pasaya at iti pagtangan dagiti 4-piece beneficiaries dito yung Lawag City. Agarop walang gusto at akatao din na panagisali dito ay Ken Timaray tinasoo fun run particular iti 3K, 5K, 10K, Ken 16K. Second kini Mayor James Brian Alcide, suportaran na dagito yung programa para iti pagsayaatan titunggal Lawagenyos. Kamagpaiswanan na, malaksit iti na talaga dagkan na saya at apagtaangan ado pa iti may itad a livelihood programs, scholarships, trainings, the assistance to individual in crisis situation ang nakasentro karagiti amin saan laang a 4-piece. Namuan at tinasong mapatray kaya't nagtitinulungan a binukal ti lokal na gobyerno kan iti Department of Social Welfare and Development. Manipot iti siyudad dilawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Survey.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Jude, balita pa rin sa Ilocos. Humigit 138,000 mga bata sa Ilocos Region na bakunahan na laban sa tigdas at tigdas hangin. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Itagtultuloy ang panakisayang kat ni Measles Rubella Supplemental Immunization Activity wino MRCA. Dumanunan ito 138,455 nga ubing it Ilocos Region tinabakunaan kontra iti kamuras ken kamuras angin. Sigon iti Department of Health, katukada ito 31.1% iti target ang mabakunan iti rekyon iti sidong ti kampanya. Kadagiti lugar iti rekyon, dumano nan iti 22,708 nga ubing dagiti na bakunaan dito La Union. Ejay Pangasinan kat 63,815. Ejay Dagupan City kat 3,014 nga ubing. Iti probinsya ti Ilocos Sur kat dumano nan iti 23,706 nga ubing. Bayat nga Ilocos Norte kat 25,212 nga ubing. Iti nagduduma apasat iti pagilian agtultuloy ti panakaipatungpal ti MRCA. Tapno maragpati target population kan masalakniban dagiti ubing kontra iti kamuras kan kamuras angin. Kas maitunos iti direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang masalakniban ti salunat ti tunggal Pilipino. Manipod Radyo Pilipinas Agoo. Siak ni Glando Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Glenda mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Pamahalaan, nagtayo ng bagong gusali para sa bubuksan na Maritime School sa Eastern Samar. Ang kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Official na nga igin turnover ang Phase 1 han Maritime Building ha Eastern Samar State University G1 Campus kumusuportahan tutukuron nga Maritime Courses sa probinsya. Ginpangunahan ni Eastern Samar Representative Christopher Shin Gonzalez nga House Minority Leader at an official nga inaugurasyon han bago nga pasilidad. Sumalak ang Congressman Gonzalez panuyohin nga proyekto nga magkamayaadahin mas damong opsyon ha kulihiyon mga estudyante nga diri na kinahanglan gumawa sa probinsya. Han naglabay ng mga bulan, formal nga igin sa lawad ang duha nga magbabalaod ang House Bill number 7693 para maabrihan aton College of Maritime Studies sa ISO. Tinambong hanasabing okasyon ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan, ISO President Dr. Andres Pagatpaten Jr., Campus Administrator Jari Darim Silis, upod aton mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga magturutdo ngan sugad man mga estudyante. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Daisy mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Mga school principal, binigyang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro na magsuspindi ng klase. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Ryan Carbon mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
5: Gihatag sa lokal nga kagamhanan, pinanguluhan ni Mayor Orlando Oy ang katungod sa mga school principal sa pagsuspindi sa klase kung taas na ang heat index level subay sa DepEd Order.

0: number 14 series of 2026. Kini atol sa gipahigayong coordination meeting lakip ni ini ang pagdraft og executive order sa lokal nga kagamhanan nga maghatag na og gahom sa mga school principals sa pagsuspindi sa klase kung mosaka na ang heat index sa delikado nga level. Adunay mga giya nga gisunod alang sa pagsuspindi sa klase. Lakip na ang heat index nga moabot og 41 degrees Celsius pataas nga giilang danger level sa weather forecast sa PAGASA. Nagkasinabot usab ang mga departamento nga magpalig-on sa koordinasyon tali sa City Information Office, City Disaster Risk Reduction and Management Department o DepEd alang sa padayon nga pagmonitor sa weather updates o pagsibya sa opisyal o husto nga impormasyon kabahin sa heat index aron malikayan ang kalibog sa publiko. Gikan sa RPCDO, kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Ryan mula Cagayan de Oro. Kambyo naman tayo sa Caraga. Nasa 143.5 million pesos na uplift aid na ipamahagi na sa humigit 71,000 benepisyaryo sa rehiyon ng Caraga. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan.
3: Nagpadayon ang pag-apod-apod sa 2,000 pesos nga cash assistance ubos sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa Caraga Region. Diin 35,939 na lamang kabenepisyaryo ang wala pa makadawat sa ilang ayuda sumala sa datos hangtod Agosto 14, 2026. Sa kinatibuk ang 107,730 kagiilang benepisyaryo sa rehiyon, 71,791 na ang nakadawat sa ayuda o katumbas sa 66.64% nga payout rate. Mikabat na usab sa 143.58 million pesos ang kantidad sa nahatag nga cash assistance. Sa mga probinsya, pinakataas ang completion rate sa Dinagat Islands nga anaa sa 79% diin 3,307 sa 4,190 kabenepisyaryo ang nakadawat na niini. Samtang nagpadayon ang payout sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Surigao del Sur uban sa mga LGU ug DSWD Caraga nga nagtakda og special payout schedules alang sa mga kwalipikadong wala pa makakuha sa ayuda. Padayon ang pagpaningkamot sa mga ahensya sa gobyerno aron makahatagan ang tanang giilang benepisyaryo sa ilang ayuda nga gilauman usab nga makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan ug pag-atubang sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Dayanara, mula Caraga magtungo naman tayo sa Zamboanga. Humigit 1,000 senior citizens sa lungsod ng Lamitan sa Basilan natanggap na ang kanilang social pension mula sa pamahalaan. Para sa kabuang ulat, narito si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
4: Dari si Bial de la Beneficio el mas de 1,000 mga senior citizen estaba ng gobyerno durante el payout na siyudad de Lamitan na probinsya de Basilan. Talkansa na mas de 1,000 mga senior el recibía de la akasegundo quarter social pension na kantidad de 6,000 de peso kada uno. Esta inisyatiba ya organiza el Ministry of Social Services and Development por medio del Provincial Social Welfare and Development Office Basilan. Este el primer día del payout mientras este día y mga días que viene ay continuo también el dalida del mencionado beneficio para mga senior citizen ng mencionado provincia. Objeto de este ayuda del gobierno para asegura el bienestar y salud del mga senior citizen. Desde na RP Zamboanga, yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Shirley mula Zamboanga. Dayo naman tayo sa Lanao. Pagdiriwang ng ika-86 na Charter Day ng Lungsod ng Marawi, pinasinayaan sa pamamagitan ng Cultural Float Competition, kalahok ang iba't ibang sektor ng lungsod. Para sa detalye, narito si Nadif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas Marawi.
5: Sa pamamagitan ng Magkulay na Cultural Float Competition, formal na sinimulan ng Marawi City ang pagdiriwang ng ika-86 na Charter Day nito ngayong Agosto 19. Nagsimula ang parada sa Bangulo area at nilahukan ng mga paralan, barangay at iba pang sektor mula sa 5 distrito ng lungsod. Tumuloy ang mga kalahok patungo sa Sarimanok Stadium kung saan nagtipon ang mga city officials, government agencies, partners, elders at ulama. Sa kanyang opening remarks, pinasalamatan ni Mayor Sharif Zain El Gandamra ang mga nakiisa sa pagdiriwang, kabilang ang 101 barangay officials, mga men and women in uniform, education partners, elders, ulama at iba pang delegates. Binalikan din ng alkalde ang kasaysayan ng lungsod mula sa dating City of Dansalan noong 1940 hanggang sa pagkakakilala dito bilang Islamic City of Marawi. Itinampok din ng mga distrito ang kanilang kultura sa pamamagitan ng mga tradisyonal na sayaw, kabilang ang Kapagapir, Kapmalong at Kasingkil. Nakiisa rin ang Iligan City sa pamamagitan ni Vice Mayor Ernest Oliver Wekwek Uy na binigyang diin ang pagkakaisa at matibay na ugnayan ng Iligan at Marawi. Samantala, pinagpaliban muna ang nakatakdang sisterhood agreement sa pagitan ng San Juan City at Marawi City dahil sa sitwasyon kaugnay ng bagyo. Magtatagal hanggang August 23 ang Charter Day celebration na may iba't ibang aktibidad para sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palatuntunang Warm Heart, ang programa ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng Facebook live streaming. Syempre ay available din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kami mapakinggan sa inyong mga cellphone, pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. Siyempre, dahil ang Radyo Pilipinas World Service ay para sa mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan po ang ating himpilan sa laot at sa ibang bansa o abroad. Meron tayo mga dalawang services. Ang Filipino service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Teka, may correction tayo regarding that.
0: Ay, okay.
1: Oh, English service.
0: English service pala yan, sorry.
1: Yung ano, yung 10 a.m. to
0: 11:30 a.m. Ulitin natin kasi mamaya i-note nila tapos mamali. Okay, ang English service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ito na po yung Filipino service ng madaling araw para sa mga overseas Filipino workers at seafarers tuwing 1:30 a.m.
1: Yes.
0: Hanggang 4:30 a.m. Baliktad kasi, syempre madaling araw yun dito pero araw yun sa kanila.
1: So
0: that is 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Eto pa, marami tayong mga channels ngayon. Dahil, unahin na natin ang capital, no?
1: Yes.
0: Dahil ngayong araw, Sunday, May 3, 2026, particularly today kasi may rotation tayo na makikawing sa ating sister station na on the FM band dito sa Metro Manila. Napapakinggan din po ngayon ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa The Capital 104.3.
1: Yes.
0: Yan, sa FM. Eto naman po yung isa pa, di ba? Marami kaming estasyon. Nari-replay naman po ang programang Warm Heart sa ating sister station Radyo Magazine on the AM band 1278 kHz tuwing Sabado't Linggo,
1: yes,
0: alauna hanggang alas dos ng hapon. O, di ba? Meron tayong shortwave radio, meron tayong FM band, meron tayong AM band, at syempre, meron tayong Facebook live streaming and audio streaming.
1: Yun,
0: okay. Nalito na siguro yung mga ano sa dami ng mga numerong binanggit ko, pero sana tutukan niyo po kami. Ayan. At para sa episode ngayong araw ay meron tayong pag-uusapan, ibabahagi sa atin ni Steph ano ba ang paksa natin ngayong araw at sino ang ating makakausap.
1: Ayun, so ang topic natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay yung tinatawag na emptiness syndrome. Ayun. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol sa ating napiling paksa sa araw na ito, ay makakasama natin ang Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, walang iba kundi si Dr. Ralph Jason, RJF Guangco. Doc RJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga po at ako po'y nagpapasalamat for the invitation. I'm so happy to be here with you and discussing this very important topic.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, Doc, sa pagpapaunlak, no? Kami rin po ay grateful na inyong sinamahan dahil alam namin it's a Sunday and dahil ina-advocate natin ang mental wellness, no? Alam po namin na kailangan natin ng pahinga at perhaps it is your day off, so we are grateful na nandito po kayo. Ngayon, Dr. RJ, eto curious po kami dito sa nabasa namin ni Steph tungkol sa emptiness syndrome. Parang bago siya sa ating, bagong termino sa ating pandinig. Kaya naman, gusto namin ay educate natin ang ating mga tagapakinig and kami rin po siguro may matututunan dito sa paksang ito, Doc. So, ang una naming katanungan, ano po ba ang kahulugan ng empty nest syndrome? Itinuturing po ba itong isang clinical diagnosis o isang normal na phase o yugto lamang ng buhay, Doc?
2: Okay, I actually found it online then when I was scrolling and then I found it something like emptiness syndrome. It's like in TikTok ata or in Facebook.
0: Yes.
2: So a lot are posting about that. So yung emptiness, first and foremost, I'd like to highlight that it's not a clinical diagnosis.
0: Okay.
2: So it's a psychological developmental transition na nangyayari kapag umaalis o umalis na yung anak sa bahay. Pero bakit nga ba tinawag siyang syndrome? Eh di ba pag pinakinggan po nating syndrome, automatically ang papasok sa isip natin, sakit.
0: Yes,
2: like burnout
0: that's true.
2: Syndrome. Kadalasan napapakinggan natin pag syndrome, agad-agad illness ang association natin with that word. But in psychology and even in medicine, syndrome, kung i-explain natin siya ng in terminology na ginagamit natin sa kanya, group siya ng symptoms or signs o baka may meron tayong mga sinyales, may mga symptoms tayo na nangyayari together. So it tends to occur together. So that's the definition basically of syndrome. Nung pinag-aaralan nila itong emptiness syndrome, yung mga magulang nakaka-experience sila ng cluster of reactions. So ibig sabihin, may mga nararanasan silang iba't ibang mga reactions like loneliness, kalungkutan, loss of role, nang wala yung kanilang parang role bilang mga magulang, nag-shift din yung identity nila after na umalis yung mga anak nila sa bahay. Kaya tinawag nila itong emptiness syndrome. So tinawag siyang syndrome kasi mayroon tayong common set of reactions no na magkakasamang lumalabas pero hindi ibig sabihin na sakit siya. Hindi po siya ibig sabihin na illness siya. Mas tama po sigurong sabihin natin na normal na adjustment phase ng pagiging magulang. So if you will read literature, pag binasa po natin siya, like si Katir in 2024, if you will read online, yung ENS po, yung emptiness syndrome, hindi po lamang siya isang emotion. So may proseso siya actually. Ang first stage niya is loss. The second stage is may adjustment. And then the last stage is recovery. So ibig sabihin po, natural po na may lungkot sa simula, pero bahagi po ito ng mas malawak na journey ng isang magulang at may adaptation later on. So sa Filipino context po, mas mabigat po yung pagiging magulang kasi core identity ito ng mga magulang na Pilipino. Kaya kapag nagbago po yung role na yon, parang kailangan nilang hanapin muli yung sarili nila. So, just to summarize po, masyadong mahabang aking explanation, ENS is not pathology. So, hindi po siya sakit. It's a normal developmental transition na merong kaakibat na emosyon doon sa bagay na yun o sa isang terminolohiyang iyon. So, similar po siya sa retirement adjustment or midlife transitions.
0: Okay. Ayun. So, naliwanagan tayo, no? Mas malinaw na ngayon na hindi siya sakit. Isa siyang normal na adjustment sa phase ng magulang. Mahirap lang siya kasi sabi ni Dr. RJ, ang core identity ng mga Filipino parents ay yung pagiging magulang, no? So, mas ramdam po yung kalungkutan. Hindi siya purely emotion lamang, kundi meron po siyang process. At dahil process siya, merong loss, adjustment, and then recovery na tinatawag.
1: Doc, ito naman po, no? Ano-ano po yung mga karaniwan na, kumbaga, senyales na nararanasan ng isang magulang na may empty nest syndrome? At paano po ba naiba yung empty nest syndrome sa karaniwang lungkot o pangulila?
2: Yan, napakagandang katanungan niyan kasi kung titingnan po natin, halos pareha sila ng simptomas ng depression. Pero mayroon tayong kailangang intindihin sa mga salita o sa mga simptomas o pinapakitang mga sinyalis nito. So karaniwan pong nararamdaman ng mga magulang kapag may emptiness syndrome, first and foremost, syempre lungkot. Malungkot ka kapag nawala na yung mga anak mo. Tahimik na yung bahay, tapos yung minsan halo-halo yung emotions mo. Meron kang pride, tapos meron kang sadness, parang napalipad mo na sila, parang ibon ba?
0: Opo.
2: Napalipad mo na sila, pero at the same time, malungkot ka. So, may isang pag-aaral na nagsasabi daw na nakita doon sa pag-aaral na yon na yung grief pati yung pride nangyayari siya nang sabay. So may parang lungkot ka na parang nalulungkot ka, nagdadalamhati ka. At the same time ay parang wow, parang it's a great achievement for me kapag umalis na yung anak. So ganito po sa atin pong tagapakinig kahit saan po man kayo lupalop ng daigdig, normal pong magsabay yung pagiging yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief, and at the same time may pride. So parang nami-miss ko siya pero proud ako sa kanya. So you see, so those kind of statements. So may difference po. Normal sadness, dumadaan at gumagaan. Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya. And then, nakaka-apekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. And later on, mayroon po tayong mali-discuss tungkol doon sa gaano ba katagal dapat malungkot ang magulang? Gaano ba katagal dapat? So, we will try to explore that later on pag natanong po natin yung mga bagay na yon.
0: Doc RJ, eto naman, usually po ba ang nanay o tatay ang nakararamdam nitong emptiness syndrome?
2: Yeah, if we will try to interview parents, I've tried interviewing some of them, and also reading literature, traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay. Dahil
0: siya
2: yung primary caregiver. That's the basic thing.
0: Okay.
2: Primary caregiver. Pero recent research, nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So, hindi gender.
0: Okay.
2: So, ano pong ibig sabihin nun? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So, sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth. So, kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo at gaano katindi yung inyong pagsasama bilang pamilya. So that's the thing.
0: Okay. Steph?
1: Ito naman po, Doc. Bakit pakiramdam ng maraming magulang ay nawawalan sila ng purpose o halaga kapag umalis na ang kanilang mga anak sa bahay?
2: So marami siguro pong makaka-relate kahit din po sa ating mga OFW na nakikinig, ano? Ang sa Filipino culture po kasi, maraming magulang ang nabubuhay sa prinsipyo na parang para sa anak lahat. So kung isipin mo, para sa anak ko lahat itong ginagawa ko, para sa anak ko lahat ang mga sakripisyo ng aking ginagawa, ang trabaho ko. So kapag umalis po yung anak, nawawalan yung role na yun, o nawawala yung central role or identity na yun. So sabi po isa sa isang cross-cultural research, yung role loss po na yun, may kasama rin namang role relief or freedom later on. So dalawang bagay po yung nangyayari kadalasan. May pagkawala pero may bagong space po para doon sa sarili ng mga magulang.
0: Opo.
2: Kaya tunay po na ang tanong na dapat ng mga magulang is ano na ngayon yung bago kong purpose? Ano yung bago kong pwedeng magawa bilang isang magulang? So kasi madalasan po parang ang pag natapos na yung role nila, wala na akong purpose, wala na akong role. Kasi nga ang ginagawa nila is para sa anak. Para sa kinabukasan ng mga anak nila.
0: Okay. Ito naman po, Doc RJ, paano po naapektuhan ng yugtong ito ang relasyon ng mag-asawa naman? Totoo po bang madalas lumalabas dito sa face na ito yung mga issue na hindi nila napagtuunan ng pansin before?
2: Most of the time po, it happens, no? Kapag wala na po yung anak sa bahay, bumabalik kasi yung focus sa mag-asawa. Wala na kasi yung mga anak eh. So it will return to themselves as husband and wife. So sabi po sa isang pag-aaral, may face po na yung loneliness, yung distance, and then meron naman pong nangyayaring deeper connection again. So kasi nawala po yung distraction ng parenting. So parang nawala yung role ng parenting. So kung matibay po yung foundation ng mag-asawa, mas lalalim yung foundation, yung relasyon nila.
0: Okay.
2: Kung may unresolved issues po sila, lalabas pa ulit. So as you can see there, kaya hindi po problema agad yung parang ang iniisip nila ay parang ala, wala na kaming role, wala na kaming gagawin sa ano. So, mas maigi po siguro na i-focus nyo kung gaano, paano nyo palalimin yung relasyon nyo bilang mag-asawa kahit po wala na po yung inyong mga anak.
1: Ito naman po, no, sa kulturang Pilipino na close-knit at madalas ay extended ang pamilya kasi minsan kasama din lolo't lola,
0: opo,
1: mga tito't tita. Gaano po ba kalaganap, no, itong empty nest syndrome?
2: Yeah, that's very true, especially in the Philippines. It's a very close knit family. I mean, the community, the family there is very close. So, sa Pilipinas po, very strong kasing family ties natin. So, mayroon tayong tinatawag na emotional interdependence. So, connected tayo sa bawat isa. So, madalas po may separation due to work. You know, may OFW, may migration. Ang sinasabi po ng pag-aaral is that ENS sa Filipino parents, mostly linked siya sa loneliness, linked siya sa need for social support, kahit may communication, may chat, may video call. So, hindi po napapalitan yung presence at shared daily life. Kaya po ang challenge is, paano po natin pananatilihin talaga yung connection kahit po may distance na sa bawat isa sa family natin. So, kung ang tanong po natin, talagang sa extended family, very common po ito na nangyayari. So, it's a very common syndrome na maaring bigyan natin ng pansin at halaga dahil maaring maka-affect po ito sa atin later on.
0: Okay. Doc RJ, ito naman, gaano kadalas o gaano katagal bago masabing naka-adjust na ang isang magulang sa bagong setup?
2: Yan, yun po yung kaninang sinasabi ko na tungkol sa duration. Gaano makatagal talaga na dapat maranasan ng isang magulang itong mga pakiramdam na ito, kalungkutan na ito? So, ang ENS po ay maaring tumagal ng several months to 2 years.
0: Okay.
2: So, depende po sa adjustment process yan ng mga magulang. Pero hindi po to linear. Kasi minsan, meron pong ups and downs sa mga magulang. So, mas nagiging healthy po ang adjustment kapag ang isang magulang ay mayroong positibong interpretasyon o pagtingin sa mga pangyayari. So, ibig sabihin, kapag maganda yung outlook ng isang magulang, mas magiging maganda yung adjustment at coping mechanisms ng isang magulang. So, nakikita din nila yung independence ng anak bilang success. Parang, napalipad ko ng maayos itong anak ko na to. At sabi pa nga po sa isang pag-aaral na kapag ang magulang ay nagkaroon ng magandang, you know, magandang outlook sa kinabukasan ng kanilang mga anak at pati din sa kanilang buhay, mas magiging mas solid pa yung relationship nila. Sabi pa nga po, mayroon pa pong nagsasabi na yung emptiness syndrome daw, mas more satisfied dapat yung mga magulang. At ito yung favorite time dapat ng mga magulang. Kasi it's their time together again.
0: Okay.
1: Ito naman po, Doc RJ, kailan ba dapat maging kumbaga yung alarmed, no, ang pamilya regarding dito sa ENS? At ano po yung mga senyales na yung emptiness syndrome ay nauuwi na po sa depression o matinding anxiety?
2: Yeah. Yan, napakagandang katanungan din. Kailangan po dapat na maintindihan natin yung proseso ng emptiness syndrome para hindi po tayo parang mag-misdiagnose or hindi tayo malito kung ano yung mga sinasabi natin sa ating kapwa o sa ating sarili. Tandaan po natin na hindi po lahat ng emptiness syndrome ay delikado.
0: Okay.
2: Normal po ito sa simula. So ang mahalaga po yung timeline pati yung trajectory niya. Gumagaan ba o lumalala? Yan ang tanong po ninyo. So meron po tayong timeline. Mayroong 0 to 3 months, normal adjustment pa yan. Yung lungkot, nangungulila ka, nagkakaroon ka ng mild anxiety. Kasi sabi ko nga po kanina, may transitional process na sinusundan yung mga magulang. Loss, adjustment, and recovery. So, 0 to 3 months, normal pa lang yung adjustment. 3 hanggang 6 na buwan, unti-unting bumabalik na dapat yung routine natin. So, meron na tayong re-engagement sa mga ginagawa natin, mga activities natin, and then nakaka-adapt na tayo over time. So, ang red flag po, kapag walang improvement o mas lumalala, 6 na buwan pataas, ang tawag na po dyan, alarm stage. Ibig sabihin, persistent distress at impaired na yung ating functioning. Sabi po sa pag-aaral, mas mataas ang risk ng isang magulang na magkaroon ng major depressive disorder or generalized anxiety disorder kapag hindi po na-address itong bagay na ito.
0: Okay. Ayun, malinaw yun na. So, meron siyang, kumbaga, levels, no? Para matukoy natin kung ito ba ay kailangan na nating ihingi ng tulong sa isang mental health professional. Doc RJ, para sa mga single parents, sa tingin niyo po ba mas malala yung nararamdaman nilang emptiness syndrome? Kasi di ba usually mga single parents, wala silang katuwang sa bahay at sa buhay. So paano po iyon, sir?
2: Yeah, I would agree with what you mentioned na wala silang katuwang and focus talaga sila sa anak nila. So yes, based sa atin pong research, kadalasan mas intense talaga yung sa mga single parents kasi ang focus po nila is the identity ng anak nila. So, mas kaunti yung emotional support nila. Pero, hindi ibig sabihin, forever na siyang ganun ang mararamdaman nila. So, studies show na lack of support increases loneliness and distress. Pero, ang maganda sa kultura ng Pilipino, may protective factor. Ano
0: okay.
2: pong protective factor ng kultura ng Pilipino? Mayroon tayong tinatawag na extended family and community support. So, kahit single parent ka, but then, the family that you have is very supportive of you, whatever happens, you'll be able to adjust well and you'll be able to recover well. So that's the thing with single parent. So hindi ibig sabihin na single parent ka, laging mararamdaman mo ang emptiness syndrome. So humingi ng tulong sa mga extended family members because they will really help you a lot.
0: Okay.
1: Ito naman po, Doc RJ, maaari ba natin paghandaan ang emptiness syndrome habang nasa bahay pa ang mga anak? At ano po ang mga dapat gawin?
2: Yeah. So, napaka-importanteng protective factor po ito at pinakamahalagang bagay na dapat magawa natin. So, habang hindi pa lumilipad ang ating mga anak, we may want to enjoy the time with them, we need to be actively engaged with them. We find hobbies that are very important. Kaya may mga nakikita po ako, nagjo-join ng Zumba.
0: Ayun.
2: Nagjo-join ng mga mga groups.
0: Plantito, plantita.
2: No? Yeah, that's correct. You know, if they are engaged with hobbies, and then later on, kahit mawala yung anak nila, mas focus at mas mahal pa nila yung mga plants.
0: Oo,
2: and then
0: totoo
2: mga
0: yun.
2: Iba't ibang mga kung anong mga hobbies na meron sila. They need to create a routine. You know, they need to create something that they will continue doing even though nawala yung mga magulang nila.
0: Mm-hmm.
2: You know, social roles help parents adjust better. So kung mayroon silang mga sinasalihang mga kunyari yung mga senior citizens chapter, like mayroong mga samahan ng mga senior citizens, samahan ng mga single parents na parang nakakaroon ng mga ganitong pakiramdam. So hindi lang sila inaalagaan din po dapat natin ng sarili nating identity. So when I say that, na hindi lang po dapat natin inaalagaan ang ating mga anak habang nandyan pa sila, dapat alagaan din po natin ang ating mga sarili bilang mga magulang.
0: Ayun.
2: We'll spend time with them, but we still reserve time to enjoy and have some recreational activities for us to enjoy.
0: Okay. Doc RJ, paano naman po dapat makipag-ugnayan ang magulang sa kanilang mga anak na bumukod na yung hindi nagiging suffocating ang dating o yung masyadong mapanghimasok na tinatawag, Doc?
2: Yeah. Common din yan sa Filipino culture. May mga magulang na mapanghimasok. You know, most of the time, they control. But the thing is, when it comes to family, you know, the family culture that we have in the Philippines, sana yung control, napupunta na siya sa connection. So, ano ibig sabihin ng connection? More on relational na sana tayo bilang mga magulang. Mas maganda po ang adjustment natin bilang mga magulang kapag na-balance nyo po yung suporta sa anak po ninyo, yung autonomy nila, at respect po for independence. So, dapat po present ka, pero may boundaries din at may tiwala ka sa anak mo. So that's the thing with okay. When it comes to that specific question.
0: Okay.
1: Ito naman po, no? Saan pwedeng lumapit naman ang mga magulang na nahihirapan sa transition na ito? Meron po bang mga matatawag po natin na support groups or particular na therapy para po sa emptiness syndrome?
2: Yeah, maraming pag-aaral nagsasabi, let me highlight this first, na social support is one of the strongest factors when it comes to addressing mental health concerns. So, first and foremost, the support group should be the family. So, kung sino ang malapit sa kanya na mga magulang, mga kamag-anak na maaring makatulong, I think that would be something very helpful for that person or for those parents. Secondly, when we need to have friends, you know, friends that will help us go through with the process, because maybe some of them can relate with that. And if ever you cannot have, you know, the feeling of parang ma-process mo siya na maayos, we can consult professional support from psychologists, counselors. Pero if you will try to look online, marami pong support groups. Just type emptiness syndrome support groups. You will be able to see, like in Facebook, a lot of them are actually creating groups for those experiencing these specific symptoms.
0: Ayun.
2: You know, another thing is maybe there are specifically in a country that is highly parang parang Christian. Marami po tayo sa ating mga Kristiyano. Maybe you can consult your pastors, parish priest, or the ministers that you have in your community. Malaki pong maitutulong nito. Strong protective factor po siya. So, in summary, marami pong pwedeng tumulapitan. The professionals, the support groups, the community, the family and friends. So, huwag po nating hayaan na dalahin ang itong mga pakiramdam na ito ng mag-isa. Marami po tayong pwedeng sandalan.
0: Oh.
2: So sa totoo lang po, minsan ang pinaka nakakatulong na marinig po ng mga magulang na ito ay hindi po sila nag-iisa. Marami po pwedeng tumulong sa kanila.
0: Okay. All right, Doc RJ, dami namin natutunan. Sige, ito na lang po hingiin namin ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. And perhaps, sige, pwede na rin i-share ang contact details niyo po or ng Sinag Psychological Services sa mga tagapakinig at tagapanood natin na baka nung napapakinggan to, gusto pong makipag-ugnayan sa inyo. Go ahead po.
2: Okay. Maraming salamat po sa Warm Heart and Radyo Pilipinas World Service for this invitation. My final concluding thoughts on this. So bilang mga magulang po, alam ko po na ginawa natin yung lahat para mapalaki ang ating mga anak. At kapag kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, hindi iyon pagkawala. It's not loss. Iyon po ay patunay na naging matagumpay po tayo bilang mga magulang. At ngayon po, may panibago kayong yugto o panibagong chapter ng buhay ninyo para muling intindihin yung ating mga relasyon bilang mag-asawa at mas maging malawak po yung kahulugan ng ating buhay. Oo, mas matahimik na yung bahay natin. Parang wala nang magulong mga bata o mga kung sinong anak na nasa bahay. Pero mas dapat po nating i-focus kung ano yung mga katulong sa atin. Pero alam ko po na kahit wala na yung presence ng mga anak natin, yung puso po ng mga magulang, hindi po nagiging empty yan. So dahil bawat sulok po ng bahay, bawat sulok ng inyong mga mga kwarto, puno po yan ng alaala, sakripisyo at pagmamahal na hindi kumukupas kahit lumipas po ang panahon. So, yun po ang emptiness syndrome. And you can contact us at Sinag Psychological Services. We're located at Puerto Princesa City. But I also have my practice at Silang, Cavite. I'm a child psychologist. So, I deal with children and families as well, handling kids with neurodivergent needs. So, you can also contact me through my Facebook page, Dr. RJ Guangco. That's it po. Maraming maraming salamat.
0: Ayun, maraming maraming salamat, Dr. RJ Guangco. Ayan, nako. Actually nga, dalawang beses ko inimbitahan si Dr. Guangco. Kinailangan ko pang i-clarify yung aking invitation kasi nakita ko nga na meron din siyang specialization sa mga bata and next week ay National Children's Awareness. Pero maganda din kasi yung emptiness syndrome kaya sabi ko kay Doc, nako Doc, sige yung unang topic na lang muna. Pero sana hindi ito ang una atuli natin pag-uusap. Baka marami pa pong pwede tayong i-discuss in the future. So thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin. Mabuhay po kayo and more power po sa inyong Sinag Psychological Services at Private Practice. Thank you po.
2: Maraming maraming salamat po.
0: Okay, yan po si Dr. Ralph Jason RJ Guangco, isa pong Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services. Okay, so antabayanan po ang ating segmentong Attitude of Gratitude, no? Makalipas po ang ilang paalala.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude. Gratefulness.
8: Gratefulness.
7: Gratefulness.
8: Joy.
7: Joy.
8: Joy.
7: Appreciation.
8: Appreciation.
7: Appreciation.
8: Attitude.
7: Attitude
8: of gratitude.
7: Of gratitude.
0: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Ibabahagi sa atin ni Steph ang mga tanong na nagfa-facilitate ng Grateful Heart.
1: Ayun. So, eto na. Ang una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat dyan, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasama na rin dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli natin dyan na katanungan, what can I celebrate today?
0: Ayan, okay. Steph, gusto mo ba mauna?
1: Parang kayo muna.
0: Oh, sige. Sasagutin ko yung tanong ni Steph na ano ang bagay na nilook forward mo in this coming days or month. Ayun, so may pa-announcement po ako. Sa susunod na linggo po, ang huli kong upo dito bilang announcer o host, producer ng Warm Heart. Papalitan na ako ni Steph. Sasamahan po siya ng bago naming staff dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ipapakilala ko na siya, no? Pero baka pwede natin siya isama next Sunday, no? Nandito na siya. Mm-hmm. Si Drizelle Nanyong. Yan. Kasi ako ay nilook forward kung makauwi na ako ng Batanes. Yan. Dahil yung topic natin, emptiness syndrome. Nakaka-relate din ako kasi yung parents ko, wala na silang kasama sa bahay. Lahat kami ay nagbe-build ng life outside the province. Pero ako, gusto kong bumalik doon dahil wala na silang kasama. siguro it's time na meron na silang makasama. Ganon. So, ako ay uuwi na. Si Steph na ang bahala sa warm heart. Sana patuloy nyo pa rin po itong suportahan. Ipinagpapasalamat ko na kasama ko yung Warm Heart, kasama ko si Steph na nag-grow. Alam niyo po, ang Warm Heart ay nabuo po siya during the pandemic at mental health awareness and education talaga ang goal at objective ng programang ito. Dahil nabuo siya sa panahon na kailangan ng mga tao ang mental health support. So yun po talaga yung pinaka-heart and core ng Warm Heart. At hindi lamang po dahil yun ay pinili, syempre iniaangkla din natin to sa Mental Health Act ng pamahalaan bilang ito po ay iniere sa government radio. So yun po siguro ang alignment ng mga isinusulong na programa ng pamahalaan dito po sa pinaka-goal ng ating programa, yung Warm Heart. Bakit Warm Heart? Kasi yung iniisip ko nung panahon na kinoconceptualize ko ito, minsan tayo ay mga self-absorbed na tao. May sari-sarili tayong problema. Minsan hindi natin na-check yung mga friends natin, yung family members natin, at cold-hearted tayo. So ano ba ang yin and yang ng pagiging cold-hearted? Ano yung magbabalanse din? Yung pagiging warm-hearted mo, diba? So ang tema ng warm heart at yung feel niya, kung kayo po ay talagang nanonood at nakikinig sa amin, nakikita niyo naman po na ito ay hindi yung usual na napapakinggan nyo sa ibang mga programa namin. Talagang nag-i-inspire ito. So, kung napanood nyo mga previous episodes, meron kami mga tinatampok na guest na nagkukwento talaga ng mga inspiring stories at nagbibigay sa inyo ng warm heart, no? Pero syempre, hindi lang tayo doon sa pakiramdam at pagbibigay ng suporta, tayo din ay nag-educate. Kaya ang atin po mga kinukuhang guest ay katulad ni Dr. RJ Guangco na nagpapaliwanag sa atin ng technical na ibig sabihin at syempre ay magbigay ng solusyon. Ano ang dapat gawin? Yun po yung warm heart. At on a deeper level, siguro ngayon ko lang po ito sasabihin dahil nire-respeto ko rin po yung privacy ng mga taong involved, pero nilikha ko rin siya on a personal level dahil meron akong kaklase na trigger warning lang po ay nag-suicide. Doon po talaga yung pinag-ugatan nito. At siguro meron akong pakiramdam na ay sana na-check ko siya. Doon kasi nanggaling yung cold-hearted eh. Ay sana na-check ko siya. Sana mas naging, alam mo, meron tayong mga ganon eh. And gusto ko lang sabihin na ito po sanang warm heart na ito makatulong sa mga ganoong kwento. Yun. So, thank you. At itong warm heart na ito ay tinulungan ako mag-grow. Ang humble beginnings talaga nito, project lang siya eh. Project lang siya sa aking masters, sa MDC, Development Communication, sa UP Open University. Napansin lang siya actually ng sister station ng Radyo Magazine. Doon talaga nila hiningi na i-ere. At meron pong oras sa Radyo Pilipinas World Service na bakante at walang mailagay. So, pinaalam po natin kay, syempre, thank you kay Sir Ray, pumayag siya, na-e-ere po sa Filipino Service. Kaya na-e-ere po siya both sa World Service and sa Radyo Magazine. Magpapasalamat din ako syempre sa RM kasi sila po yung humingi talaga. Wala naman po kung lakas ng loob na i-ere to kasi private, independently produced siya. Actually, ginawa ko lang siyang hobby nung after siyang maging project ng MDC. Sabi ko, gawa ako ng sarili kong pero pang-advocacy lang kasi syempre nagtatrabaho ako sa gobyerno, baka isipin nila pag independently produced meron ako mga sponsor, ayoko naman yun. Tapos nung napansin siya ng RM, baka pwede namin i-air yung ano mo, pumayag ako kasi disservice naman yun sa heart ng warm heart kung hindi ko siya i-share. Kaya nga iiwanan ko siya dito. So yun, until naging regular na siyang program sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine. So, yun siya. So, maraming salamat, Steph. Tinulungan mo ko nung nagsistart pa ito na gawing regular program at thank you din sa mismong programa dahil ang dami kong oportunidad para sa personal growth, yung mapaproduce talaga siya. So, at sana po yung ating mga tagapakinig at tagapanood, gaano man kakonte, hindi naman po ako, isang natatandaan kong nagme-message sa amin ay nagpapasalamat kasi may mga practical tips kaming na ibabahagi na nakatutulong sa buhay nila. Sapat na po iyon. So yun. Thank you, Steph.
1: Ayun. Sasagutin ko na ngayon yung which people in my life am I grateful for? Ayan. Baka magkaiyakan pa tayo dito.
0: Oo nga, kailangan ng grace and composure, no? Pero kailangan na natin sabihin kasi baka magulat sila na last day ko na sa Sunday, eh.
1: Siyempre, grateful ako sa'yo. Ayan, ka-warm heart, Bea. Kasi sinama mo ako dito, no? Kasi actually, nasa same situation tayo na meron din akong classmate niya na nag... commit din no, ng
0: trigger warning
1: trigger warning ng suicide. And yun nga no, mapapatanong ko talaga kung kinumusta mo ba, hindi ka ba nagkulang
0: sa... Totoo yun, may ganun eh.
1: Oo, may mga what ifs tayo no, kapag ka naharap tayo sa ganitong sitwasyon. And of course, syempre marami din akong mga yung mga matatawag na mental breakdowns no, at some points of my life na mas kumbaga mas naging malalim yung pang-unawa ko sa hindi lang sa aking kapwa kundi sa aking sarili sa pamagitan ng programang ito. At syempre dahil nagsimula bilang MDC project ito, ayan, parang yun din kasi yung naging hudyat, no? Naging inspirasyon dun sa hindi ko pa matapos tapos na...
0: Kaya mo yan,
1: na
0: Steph.
1: Thesis.
0: Naniniwala ako sa'yo.
1: Kasi, pero ano siya, more on...
0: Guidelines
1: siya, no? So, hopefully matapos yun para I could share din, no? Dito sa programa. Kasi dito naman talaga nagsimula lahat. And grateful ako for the experiences. Syempre itutuloy pa rin naman ito ng team. May bago tayong makakasama, si Drizzle. Pero malaki ang kumbaga masasabi natin na talagang ang punot dulo talaga nitong warm heart. I see ka warm heart, Bea.
0: Yes, pero may mga kwento po at tao na nag-inspire nito. Hindi ko po yun sila makakalimutan. No, ito po ay... hindi natin kinecredit solely sa sarili natin. Mm-mm. Dahil naniniwala ako na interconnected ang mga tao. Walang nagsasucceed ng mag-isa lang. Lagi kang mayroong mga katuwang. At sa mental health din, yan ang ating ina-advocate. Humingi ka ng tulong, hindi nakakahiya, hindi yon kahinaan. Kung kailangan mo ng tulong, siguro yung mga tao medyo busy lang sila or sa may sayon nga may sari-sarili din problema, pero sisikapin nating maging suporta sa bawat isa. Yun.
1: Uh-oh.
0: Okay, so meron pa tayong public service announcement, no?
1: Pero bago yun, dahil nasa attitude of gratitude tayo, pasalamatan muna natin itong ating mga nag-comment.
0: Yan,
1: no? Lalong-lalo na si Marco Polo dahil sabi niya, aalis ka na po, madam, with crying emojis.
0: Oo, pero nandito si Steph, tsaka si Drizzle. Panoorin niyo pa rin po sila, pakinggan niyo po sila. Marami pa po mangyayari sa warm heart. Marami pa po kayong matututunan. Yun naman po ang dapat i-look forward ninyo. Yan.
1: Mm-hmm. At thank you din kay Bing Season. Siguro nakinig siya dun sa topic natin. Kasi sabi niya, mas lalo naman yung mga
0: single na senior citizen.
1: Oo nga. Naman. Oo, tama naman yun. Kasi mahirap talaga yung, syempre, yung may aalis pa sa buhay mo kung talagang parang alone ka na talaga. Tapos meron kang mga loved ones na nawawala in your life. So talagang mahirap eh. Sabi nga nila, no man is an island talaga eh. Kaya kailangan lagi natin ng connections, ng mga makakasama sa buhay, no? Kahit introvert ka pa, mahirap na walang kasama. Kailangan talaga may napaglalabasan ka ng mga, kumbaga yung mga thoughts mo, yung mga kung paano ka mag-express sa iba, di ba? Kasi mahirap yung kinikim-kim yan eh. Pag napupuno kasi, kailangan ilalabas mo.
0: Oh.
1: Yun. So, yun ang ating attitude of gratitude.
0: Yes, maraming salamat sa pagsuporta sa ating palatuntunang warm heart dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kahit na ako ay lilisan na sa mga susunod na araw, ay gusto ko pong i-advocate na sana po ay pakinggan nyo pa rin at panoorin po ang warm heart. Kasama nyo na po si na Steph Vicente at si Drizzle Nanyong. Huwag kang mag-alala, Steph. I-update ko ang ating mga T-card. Dahil ako rin po yung graphics doon. Ayan. Okay, sige. Magbabalik po pala tuntunang warm heart para sa ating public service announcement. Magpapaalala muna ang himpilan.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Warm heart.
12: Warm heart.
11: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
12: Warm Heart.
0: Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, narito na po ang ating public service announcements hatid ni Steph Vicente.
1: Ayun, so yung ating unang PSA para sa araw na ito ay galing sa Alim Studio PH, dahil alam naman natin na ang arts, ang sining ay pwede na rin pong magamit bilang a form of, a means to heal. Diba? At meron sila, itong Alim Studio PH ay merong 3-month expressive arts journey. Dahil sabi nga nila, some experiences don't ask you to explain yourself. They simply offer space to pause, notice, and create.

0: expressive arts journey na ito sa June 6. So medyo matagal-tagal pa naman, no? Pero magpa-reserve na kayo ng slots. Ang venue pala nito ay sa Cebu City. So yung session 1 is June 6, session 2 June 20, session 3 July 4, session 4 July 18, session 5 August 1 at session 6 August 15. Ang oras po niyan ay 2 PM to 5 PM. Meron po silang early bird rate na 4,444 until June 1. At kapag tapos na, no, pag nakalipas na itong June 1 ay 6,000 po. So para dun sa mga gustong makatipid ay i-avail yun na po yung early bird rate na yan. Sa pangalawa nating PSA, galing naman to sa isang estudyante kay Karil Brina, dahil naghahanap-hanap na naman po tayo ng mga respondent, no, para sa isang thesis. Ang thesis po nila ay pagbuo at validasyon ng Filipinisadong kwentong pambatang nakatuon sa iba't ibang emosyon. So naghahanap po sila, no, ito po ang mga hinahanap nila na respondent. Una dyan, registered guidance counselors. Pangalawa, registered psychologist who caters to children. At pangatlo ay registered psychometrician under the supervision of a registered psychologist or registered guidance counselor. So, voluntary naman po itong participation na ito, at all information collected will be treated with strict confidentiality. Kung kayo po ay qualified o kung may kakilala kayo na qualified, ay ito pong participation nyo or referral ay talaga pong ma-appreciate po ng mga researchers natin dyan. At sabi nga dito, a token of appreciation or professional fee will be provided as applicable. So, ayan, tulungan na po natin ang ating mga future mental health professionals para mas lumawak pa, no, ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Sa pangatlo naman hanggang sa panglima natin na PSA ay manggagaling ito sa Psychological Association of the Philippines. Pero iba't ibang sectors ito. No? Una dyan, yung PAP, Industrial Organizational Psychology. Dahil ang psikolohiya para sa lahat ng uri ng manggagawa at uri ng paggawa, yan po ang kanilang itatampok, no, dito sa kanilang event. Malapit na yan, May 5, 2026. Sabi nga nila dito, ngayong buwan ng paggawa, nais naming kumustahin ang bawat isa. Hindi lamang ang mga nasa loob ng opisina, kundi pati ang mga kasama nating naghahanap buhay sa gitna ng dagat, sa lansangan, at sa bawat sulok ng ating komunidad. Dahil ang mental health ay hindi dapat maging luho, kundi karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. So ito yung talakayan dyan, yung pinaka-title, mula sa puso ng komunidad, decentralisasyon ng kalusugang pangkaisipan para sa manggagawa. No, sabi ko nga kanina, May 5, 2026 ito, ang oras 2 PM to 4 PM. Meron silang ipo-provide na Zoom link dyan, pero syempre mag-register muna kayo doon sa kanilang link na pinovide doon sa kanilang post. At matatagpuan niya yan sa FB page ng PAP, no, para mas madali. Ito naman, no, para naman sa mga kasama naman natin, mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Meron din sila, no, kasi meron ilulunsad na Queer Mental Health Conference sa June 13, 2026. Kasi kung hindi ako nagkakamali, June is Pride Month.
1: Yes, it is.
0: So, yun ang ano nila, no? Yun ang kanilang project for Pride Month, no? Particularly dito sa PAP LGBT Psychology Special Interest Group. Ito ay a partnership, no, with the Ateneo de Manila University Gender Hub. Ayan, sa June 13, 2026. Ito po, itong event na ito ay dinisenyo po, no, isang advocacy-driven learning space designed for mental health professionals, educators, and community leaders and advocates to examine the specific psychological realities of LGBTQIA+ Filipinos. So, ang registration po, officially open na po yan. Meron silang I think yung QR code, pero meron din sila na link. Hanapin nyo.

0: lamang po sa page ng POP kasi lahat po yan nakapost, no? Lahat ng mga events nila at kada event may mga code yan, no? Para mas madali po ang pag-register. Para po sa mga POP members, 2,000 pesos po ang fee. Non-POP members, 2,500 po. At itong conference na ito ay, kumbaga, is accredited for the following CPD units. Para po sa mga registered psychologists and registered psychometricians, 6 units po yan. Para naman sa mga registered guidance counselors, 5.5 units. So, saan po gaganapin? Venue po is Room 413 PLDT CTC Building, Ateneo de Manila University. At tulad ng nabanggit kanina, June 13, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Limited slots available, kaya mag-register na, especially yung ating mga kumbaga mga interested, no, pagdating sa psychological realities na hinaharap ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community dito sa Pilipinas. At galing din sa POP itong panghuli natin na PSA, pero sa Teaching Psychology Special Interest Group. So kada interest groups meron silang mga events, which is good kasi inclusivity ang ibig sabihin niyan, no, yung kanilang isinusulong. Dahil meron naman sila dito, no, itong POP Teaching Psychology Special Interest Group na Asia Psychology Learning and Teaching Conference and National Psychology Teachers Congress 2026 na gaganapin po sa August 6 to 8, 2026. Fully online po yan. At yung mga details po niyan, yung more details coming soon. Pero sabi nga nila dito, no, konting pahapyaw lang. While many are eager for an in-person gathering, we remain committed to creating an inclusive and accessible space for all. This year, the conference will be held fully online. Tulad ng ating nabanggit kanina. Sabi nga nila dito, no, bringing together psychology educators, scholars, and practitioners across the region and beyond. At in partnership ito with the Asia Plat Consortium and in collaboration with the UST Department of Psychology. Ayan. So ano ba yung mga dapat asahan sa event na ito? Ito po ay kumbaga itong Asia Plat XNPTC 2026 na conference na ito ay isa po itong dynamic space for critical dialogue, knowledge exchange, and co-evolving practices in psychology education. Ayan, with the theme Reimagining Psychology Education Global Perspectives, Decolonization, ayan, and Indigenization in Teaching and Learning. So, para sa mga nagtuturo ng psychology dyan, no? Kasi sabi nga nila, no, talagang hinuhubog kasi ng ating mga guro, no, ang mga ating estudyante sa kanilang profesyon. And sa mental health community ay mahalaga na tama yung paraan ng pagtuturo dun sa ating mga future mental health professionals para ma-feel talaga yung gap ng mental health dito sa Pilipinas. So, yun lamang ang ating mga PSAs para sa araw na ito.
1: Okay, maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcement. Okay, maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa produksyon, sa ating master control, si Ma'am Susan Aison, kay Sir Leo Magpayo na ating co-producer. Ay, Warcast pala si Justine. Yan, yes. Justine Osias. At antabayanin niyo po mamayang 3 p.m. ang Discarding Wise ni Sir Leo Magpayo. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino.
2: Pagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura naging produkto, mula siyensya naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto, makaligpas po ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga nakatanggap na ng food at financial assistance mula sa pamahalaan.
4: Headlines.
3: Problema sa basura, talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos nagpabot ng pakikiramay sa mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
4: Headlines.
3: Cabinet Secretary Benhar Abalos nanawagan sa publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news hinggil sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
7: News.
6: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, August 21, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot na sa 29 ang kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, kabilang sa mga sanhi ng pagkamatay, ang pagkakuryente, pagkalunod sa baha at pagkadagan ng gumuhong lupa, gusali at mga punong kahoy. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang tatlong individual na naiulat na nawawala. Umabot na rin sa 19 ang bilang ng mga nasugatan sa iba't ibang insidente.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, umabot na sa 6.5 million o katumbas ng 1.8 million families ang naapektuhan ng mga kalamidad sa 11 rehiyon. Patuloy naman ang sinasagawang pagdugon at pagmamonitor sa mga apektadong lugar. Lumobo naman sa 4.66 billion pesos ang pinsala sa imprastruktura, habang 1.42 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Patuloy pang tinatasa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala. Minomonitor ngayon ang epekto ng habagat kasabay ng pagbabantay sa panibagong sama ng panahon na maaring magdulot ng karagdagang panganib.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga ang nakatanggap ng food at financial assistance mula sa pamahalaan. Ito'y bilang bahagi ng disaster response sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nang mahigit sa 11,000 family food packs sa mga apektadong komunidad. Naglaan din ang ahensya ng financial assistance para sa mga pamilyang nasira ang mga tahanan dahil sa mga kalamidad. Bukod dito, nagdagdag ang DSWD ng relief supply sa Ilocos Region upang matiyak ang mabilis na pagdating ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Naglaan ang Department of Agriculture na mga intervention para sa mga magsasaka at mangingislang na apektuhan ng enhanced southwest monsoon at mga bagyo. Kabilang dito ang mahigit sa 210.93 million pesos na halaga ng agrikultural na inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong sektor. Naglaan din ang National Food Authority o NFA ng 3,600 bags ng milled rice para sa mga apektadong local government units sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nakatakdang tumanggap ng mahigit sa 35.67 million pesos na indemnification ang lahat o ang mahigit sa 5,000 insured farmers and fisher folks sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon pa sa DA, maaaring makakuha ng hanggang 25,000 pesos na zero interest loan ng mga kwalipikadong biktima sa ilalim ng SURE Loan Program. Patuloy din ang DA sa pag-atid ng logistical support, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagmamanman sa presyo ng at supply ng mga pangunahing agricultural commodities.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Diniyak ng Philippine Health Insurance Corporation ang mga benepisyo para sa mga posibleng tamaan ng leptospirosis. Ito'y sa gitna ng mga pagbaha na dulot ng habagat sa Pulong Balitan sa Pasig City. Sinabi ng bagong PhilHealth President at CEO Beverly Ho na triple na ang rate ng inpatient para sa kaso ng leptospirosis o umabot na sa 63,000 pesos at kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maaari pang tumaas ang rate ng hanggang 400,000 pesos. Bagamat tumaas na anya ang coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi ni Ho na huwag sanang lumalang sitwasyon at hindi ito magamit ng ating mga kababayan. Samantala, sinabi rin ni Ho na kasama na ang mga ang doxycycline na gamot sa leptospirosis sa yakap gamot program ng PhilHealth.
8: So under the yakap gamot program and your yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the yakap gamot program.
3: Si PhilHealth President at CEO Beverly Ho.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Problema sa basura. Talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
9: Biglang buwin na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang ayusin talaga ang problema sa basura. Sabi ng Pangulo, bagamat may mga interventions para mapigilan ang pagbaha gaya ng pumping stations, ay problema naman kung mababarhan ito ng mga basura. Kahit umaandar at malakas ang takbo ng mga pumping stations, sa maaaring madiskaril ang mga ito ay sa punong ekotibo kung papasukan ng basura na itinapon kung saan-saan hanggang sa ano rin at umipit sa mga pumps. Ang biro nga daw, sabi ng Pangulo, ay maaari na magpuno ng mga gamit sa bahay bunsod ng kung ano-anong mga tinatapon sa kung saan-saan. Meron na niyang kitchen o kitchen sink, mattress at kung ano-ano para pwedeng bumara sa mga water pumps. Isa ang suliranin nito na kailangang masolusyonan na kung saan ay inilarawan mismo ng presidente na critical na ang problema sa basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyan bababa, hindi na masyado magandang takbo.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspection sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City upang matiyak ang kahandaan nito sa pagpump ng mas malaking volume ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, maayos at malakas ang operasyon ng pumping station. Ngunit naapektuhan ang efficiency nito dahil sa malaking dami o sa malaking volume ng basurang pumapasok sa pasilidad. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan ng mas maayos at environment-friendly na pamamahala ng basura. Kabilang dito ang composting para sa organic waste at waste to energy programs para sa iba-ibang uri ng basura. Kasabay nito plano ng pamahalaan na magdagdag ng mga pumping station sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang mapalakas ang flood control capacity ng rehiyon. Target naman na may patayo at mapatakbong 13 bagong pumping stations pagsapit ng katapusan ng taon o sa unang bahagi ng susunod na taon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Personal na pinabot ni Cabinet Secretary Benar Abalos ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University. Ito'y dahil sa insidente ng pamamaril sa paaralan noong Martes. Pinuntahan ni Cabinet Secretary Benar Abalos ang pamilya ng mga biktima ng nangyaring pamamaril. Binisita rin ni Abalos ang universidad upang makausap ang school administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng nasabing insidente. Kaugnay nito, nanawagan ang Cabinet Secretary na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ng investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng pamamaril. Ayon pa sa kalihim, kailangang makamit ng pamilya ng mga biktima ang hustisya sa lalong madaling panahon. Anya, kailangan ng matukoy ang mga pagbabago upang hindi na maulit pa ang ganitong insidente. Kaugnay nito, nais ding paigtingin ni Abalos sa mga safeguard upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na content sa social media.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handa ang Department of Justice na tanggapin kung meron ng magsasampa ng reklamo kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng law enforcement agencies habang hindi nila isinasaisang tabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Paliwanag pa ng kalihim, nakitang elemento ng terorismo dahil sa layuning maghasik ng pananakot sa publiko. Samantala, nanawagan naman si Bida sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga anak, lalo na ang mga ginagawa at pinapanood online. Nananawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga marahas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinuna ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-alis sa Facebook ng live streaming ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ng 14 minutes ang live streaming sa Facebook ng pamamaril bago ito na takedown. Ayon kay Paraiso, 5 minutes pa lang ng pamamaril nang malaman ng CICC ang live streaming ng pamamaril ay agad na nila itong tinawag sa Meta na siya nangangasiwa sa Facebook para ma-takedown ang video. Pero inabot pa ng 9 minutes bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Gate ni Ontiveros, matagal na ang 14 minutes at marami na ring nakagamit ng video at nireshare ito o pinapakalat pa. Kaugnay nito, narawagan si Paraiso sa mga nakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o URL para mapatakedown. Dagdag pa ni Ontiveros, dapat magkusang Meta o gawin ito at huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating kaalamang Asian.
14: Kaalamang Asian.
13: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malacanang nagbabala sa mga kumpanya na papatawan sila ng 1,000,000 pisong halaga ng multa kapag hindi sila makakasunod sa regulasyon kaugnay sa kanilang plastic waste. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tibong binabantayan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates upang matiyak ang compliance. Ito ang siniguro ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga pagbahang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng mga naipong basura na karaniwang kinabibilangan ng plastic packaging. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Ayon kay Castro, ang DENR nakapag-issue na ng 155 show cost order sa enterprises na kinakitaan ng hindi pagtupad sa kanilang EPR obligations. Nitong 2024 anyang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastic, 56.33% naman para sa flexible plastic na mas mataas sa legal target na 40%. Babala ng palasyo, mayroong 1,000,000 pisong halaga ng multa ang naghihintay para sa mga hindi makakatalima sa itinatakda ng batas.
16: 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay na taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Nagahina ng supplemental counter-affidavit ang kampo ni dating House Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Itong kinumpirma ni Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel at ang spokesperson ni Romualdez na opisyal lang inihain ang mga abogado ng kongresistang supplemental counter-affidavit kahapon ng hapon. Anyang nasabing dokumento ay may humigit kumulang 50 pahina at may kasamang affidavit. Kabilang ditong sworn statements ng 25 dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Gayun din ang recantation o pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa. Matatanda ang naglunsad ng preliminary investigation ang ombudsman kaugnay ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez na sinasangkot sa manumalyang flood control project. Gayun naman ni Romualdez na ang daniyang harapin ang investigasyon. Ngunit din niya na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Pinaubaya na rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development sa pag-recant o pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Matatandang si Gutesa ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Saldico at nag-atid ng mga flood control kickback sa ilang mga politiko. Si Senator Panfilo Lacson ang namuno noon sa nasabing komite.
14: Pasa na po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? Eh mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung dadaan po sa Blue Ribbon, nakita naman ninyo, nag-imbestiga kami. Ngayon, yung mga testigo umaatras isa-isa, di ba?
3: Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Hindi na kinagulat ni Senator Ping Lacson ang paglarekant ni dating Marine Orly Gutesa sa mga nauna nitong pahayag tungkol sa umano'y paghatid ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez ay kay Lacson. Matagal lang naitala sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na coached witness si Gutesa ni Senator Dante Marcoleta. Naganapan niyang coaching sa pagdinig noong September 23, 2025 kung saan sinabi ni Lacson na makikita sa live proceedings ang tila pag-prompt ni Marcoleta kay Gutesa sa mga sasabihin nito. Pinunto rin ng senador na sunod-sunod na ang pagbaliktad ng ilang tinawag niyang maleta boys. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ang naging hakbang ni Gutesa. Sinabi rin ni Lacson ang kaso ni Gutesa at iba pang mga maleta boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nauna lang sinabi ni Senator Lacson na may Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa opisina ni Senator Marcoleta at nanatili doon ng halos 30 minuto bago humarap sa Blue Ribbon Hearing.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Mambabatas mula sa Maynila, sinusulong ang pagrepaso sa charter ng Metro Manila Development Authority para masolusyunan ng baha, basura at traffic. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
17: Pinulok ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang Kongreso na tuluyang baguhin o i-overhaul ang 31 years charter ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa mambabatas, malawak ang responsibilidad ng MMDA sa mga problema sa trapiko, pagbaha at basura sa Metro Manila, ngunit nananatiling magulo at hati-hati ang kapangyarihan sa pagitan ng ahensya, mga lokal na pamahalaan at national government. Ipinunto ni Chua ang Republic Act No. 7924 kung saan itinakda sa Section 2 ang planning, monitoring, coordination at supervisory functions ng MMDA, ngunit binabanggit din ang pagrespeto sa autonomy ng mga LGU sa purely local matters. Sa ilalim ng RA 7924, ang MMDA ang may hawak ng flood control at drainage system, subalit sa Section 9, ipinapahintulot naman ang mga proyekto ay ipatutupad ng LGU, Pambansang Ahensya o MMDA mismo. Binigyan din ng mambabatas ang overlapping ng tungkulin sa solid waste management. Pati ang pamamahala sa trapiko ay ipinagkakaloob sa MMDA, ngunit ang mga pangunahing kalsada, pampublikong ruta at terminal ay hawak pa rin ng iba't ibang LGUs. Dagdag pa ng Manila Solon, ang mas malinaw ngayon, kailangan ng Metro Manila ng isang malakas na institusyong tututok sa mga problemang hindi kayang ma-resolba ng ilang mga lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Planong modernization ng Bureau of Immigration, pinagpapasalamat ng ahensya sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Yan pong balitang atin ni Lawrence Tanhoko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinasalamatan ng Bureau of Immigration o BI ang Legislative Executive Development Advisory Council o yung LEDAC matapos isama sa pangunahing legislative agenda ng 20th Congress ang modernisasyon ng kanilang ahensya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, mahalagang mapalitan na ang Philippine Immigration Act of 1940 na 86 na taon nang umiiral at hindi na umano sapat sa kasalukuyang hamon sa border security. Ayon kay Viado, kailangan ng mas makabagong batas para tugunan ang human trafficking, illegal recruitment, foreign fugitives, transnational crime at mabilis na paggalaw ng mga biyahero sa mga international borders. Inaasahang palalakasin ng panukalang modernisasyon ang border security, immigration enforcement, mga patakaran paggamit ng makabagong teknolohiya. Nakasaad din sa legislative agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay sa BI ng mas malinaw at makabagong legal framework para sa pangasiwa ng immigration. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Surveys ng Okta Research at social weather stations gagamiting batayan ng Department of Social Welfare sa pagpapalakas pa ng mga programa kontra kagutuman at kahirapan. Yan ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang resulta ng mga survey ng Okta Research at ng SWS para higit pang mapahusay ang mga programa para sa mga mahihirap at vulnerable sector. Kasunod ito ng lumabas na resulta ng second quarter 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research Group kung saan tumaas sa 39% ang self-rated poverty at 21% ang nagsabing nakaraan sila ng gutom. Iba naman ang nagresulta ng second quarter survey ng SWS kung saan bumaba sa 49% ang self-rated poverty habang bumaba rin sa 36% ang self-rated food poverty. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, maaaring magkaibang resulta ng naturang surveys dahil magkaiba rin ang respondents at methodology ng dalawang survey. Sa kabila niyan, mahalaga umanong batayan pa rin ito para makita ang kasalukuyang lagay ng mga Pilipino at matukoy kung papaano pa mapagbubuti ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno. Pagtitiyak ng DSWD, patuloy nitong palalakasin ang mga programa para sa mga pamilyang nangangailangan kabilang na ang Walang Gutong Program na nakatuon sa pagtugon sa food poverty at hunger. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Finance, bukas sa panukalang VAT to value-added tax removal basta may kapalit na kita. Yan ang report sa atin ni Kathleen Forbes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Bukas ang Department of Finance sa panukala na alisan ng VAT ang pangunahing produkto bilang dagdag na ayuda sa mga Pilipinong patuloy na nahihirapan sa mataas sa presyo ng bilihin. Sa interpelasyon ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa budget briefing, binanggit niya ang mga panukala na alisin ng VAT sa pagkain, kuryente, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Tugon naman ni Finance Secretary Frederick Bu, hindi siya tutol sa pagtanggal na anumang buwis basta't may matutukoy na kapalit ng papagkukunan ng kita ng gobyerno. Anigo, kailangan pondohan ng pamahalaan ang 7.2 trillion na panukalang 2027 budget. Kaya dapat timbangin ang epekto ng anumang tax removal sa pondo para sa mga serbisyong pampubliko. Wala rin pagtutol ang DOF sa panukalang 2 taong suspensyon ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ayon kay Go, kung magpasa ang Kongreso ng batas para ipagpaliban ang pagpapatupad ng RP VARA, susunod, ipapatupad ito ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Flagship trade fair ng Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry sa isang kilalang mall sa Metro Manila para sa mas malawak na merkado ng local micro, small and medium enterprises o MSMEs. Yan ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Formal nang binuksan ang Feria de Camarines Trade Fair nitong Huwebes. Tampok ang iba't ibang lokal na produkto ng lalawigan ng Camarines Sur. Nidala ho kanito ng 55 micro, small and medium enterprises o MSMEs na alok ang kanilang mga paninda gaya ng pagkain, damit at handicrafts galing Bicol. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang flagship provincial trade fair nito na sinimulan noong 2022. Highlight ng trade fair ang sari-saring coconut-based products na tinutulungang mapalago sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ayon kay DTI Regional Operations Group Assistant Secretary Leonila Baluyot, tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga coconut farmer at entrepreneur sa Bicol Region at iba pang lugar sa bansa upang mampalakas ang kanilang kabuhayan gamit ang modernong teknolohiya. Narito ang kanyang pahayag.
4: But our goal is not simply global recognition. We want our cocopreneurs to find buyers, expand their business, earn more, and create more jobs.
22: Bukas sa publiko ang Feria de Camarines Trade Fair sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong hanggang sa Linggo, August 23. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
3: Food streets sa Metro Manila, tinututukan ng DOTNCR para isulong ang culinary tourism ng bansa. Mula sa Radyo Magazine, narito report ni Hazel Esguera.
18: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
18: Report.
5: Ginawawala ang pagkain kapag pinag-uusapan ang turismo. Ayon sa Department of Tourism National Capital Region, nananatiling isa sa mga hinahanap-hanap ng mga turista sa Metro Manila ang mga pagkaing sumasalamin sa kultura ng bawat lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOTNCROIC Regional Director Catherine Agustin, kabilang sa kanilang binubuo ang food strip map na layong tukuyin ang Metro Manila food streets para isama sa mga inaalok na tour.
8: Nagsishift na ang preferences ng ating travelers at mga bisita, experiential travel. Kaya marami na ngayon sa ibang lungsod ang may tinatawag na food street identify and validate e-food streets. Magawa rin ang DOTNCR ng food maps and bias culinary tourism.
5: Kabilang sa dinarayong food streets ang Binondo, Maginhawa, Muntinlupa at Malabon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
3: Balita naman, si Bayong Dagat, Vietnam, iminungkahing bawasan ng mga krimeng may parusang kamatayan bilang pagbabago sa criminal code ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
18: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
18: Report.
23: Hinihain ang pamahalaan ng Vietnam sa National Assembly ang panukalang baguhin ang criminal code at alisin ang parusang kamatayan para sa anim na krimen. Kabilang dito ang drug trafficking, panggagahasa sa mga minor de edad, riot o kaguluhan.

0: March 2027. Gayunman, may ilang grupo ng Human Rights Watch na nagpahayag ng pangamba sa ibang bahagi ng panukala na maaaring magdagdag ng parusa sa ilang krimen laban sa Estado. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Second half ng Formula 1 2026 season. Arangkada na ngayong weekend para sa Dutch Grand Prix. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Matapos ang traditional summer break, balik karera na ulit ang 2026 Formula 1 season na tatanghalin sa Zandvoort Circuit para sa Dutch Grand Prix this weekend. Inaasahan ng mga Dutch fans ang magiging magandang performance ng hometown hero na si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Bagamat malaking tanong kung makakasabay ang dating four-time world champion sa pace ng Mercedes, Ferrari at reigning two-time champions McLaren. Target naman ni championship leader Kimi Antonelli na mapalawig ang kanyang lamang sa table kontra sa mga karibal na si Lewis Hamilton, George Russell at reigning champion Lando Norris. Nakatakda ang main race ng Dutch Grand Prix sa darating na linggo, 9 p.m. Philippine Time. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kanang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay natin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng

0: mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. DA Region 2 agad pinatupad ang buy and save operations para sa mga madaling mabulok na aning gulay ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Darito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dina.
7: Agad kumilos ang DA Regional Field Office 2 sa pamamagitan ng Nueva Vizcaya Experiment Station o NVES. Katuwang ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT sa pagsasagwa ng buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay na hindi na kayang tanggapin sa trading center. Ito'y matapos ilan sa mga malaking bagsakan sana ng mga gulay ay apektado ng pagbaha o kaya hirap sa pag-deliver ng mga produkto dahil sa patuloy na pag-uulan. Mismo si Regional Executive Director Rosemary Aquino ang nagsagwa ng agarang monitoring sa kasalukuyang status sa pinakmalaking agricultural terminal sa Lambakayan. At sa kanyang inspeksyon ay agarang ipinatupad ang buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay lalo na yung madaling masira dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Kabilang sa mga apektadong produkto ang Chinese cabbage, wonbok at kamatis. Kaugnay nito, magiging bahagi na ng regular monitoring ng DA Region 2 ang buy and and Save Operations katuwang ang ENVAT. Samantala, agad na binili ng DA Region 2 ang 1,200 kilos ng Chinese cabbage at 63 crates ng kamatis bilang bahagi ng Buy and Save Operations. Ang mga nabiling gulay ay ilalako sa Kadiwa sa DA sa San Gabriel, Tuguegarao City upang maibenta at mapakinabangan sa halip na masayang. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Dovilla Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
8: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Peace and order sa Pangasinan, nananatiling stable sa kabila ng mga naitalang threat incidents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang hatid ni Ricky Casipit.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Ricky.
9: Nananatiling pangkalahatang matatag at manageable ang peace and order situation sa Pangasinan sa kabila ng mga naitalang threat incidents ayon sa Pangasinan Police Provincial Office o PPOO. Batay kay Police Major Aileen P. Katugas, Chief ng Public Information Section ng Pangasinan PPO, 15 threat incidents na ang naitala ngayong 2026 at pawang napatunayang peking banta o hoax. Gayunman, sinabi ni Katugas na patuloy ang monitoring, police visibility at pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinauukulang ahensya upang matugunan ang anumang umuusbong na banta. Tiniyak din ng opisyal na seryosong tinutugunan ng Pangasinan PPO ang bawat impormasyong may kaugnayan sa banta. Hinimok naman ng publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng PNP ang anumang kahinahinalang usapan o impormasyong makikita, mababasa o maririnig. Nanawagan din si Katugas sa mga magulang at guardian na maging aktibong bahagi ng buhay at mga gawain ng kanilang mga anak. Mahalaga aniya ang bukas na komunikasyon sa tahanan upang maagapan ang mga impluwensyang maaaring magtulak sa mga kabataan sa maling pagpapasya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mahigit sa 600,000 pisong ayuda na ipamahagi na sa 260,000 farmers and fisher folk sa Bicol Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Gary Carl Carillo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Gary.
10: Umabot na sa mahigit 600 million pesos ang cash assistance na naipamahagi ng Department of Agriculture Bicol sa dinatoyang 260,000 ng mga magsasaka at mangingisda sa Bicol Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program ngayong taon. Ayon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Gorin, nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 pesos na ayuda na makatutulong sa kanilang operasyon at produksyon, lalo na sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Bukod sa cash assistance, patuloy din ang DA Bicol sa pamamahagi ng farm inputs, farm machinery at livestock assistance sa mga asosasyon at sektor na lubhang naapektuhan ng habagat sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Guarina na naghahanda na rin ang DA Bicol sa posibleng epekto ng El Nino na ayon sa pagtataya ng pag-asa ay maaaring maranasan sa pagitan ng Oktubre at Disyembre. Ang mga programa at paghahandang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palakasin ang food security, suportahan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan at tiyaking may agarang tulong ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng gastusin, kalamidad at iba pang hamon sa kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Lalawigan ng Catanduanes, nagpatupad ng temporary ban sa pagpasok ng live hogs at pork products. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Naritong report ni Juris De La Rosa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Juris.
11: Nagpatupad ang Provincial Government of Catanduanes ng temporary ban sa pagpasok ng mga buhay na baboy sa riwa o frozen na karne ng baboy at iba pang pork byproducts sa lalawigan bilang hakbang laban sa posibleng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Nakasad ito sa Executive Order No. 59 Series of 2026 na inilabas ni Governor Patrick Alain T. Azanza nitong August 19 at epektibo agad hanggang sa ito'y pabawiin. Batay sa kautusan, matapos makumpirma ang ASF cases sa Iriga City noong July 28 at sa Naga City at Nabo Camarines Sur noong August 5 to 7, paiigdingin ang pagbabantay sa mga pangunahing entry point ng lalawigan. Kabilang dito ang Virac Seaport and Airport, San Andres Seaport at Bisliga Subport. Magkakaroon din ng checkpoints upang mamonitor ang pagpasok at pagalaw ng mga baboy at pork products. Pangungunahan ng Provincial Veterinary Office ang quarantine at monitoring katuwang ang mga Municipal Agriculture Office, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ang mga mahaharang na shipment ay maaaring ibalik sa pinanggalingan, kumpiskahin o itapon alinsunod sa quarantine rules. Samantala, hinihikayat ang publiko, lalo na ang mga hog raisers at traders, na agad i-report sa mga otoridad ang kahinahinalang pagpasok ng mga baboy at pork products sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Katanduanes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Limang empleyado ng Cebu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
6: Sheila.
12: Isusumite para sa confirmatory test ang resulta ng drug test sa limang empleyado ng Cebu City Hall na nagpositibo di umano sa paggamit ng ilegal na droga. May kabuuang 330 na mga empleyado ng City Hall ang isinilalim sa drug testing nitong Miyerkules na isinagawa sa Cebu City Sports Center. Sa nasabing bilang, 268 na mga empleyado ay mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office or CCDRRMO, 49 mula sa Cebu City Sports Center or CCSC at 13 mga empleyado mula sa tanggapan ni City Councilor Dave Tumulak. Sa 5 na sinasabing nagpositibo, 3 dito ay mga tauhan ng CCDRRMO at 2 ay mga tauhan ng CCSC. Pinangunahan ng Pamahalaang Panlunsod ng Cebu ang drug testing sa pamamagitan ng Cebu City Office for Substance Abuse Prevention or COSAP at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Regional Office 7. Ayon kay Councilor Tumulak, iimbestigahan muna ang mga empleyadong nagpositibo at ipapadala ang resulta sa Human Resource and Development Office para sa pagtukoy ng kanilang employment status. Ibinunyag din niya na kapag napag-alaman na gumagamit talaga ng ilegal na droga ang nasabing mga empleyado, tutulungan sila ng lungsod para sa kanilang rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: DSWD sa Negros Island Region na bahagi naman ng halos 30 milyong pisong tulong sa mga magsasaka at landowners na apektado ng Red Striped Soft Scale Insect Infestation. Diyan po sa Himamaylan City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
6: Marian.
13: Umabot sa higit 29.9 milyon pesos ang kabuuang halaga ng cash assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program para sa mga magsasaka at landowners na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sa unang araw ng payout, nasa 2,898 na benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda bilang suporta sa mga kwalipikadong magsasaka at landowners na nakaranas ng epekto ng naturang infestation. Isinagawa ang pamamahagi ng cash assistance sa Congressman Agustin M. Gatoslao Memorial Center kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng 10,325 pesos. Ang ECT assistance ay bahagi ng mga hakbang ng DSWD-NIR upang matulungan ang mga individual at pamilyang naaapektuhan ng RSSI infestation, partikular ang mga magsasaka at landowners na nangangailangan ng agarang tulong pinansyal. Saklaw ng programa ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Negros Island Region bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng RSSI infestation sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Erenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 3 araw na Environmental Summit and Investment Forum sinagawa sa Isabela de Basilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
6: Justin,
14: isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan ang Extended Producer Responsibility o EPR Environmental Summit at Investment Forum sa Natulang Lungsod. Nagtipon sa tatlong araw na aktibidad ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga kaunin ng pamahalang lokal, mga kinatawan mula sa pribadong sektor, mga investor, development partners at iba pang stakeholders. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng inobasyon, partnerships at investment upang pagtibay ng wastong pamamahala sa basura at magtataguyod ang environmental sustainability. Ayon kay Isabela City Mayor City Jalat Rabinhataman, nagsibing mahalagang yugto sa kasaysayan ng Western Mindanao Naturang Summit dahil isinusulong nito ang inklusibong sirkular na ekonomiya. Naging matagumpay ang inisyatiba sa pagkipagtulungan ng Mineral Development Authority of Menda, Environmental Management Bureau EMB Region 9 at ng European Union Philippines Green Economy Partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: CareNet at pinakaunang PESOG Conference, isinagawa ng DMW Caraga para sa reintegration ng mga OFW. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni May Diaz.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
6: May,
15: pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga ang pakikipagtulungan sa mga Public Employment Service Office o PESO sa buong rehiyon at sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang matatag at pangmatagalang suporta para sa mga overseas Filipino workers o OFW at kanilang mga pamilya. Idinaos ang National Reintegration Network of Caraga o CareNet at ang First Regional Public Employment Service Office Conference 2026 nitong August 19 to 20 sa Balangay Hotel and Convention Center sa Butuan City. Dinaluhan ito ng 64 na PESO manager at 16 na mga partner agencies sa buong rehiyon. Nakatuon ang aktibidad sa pagpapalakas ng koordinasyon sa mga stakeholder, pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho sa ibang bansa at pagbibigay ng mas tumutugong serbisyo para sa mga umuuwing OFW na nagnanais magtayo ng matatag na kabuhayan sa kanilang mga komunidad. Binigyan din ni DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara ang kahalagahan ng matibay na pakikipagtulungan sa paglikha ng mas maraming oportunidad tungo sa matatag na reintegrasyon para sa mga migranteng Pilipino at kanilang mga pamilya. Isa sa mga tampok na bahagi ng conference ay ang Kabalikat Awards, isang parangal para sa mga pangunahing katuwang ng DMW Caraga. Kabilang sa mga pinarangalan ang Radyo Pilipinas Butuan na kinilala sa ilalim ng kategoryang dangal. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 2.5 milyong pisong halaga ng Lawa at Binhi Projects pinagkaloob sa 5 asosasyon sa Davao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Kate Lakihon Lau.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
6: Kate.
16: 5 community associations sa Duali, Davao del Norte ang tumanggap ng mga project site na nagkakahalaga ng kabuuang 2.5 milyon pesos mula sa DSWD Field Office 11 bilang bahagi ng Project Lawa at Binhi. Formal na sinagawa ang turnover bago lamang kung saan tig 510,000 pesos ang inilaan para sa bawat recipient association. Layunin ng mga proyekto na mapabuti ang access sa tubig para sa mga gawaing pang-agrikultura at masuportahan ang sustainable food production sa mga komunidad. Bahagi ang Project Lawa at Binhi ng mga programa ng DSWD para matulungan ang vulnerable communities na makaangkop sa mga epekto ng climate change at matugunan ang food insecurity. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
20: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
19: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
21: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
22: Pati bamboo?
19: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
22: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
23: At
22: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
24: Nung natutunan ko po yung paggawa,
23: sino nagturo
24: sa training po kami sa DOST.
23: Sa DOST.
19: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makaligpas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, August 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
4: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaras po tayo ng moderate traffic. Dito na po yan sa may tramo. Hanggang dito na po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalapas po natin dyan, maluwag na po. Hanggang dito na po yan sa may Jocno Boulevard. Ang atin naman pong northbound po ng EDSA, from dito po sa may Jocno Boulevard to Monumento po, light traffic pa rin po tayo. Then dito naman po sa may C5, maluwag pa rin naman po, bawat paning natin ang ating northbound and southbound. And then ang ating naman pong commonwealth area ay napakaluwag pa rin. And then paalala po natin sa ating mga motorista, wala po tayong number coding ngayon dahil po ngayon ay Ninoy Aquino Day, is a holiday. Kaya paalala na lang din po, ingat po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadahan ay maluwag. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
3: Rogent!
4: Yes, sir.
3: Okay, walang magdamag, nilumulan, ano? So wala nang mga areas na may tubig, ha? Tubig
4: wala
3: baha?
4: Wala naman po. Wala po.
3: Okay, at dahil ngayon ay pista official, suspended ang number coding ngayong araw na ito ng Friday.
4: Yes po.
3: Okay, sige. Salamat na marami, Rogent. Thank you. Good morning. Rogent Mutok, mga kaibigan. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang alert status naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, binaba na po sa blue dahil sa bumubuting kalagayan ng panahon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
5: Masalang magandang umaga, nagbaba na ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa bumubuting lagay ng panahon matapos ang sunod-sunod ng mga pag-ulandala ng habagat. Ayon sa NDRRMC, nakababa na sa blue mula sa alert sa red ang kanilang alert status at deactivated na rin ang kanilang interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Paliwanag ng NDRRMC, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na rin ang operational requirements ng mga National Response Cluster. Kainman, nananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operation Center para sa pakikipag-ugnayan, gayon din sa pagpapalitan ng mga impormasyon ng mga ahensya. Patuloy din ang monitoring ng NDRRMC sa epekto ng habagat at mga tropical cyclone systems sa bansa. para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan, 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Jennifer Gulmatico, good morning. Thank you sa panonood. Ganun din si Sean Kyle Flores mula sa Angeles City, Pampanga. Maya-maya, sa ating pong pagbabalik, tayo po'y makikibalita naman direkta mula sa Energy Regulatory Commission o ERC. Makikibalita tayo tungkol dito sa waste to energy, 'di ba? Waste to energy campaign. Yung basura itatransform sa enerhiya. Of course, may mga nangangailangan ho ng mga facilities 'yan. Tayo ay makikibalita mamaya mula sa Energy Regulatory Commission. And of course, hingi rin tayo ng update dito po sa pinatutupad na no disconnection sa kuryente. Extended yun ay hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 15 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kanina lang, makipag-ugnayan muna tayo sa Energy Regulatory Commission, ERC. Ang ating pong makakausap ngayong umaga ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer, si Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig.
3: Yes, sir. Naku, pag-usapan nga natin itong waste to energy process. Ano? Well, nito hong nagdaang mga bagyo at yung paghataw ng ulan na dulot ng habagat dito sa ating bansa. Nakita, lumitaw na isa sa mga dahilan ng pagbaha ay yung pagbabara ng mga daluyan ng tubig dahil sa matinding volume ng basura. At ngayon po, mga kaibigan, opo, ngayon po, attorney, ay talagang pinapalakas ng pamahalaan ng kampanya at maging ang investment para dun sa waste to energy facilities. Please give us an update tungkol dito sa panig po ng ating Energy Regulatory Commission, Attorney Juan, sir.
8: Oo, sa panig ng Energy Regulatory Commission, ginawa na natin yung mandato natin na itakda yung gear o yung reserve price. Ito yung magsisilbing ceiling, basihan ng magiging presyuhan doon sa tataguyod na auction ng Department of Energy pagdating doon sa mga gustong magsipagtayo ng plantang waste to energy.
3: Okay, ibig sabihin, magtatayo ng mga planta, waste to energy, pero sa kasalukuyan, meron ang binabanggit kayo na may price ceiling tungkol dito.
8: May price ceiling yan. Oo. Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
3: Mm-hmm. Okay, para na rin lubusang mga unawaan ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ngayon, ano? Itong konsepto na ito, itong proseso na ito, waste to energy. So waste, halimbawa yung mga basura na yan, itatransform yan para maging enerhiya na magagamit din natin sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa enerhiya. Paano more or less in general terms o in layman's term ang proseso ng ganito pag sinabing waste to energy, Attorney Juan Sir?
8: Yung halimbawa conventional na mga planta natin tulad ng coal plants,
3: opo,
8: ito ay sumusunog ng panggatong at ang ginagamit na panggatong ay coal or uling.
3: Yes.
8: Pagdating dun sa mga waste to energy, ang imbis na panggatong mo ay uling, ang gagamitin mo na panggatong ay yung mga basura. Kaya ito ay makatutulong doon sa problema natin sa solid waste management. At ito ay makapagbibigay pa sa atin ng kuryente.
3: Ayun. Ini-imagine ko tuloy, Attorney Juan, pag sinabing ang pinaka panggatong nito ay basura. So nangangailangan ito halimbawa ng malawak din na pasilidad dahil itatransport halimbawa yung basura from, let's say, a landfill going to this particular facility para itong gawing fuel, ano ho. So this will require probably isang balawak na pasilidad para makapag-operate na maayos, sir?
8: Oo, ang mga pasilidad na ito, malamang ito ay ilolocate din malapit na dyan sa ating mga landfill para maikli na lang ang ibibiyahe ng mga basura. At ito'y makababawas din doon sa volume naman na ating itinatapon o inilalagay dyan sa mga landfill. Kaya magtatagal din ang kanilang buhay. Kumbaga, hindi ka agad mapupuno yung mga landfill dahil yung ibang basura dito ay magagamit na para lumikha ng kuryente.
3: Mm-hmm. Opo. At syempre, pag pinag-uusapan natin yung basura, meron tayong mga biodegradable, merong mga non-biodegradable, meron pang mga hazardous na tinatawagan ho. Meron hang ubang mga specific na uri ng basura na magagamit para sa mga facilities na ito? Like, yung bang mga plastic at mga kahalintulad nito ay kasama doon sa magagamit bilang panggatong, Attorney Juan, sir?
8: Oh, ang tingin ko naman dito bilang pulisiya din ng gobyerno batay doon sa umiiral na batas ay kailangan unahin pa rin yung recycling. Yung mga material na pwedeng magamit muli, ito dapat ay nire-recycle.
3: Opo.
8: Pero meron talaga tayong mga ibang basura na hindi naman ma-recycle. At ito ang punteriya ng ating mga waste to energy plants. Karaniwan, ito rin ang ginagawa sa ibang bansa. Yung mga hindi ma-recycle,
3: opo,
8: na mga basura nila, yun ang inuuna dito sa pag ta-transform ito bilang basura papunta kuryente.
3: Opo, yung nababanggit nyo halimbawa ng mga recyclable materials, halimbawa yung mga plastic, di ba? Mga PET bottles, plastic at iba pa. Pwedeng i-recycle yan at gawing ano, di ba? Mga plastic na balde, timba, even yung mga upuan, di ba?
8: Oo, oo. At yung hindi talaga ma-dispose through recycling and other means, ito ang talagang maganda na magamit para dyan sa ating mga waste to energy plants.
3: Okay. Ngayon, syempre, kung nandyan na yung proseso, malinaw na kung paano yung proseso, basura, gagawing panggatong para makalikha ng enerhiya. yung volume naman, halimbawa, gaano kalaking volume ng kuryente ang maaring malikha ng isang waste to energy facility na pinag-uusapan natin, halimbawa, Attorney Sir?
8: Ang Department of Energy nagtakda ng 400 megawatts na target para doon sa unang round na special round ng waste to energy auction. So tinataya ng Department of Energy na yung available natin na potential para makalikha ng kuryente ay hihigit pa dyan sa 400 na yan. Pero uunahin muna yung 400 na target,
3: okay,
8: na ang mga planta ay dapat magsipagtayo at by 2029 ay dapat ay sila ay nakakapag-ooperate na.
3: 2029. So, ganong kaikling panahon, ika nga, dapat in place na itong buong sistema na ito, Attorney Juan Sir, ano ha?
8: Oo, ang target nga ay sa 2028, dapat yung electromechanical na component itong mga planta na ito ay natapos na. Nang sa ganun, ay makita rin na sa termino ng Pangulong Marcos, ang mga waste-to-energy plant na kanyang dineklara na kailangan ng ating bansa upang matugunan yung problema din natin sa basura at yung karagdagang tulong sa ating sources ng kuryente ay maisa katuparan.
3: Mm-hmm. Okay, at syempre, dahil ito'y kuryente, commodity pa rin ito, paano po halimbawa papasok ang Energy Regulatory Commission sa pagre-regulate ng kuryente na na-degenerate nitong mga waste-to-energy facilities, Attorney Juan Sir?
8: Oo, sila, matapos na sila ay mabigyan ng kontrata mula sa Department of Energy kung sila ay magsisipagpanalo doon sa auction, sila ay magtatayo na ng kanilang planta. At bago naman sila mag-operate commercially, kinakailangan na kumuha sila ng lisensya o yung tinatawag natin Certificate of Compliance mula sa ERC.
3: Mm-hmm.
8: At itong Certificate of Compliance na ito ay magpapatunay na sila ay may financial at technical na kapabilidad upang patakbuhin yung kanilang mga planta nang naaayon sa ating mga umiiral na batas.
3: Okay. Ngayon, di andyan na yung facilities, mayroong kuryente na mapoproduce at merong pamamaraan para ma-regulate, ika nga, ang let's say ang lawak ng o ang volume ng kuryente at yung distribution sa aspeto naman po ng rate o presyuhan, halimbawa. Pagka ba may itong energy generated from waste, may kakaibang presyuhan po ito o rate kung sakasakali base sa mga pag-aaral ninyo, sir?
8: Oo, kakaiba lang dahil may ibang cost structure yung,
3: yes,
8: ating mga waste to energy plants dahil sila ay kakailanganin mo ng kapital para itayo yung planta mismo. At pag-operate nito, kakailanganin mo ring gumastos para naman masiguro na madadala yung basura at ito'y masusunog dito sa mga plantang ito. Kaya ang lahat ng ito ay tinake into account natin sa pagtatakda ng reserve price. Pero kung ano ang ipapanalo nila na presyo, yun ang dapat na masingil lang nila. Ang kagandahan sa waste to energy plant, ito ay hindi intermittent. Kumbaga, pwede siyang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7. Kaya pagdating naman sa pagbibigay niya ng kuryente, may kasiguruhan na dapat ay nariyan siya upang makapagbigay ng kuryente. Hindi tulad ng ibang mga intermittent na kapag halimbawa naggabi na, wala na tayong maaasahan mula doon sa solar plant.
3: Okay, so yun, solar plant. Syempre. Pero ito, ika nga, dahil hindi intermittent po pwedeng mag-operate theoretically 24 hours a day, Attorney Juan Sir, ano ha?
8: Oo, 24 hours a day. Kaya during the time na may peak tayo doon sa demand,
3: yes,
8: halimbawa,
3: yes,
8: ay doon sa early evening, sila ay nariyan upang magbigay ng kuryente. So makakatulong sila upang maibsan yung pangangailangan sa kuryente dahil nariyan sila palagi.
3: Opo. Meron na ba more or less estimate kung gaano kalaking porsyento ng pangangailangan sa enerhiya o sa kuryente ng ating bansa o let's say sa isang particular na metropolis ang kayang i-produce ng mga waste to energy facilities, Attorney Juan Sir?
8: Sa ngayon ang estimate ay hindi bababa ng 400 dahil nga ito na rin ang itinatgang target ng Department of Energy. Pero siyempre ang pag-aaral niyan ay kakailangan niyo pang i-validate.
3: Yes,
8: at nagsisimula pa lang, first round pa lang naman itong itinakda ng Department of Energy na target na 400 megawatts. So nakasisiguro ako na may higit pa dyan ang maaaring potential natin.
3: Mm-hmm. At base dito sa mga binabanggit niyo, Attorney Juan, ultimately mukhang magiging malaking bagay ito sa pagkakaloob ng mas affordable at reliable na energy source sa ating mga Filipino consumers.
8: Oo, makakadagdag yan doon sa ating mga sources at madadiversify natin yung mga pinagkukuna natin ng kuryente. Ito'y magiging first sa ating bansa na mga planta na waste to energy. Marami na rin yung mga bansa sa ibang dako ay mayroon ng mga inadapt na ganyan. At tayo for the first time ay magkakaroon na rin sa susunod ng ilang taon.
3: Okay. Well, Attorney Juan, maiba naman ako ng konti. Ano? Yung no disconnection sa mga consumer ng kuryente. I understand ito, di ba? Una, dapat matatapos na yan ng buwan ng Agosto. Pero base sa pinalabas na kalatas ng ating Energy Regulatory Commission, ito ay may extend until October this year. Update lamang po sa aspetong yan, Attorney Juan, please.
8: Oo, pagdating doon sa suspension ng pangungulekta ng GEA allowance, ito ipinalawig pa ng komisyon hanggang Disyembre dahil nakita naman natin na mayroon pang sapat na pondo o balanse doon sa pondong yan na pambayad doon sa mga renewable plants na entitled ng kabayaran mula dyan sa pondong yan.
3: Opo. Pero dito po, halimbawa sa mga consumer, yung mga household, mga factories at iba pa, na hindi nakakabayad ng kanilang monthly bill sa kuryente. Ito po ay hanggang kailan na yung no disconnection notice? Hanggang Oktubre po ba ito, sir?
8: Oo, hanggang Oktubre. At pinag-aaralan ng komisyon kung ito'y i-extend pa. At dahil kailangan din naman na balansehin natin yung sitwasyon naman pagdating sa mga utilities, dahil marami na rin ng mga utilities ang dumadaing na bumaba ang kanilang collection efficiency at nakaka-affecto na ito sa kanilang operasyon. Gayunpaman, tinitingnan pa rin natin na magkaroon tayo ng relief, lalo na dun sa ating mga household consumers. Kaya't ang pinag-aaralan ng komisyon ngayon upang balansehin naman yung kanyang pagdidesisyon sa bagay na ito.
3: Opo.
8: Ay kung ang pagpapalawig ay naka-focus doon sa ating mga residential consumers na lang. Nang sa ganun, ay ma-encourage naman natin na magbayad na rin on time yung ating mga malalaking consumers. Nang sa ganun, ay hindi na naman mahirapan yung ating mga distribution utilities sa kanilang operasyon.
3: So, ibig sabihin, ang kasalukuyang kasama sa mga pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission ay yung posibleng extension pa ng walang disconnection sa kuryente pero para sa mga household consumer na lamang po ito, Attorney Seth.
8: Opo, tama po yun, Sir Alan.
3: Ayun. Tapos meron pang distinction yun eh. Ang mga residential consumer na ang konsumo sa kuryente kada buwan ay ano, ay tawag dito, ang tawag dito yung 200 kilowatt hour below. Yung pagbabayad nila ay pupwede rin na staggered as arranged with the provider, halimbawa, o the electric cooperative, sir?
8: Oo, pinapayagan pa rin natin yan, yung pag-uutay-utay ng ating mga 200 kilowatt hours and below na residential consumers. Para talagang kung mahirapan pa sila magbayad ng kanilang bill, although wala naman na disconnection, ay mabayaran nila pa unti-unti.
3: Mm-mm. Ibig sabihin, pwedeng i-staggered, halimbawa kung 200 kilowatt hour ang consumption para sa isang particular na buwan, yun ay pwede nilang bayaran ng pautay-utay.
8: Oo, tama.
3: Okay. Now, attorney, meron nag-text dito at nagtatanong, pag ang consumo raw nila ay above 200 kilowatt hour a month, no? Pero sumapit na yung kasalukuyang deadline na Oktubre, halimbawa, ayan, ano, paano ang magiging terms of payment nila dun sa electricity provider nila, sir?
8: Oo, kapag ka naman na lumampas na, pagdating sa no disconnection, sa ngayon, umiiral pa yung no disconnection policy.
3: Mm-hmm.
8: Pero pagka yun namang ano, pwede naman sila makipag-usap pa rin sa kanilang utility. Dahil kung ang kanilang staggering ay mapapayagan naman, ay yun ang iiral. Kasi ang amin naman ay kung ano yung general rule pangkalahatan. Pero hindi naman ito pinagbabawalan na yung mga consumers at mga utilities ay mag-ayos kung meron silang gustong mas magandang arrangement or terms sa bayaran.
3: Yun. So, ibig sabihin, kung halimbawa, si Consumer X, pupwede siyang lumapit mismo doon sa electric cooperative o doon sa electricity company na nagsaservisyo sa kanilang lugar at makipag-usap kung ano ang magiging terms of payment nila after the deadline ng walang disconnection ng katapusan ng Oktubre. Ganun po yun.
8: Oo. Yun na lang ang ating maipapayo sa kanila na makipag-usap sa kanilang utility para magkaayos kung paano maisesettle yung mga ganyang hindi nabayaran o kakailanganin pa ng mas malawak na mas mahabang panahon upang mabayaran.
3: Ayun. Okay. Nako, Attorney Juan, sir, salamat na marami ha, sa mga updates, sa mga impormasyon at sa mga paglilinaw mula po sa inyo sa Energy Regulatory Commission, sir.
8: Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Alan.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Morning. Ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Francis Saturnino Juan.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng

0: ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang maitulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali kung kumpleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 37 minutes makalipas pong 7 AM. Narito muna ang update mula sa Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy po sila sa augmentation ng mga food pack sa mga apektadong lugar o sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ang detalye, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
4: Mary.
6: Alan, patuloy ang pagpapadala ng relief supplies ng Department of Social Welfare and Development habang nararanasan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang epekto nitong ang magkakasunod na bagyo at pati na ng habagat. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay ay tuloy-tuloy na idinidispatch itong mga family food packs bilang augmentation support sa mga DSWD field offices na nangangailangan ng karagdagang relief supplies. Ang mga food packs ay ipinapadala nga sa DSWD field office sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol, Calabarzon at Mimaropa para mapalakas ang kanilang stockpile at matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad. Batay naman sa pinakahuling update ng DSWD ay umabot na sa 1.4 na milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at pati na ng habagat. Bukod pa riyan, yung nasa higit 13,000 non-food items at 21,000 ready-to-eat food boxes. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development. Hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. 39 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang

0: kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 42 minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita tayo sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin ang boses mula po sa DSWD. Ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybayan ng inyong programa.
4: Opo, makikibalita lang kami. Latest po sa patuloy na pagtugon ng ating DSWD sa pangangailangan po ng mga kababayan nating naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at matinding pag-ulan dulot ng habagat na.
5: Oo, Alan, nagpapatuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Luis, Maymay at ng Southwest Monsoon. Sa katunayan, Alan, umabot na sa mahigit 1.5 million family food packs yung ating pong naipamahagi bilang augmentation support sa iba't ibang mga local government units. The amount of humanitarian assistance extended by the DSWD has already reached more than a billion pesos. And yan nga po ibinubo ng mga family food packs, mga ready-to-eat food boxes, gayon din yung mga non-food items. And of course, yung financial assistance na atin na pong naipahatid sa mga pamilyang apektuhan. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa pagtugon sa mga request ng mga local government units.
4: Opo.
5: Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na maagap at sapat ang tulong na naipapaabot natin.
4: Ayun. At ito po, halimbawa, yung binabanggit nyo yung replenishment para dun sa mga supplies na nagamit na down to the LGU level, mga hanggang dun sa mga cities, municipalities, and down to the barangay, yung pagre-replenish ay tuloy-tuloy pa rin. Ika nga, Asa Kairin, ma'am.
5: Oo, tama, Alan. As we continue with our disaster response operations, araw-araw pa rin na nagpro-produce ng goods yung Luzon Disaster Resource Center at the Visayas Disaster Resource Center. And all the goods that we produce are brought to all our warehouses para ma-replenish po yung mga nagamit natin and to really sustain our relief efforts and to make sure that the department and the government as a whole is ready to respond to any eventualities.
4: Ayun. Yung pong ang pagpapadala ng replenishment sa iba't ibang panig ng bansa, hindi naman ho naapektuhan itong nagdaang mga pagulan at pagbaha in some areas, Asek?
5: Alan, hindi naman naantala. In fact, kahapon nandun tayo sa Hagonoy and Kalumpit, Bulacan. At
4: opo,
5: mataas pa rin ano, yung tubig baha sa mga ilang areas ng mga bayan na yon. But we were able to send goods from our warehouse and gayon din yung ating nakita dun sa Makabebe at Bacolor, Pampanga when we were there the other day. So kami naman po, dahil nakapreposition yung goods sa aming pong mga warehouses and these are readily accessible by the local government units.
4: Okay. At isa sa, of course, naging very prominent na serbisyo rin ay itong inyong mga dinideploy na walang gutom kitchen in areas na higit na kinakailangan, serving freshly cooked and hot and nutritious meals doon sa mga, let's say, sa mga evacuees at mga kahalintulad na sitwasyon, Asek.
5: Oh, Alan, ang bawat rehiyon o ang bawat field office ay meron pong mga mobile kitchen. At yan ay isa sa mga specialized disaster equipment of the DSWD. While we have our walang gutom kitchens, these are located in Pasay City, in Cebu City, and in Zamboanga City, ito naman yung nagsiserve ano, ng meals sa mga individuals who are experiencing involuntary hunger. Sa mga evacuation centers, meron din tayong dinideploy na mga
4: Opo.
5: Mobile kitchen para makapagpahatid nga ng masarap, masusustansya at warm foods for internally displaced persons. So, bahagi yan ng ating pong isinasagawang humanitarian assistance and disaster response operations.
4: Opo, at itong nagmamando sa mga kitchens na ito are properly trained, halimbawa na mag-prepare ng pagkain, mga masustansyang pagkain na asek.
5: Well, yes, that's correct. So, mailalim sila sa pag-sasanay. Meron din mga standards and protocols na sinusunod. Not only dyan sa mga mobile kitchen natin,
4: Opo.
5: But more so doon sa ating pong mga walang gutom kitchen because may mga volunteers din tayo, ano, na mga nutritionists, mga dietitians, and all of them have been capacitated. I mean, referring to our staff, ano, our staff have been capacitated to serve food that are healthy and nutritious to individuals nga who are experiencing involuntary hunger. And sabi ko nga, Alan, nasusunod yung mga pamantayan sa food handling para matiyak ano, na masustansya, malinis, at ligtas yung mga pagkain na inihahain po natin.
4: Opo. Asek Irene, on another matter, dito ho sa survey ng Social Weather Station sa nitong Hunyo 2026, bumaba sa 36% ang mga pamilyang nakaranas ng food insecurity. Ito'y we understand mula sa dating 42% down to 36% na lamang ang survey sinagawa noong Hunyo, pero ito po ay noong Marso. I understand, Asek Irene, your reactions tungkol dito.
5: Well, of course, Alan, tayo ay nagagalak, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nag-gain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this drives the department or this, kumbaga, this fuels our motivation and our commitment to continue implementing the programs that really inure to the benefit of the poor, the vulnerable, and the marginalized.
4: Mm-hmm.
5: And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red dress, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, by the end of when we reach 2028 ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
4: Ayun. Okay, Asek Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
5: Maraming salamat din, Adam. Magandang umaga po.
4: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, yung mga nagtatanong, kahapon ng pahapon na, ganda lang sikat ng araw, di ba? Yung ibang area sinasabi buong magdamag, hindi umulan sa kanila. Eh ngayon, nangungumusta sila, ano raw magiging kalagayan ng panahon? Hmm? Ngayon, pati yung itong darating na weekend, syempre ha? Alamin ho natin, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
6: Rancho Pilipinas Weather!
4: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning!
7: Yes po, good morning po sa ating mga takasubaybay sa Radyo Pilipinas. Inasan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at sa Cagayan. So bahagyang humina yung mga pag-ulan na dulot ng habagat, pero sa Metro Manila na lalabing bahagi ng ating bansa, makaranasan tayo ng generally improving weather conditions. Maaliwalas na panahon na may chance ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Dan Villamil ang ulat.
4: Dan!
7: Ayos po, sir.
4: Makibalita lang ako doon sa ilang mga cyclones na aliligid sa Philippine Area of Responsibility.
7: Opo, so sa kasalukuyan may binabantay na po tayong bagyo sa labas ng ating park. Huling namataan kaninang madaling araw, 2,735 kilometers silangan ng Luzon. So sa mga susunod na araw, posible itong lumapit dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan posible nitong hatakin yung ating habagat. So possibly starting Monday onwards ay makaranas muli po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon including Metro Manila.
4: Mm-hmm. At ito ba ay papasok pa o may chance na makapasok sa Philippine Area of Responsibility itong binabanggit mong ito?
7: Posible pong dumaplis dito sa PAR pero mananatiling malayo ito sa ating bansa at walang magiging epekto sa panahon. Pero yun nga po, dahil posible itong hatakin yung habagat ay makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon early next week.
4: Opo, at kung sakaling ito ay dumaplis o makapasok within the Philippine Area of Responsibility, ito itatawaging?
7: Obet po, Obet ang ating susunod.
4: Bagyong Obet. Ayun. Okay, Dan, salamat na marami ha, sa mga update mula sa Bagansa Forecasting Center.
7: Thank you, friend. Good morning.
4: Thank you. Good morning, Dan Villamil, direkta mula sa Pag-asa.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod, ngayong umaga ito ng Friday, August 21 na, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Miss Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ganon din si Glory Faye Bagon at si Ellen Buena, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Munti ko na masabi, Millions. Milios at si Mark Bokiron. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby pati mga may kapansanan, nakakahabi.
13: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya.
14: At
13: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo
15: sa training po kami sa DOSD.
14: Sa DOSD.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs